0: Kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tawo nga naa niini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati og kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo ug mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
8: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
11: Bullseye. Bullseye.

Alas 8.09 na mga katropa, balik na rin sa ito ang panaglawig sa ganginan. Napilin na akong paano, okay? Napilin na akong basur nga dili ni pwede o ganang mabili ni ako ang kape, mga katropa. No? Kay Moni ang atong tilukono na lang rabag yun niyo. Moni ginaingon, mga katropa, o ganaganing sayang ang matagtulo ning atong kape kung di ni Moni daginuton. Labi na napay namilit-pilit diri, mga katropa, ng mga muringa. Basta lagi. Nato nagsulti, mga katropa, ba nga kanang muringa oil extract o seed oil extract o muringa leaves, no, nga gipulverize ninyo da, gipowderize, I mean. Pila daw ka, kuana, pila kapalwa kaysa kakapsula. Ingon ko ay pag-isigot og palwa. Kay kung palwa lang sa gamunggay ng ato ang ipang kutlo-kutlo diha, ha? Kulang rana. Ngayon ko isa kapunuan siguro mutuo pag money content, mga katropa, o ingredients ning ato ang tawag ani, mga katropa, ang kape. Kanya ang Santon Gold coffee mix, mga katropa, kung isigot na itong ingredients ani, doon ay mangustin. Mamunyo na itong number one, mga katropa, na ito rin ingredients. Ang kininga mangustin, no? Ang chia seeds, turmeric, mga katropa. Moringa, glutathione. Kining glutathione o kining collagen. Kung medyo brownie ka. Mag-glow pag yung imuang skin, pagka-brown. Asa ka man ang kung ano, mga katropa. Nya ang top 3 lang, ha, sa top 3 nga benefits sa tuang Santon Gold coffee mix, mga katropa. It fights sa fatigue and boosts natural energy. Also enhances, mga katropa, enhances focus and mental clarity. Tuk anong kundi ako ang kape, mga katropa, ang wapan ako na ladok, ha. Ladok lagi na. Supports daily wellness for busy lifestyles. And ang hagit, stay sharp, stay glowing, all in one cup, mga katropa. One cup ako, ay, one mug na niya ako, ha. One mag. Isa ka mug sa niya ako. Mags, marami sa kina, no? Ligid. Isa ka mug sa kabo. Ang uban, kabo, yun. Kita, mga katropa. Kaya itong kape, mga tropa, available kini sa tuang sibihanan diri sa XFM 89.1, ha? Kaya nangita lang yan po itong uban. Later sa information nga natakaroon sa 89.1, mga katropa, sa dial sa tuang FM band. Bullseye! Bullseye! Siyempre, ang partner kanunay, mga tropa, sa tuang kape, uban sa tuang Yes to Health Incorporated, mga tropa, kaya tuang Staycation. Kato mga nag-like, nag-share, nag-follow. Isa na po ni ka-raffle entry karong adlaw nga Biyernes amo ning i-appeal, mga tropa. Ug gamay nga rules lang, ha, para makahibaw ta, mga tropa. Isa ka share, isa ka entry. Ang uban diri, mga tropa, kay daghan man kay mga sharing diri, mo nang multiple entry la, ha. So the more chances of winning yung gang. Uban mangod, nakaduhan lang ito siya, nakadaog o kapilan. Kaduha rito nakadaog ka ng staycation. Ani ni siya, mga tropa. In a month period, like for example, month of May. No, gamay mechanics lang, mga tropa, ha. Kaya wapan na print out yun dapat ni kuwa ni Geoffrey Dre. Last trip lang ako togi pa. Ka Geoffrey, yun ka, ha. Ilim tanon yun kayo ka, ha. Ipainomong tagaog ka ng kuwan Santon Plus Coffee Mix ka naman. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga tropa, makapakuwa ni siya. Makatabang ini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit sama sa hinungdan ni pagkawala sa imong memorya. Inumon ako ni si Geoffrey o kanaganing Santon Plus Coffee Mix kay nawa na yun siyang memorya. Kung taon-taon ako na itong ipaprint na ako to. Ha? Wa man, itong mga rules and guli-gulisyon na ito din, mga tropa, sa itong raffle. Pero kaya ko, memorize mo ko ito, mga tropa, kaya kumigay mo. Ang pangutana niyo, mga tropa, what if kung makadaog mo o kaduwa sa kabulan, mabunutan mo sa staycation. Give chance to others ta, pero naadya po may madagaan, mga tropa, katong sa atong ihatag sa inyo is 2 boxes of Santon Plus Coffee Mix. So, naman tayo kape nga gipa-raffle pod, courtesy of programang Bullseye.
Nulat ta mga tropa mo sponsor pod ang Exciting Pilipinas. Kinakalito man to mga tropa si Brix Flores nga mag sponsor pod siya kape para ninyo. Nalimot siguro to si Brix. Kay lahi ang iyang gusto nga i-sponsoran. Sponsor to siya kanang Billy. Lechon Billy. Onya mga katropa, ang mechanics is kung sa sunod naka-estication ng ticket for this month. Pwede na po ka sa next month para sa estication, pero kung naadya po kay mga interest niya, makadaog ka mga tropa o estication, i-convert na to na og duha ka boxes of coffee. Pili lang kag duha ka mga produkto, huh? At your choice. Pero napo tay upat ka mga mananaog every week sa mga boxes of coffee mga katropa, courtesy of programa nga Bullseye. Bullseye! Onya, Bullseye! Pwede mo mag-share sa Ronda Balita and Exciting Pilipinas and mga programa diri mga katropa like Bullseye karon and sa sentro og ang TSK kining tindahan sa katropa. Limot pero tindahan sa katropa. Tambayan sa katropa. Sabagay naman may TSK diri mga katropa diri sa mua sa available nito mga produkto sa Yesto Health. Dapat na dyo tayo tindahan sa katropa dyo na eh. Tambayan sa katropa. Inyong madungog dyan, madunggan mga katropa si Sexy Angel. Wala naman Sexy Angel eh. Mawala niya mo ang angel nga walay pako. Yan mga katropa, pero partner niya nga to ang mga produkto sa to ang mga gusto gestication mga katropa. Labi na dito sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. O siyempre, katong mga gipanginitan ni atong dakbayan sa Davao, ato yung mga ginahagit sa kanunay mga tropa nga makasuroy po ta din ha sa New Year's Peak Mountain Resort diha sa Mariloga District na atong dakbayan sa Davao. E dito mga tropa, mabati nimo ang bugna o priskong hangin sa kabukiran. Unya uban po sa kini mga nindot kaya mga katropa nga talanaon nga makarelax po ni mga tropa sa imuhang unahuna o lawas mga katropa. Nya mas malingaw pa jud ka samtang nagtilaw ka sila hang delicious kayo nga mga buffet meal. Nga doon na po'y view po nga to sa kabukiran mga katropa. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel ka. Planuhan ang imuhang sunod nga day tour. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imo kining pahulayan, ibabaw ni nga to ang dakbayan sa Davao. So ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Mariloc District ning atong dakbayan sa Davao. Magbisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pud nga impormasyon. Bullseye! Bullseye!

0: Mga katropa, dirita sa Tuapod, nga isgutan ng Supreme Court ruling labot sa petisyon sa kampo ni Bato, Lauman, Karong, Adlawa. I hope nga masabta na ito gamay ni mga katropa. Ito daw tanawan o paminawan ni makajot ning pamahayag ni Justice Leonin sa Supreme Court, mga katropa. Okay ba diha, engineer? Ato ni paminawan, mga katropa, una kita makasay ini comment about this one, ha. Nasa yung mga pamahayag may kalabutan ni Murag. Nur nasa yung kanang ipabuhagay, no, para mahimay-mayan ta, ha. Both party, ha. So ang Korte Suprema nag-anunsyo nga karong adlaw nila kini ipadayag. Sige daw.
1: The point there is, sana the lawyers can look beyond, sana we can all look beyond it, and let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika, I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko, Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92, babasahin ko na the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong, you have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Somehow, kailangan medyo principled tayo. So, by the way, Monday lalabas yung aming decision. I think you will see how different our views are. Ngayon, sabi nila.
2: Yung ponente.
1: Yung ponente, hindi ko muna sasabihin.
0: Okay, engineer, no? Medyo dili kayo klaro, pero mga katropa, makita na to diya sa ilahang subscription nga atangan nila karong adlaw. Kagahapon po, mga katropa, ang kining spokesperson sa Supreme Court, mga katropa, nga si Attorney Camille Sui May Ting, no? On the release of the resolution in GR number 278747, nagpagawa siya statement Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. Karon pa ni mga katropang adlawa pod kuno matud pa nila kini ipabuhagay ang desisyon sa Korte Suprema. Nagipaklaro diri ni Attorney Camille, ang spokesperson sa Korte Suprema, mga katropa, ningon siya diri, the resolution is only on the denial of the temporary restraining order. Katong resolution unang-unang gipagawa sa Supreme Court or kininga status quo ante order. No decision yet on the main petition. Ang main petition, motong unod sa kaso. Ang merit sa kaso. Unya, ngalong atat naman kuno matod pa ang uban, ha? Tungod ni ini mga tropa naka usay magud ang Korte Suprema, magud ba mag-decide gani nga murag ka nang ikaw pa hunahunaon pa ka. Di man sila pwede mo ingon, mga katropa, oh ayodak pa si Bato. Depende na sa kining government agency, labi na kining NBI, SOJ, kisabaning uban, mga tropa, ang gipangsugo karon sa tuang Malacañang. Kailangan po nilang interpretation sa law. Kailangan po nilang rules, mga katropa, as patuman sa balaod. Bullseye! Kaya ang nahuna nila, ang TRO, gideny sa Korte Suprema, halago na sila. Manhunt operation na kang Bato de la Rosa. Bullseye! Kaya kung madakpa nila si Bato de la Rosa prior sa desisyon karong adlaw, unda, mga katropa, tuwa na si Bato dito sa daheg. Manegative man o mapositive man ang iyaha, mga katropang desisyon, at least humanami. Humanami sa among trabaho na napunmi isunod na po si Bunggo o si Inday Sara Duterte Carpio. Lalimang ka, mga katropa, gipalitok dito si katong mga witnesses nga si Sara kuno mao kuno nagsugo pod sa pagpamatay destekpan sa Davao. Kadumdum ko, mga katropa, na ay gipatay nga dance instructor diri sa Dakben sa Davao, DI, no, DI gihold up patay diya sa may Tiongko Alley diya, mga katropa, no nili ni Tiongko padong City High na ilikod sa Central Bank. Naiali diha pad nga katropa padulong nga to sa usa ka dapit nga naapoy mga boarding houses o lodging boarding houses. Sa ali kay medyo mingaw man dito gi buno gidunggab patay mga katropa ang katong dance instructor. Na may mga witnesses sa to mga awtoridad nga taga diha ra pod ang salarin. O adoy-adoy po daw. Noon kini nga adoy-adoy diha mga katropa. Karon kay nabalitaan nga dunay operation nga tuang mga awtoridad. Dunay mga gipandakop. Nay isa dito mga katropa nga wa daw nila kini igkita. Niingon mga katropa ang gato mga residente, maura ba to'y unang gidakop sa to mga pulis, sir? Niingon ang pulis nga, wa, maduto nila nadakpan. Lahi man nila nadakpan mga katropa, gato mga kasangkayan man atong tawhana to nga nagpatay sa dance instructor. And I remember mga katropa nga ang kuaniad to, ang police station commander sa police station 2, San Pedro Police Station, ato ang Migo nga nahimo pong pidiya director, retired na si Colonel Rivera. Si Colonel dati nga sa IDMB kaniadto mga katropa, si Colonel Rivera. Unya si Colonel Rivera nagbalita nga to kang Inday. Nga day. Nasulbad na ra ba tong kaso day kay katong unsa man putong katong nagpatay sa dance instructor day nga gipatay po dahil dito raba gipatay po sa kuan dahil sa asa to niya gipatay tong kuan katong dance instructor. Wala ko niingon si Colonel Rivera mga katropa nga mauni-mauna basta kay nagbalita lang siya nga napalagang patay ang katong suspect sa pagpatay sa dance instructor. Unsa reaction ni Inday Duterte Carpio? Dili ko gusto ana.
2: Bullseye!
0: Iyahang girelieve in town ang police station commander. Nga wala ba't punto ni Ingon ang police station commander mga tropa nga ang policeman nagpatay anaday? Wala ra ba? Ingon na ito nagbalita nga naay napalgan nga patay. O niya later on, mauto'y suspect sa nagpatay sa dance instructor din ha sa may likod anang Central Bank. Alay niya sa Central Bank. Sa reaction ni Inday mga katropa, ingon siya wa siya mahimuot. So dili si Inday gusto og extra judicial killings bisan pa man tuod nga wala nag-ingon si Rivera mga katropa atong mo ni Mona. Igo ra man to nag-report nga nailahat ang katong suspect o nya namatay na kini mga katropa og kinsa kaha ang nagpatay that we don't know. Pero unsa gihimo ni Kwan, ni Inday, iyahang girelieve si Rivera. O niya, karo mga katropa, muingon kining grupo nila ni Trillanes nga apil si Inday Duterte Carpio nga nagasanong anang mga extrajudicial killings. Nga wa man gani na mapamatud-i diri mga katropa diri sa to sa dagpan sa Davao.
2: Bullseye!
0: Kaya hugot nga gidinay sa itong mga awtoridad, mismo ato mga politiko sa dagpan sa Davao, kanya itong panahon panidigong, nga dili state-sponsored ang mga killings nga nahitabo sa dagpan sa Davao. Dunay mga other parties nga gitawag nila og vigilante.
2: Bullseye!
0: Sa una, wala man na mauso ng DDS. Vigilantise man ni kaniadto mga tropa nga dunay third party nga wa mahimuot ani mga kriminal diri mga tropa nga gawas sulod sa prisuhan yagayagaan lang ang ato ang balaod mga tropa mang hold up mupatay magsyabu-syabu na.
2: Bullseye!
0: Tarihang nauso mga tropa ang kining trukis sa mga drugista. Nagkaunsihan sila mga tropa, nagpinatyanay na. Isakya sa mga awtoridad karo mga tropa ningon sila nga ayo di ay mga vigilante di ay wata kabalukin sana sila. Pero na mga tropa di pangutana, state sponsored ba? Kay mo ingon po si Digo mga tropa nga may paglalagyan kayo. Kapag kayo mga adik, may paglalagyan kayo. Layas mo din sa nagpansin sa labo kay mga matay mo. Ano mo po?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pamaagi na sa Osaka, kining amahan sa Osaka syudad, paunsa niya ba mga katropa, isaywar ang kini mga durugista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sayawar mo na!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, balikan na to ang Korte Suprema, mga katropa. Abangan na to ni. Nga naman, tungod kay karong adlaw sila magpadayag. Kung unsa manggaling kini mga katropa, mauni ang magkapausab kaha sa dagway sa tuang nasod karon. Whether it be positive for sa kampo nila ni Bato or negative sa kampo nila ni Bato, that we don't know. Pero doon ay pagpaklaro lagi ang spokesperson nga si Attorney Camille Sui o Su Mei Teng, nga ang katong resolution on the denial of the temporary restraining order, ang status quo ante order, igo ra to mga tropa nga gi-deny, pero no decision yet on the main petition. Buti pasabot ani mga tropa, kamo mga nasa NBI, kamo mga naa diha sa SOJ, atat-atat mong dakon si Del Rosa, paghulat mo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung unsa ang desisyon, kung pabor diyan ninyo mga katropa sa ICC, ang desisyon sa Korte Suprema, hala, paghihimo magmanhat, tungma na yun! Hindi mo kahulat. Balik na mga katropa sa topang dugang pangisgutan at odri karon sa tong pagbalik sa kining mga balik ka na to ning si Bato nga nasa New York. May maot ani mga tropa kay na ako'y nahimot Andre nga dagway ng mura magsiri sa antivirus siyang katapad mga tropa. Unya plus ang kining sumbong aning atuang karong adlaw na ko gipaabot mga katropa ang tubag aning usa ka company nga naga hakot og deliver og mga abono mga katropa sila mga deliveranan nga nag-hire og mga trucking company nga ang reklamo sa mga trucking companies kay wa kuno sila bayre.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kasiste kay sila pa hinoy ipapulis tong mga naningil.
3: My God ka mga katropa ning
0: ato nang isgutan sa tuwang pagbalik mga katropa tong oras. Alas 8:30.
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Long have we waited.
11: Panduway First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: Woji.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
10: Panduway First Five.
11: Brought to you by Panduway,
10: the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
10: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
10: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin with Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
14: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cellphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Cellphone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolism. mismo nakakatanggal ng taba sa mga gustong sumeksi. Try nyo din.
17: Southern Gold Coffee Mix.
16: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: X-F-M. X-F-M.
21: Kaklarik sana!
22: Exciting!
23: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, paray ko!
24: Kaklarek, sana!
22: Exciting!
25: Oh,

0: Dire ta mga katropa sa to ang katapos sa mga minutos na to. Dire ka mga katropa ay nanigarapan sa to ang lugar, no? May kalabutan sa mga nagapangutana mga katropa sa to apod nga kuandriya, kani mga ginagmanagun nga pahalipay na to mga katropa, parang ganahan punta, no? Mamon lang po niya to ang igabalos niya sa inyo ha mga katropa nga naamo din ha, nagahatag mo na to dire o kanang tawag ng katropa ng tabang, ganyang pagpaminaw, aninaw, pag-comment, mga katropa. Galing lang kay, sorry kayo, nalubat ang tungis sa cellphone. Nakuha po, nagdungan man yung mga katropa. Muna nga, sa'yo mabasa o dili na to ng inyohang mga kuan. Kining inyohang mga mensahe. Pero paningkamutan na to, nga mabasa ng inyohang mga mensahe, mga katropa. Nalang ko'y pangitaan na to ninyo ang bagong message dari karo mga tropa para di mo magmahaya. Carlo Jose James Torifranca, proud DDS ko, daladalag silhig. Anak Jing Pigarido, may buntag, mga katropa, God is good all the time. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: An-an, good morning po. Chiralan, mga pita, higop pinadato para exciting.
1: Good morning!
0: Inako ka higop o pinadato sa tong kape, kinahurot na akong kape, oh. Naging mutulo. Ha? Kinahanglan yun yung repilan ng mga katropa ni akong kape. Tulo na ako ni ka baso ni. Lovely con Lucernas. Good morning, Sir Alan. Sana maka-appeal. Appeal yun ka pag maka-share ka. No? Naka-share man ka, so appeal yun ka. Rich Palacios. Good morning, Sir Alan. Salamat po din mo. Sa imo nga pag... Mary Grace Cosada, amping tanan, mga katropa, kay murag kahilakon na pod ang atong langit. Grabe ka foggy diri sa muang bukid sa mountain diri sa Shrine Hills mga katropa. Ang buntag. Salamat, salamat sa imo dia. Mary Grace Cosada, no? Magkatanaw sila mga katropa kung galing nagapangita sila sa dial sa tong radyo. Okay. Nagatulto ng uban. Karina TCL, good morning Sir Alan og tanang katropa. Salamat og mayong abuntag na tong tanan mga katropa. Ingon pa tong balikan na ko na to ning picture mga katropa. Kini lit no, kini nga picture ni Bato nga niingon ning si retired General Edgar Carrigaba nga naa daw sa New York si Bato. Ha? Na ako napansin ng isa diha mga katropa ba kanang isa kanalit oh. Ay, nag-uban is lang Risa Ontiveros di ay. Ha? O, so may tanaw ni mo na lit. I-focus na guna kang kanang isa lang kanang flight steward di. Si tawag i-flight steward. kanang isa kanang katong nakapula. Ha? Kanang nakapula. Kana siya. Oh. Pwede mo na i-focus lang sa diha. Pwede siya mga kwan, masulo no? Katong mahold na karan siya. Sige daw ulit. Okay. Atong tutukan pag maayo ba? Guwapa, no? kung tinood ni mga tropa nga latest ni siya nga picture ni, nalutsan yun ito. Okay, dapat inyo yung dakpon si De La Rosa. Ha? Oh. Niya, unsan itong disulti sa campus sa MILF nga

0: Oo. Happy to na ka bill ban si Pastor mga tropa. Ikaw na pod karon na bato ha. Yung kuyog-kuyog man mong risa antivirus. Oo. Isa no, adugay na kong tutok mga tropa. Mura jog si risa antivirus baning mas guwapa ra ni. Guwapa man gud is depende na sa eyes of the beholder. O niya, kung tinood ni mga tropa nga si Bato, tuwa na sa New York, unsaon na lang nato kani dakpon ka po ni sa ICC sa New York. Kinsa may sugoon dito sa ICC, mga tropa nga parihabag, oto-oto ni sa tuwa. Ha? Oto-oto atong SOJ. Oto-oto mga tropa nga atong NBI. NBI, imbisan o ka na ganing ang trabaho ni mga tropa pag imbestiga, ang ila, pag panakop na po. Oto-oto nga atong DILG. Oto-oto nga itong administrasyon. Sige, magtuman sa kining mga foreigner na to mga tropa. Nga, dili man ni country ni mga tropa. ICC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 40 man lang untaan ni of the last recourse ni mga tropa. Ha? Last resort. Kay kasagaran, mo ipikto ni ilahang pagkakorte kung ugali mga tropa, patay na ang balaod diya sa usa ka lugar. Patay na ang hustisya sa usa ka lugar. Karon, dako kining sagpa, tamparos, o kanang gibalang-balang ang ato ang hurdikatura ng ato ang nasod mga tropa, nga naman, daw sama sa patay na atong korte diri sa ato ang nasod. O na, kay ambot ha, di man yun ni AI, kaila ba kag AI nga picture, no? Mailhan ba na engineer? Ang hawad mo tanawa na si Geoffrey lagi. Ako di ko katanawa ni AI ba ni? Kay mo mag yun ni. Pero kung sarcasm na ng ilaha mga tropa niya, duga na kayo nga file. Kay naraba to yung one time nga na okasyon dito sa Estados Unidos nga basig mo ni mga files mga katropa ba, ila ka nung ipang post. Sarcasm na yun ni. Kaya niingon biya ang NBI nga wala daw yung record o ang BI wala yung record mga tropa nga niagi kanila si Bato nga ilupad o asa. Kung naam galing sa naisikutan nga lugar, nag-backdoor channeling ni siya mga katropa. That we don't know.
1: Bullseye!
0: Okay, too much to that mga katropa. Ha? Ako lang giklaro, engineer, kung si Risa antivirus ba ginyo, si Risa virus ni. Dito alas 8.41 na mga katropa. Balikta sa ito ang local dre, sa mga sumbong dre mga katropa. No? At wala yun yung gitagad mga katropa, kini nga sumbong na ito ang mga lokal na to nga mga negosyante diri nga nagasalig po sa to nga programa nga Bullseye. Ani man ni mga sirs ug mga ma'am no kay nagapangita po sila karon nawala daw iko 89.1 ta. 89.1 diri sa dial sa to ang FM band. Wala tong 97.9. Ito sa 89.1 kay Moni ang number 1. Kining naghulat pa manggod ko diri aning tubag aning Madam Gigi. Gigi! Ma'am, karong adlaw mag-contact na po ko nimo og otro. Kaya ningon man ka nga mutawag ka, nyawa man ka nitawag, so ako itawag. Kaya after sa meeting ninyo, naman kay update diri nako kung namatod pa after sa meeting. Kaya sa tinuod lang, kung dili mo fraud ng mga negosyante nga niya nagpatong ni nga ang duckbine sa Davao, dili mo mag-astag, kinsa mo, magpapulis-pulis sa mga ng mga ningil ya sa inyo ha, di niya pasudlon pagka namoy utang. O niya na ba, makapang-hire mo ani mga tracking agencies na to dili mga tropa o company, mara mo si kinsa nga ni mga tropa, dili na ba na ingon og baya diritso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gihatod na mga katropa ng inyo ha mga produkto ngadto sa kung asa kini nga destinasyon well and good in a good sound mga katropa nya garon inanaaw ninyo
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa duha tulo napay nadugang isa murag nagkadaghan na dayni inyo ha nga mga reklamo dina ha? Ang UHI no UHI lang sa abbreviation lang sa nga ko ang ipangalan ninyo mga katropa ha? Dako kini siya nga distributor sir sa abono. Luzon, Visayas ug Mindanao na sila. Kanang mudak nga barko diha ilahan ng abono. Ginahasling na namo sir gikan sa Pantalan to sa ilang bodega located sa Ilayco building ang ilaha ning Dakbayan.

0: Cabao, tapos kung naa sila'y delivery sa ilaha, big customer, kami ang magkarga gikan sa bodega tuasa nga dapit nila i-deliver sila ang customer. So, kini nag-text diri mga tropa, additional information gikan sa nagreklamo na to diri. Ati mo si tubag ani mga tropa, kaya ako maningi textan, kaya man mo tubag ko ka na ganing miss call, no? Ay, pinagpailat ha. Nitubag man po ni noon po, pero naay apelyido. Kinsa di ang nagreklamo? Akong tubag, sa inyong thinking, ma'am, sir, naamagid ka mo'y kanaganing magreklamo sa inyo.
1: Bullseye!
0: Nga nung atat man ka, mangutana o kinsa ang nagreklamo, kung nakahibalo ka, nga kining inyo manggipang wala gibayran, nagreklamo!
1: Bullseye!
0: Ang akong tubag ninyo diha, UHI, ha? Kinsa di ay nang wala ninyo gipang bayaran, obviously, maunay nagreklamo.
1: Bullseye!
0: Ano mo pang utanag, kinsa? Kay kabao na mo giunsa ninyo ni sila.
1: Bullseye!
0: Kanilang kay ato pa ningitagaan, nagbinta ni sila mga katropa nga mga tubag diri. Kay kutob ugma, hangtod ning si Manaha, wa pagyapon mo yung statement, inyo lang nang binabinuangan pagmayo mga tropa ning ato ang pagsalig sa inyo ha, nga nagingon mo nga manawag mo, kay mutubag mo, willing ta nga patubagon mo, kay basin po di ay pugnaapod mo inyo hapon nga mga rason. Di ba? Ang kini, makaingon ta mga katropa, nga rason po ni sa mga nagreklamo, basin po di ay naamoy inyo ha mga rason. Unsa ka tinuod? Kini mga pangutana na ako ni, wapan niyo gitubag ni. Unsa ka tinuod nga inyo ha na hinuon pong gipa dakop na mga gipang utangan nyo din ha, kaway batasan kung maumanggaling.
1: Bullseye!
0: O niya, sa kung inyo hang gihire nga magkarga sa inyo mga abono din ha, nga i-deliver nga to sa kung asa kini nga mga companies po mga budiga, nga pandeliveran, masuko pamanggaling mong mawadaan na makatapal anak ang kato pamanggaling truck company kailagin nawadaan mong pilakasako kaya napoy kawatan sa dalan. Ano mo na mga katropa kaning tracking agencies? Ang problema na nila mga tropa kay naikawat din na sa mga pag-ihap sa mga sako. Sila pamagani ang makatapal-tapal. Kamu kay kumplito mo. O niya, di pa yun yung bayaran?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kapangit kay inyo lang ipadaplin nga murag wala mo ilabot sa mo ang company. Wala mo ilabot ninyo kay igo lang mo hire sa inyo gusto na mo. O kung galing dili nyo ipanggilibutan ng uban din ang mga tracking company diya, pamayri na ninyo yung mga utang. Paulog ka ng utang eh.
1: Bullseye!
0: Okay, taon-taon naman yung mga tropa, nga wagi bayran.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, dako mo na yung company niya, tapos di ka balong bayad. O di, nagabinuang ni. Di ba ka fraud ni kalasing nga company ni? Atong subayon mga katropa, doon na ba ni permit ni atong lokal?
1: Bullseye! Bullseye! Kasi
0: mayroon na po ni mga katropa ang among permit dito sa Manila. Kay Barbara Koy mo, nagsalig mo ang namo sa Manila. Tapos ito mo dito sa ipit mo. Ha? Kaya paabot na dyan magsumbong ito sa kauluhan po.
1: Bullseye! Kini, bullseye!
0: Naghananig mga gipang ilad diri sa tuwa sa Dagpan sa Labo. Nga purdo yung natawan yung gipang utang para bantaon ng ubang mga truck niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron ba ang tawag ka na gani mga tropa o nagisikot ang taanig libo lang ang mga utang? Actually, mahulog naman yung utang ni. Pero nun, supposedly. Padalaan mo din ang statement of account yung mga tropa kining SOA. Di ninyo pasudlot ang kanyang maningil.
1: Bullseye!
0: O niya, i-charge ninyo karo mga tropa o ka ganing trespassing? Binoo, kaloko siguro sa mga taga-Davao ni mga kanggarong dako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige lang kay karong adlaw ato ni nga kinakulitog mga tropa ning ilahang linya diha karon ha. And niingon ni hinuon pod ginatong gi-text mga tropa alias Gigi. Ma'am Gigi, ikaw una akong gitawagan karon kay ikaw may doldol sa luwag diha. Actually napo koy other name pero nasa kauluhan daw ako nahibal-an. Ikaw may na-address daw Dagpan sa Davao kay hibalo jud kaon sa mga naa diha karon ng mga transaction. Mangutana ko ninyo unsa ka legitimate na inyong company?
1: Bullseye.
0: Kaya kung nag-operate mo nga dili mo legitimate, oh nako people mga my friends no. Ang NBI unta dapat mo na ni ang mga suruyo nila. Imbestigaan mo kay mga fraud mo, ha?
1: Bullseye.
0: Dili lang kay pamulitika lang ang ato ang NBI mga tropa, apil ni sila ha kung namatod pa nga trabaho. Ano naman? Protect protektahan ang kining ato ang mga negosyante nga lehitimo sa dakbayan sa Davao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ugma, Ma'am Gigi. Ha? Ugma na po tayo mag-asoy. Jihan Wafa, nabuntag man inyong dial, sir. Ha? Na, lisod na pangitaon, may pa dili, 89.1. Mm. Nablank man ang dial, lisod na pangitaon. Dili buto, dili man sa 79.9. Baliktad po ka, 97.9. Dali naman dial, sa ubos lang na mga katropa, 89.1. Mas tin-aw pa na. Dili kay mas tin-aw eh. Nya hagas sa mangutong isa. Karina TCL, good morning ni Maria. Oh, anto sila niyo pangita mga katropa kay makatol-tol ra gyud mo. Shout out daw sir Pops Roldan and the company naghuting kay og antena. Tanaw na. Hoy si Kuan, si Pops Roldan. Ako ang Lodi. Ay merong umaga si Pops Roldan, Papi. Ito yung ating yung trabaho niya. Ako ay talagang isog-isog na tadri sa iri mga katropa, pero pag mukat-kat ganita ka ng mga taas, labi na ka na ganing mga tower, nako, mangurog akong tuhod. Sabi ko kay Pops Roldan, hindi ko kaya yung trabaho mo, sir. Ha? Kasi palagi akong I'm afraid of height. Pero pag musalong ko mga tropa sa ilalim sa tubig, dagat, bisa pag naiho, di ko mahadlok, ana. Pero amot lang eh, mahabuang ako ang tinay mga tropa. Magtanaw ko sa ubos mga tropa, piting tahabugam yun eh. Una, Pops Roldan, magandang umaga po sa iyo. Maganda na po ang ating signal sa 89.1 XFM mga tropa. At kasunod po ito sa atin pong sinasabi po sa inyo na lipat na po tayo sa ating dial sa ating FM band. 89.1 XFM Davao Katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maraming tayo oras, dunay oras sa pandin na ito. Dunay panahon na pandin na mag-igo. Salamat pa sa mga katropa. God bless every one of us. Every one of all. Every one of all, ha? Salamat sa inyo ang pag-ginod. Sugat pag-inang buntag itong karamang orasa. At ang yan, sunod na programa, mga tropa, ang programa ng Sentro Kauban, si Jasper Magonsya.
1: Bullseye!
0: Alan, sana kayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya. Good morning! At ang oras, alas 8:52.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang secret ko, Suntone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Send money abroad quickly and easily with EveluLear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EveluLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EveluLear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EveluLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sa Clarix sana!
8: Exciting!
9: Katropa Clarix, kaayo oras nato, alas 9:02 na sa kabuntagon.
10: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
11: Extra, extra, balita.
12: Extra, extra, balita.
9: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Atong kini kanato sa Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, Suntone Plus Coffee Mix mga katropa. Ang epektibong trio combination ng mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. O karon sa mga headlines ato ang mga balita.
12: Extra, extra balita.
13: Headlines, headlines.
9: Mga katropa, bangga sa closed van ug single motor sa Barangay Acacia, Davao City kagabi. Usa ang patay.
13: Headlines, headlines.
9: Katag nga pag-ulan, lauman sa Mindanao karong adlaw nga Lunes sa tungod kana sa trap sa LPA, sigun sa pag-asa.
13: Headlines, headlines.
9: Samtang PBBM, gibisita ang haya sa duha ka mga piloto sa Philippine Air Force.
13: Headlines, headlines.
9: De La Rosa dapat matudpa magtago ug maayo, sigun sab kana ni Senador Lacson.
13: Headlines, headlines.
9: Ug Trump ug Netanyahu nagkasabot nga tanggalon ang nuclear threat sa Tehran.
13: Headlines, headlines.
12: Extra, extra balita.
9: Oras na to mga katropa, alas 9:03 na sa kabuntagon. Karong mga igala sa mga detalye sa ato ang balita alang sa tong ekstra balitang lokal.
12: Extra, extra balita.
9: Gikumpirma sa Davao City Police Office kung DCPO nga usa ang namatay human sa nahitabong panagbangga sa usa ka closed van ug motorsiklo sa Upper Santa Cruz, Barangay Acacia, Davao City, pasado alas 8:30 kagabi. Iila ang biktimang motorista nga usaka Nelson, samtang ang driver sa closed van ginganlan kini og Limuel. Nigula sa imbestigasyon sa kapulisan nga pulos sa padulong sa managlahing direksyon ang mga nalambigit dihang giingong nag-counterflow ang motorista hinungdan sa pagsalpok ni ini sa kasugat nga closed van. Gidala pa sa ospital ang biktimang motorista. Apan gideklara gihapon kining dead on arrival alas 8:37 sa gabi. Samtang ilalom nasab sa kustudiya sa kapulisan ang driver sa mong closed van ug ang nalambigit nga mga bihikulo alang usab kini mga katropa sa tukmang disposisyon. Sa pikas bahin mga katropa, extra balitang regional una kitang mga higala. Mabuhay lang mga katropa ha, subay kini sa update sa gipay kayong palarong pambansa mga katropa. Kay sanglit ang Eastern Visayas mga katropa maoy nakakuha sa unang gold medal sa athletics 3,000 meter event. Alang ka na mga katropa sa secondary girls sa 2026 sa palarong pambansa. Hindi mga katropa ha, from Eastern Visayas mga katropa, kung asa nakabuta mismo no sa maong a female category kini mga katropa ni May S. Taharos. Mga katropa, ang maong gold medal mga katropa humani ini gipildi ang iyang mga seryosong kaatbang sa athletics 3000 meter event. Alang ka na mga katropa sa secondary girls, inungdan mga katropa nahatag kini ang un or dakong dungog ngadto mismo sa rehiyon nga gigikanan na ni ini mga katropa. Samtang padayon usaba ang gipahigayon nga mga nagkadaiyang athletica events sa nagpadayong palarong pambansa mga katropa nga gipahigayon karon mga higala partikular dinhi sa Agusa na del Sur, sakop kana sa Caraga region. Oras alas 9:06 na sa kabuntagon alang sa tong extra balitang nasyonal. Nauman sa daghang bahin sa isla sa Mindanao karong adlaw nga Lunes, ang mga katag nga pag-ulan, lakip kilat ug pagpanalugdog gumikan kana sa epektong hatod sa trough sa low pressure area kun LPA. Sumala sa pag-asa, moderate ngadto sa bug-at nga mga pag-ulan, ang posibleng masinati sa mga apektadong lugar nga posible sab kining musangko ngadto sa mga pagbaha ug landslides. Base sa 2 AM monitoring sa pag-asa, nahimutang karon ang LPA sa 1,515 km east sa northeastern Mindanao, gawas kana sa Philippine Area of Responsibility, ug aduna kini medium chance nga mabuo kini ngadto sa tropical cyclone sa musunod nga 24 ka oras. Sa pikas bahin mga katropa, personal nga mibisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa haya sa duha ka piloto sa Philippine Air Force. Alang mga katropa sa pagpadangat usab sa iyang pahasubo ngadto sa mga hintungdang pamilya. Unang giilang mga piloto nga sila First Lieutenant Ruth Angelica Pasos uga si Second Lieutenant Cherky Enlawan Embudo. Kinsa kahinumdumang nadisgrasya patay atol sa navigation training mission ini padulong unta Baguio City sakay sa SF-260 aircraft. Gawas sa pagpaabot og simpatiya sa maong pangulo, mihatag sab kini og posthumous Silver Wing Medal isip testamento sa nahimong kaisog og sakripisyo ni ini nga mga piloto alang sa nasod. Nasayran nga human sa insidente, temporaryo nang gisuspende ang training activities dungan ang pagpahunong sa nahibiling SIAI Marchetti SF-260 training aircraft samtang nagpadayon ang investigasyon sa panghitabo. Alas 9:08 na sa buntag mga katropa. Giabisuhan ni Senator Panfilo Ping Lacson si Senator Ronald Bato de la Rosa nga dapat magtago kini og maayo nunot sa iyang kasamtangan nga sitwasyon. Sumala ni Senador Lacson, wala matud pa siya sa posisyon aron tambagan si Senador Bato nga mo surrender. na sayrang nagpabiling walay impormasyon kung diin nahimutang karon ang senador. Si Senador Bato human kini nigawas sa gikan sa Senate building diatong nakalabayng Mayo 14 ning tuiga. Gawa sa pagmando sa DILG ngadto sa 230,000 ka mga PNP personnel sa paglusad og manhunt operation Bato kang Senador Bato. Nagmugna na sa NBI o tracker team alang sa pagpangita sa tulo ka mga posibleng nahimutangan sa maong senador. Alas 9:09 na sa buntag, mga katropa, dugang sa atong extra balita ning orasa. Nagkasinabot karon, mga katropa, si US President Donald Trump o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga tanggalon ang hulga sa nuklear nga ginapahinabo sa Tehran. Sumala ni Netanyahu, mga katropa, nga kinahanglan niini ang pagbungkag sa nuclear enrichment facilities o pagtanggal sa nuclear material sa Iran gikan sa teritoryo niini. Gisultihan usab ni Netanyahu si Trump nga ang Israel magpabiling kining gawas nun sa paglihok, batok usab o pagpakgang sa mga hulga gikan sa Lebanon. Usa ka source sa Israel ang nagbutyag usab, mga katropa, nga gi-update sa US ang Israel sa labot ni ining nahimong negosasyon sa US sa tali sa Iran. Nasayran nga pila nakabulan ang nilabay dihang nagsugod ang tensyon sa Middle East. Tali lagi ni ining US, Israel ug Iran kansang mga nasod susama kining mibarog nga walay himoong pag-surrender. Ug mao kato, mga katropa, ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM na 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Centro Media. Of course, mga katropa, pabilin kamo nga ang makastand, naka-standby ug nagapaminaw. Of course, diri sa ato ang XFM 89.1 XFM Davao, mga katropa. At iha ang musunod na nga programa. Ang programang sentro, mga katropa, kauban si katropang Jasper Magonsya o katropang Juvette Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang Sandigan. Oras, katropa, alas 9:11 na sa buntag.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Clarex, kaya itong oras, katropa, alas 9:18 na sa bundag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay gunang Dios saway katapusan ka tropa. Welcome, welcome sa tuwang katulmanon, mga higala, mga kaigsunan sa programa Gasantro. Ngadaw nga lunes karon mga kaigsunan, alin sa 25 na giyon sa bulan sa Mayo, 2026. Centro. Si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon, nasab sa programa. Kumusta ba ito aga weekend, mga higala? Kumusta ito aga pamina, pamati, pamatsyag, ning orasan, ning tungura? Okay pa ba sa alright, mga kaigsunan na ito ang mga pamatsyag diha karong orasan? Centro. Mga mga pagpaning kamot, pagpaning tiil, mga higala. Unang adlaw sa work week, ikaduhang adlaw sa simana. Ang adlawng Lunes, mga higala. Ayan, gilatibok aga Davao City. 182 ka barangay sa Davao City, Davao Region, Mindanao, Pilipinas, sa Ultimo Kalibutan. Centro. Welcome sa tawag at tulumanon. Pagpasalamat katropa sa tuwang labaw magagagahom, lain na po nga simana ang gihatag sa tuwa address sa tuwag kinabuhi. No? Kina, pinaka basic na importante mga isunan ang pagpasalamat sa tuwang labaw makagagahom. Usaba siyempre katropa. Aga mga kaigsunan karon nga nasa ilang mga sakyanan, welcome. May aga, good morning.
1: Good morning.
0: Atua mga katrupa, usab karon mga igsunan nasa ilang mga trabahoan, privado man baka oga pang publiko. Atua aga mga kaigsunan nga mga magbabaon, mga farmers nato, good morning.
1: Good morning.
0: Og usab katrupa, atua mga kaigsunan karon nga mga politician, ayan mga tulisian. Alam sa mga klase mga katrupa. Usab karon na grabe na og pagpangandam para sa 2028 mga kaigsunan. Dali ara makatrupang jazz, no? Sayo man kaayo. Ana man gina mas maayo nakapangandam daw para pag-abot sa unahan, dili na kaayo sila mataranta ka tropa pag-abot sa 2028. Centro. Ato ang sparring partner as usual, as useful mga katrupa.

0: Good morning, katropang Jobit. How good is your morning today, Monday morning?
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka natong tanan. O dapat happy na gihapon katropang Jazz. Bisan pa og
0: bahalag hapay.
1: O, bahalag hapay. Basta happy mga katropa. Bitaw, another day na po katropang Jazz. Another Monday morning na po itong pag-aubanan. Of course, kauban po ng atong mga katropa nga ganina pa naka-standby, no? Ang ganina pa nagpaabot sa to ang mga katropa. Good morning sa inyo. Tanasa man mo naka-plaster diha. Mag-uban-uban tahan to alas 10:30 ning adlaw.
0: Ato nang inuman katropa sa Santon Gold Coffee Mix katropang Jove.
1: Ay oo, katropang Jess, kaso ako kay Iron Man mangguda akong sidlanan ka.
0: Imo to nang Iron Man day, bala ko kining ang imuha katong Wonder Woman.
1: Oo, naka Iron Man tayo today. Pero di na ako makita no kay natimpla na mangud na ko daan katropang Jess. Ina na ako
0: katropang Jove pa ibugon ta sa kog ininom ha.
1: Aba. Dapat makabalos pud ko.
0: Lami agit sa kining ano
1: sa Santon Gold. Ato ang makita nako ang ihang mga granules bitaw katropang Jazz.
0: Ni ikaw katropang Jobit mi. Ah grabe. Dako
1: ang lagos.
0: Murag ka nang ini gamay-gamay kay imong lagos kay kamo.
1: Ana na siya kasi nag you know as you can see katropang Jazz sa sige natog inom mag Santon Gold nagniwang di agit daw.
0: Oy. Kumaga ni healthy.
1: Ni healthy ta sunod ta sa proper diet and exercise mga katropa mo na nga medyo ni slim ta gamay tong naong dinay
0: mga benepisyo. O sa mga benepisyo sa tawag sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Of course katropa ang Jazz adlong Lunes ang uban nagluya pa karon no ang atong Santon Gold Coffee Mix makahatag kini or makaboost kini sa tuang natural nga energy mo na nga bisag grabe ka kapoy ang atong weekend mga katropa murag energetic gihapon ta basta naka Santon Gold Coffee Mix and of course manghimisong ta katropa ang Jazz. Okay, doon na ni siya glutathione and collagen. Makahatag pud ni og mental clarity and focus sa kung unsa man ang ginahimo nato karon mga katropa.
0: Ayan, mapalit katropa ang Santon Gold Coffee Mix diri sa tuag studio sa XFM Davao Studio. Of course, diri pud sa tuag Yes to Health Clinic, diri banda sa may Atbang sa Kawayan Drive, Matina Crossing, Davao City. Ang pangunang butika nationwide. Ang pila ng katropa mismo ang tuag Mercury Drug, Southstar Drug og TGP og Generica Nationwide. Alas 9:26 katropa sa tuag motivational quote katropang Jovel. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. Ingo pa ni Ken Poirot.
1: Baga karon ang adlaw mga katropa nga buhaton sugdan dayon nimo kung naamang kay gusto nga maabtan pagka.
0: Baga karon ang naay oportunidad
1: karon lawa. Karun.
0: Oo, para sa kaugmaon.
1: Kumbaga kung unsa man ang imong gusto maabot mga katropa, imo ang mga pangandoy diha, di na nimo mahimo kung dili nimo i-take ang opportunity karon katropang Jazz nga buhaton na siya. Kumbaga maningkamot ko nga mahitabo ni para maabot nako akong mga pangandoy.
0: Kanang opportunity knocks.
1: Opportunity knocks once na siya mga katropa. Kaisa ra na mo tuktok mo na nga i-grab dahil ng opportunity o bala na to pag-abot sa panahon kung unsa ang resultaan na sa imo ha.
0: Maingon nga uban lang sa XFM Davao. Kanya dili katropa Jobet ikaw XFM Philippines. O ang uban kay wala nya karon mga katropa magparamdam na.
1: Yes, kumbaga dati ginaano katropa Jazz gituktok ang ilahang nga kumbaga opportunity na nuktok sa ilaha nga appeal sa team. XFM family. Tapos gibali baran kay walay salig no
0: pero mo tawag katropa Jobet na pa second chance.
1: Na magatingin anak katropa Jazz na pa may second chance kay mo gani bisan pa man og magtuktok ang opportunity ka isa tagaan gihapon tag chance ha.
0: Ayan alas 9:27 katropa sa tuag sentro balita ning panahon na
2: sentro sa balita
0: sa tuag sentro balita mga higala. Nagadanag ang kalangitan atol sa opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 KBE human sa usa ka makapahinganhang drone show nga gipaygayon sa Agusan del Sur Sports Complex. Kagabi kini katropa libuan ka delegado atlita og mga mananaway ang nakasaksi sa colorful og synchronized nga drone performance nga nahimong highlight og grand finale sa maong selebrasyon. Nalpakita ang mga drones o nagadaiyang nga porma, hulagway o simbolo na may kalabutan kini sa sports, panag-iusa o kultura, isip kabahin sa pag-abli sa nasudnong sporting event. Sumala sa Provincial Government of Agusan del Sur, pabong sa maog pasundayag, gamatagan o world-class nga opening experience ang mga participants o bisita nga mitambong sa Palarong Pambansa. Ang maong drone show nakadugang usab kini sa kasadya o excitement sa opening ceremony, samtang ipakita usab nini ang modernong teknolohiya o creativity sa presentasyon sa maong kalihukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gipahibalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagi sa usa ka record message nga maghatag og cash incentives ang Philippine Sports Commission ngadto sa mga medalists sa regular sports og alang sa games sa palarong pambansa 2026. Gimo ang maong anunsyo atol sa opening ceremony sa nasudnong sporting event. Sumala sa Pangulo tumong sa insentibo nga dugangan pa ang inspirasyon og determinasyon sa mga student athletes nga nagrepresentar sa ilang mga rehiyon sa maong kompetisyon. Gilauman usab nga makadasig kini sa mga kabatanunan nga ipadayon ang ilang talento sa sports og mapalambo pa ang grassroots sports development sa nasod. Gina ang palarong pambansa isip pinakadakong sporting event alang sa mga estudyante sa Pilipinas. Di nagtigi ang mga nagkalain-laing rehiyon sa dagang sporting events og kompetisyon.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa pikas bahin katropa, iklaro sa Supreme Court nga wala pa kini makapagawas og pinal nga desisyon kabayen sa petisyon nga gisang-at ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nag-question sa jurisdiction sa International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Sumala sa Korte Suprema ang ilang gilayon pa lamang mao ang pagbasura sa hangyo ni de la Rosa alang sa Temporary Restraining Order RTO o TRO batok sa posibleng nga pagbatuman sa ICC arrest warrant. Gipasabot usab sa korte nga sayop ang nagagawas nga impormasyon online kaduna matunpay pinal nga ruling ang Supreme Court kalabot sa mga isyo. Dungang pa sa Supreme Court nga ipagawas karong adlaw ang nagadaiyang separate opinion sa mga maestrado kabahin sa pagdumili sa TRO request ni sa senador. Padayon sa gihapon nga gihulat sa publiko o sa mga legal experts at kasunod nga development sa kaso ilabi na sa isyo sa legalidad sa ICC jurisdiction din sa Pilipinas.
1: Samtang gidepensahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kampanya kontra droga sa Administrasyong Duterte nga gitawag kini nga pro-life campaign nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga komunidad gikan sa kadaot sa gidili nga droga. Sayang nga Facebook Live gibutyag ni Cayetano nga ang nasangpit nga advokasya angay tan-awon nga paningkamot alang sa tawhanong katungod tungod kay ang droga makapatay ug makaguba matud pa sa kinabuhi sa mga inosente. Bisan pa og giangkon niini nga dunay mga pagsaway kalabot sa mga pagpangabuso pagkamatay sa pipila ka mga inosenteng tao sa mga operasyon, iyang gipasibdahan ng extrajudicial killings, dili panahimong opisyal nga pulisiya sa gobyerno.
0: Katapos ang anig sa Tuaga Sentro Balita, nagapadayon gihapon karon aga gihimong halapad nga Search, Rescue and Retrieval Operations Autoridad sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga o manahugno ang siyam kaandanan nga building ni Antong Domingo sa Buntag. Sa pakigtambayayong sa Metropolitan Manila Development Authority ko na MMDA, ang mga rescue team naningkamot nga maabot ang gakapin sa 20 ka mga individual. Lakip na ang mga trabahante og ilang mga pamilya nga gikadlugang natanggong ilalom kini sa lahugno nga gambalay. Samtang gikumpirma usab sa Bureau of Fire Protection na ang kamatayon sa turistang Malaysian nga si Mod Rizal bin Abdullah human kini natanggong sulod sa silingang apartil nga dalang bigit sa insidente. Bigas main temporary usab nga giputol ang supply sa kuryente para masiguro ang kaluwasan sa mga operatiba samtang gapadayon ang pagpangita sa posibleng mga survivors.
2: Sentro.
0: Alas 9:31 na katropa. Atong kumusta ang katropa kay Jamil atong mga katropa karon nga nagasubaybay nagapaminaw sa XFM 89.1 maing aga.
1: Ayan, good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon sa tuang sa dial sa inyong mga radyo mga katropa 89.1 XFM Davao. Ingon man sa mga nagtanaw sa tuang Facebook Live karon katropang Jazz no, kini mga abtik kaayo natong suki nga mga tigpaminaw. Mao pay pag sugod sa sentro nagatang na intaw ni sila katropang Jazz. Good morning sa inyo hang tanan di mga katropa sa mga naminaw karon sa mga tindahan, nagpalanog-lanog katropang Diyos, no? Good morning sa inyo, talabi na sa mga namahaw ning orasa, good morning. Mayong pagpamahaw di ang mga katropa sa mga nangapisab karon. Good morning sa inyo, hangtanan sa mga taxi drivers. Naminaw karon sa ilang mga sakyan na nagabiyahe amping kanunay mga katropa. Ma'am Jing Pegarido, mayong buntag mga katropa, God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, Ma'am Jing, no? Good morning.
0: Ayan, pa-shout out po sa kay Engineer Pops Roldan and Company.
1: Ayan, good morning. Niya
0: sa Tuag transmitter site, mga katropa. Kapaminaw sa Tuag karon. Salamat kayo, Sir Pops, Engineer Pops, sa pag-palalog-lanog, pag-patingog sa Tuag 89.1 sa team na to da sa karon sa Tuag Engineering Department sa XFM Philippines. Salamat kayo. Karon sila nag-palilim diya karon sa Tuag transmitter site. Kaya na po yung ginatrabaho katropang Jovel.
1: Ayan, good morning, Sab, sa Tuag katropang Jazz, no? Tuag ang Powerpuff Dragons, no? Hanggang ngayon nasa Bukidnon pa rin ang
0: nakabugag, isa. Nakabugag yapos la karon.
1: Wala pa nakabugag at Tropang Jazz. Napa sa chill period ang mga Powerpuff Dragons. Good morning kay Junamil Vidal sa Public Safety and Security Good Office morning! Sa tanang mga staff, no, sa PSSO. Good morning sa inyo ang tanan kay Michelle Coronel na karon sa Bukidnon. Nagpahayahay siyang kinabuhi
0: sa apelyido pa lang daan, mahadlok na kagatropang Jobet. Hi Miss, ano ba nga? Hi Miss. Sa'yo mga apelyido Miss Coronel.
1: delikado. Pero bitaw, katropang Jazz. So good morning, sub kay katropang Ma'am Grace Bermudez for the losers, may buntag Ma'am Juvet, Sir Jazz. O sa tanang mga katropa, happy Monday everyone.
0: Kini ato ang mga katropa karang mga mapay pagmata, katropang Juvet, dapat naka-premium D3.
1: Yes, kay Luya magudang lawas na katropang Jazz. No, dapat tagaan na to or i-boost na to ang natural nga energy. Makahatag magudang instant nga energy or kusog mga katropa to ang premium D3, mapakapsula man na or kape mga katropa na atanan diha ang mga kining gitawag na to og vitamin D3 nga pwede na itong magamit pang support sa tuang lawas.
0: Sentro. Ito magbalik unya katropa itong isigutan ni kaya ito aga palarong pambansa 2026 kinarangkada na katropang Jovet. Sa may Agusan del Sur.
1: Makaingon gugo sa tanan-tanan so far katropang Jazz ha nga na-observe na ako nga palarong pambansa. Grabe ang Agusan Sur mo.
0: Ang pagpangandam po nila.
1: Ang pagpangandam katropang Jazz. Napa ko'y nakita nagparashoot kagahapon. No?
0: Itong drone show yun.
1: Ang drone show po. No? Nakahatag og highlight sa gihimo nga akining palarong pambansa.
0: Sa tunay sigutan yun niya katropa kaya ito magkaabon sa batong XFM San Franz.
1: Magumusta ta.
0: Kumusta ba nga ito aga Davao Region o sab? Posibleng masubay ni katropang Marvin Ibano.
1: Itong Davao Eagles,
0: Davao Eagles, nakalupad ba
1: itong
0: Eagles?
1: Actually, grabe ang pagpangandam sa Davao Eagles mga katropa. Nakalupad ba sila karon no, sa
0: lupad.
1: Unang adlaw?
0: Kasi lupad.
1: Hastang lupara. Taas ang lupad na ito ang Davao Eagles mga katropa.
0: Ato na isigutan niya katropa man lamas. Bila ka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 9.35 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip. Pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Long have we waited.
10: Panduway First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Panduway First Five.
10: Brought to you by Panduway.
9: The world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
9: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
10: Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Are you looking for graphics? Graphics. Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas

0: abono, semento, bugas o construction materials sa safety, paspas o garantisado nga maayong servisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!

0: alas 9.42, nakatropa sa itong aga pa nag-uban-uban, mga kaingsunan. Oy, katropa nga Jubit, kinsa ka kini katropa nga Jubit. Okay, i-plaster pa na katropang Jubit. Kasi na pag-greeting sa katropang Jubit, ha?
1: Oo, itong mga katropa na itong nag-gatanog. Yapon katropa, Martin Navarez Manggiran. Good morning, kanimo diha katropang Carlo Jose James Tari Franca. Yan, good morning. Nagkapikapid daw siya karon katropang Jazz, no? Mayong pagpangapid diha, ha? Dapat Xanthon Gold Coffee Mix na or Xanthon Plus Coffee Mix para healthy or nangapina ka, nanambal pa dyan ka, katropa. Lovely con Lucerna. Sa yan, good morning, Sir Jazz, Ma'am Juvet. Happy Monday, kalaming gida ng Xanthon Coffee. Labi na karong panahuna. Ulan-ulan kagahapon, kagabi katropang Diyos ni Bundak, ang
0: grabe,
1: ulan, no?
0: Grabe ang tulog ni mo katropang Jovet.
1: Bundak ang ulan, murag naka-feel kog bugnaw. First time.
0: Ay, kabala ka kay butangan na o ka ng freezer.
1: Freezer na ginang ibutang.
0: Ang ibutang dasay mo ang lawak.
1: Bitaw naka-feel, nagka-bugnaw kagabi mga katropa. No, bugnaw na gani ang relasyon niya. Bugnaw pang panahon. Ato na higupan o kape mga katropa itong Xanthon Gold Coffee Mix. Ma'am Juliana Liano, mga ibuntag Sir Jazz and Ma'am Juvet. Ayan, good morning kaninyo diha. Usab na day inyong dial sa radio katropa. Yes, katropang Edward Perez Henabe, no? 89.1 ang ato ang dial sa radyo. So, ipangitaan na sa imuhang radyo katropa para mas dali minimo nga ma-access kung maminaw ka sa imuhang radio. Good morning sab katropang Renante Luna. Ayan si Big Bro.
0: Good morning.
1: Katropang Ayan, Big Bro. Big Bro. Sir Renante Luna, good morning kanimo diha og sa tanang Matina emergency response team.
0: Ayan, kung, tawagon na nga MERT katropa.
1: Good morning sa inyohang tanan.
0: Ayan, well waiting sa tuaga palaro pambansa katropa 2026. Kinsa ka ni siya katropa sa tong Hoyo?

0: hindi blood bath.
1: Yan, blood bath
2: blood
1: and bubble bath.
2: And bubble bath.
1: King sa to, katropa. O, niya tawad ha. Tawag mo niya pag muhatag ng mikyo. Or kining
2: pag, cute lagi siya. Sign, huh? Cute paminawan ka. Katong lagi. Ano man tatanan yung
1: urban burn. Mas ganaan ko ni Karon kay at least.
2: Mas cute siya. Oo.
0: Matibay po. Ang sabi niyang defense, magbibigay daw sila ng ano yan. Blood bath, no? May blood bath daw sila sa evidence. Palagay ko ang blood bath dito ang gagaling sa prosecution. Kasi wala pa tayong nalilang.

0: Ayan, oh.
1: Baka bubble bath, hindi daw blind bath.
0: Kinsa to siya, katropa. Hoy,
1: yun. Babaya, sino kaya yon?
0: Oo, sa lain pang term, katropa, sino itits?
1: Sinach ite. Sinach ite.
0: Ito, katropa. Sa tuwaga, palarong pabasa 2026, mga kaingsuna. No? Kung gabi, katropang jobit, formal lang ang ablihan kini. Dari kini banda, katropang jobit na tuwaga, palarong pabansa sa may Agusan del Sur. No? Labi na sa kining Patin Eye Sports Complex, mga kaingsunan, gilusan. Kining maong sporting sporting event kung asa nasa kapin 10,000 ka mga atleta no ang magnegatigi karon sa nagkadaiya ka sports event nga mulungtad pa ni katropang Jobit until May 31 mga kaigsuna. So, at least na mawala po dito ang mga isigutanan sa politika.
1: Ay sige na lang taganani, mas stress ta sa politics katropang Jobit. At least karon natay ginalook forward every day magsigig tanaw kung pila ka medal nang nakuha sa tuang ato representative.
0: Sa tuang makita sa feed ato halos delegates. Politiko wala to o diri ana lang dito katropang Jobit kung wa dito nga G na dito naga Pokemon. Sa pwede nga klase nga kong feed na makitaan. Actually, kanang makapoy ko si Tan sa kuang
1: FB. Oo, sa mong feed. Oh. Yan ang pagkikwad ka, tropang Diyos na itong latest lang.
0: Oh, kumbaga na ini, kumbaga.
1: Nag-volunteer, nakadumdum ka.
0: Itong last week na ay, kumbaga, gipangutan na nga nung naadiri. Tapos, nga nung gipangutan na nga naan siya diri. Diba? Naputoy, nalain kay gikasaban. Dito. Naputoy, kanang.
1: Nag-emote kay walang gitexan.
0: Wala na text, so walang gikumusta. Kaya kagahapon na po ito'y nag-Pokemon na po.
1: O, napag-git ka tropa dyan na nag-volunteer nga mangita.
0: Nag-volunteer na po nga mangita niya. Si Sinbatok, ito daw sa Amerika. Ang sabi niya. Adrita sa laing kuhanin sa talan kay baga mabungog na ito sa politika. Mga isunan, dito sa Tuaga Sports. Kaya ka-standby ka rin katropa si katropang Ray Alinton. Katropang Ray!
2: Live report!
0: Dari banda sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, katropang Ray. Good morning. Kumusta na katropang Ray?
2: Good morning!
3: Yes, katropang Jetpair, katropang Judith, good morning. Good morning, Davao Region. Manibilitag sa tuang mga pagsulan sa Davao Region, katropang Jetpair, katropang Judith. Okay, alam sa formal na pag-abili katropang Jetpair, pag-abilihan ang ikat-aipintay times na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, pinahagi sa usap sa Mapulay na seremonya ng libo sa nasa Olympus Masapandong Governor Vince Democrito of Lasso Sports Complex sa Prosperidad Agusan del Sur. Itambungan sa Kapil 39 kamagabiligado wikan sa nagkalain-lain reunion sa Lasso na nitambung sa mga nasugnong dula. Nakib sa mga highlights sa programa ang Pride of Dickinson's Cultural Performances of Powers Display. Bisan wala pa ang personal makatanggong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsadali kini o GD Method aron ipaabot ang iyahang pangusta o suporta sa mga atleta at partisipante isip representante sa Pangulo. Matanggong si Special Assistant of the President Antonio Lagdami Jr. Anausang si Education Secretary Tani Algara isip Pangulo sa Department of Education na usap sa mga nagkulang kauban sa palarong pambansa. E presyo sa Oxar Sarmilio maglinis ang 2025 palarong pambansa gold medalist o ASEAN bronze medalist at intact sila mao'y nangilo sa Oath of Sportsmanship samtang Olympic gold medalist Heidi Lynn Diaz na mano mao'y nangilo sa Oath of Officiating Officials. Malampusin na pagdol sa Agusan del Sur, ugun sa pagpangunan ni Governor Santiago Cani Jr. o Congressman Edison Plaza na nanunan sa pagpangandam alam sa unang higayon na nahimong host ng probinsya na maulusin ng kompetisyon. Samtang magpanayon ang kompetisyon, hangtod sa Mayo 31, ugun sa timang Unlocking the Future, through sports sa Katropang Gaspero, Katropang
0: Katropang Ray sa mga delegates no kining teams o kining gitawag 18 Regional Athletics Association o duha pud ka laing delegado. Katropang Ray unsa ba o kinsa ba ang team ang dunay pinakadaghan nga contingent da karon o kining ato ang delegation sa mga nagatambong da nga mga Regional Athletics Association Katropang Ray.
3: Katropang Jasper, halos tanan no dunay happy pinbook nga mga diligado o sa nanini ang diligado o athletes katropang Jasper katropang Jubik. Pero sa numbers, exact numbers di na ako ma-memorize mo tungod sa kadaghan sa maong kining maong region diin nagi tambulan kini no ang numbers lang gid ato mahatag ani katropang Jasper is the kining 3,000 sa 3,000 sa mga kining diligado katropang Jasper o athletes nga naagri karon sa probinsya sa Agusan del Sur gikan sa kining mga region sa tibuok Pilipinas katropang Jasper.
1: Katropang Reyno, kumusta itong mga billeting areas dara? Kaya usually sa mga previous manggod na palarong pambansa, isa na sa mga ginatutukan pod, no? Labi na ang safety pod sa ito ang mga delegado.
3: Yes, of course, katropang Jubet, no? When it comes sa billeting quarters sa ito ang mga delegado, we can sa pipila ka mga region, na-amaze, no? Na-amaze ang mga delegado. Aside na lang sa katong mga gapang critics yun sa maong mga billetings. So far, katropang Jubet o katropang Jasper, tanan ng mga delegado o athletes, makaangkon yun sila o maayong accommodation. Mm-hmm. Gikan sa itong mga billeting quarters na first time gina nila nakasinati o kanang billeting, kanang the aircon yun ba? Naman na hotel yun ang ilahang pormahan katropang Jubet. Og sa transportation naman no, okay man na to ang pagdalanan kay provided man gitud ni sila sa ilang mga sakyanan gikan sa ilang billeting quarters kadto sa playing venues kay mahimutang man gyud sa katropang Jubet og katropang Jasper nga ang provincial government center dili niya ma-accommodate ang tanang dula so wala diri ang tanang playing venues sa government center din na di-apod-apod kini sa uban ng mga municipality of city na doon ay nabutang sa Bayugan City, doon ay nabutang sa Calabogon, doon ay nabutang sa Esperanza o San Fran sa Gumanosab ang Rosario katropang Jobet.
1: Katropang Ray, isa sa mga highlight kagabi ang drone show, no? Nakakuha kini og grabe nga pagdayig. Katropang Ray, unsa ba ang grabe ang pagpangandam sa tuang lokal nga pagamhanan diya sa may Agusan Sur, no? Unsa ba ang mga gihimo pa sa tuang lokal nga pagamhanan para mas mapaspesyal ang kini nga tuang sporting event nga palarong pambansa diya sa may Agusan?
3: Okay, katropang Jubet, aside sa mga programa nga nahitabo kagabi, ikanining una niini sa pag-abli, naagyod ang airborne show, no? Mm-hmm. Gikan sa atong Philippine Army. Na doon ay pipila ka mga airborne na kining specialist, kaya gikan sa kawanangan, dala ang mga flags, gikan sa mga departamento, ingan manasab ang Philippine flag, o ang flag, no? Kining bandera sa tulo ka isla sa Pilipinas, which is ang Luzon, Visayas o Mindanao, no? Pakalaog sa kayutaan. Sa ito na, pagkagabi, doon ay drone show, and then doon ay mga performance sa nagkalain-laing mga musika. Tingnan man, sa aside sa pagpangandam yun, lagi pangandaman ng ginihigin sakto, laki pa natin kadalanan sa tropang Jubet, isa yun kinis ang infrastructure sa tropang Jubet, no? Kay mo gini ang pinaka-importante karon o mo inaangkon yakong kanaangkon sa ito ang provincial government kining infrastructure kay ang may tabo karon sa tropang Jubet tunay mga bagong pasilidad o matod pa sa gobernador na dili kini mahimong white elephant ang maong probinsya when it comes sa mga infrastructures na human karon diri sa Agusan del Sur labi na sa mga sports facilities sa tropang Jubet.
0: Ayan na katropang
3: okay. Magpagayon usab kining maong isan pa mahuman na ang kuano, mahuman na ang palarong pambansa. Magpagayon gihapon ang Agusan del Sur sa pagdawat sa bisan unsa nga kategorya sa maong sports. Unya muraga do na pwede padugo karon nga basin o gipalandoy usab sa Agusan del Sur ang Asian Games katropang Jasper, katropang Jubit.
0: Ayan, katropang Ray, karon nagasugod na kini mga sporting event. Actually kagapon na before pasok pining na nagasugod ng mga sporting event. Now ato ang atong PNP dia sa report nimo kaganina sa Express Balita diri sa Davao nga gitutukan pud nila kay basin mahulog pud nga dai magapustaan ay diha no katropang Ray unsa ba ang gihimo karon sa tuang awtoridad labi na unsa ang pagmonitor nga labi na bulag-bulag pud ang mga sporting venue para matutukan pud nga in town dili pud mabahiran ba nga akatong nga
1: dili maugawan nga gambling
0: gambling ang kini atong mga sporting activity da katropang Ray.
3: Katropang Jasper, katropang Jubet, mo kini ang hugot hugtanong di anunsyo ni Governor Santiago Cali Jr. Aton sa press conference media press conference sa diatong nakalabay nga adlaw sa wala pa nag-atagahapon at as before no, last days pa na naglandi yun ang gobernur na bawal o bawal yun ang kining illegal gambling o kining sugal sa kining mga biliting kining sports videos na dinag isang dili sa sports videos basta dunay masaktan katropang Jasper na nagsugal pinaagis mga dula sa palarong pagbansa. Gani, dunay gani sa pagdangko claiming illegal gambling sa uban ng mga dula. Tahot na kakining sa palarong pagbansa. Kay ang atong otoridad, gimanduan karon o gadaghan ng mga police personnel ng mga uniform personnel ang di-deploy sa nagkadaiyang area dari sa Agusan Dinsor. Lagi pang Apple National Highways, playing videos, abiliting quarters, kuga kini nga mga sentrong bahin sa lungsod ng city, lagi pang deploy karon sa pagbantay sa kaluwasan sa tanang mga delegado, officials o the athletes na nagri karon sa Agusan Dinsor. Kasabay niya na sa Propal Jasper ang pagbantay sa kini mga oportunista sa mga sugarol kay Sagi na ni Gobernur na doon na doon pagdadawaton na kining silot ang maong masaktan na maong pagpangusugal gamit ang bisan unsang platform na sa sugal katropang Jasper na masaktan na nagasugal na pinagin na yung palarong pambansa karon na sports at Militagos and Del Sur.
0: Ayan, nakatropang Ray, lastly, kumusta ang kahimtang sa panahon? Unya kagabi, dapat ito magtayo kagabi sa may Surigao hinunto. And kumusta karon ang ato ang kahimtang sa panahon diha sa kining Agusan area, katropang Ray?
3: Ayan, sa pagkakaroon katropang Jasper, na makita na ito ang presensya ni Aring Adlaw. Anaagyan sa taas na temperatura, ang tainit ni Karol. Hindi magpumpiyan sa maulagi kay apektado magkita sa climate change ani. Usahay mukalit bisag kusog ang init mukalit pod og ulan din ni wala nga gikinahanglan gyud sa katropang Jasper nga unlike diha sa Davao no nga kanang kung unsay mga sinati siguro nga mga panahon diri magbagbag-o manggod mo na nga di gid ma kuan ba ang forecast sa maong weather diri katropang Jasper wala nga ang provincial government or ang mga kini mga atleta gipang-isyuhan gid ni og payong tubig nga og tambler gani sa katayuran na ang provincial government og Agusan del Sur ni purchase ko na kini og 18,000 ka tumblers sa tropang Jasper para lang gid maapod-apod ang kining mga athletes og delegates lakit gani ang mga ubang mga media katropang Jasper na natagal usab dili kay para lang gid nga ma-secure na dili ma-dehydrate ang tanan ng mga musaksi sa maong national event.
0: Ayan. Katropang Ray, salamat sa impormasyon og amping diha katropang Ray from time to time tigali maka apamaraig mi sa imo og mga update diha labi na sa sutanan usab sa tadibukan ng sporting event adiga palarong pambansa 2026 katropang Ray.
3: Yes, sa katropang Jasper, katropang Jubeta, anytime, ano? Pwede ta matawagan sa alam sa mga updates tungod kay naay gi-provide ang ato ang provincial government na media center para gid na makakuha ta sa mga impormasyon na gun sa mga panghitabo sa tanan ng mga playing venues katropang Jasper. So far kada lang una tumatag ng impormasyon gikan din sa provincial government ng Agusan del Sur na nukad si katropang Ray Alburo Alintol alang sa programa sa XFM.
2: Live report.
0: Magsalam katropa Gary Alinton direktamente sa may probinsya sa Agusan del Sur sa gilusad karon katropang Jubit nga palarong pambansa 2026.
1: Grabe katropang Jazz ang pagpangandam no sa ano
0: kumbaga,
1: sa
0: ang set up ang gud karon kumbaga kini nga venue pag next ana palabon kini mo say naa diha
1: nga say nahitabo ato dapat mas grabe pag yun.
0: The first time ni nga dunay drone show ata
1: yes,
0: sa isa ka palarong pambansa.
1: Na pagi katong airborne show no na ato ang mga Armed Forces of the Philippines nag-join.
0: Akong pinakaganahan katropang Jubit itong way back sa itong atuig sa Davao City ang nag-host sa kiling palarong pambansa dito ko sa Media Center.
1: Magini mo pinakaano.
0: Pero pinaka-the-best yun ako ang tingali, may ko nga pinaka-the-best ako kay katong sa palarong pambansa sa Tagum. Dito gamit mo ko sa Media Center. Media Center ba? Kumbaga, natanang impormasyon.
1: Ang
0: akong hirat nga tawag nila kong gihulat para mo bato ko sa report.
1: Yes. Ang nakalimutan magkod katropang Jazz, basta na yung mga ingon-ani nga event, is na yung Media Center. Kumbaga, tanan nga mga impormasyon sa kada sporting areas, no, mabato diretso sa Media Center. Kumbaga, provided na tanan information.
0: Kumbaga, lahat sa unang ato, panimong area.
1: Isa-isa.
0: Depende sa usay style sa kining ano, pag labay sa network. Pagka kung ikaw naka sa Media Center, kumbaga, kuan ka kini nga nantaran ang
1: provided
0: info mo abot sa imuha with snacks pa ka di ka magutom.
1: And good thing ang kinikagusan sure karon nga palarong pambansa is na sila yung Media Center.
0: Ayan.
1: Importante kayo na para sa
0: every palarong pambansa katropan Jubit nagoy ginaplastag nga Media Center nga tanan national media, local media, tanan entities ka broadcast o kining sa social media na dito magtapo kay dito po na makita ang tanan nga mga information.
1: At tanan event actually katropang Jazz importante unta nga na yung Media Center. Namagoy pila nga tagaan lang kag box di. Media box.
0: Media box na
1: yeah, naguot mo talaga dito kay daghan kay media.
0: Ito laging sa ano kini sa Tagum nga ano Tagum nga palarong pambansa ay kung makaingko bang grabe ang kining ano sit up sa tanan o ikaw kanang wakay cellphone o bit na computer. Pili lang ganito. Kung ang katapad ni mo Rappler, katapad ni mo ABS, katapad GMA, naga na dito. Kumbaga, wala ingon ba nga, local ko, national ko, kamuta na dito. Kumbaga, tinabangay mo dito kay Mutar, pwede ba muta sila nga, sino nga yung ano, nangunguna sa ano, mutubag ko na sila. Kumbaga, anak ka tropa ka, ano, kanindot na naawon kung naka sa Media Center sa palarong pambansa mga kaingsunan. Kumbaga, at least, mawala kadali ang kining politika.
1: Ang stress sa politics mawala ka tropa. Maka-focus ka no, sa tibuok activity sa palarong pambansa.
0: Ayun katropa sa palarong pambansa 2026 update sa kining mapay pagsugod ha pero nanay medal tali katropang Jubit. Ang Region 8 Eastern Visayas doon na isa ka gold, isa ka silver. Sentro. Tulad na mention katropang Jubit sa nakining sporting event but one gold na ang Region 8. Ang gamuan ni katropang Jubit ha. Sa liti ni katropang Jubit ang gamuan ni
1: parang proud
0: grupo.
1: Na proud ka katropang Jazz.
0: Ako binang i-mention kay nakadito ba ako?
1: Oo, proud na proud talaga sa imuhang
0: ang ito ang Region 11 wala pa katropang Jubit. Doon ako kitan Audrey ang Region 8 o
1: Region
0: 11. Ikaw daw sa kitan
1: Audrey. Region 10 wala pa gihapon.
0: Wala pa.
1: Region 10 man tagi.
0: Ato ang ginalantaw kung asa tagi ka kung asa punta kasamtang ng puyo mga kaigsoon. Sentro. Ikaw katropa.
1: Ang sa pagkakaroon wala pa lagi. Oo, naka back to back daw si kato Krisha May Taharos sa Tanawayan Leyte.
0: Leyte.
1: Wow, back to back na yan katropa.
0: Congratulations daan na mga katropa. Okay. Ano ba ni katropa ang Jubit kanang ano maghapon na bisa may yung taga kwaning about camaraderie kanang sportsman like ba nga kini nga dapat maging sportsman ang kini nga to aga mga atleta. But kini competition good ni. Di ba? Proud ka nga ang iyong muhang team nagkuha og kini mga medalya.
1: Yes.
0: Either bronze man na, silver man na o gold mga kaingsuna. Sila kay
1: congrats na daan. Congrats. Kay ano ra ba nag di ba sa mensahe ni PBBM no nga iyang gipadala during sa opening. Iyang giingon
0: dito. No?
1: Wala siya nagpadala siya garpas na team. Ay nagna siya video message. Iyang giingon dito katropang Jazz nga dunay incentives, cash incentives ang makadawat og medal sa palarong pambansa.
0: Pati ang agusan ha. Pero sa government
1: tapos
0: sa incentive. Katropa Jubit ko maka-break sa record sa tanan nga record katropa sa ano kining Pilipinas nga record. record na punslay incentive mga kaigsunan. So ano anak ka part sa motivation sa tuang mga atleta
1: para maningkamot no, mas maningkamot pa ang atuang mga athletes.
0: Ayan. Alas 10:04 na katropa sa tuaga panaguban-uban. Maing aga, good morning sa tuang mga kaigsunan karon nagasubaybay katropa Jovet no, atuang mga katropa diri sa 89.1 ha. Kamu nagpaminaw na karon katropa sa 89.1. Kamong naapod sa tuag Facebook page karon sa tuang kining YouTube channel mga katropa, maminaw na ta sa XFM 89.1. So diha ta madunggan nga frequency karon nga panahon na mga kaigsunan sa katong mga nangutaan na katropa kay tingali sila basin na tingala katropang Jubit no.
1: Oo nga wala nadunggan sa 97.
0: Oo na ta sa 89.1 karon mga kaigsunan. All right mga katropa. So pagbalik ato na isgutan pa katropang Jubit uban pa nga impormasyon labi na sa isgutanan pod nga oy dunay good news karon katropang Jubit ba. Kini bitawng e-vouchy bill. E-vouchy. Kapag kuwanta ni siya electronic
1: expanded.
0: Or expanded. Abi na ko electronic ni katropang Jubit. E-vouchy sa sample. Ikaw, unsa himuon nimo kung ikaw biktima sa inganing nga mga bayolente sa sutanan batok sa kababaihan o kabataan mga katropa.
1: Unsa kay unod aning expanded nang VAUCI law katropang Jazz or VAUCI bill?
0: Ganahan ba ikaw sa nagduso ani katropang Jubit
1: kay? Ka?
0: Okay, ako ni siya kanang Korean.
1: Korean.
0: Duha ra ni sa ginatan-aw namo ni katropang Jopre.
1: Kabalo ko maragabantay ko anak katropang Jazz.
0: Ginatan-aw ni mga katropa kina to ang mga kaigsunan diri banda sa may Makabayan Block. Ikaw. Ato isgutan unya unya katropa man lamang sa pila ka magapahinumdum oras katropa. Alas 10:06 na sa buntag.
2: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan. Siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Come sad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning premium D3 coffee mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay saon na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
12: Premium D3 coffee mix.
14: Premium D3 coffee mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
15: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat

0: dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
3: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
3: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
2: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
4: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting!
12: Jasper Magoncha, Jovet Espanyol.

0: Alas J pang jubit dali.
1: Kasama
0: sa iyahang paspas
1: ka yung nawala sa imo. Igo ra tanag ano nagigham diri sa tong programa katropa.
0: Oh, pagigham tapos balik human extra. Oh. Na lang ang life katropa Jubit no kay bisan sa natong pugong sa kining panahon ang panahon din ato ang oras din na magigo. Murga, pamilyar lagi dako nang akoan katropa ang Jubit. Familiar na ko nang
1: familiar gyud.
0: Quote, no? Ang panahon dili na ato ang oras din na
1: ang panahon dili na ato ang oras din na magigo.
0: Buhi pa buhi ang kon anak kanang nagpasiog dana.
1: No, buhi pa buhi.
0: Okay, sige, inom og Santon nga gold coffee. Mix.
1: Healthy ka tropa oh. Jazz. Kaya ang uban man good ma-recall na to pag wala na di ba ang tao mas ma-recall na tong ilahang always nga ginaingon pero kani bisag ma-recall. Oh.
0: Ma-recall ginato na. Kaya
1: tama no, buhi kanang healthy man.
0: Ganahan ba ko sa iyang commercial kay nangita ka ba o gining ano?
1: Ano mara gilakag siya ko gigukod og kan ba?
0: Call me na sir Ida Karoy yun sa mga na. Nangita ka ba o gining yun sa ato na sa ating
1: show? Oh, grabe di basta-basta. Pero nabala ka biya ko sa iya itong Bernes ka tropang jazz?
0: Oo, actually sir Ida nabala ka biya itong Friday kay basig
1: wala ka up.
0: Mali itong dump truck imong gisakyan. Oh, nga nabala kami kung nakaabot po itong pauli ito. Itong nakaubang kayo. Tawagan ako, di man makontak.
1: Oo niya. Pag-abot po na ako din ang Saturday, nag-Saturday na lang ang sakyanan na pag-ihapon. Nabala ka, git ko ka tropang jazz.
0: Alak ko bang, sure, gito nga na ato dito. Basig, gitaban na ito si Sir Ed. Bitay, good morning da katropa. Oy, katropa kay Jubit, happy tanda sa tong maison karon nga gusto mag-relax kay pa end na po ang summer. Gusto mo habol kadto katropa sa relaxing time, relaxing yes. Area. Bisita ta katropa sa kinig New Year's Peak Mountain Resort katropang Jubit.
1: Oo, labi na kay mga katropa kay nagikapoy na din sa syudad intaw gusto nang mag-unwind, no? Ayaw mo og pagduha-duha mga katropa bisitahan na ninyo ang New Year's Peak Mountain Resort diri sa Maymarilog District. Na dito katropang just mabati sa itong mga katropa ang presko nga hangin sa kabukiran uban sa maanindot nga talanawon katropang Diyos na makaparelax sa ilahang huna-huna sa ilang kasing-kasing o sa ilahang lawas.
0: Ganun ko magtanaw sa taas katropang Jubit mo tanaw ka sa mga verdant nga
1: yes.
0: Kahoy sa kining area ba nga kanabi to nga asay mong lugar asa taman ang imuhang property
1: yes,
0: kanang sa makita sa imong mata
1: oo kumbaga ang view niya ba
0: ni, ang mountain resort ba kining New Year's Peak mga kaison akin overlooking so makita na to diha kung unsa kaaniyag unsa kanindot I mean ang kinayahan katropa nga Jubit so ma-relax ka Clarice nga ma-relax sa katropa
1: yes Jubit. Ang scenic view niya mga katropa and of course no ang sea of clouds isa sa inyuhang ma-experience sa New Year's Peak Mountain Resort so perfect ni siya pagkauban ninyo inyuhang mga barkada inyong pamilya or bisag ikaw ra isa mag solo road trip ka or uban imuhang loved one pwede kayo ka tropang jazz
0: like po tong once love.
1: Dili, once love kasi past na yun eh. Past is past na tayo dito. Pero bitaw mga katropa, ayaw na mo pagduha-duha, bisita na or bisan pa mag-day tour mo sa tuwang New Year's Peak Mountain Resort. Ang New Year's Peak, hanay mutang lamang.

0: among palibot dira banda sa may south area, no? Jack Motor, good morning Sir Jazz. Kay Arnold Altibo, magandang umaga po ulit, Miss Jubet Espanyol, ang Barbie Imperial ng XFM Davao.
1: Paano yan, may nagsabi sa akin na Meg Imperial daw, hindi daw Barbie.
0: You look amazing in that outfit, Miss Jubet Espanyol. Okay. You're so cute and simple. Hoy, ayaw ko kumensa lang.
1: Ayaw dyan magtuo. Ayaw dyan magtuo mga katropa.
0: Malay mo, si Katropan Jupit, nag-shirt pan rin na tayo.
1: Malay ninyo.
0: Ang half body rin may makita ninyo sa kamera mga katropa.
1: Beto mga katropa, tapos sa atong kamera, actually, nindot kay Katropang Just, no? Kanang nigawas dyan ako ang natural and vibrant colors. At ang kanang nanghimisong pamanit.
0: Oo, mauba.
1: Kanang... Nailangingon sa mga katropang Jazz na kung color daw is dili daw gid siya makasumod.
0: Sumol.
1: Dili siya sumol ba? Sa mga sa Cagayanon, di siya sumod.
0: Sumod.
1: Kanang di ka masumhan ba, mga katropa? Kumbaga
0: dili ka kanang basa kanang
1: mapura.
0: Mapura
1: o kanang tinan-aw sa ko ang color. Sa color lang, color dili lang. Sa nawong, no? Lahat na lang yung gutanan.
0: Munang ayag yun pa dool sa mga furniture shop.
1: Katropang Jazz. Hindi mo ka ang color. Color. Dili sa mood.
0: Iba si Malaan ka bang tagpila po niya nga klase nga.
1: Sa ba niya, manikin?
0: Tagpila po niya klase nga kahoy.
1: Ay, grabe.
0: Ay, kumidya na katropa habang sing maninood mo.
1: Ano
0: gimi magbinuang ngayon ni katropa nga Jubit diri. Padalag sa lang mga ninood ba? Alas 10, 18 katropa. Uy, boyo katropa nga Jubit. Kinsa ganay.
2: Matibay po. Ang sabi ng defense, magbibigay daw sila ng

0: Ayan, kisa to.
1: Hindi ito, blood bath, bubble bath daw.
0: Maklaro ba ni mga katropang jubit, babae o lalaki to? Mailan ba ni mo?
1: Mailhan ako siya katropang jubit.
0: Oh, ayan mga kaigsunan.
1: Ako, basta ako ka, balo ko, kinsa to, kay nakaano ko ato eh.
0: Oo, nakaila ko ato. Nakadugog ka pag...
1: close friend.
0: Pag historia niya.
1: Close friend niya to katropang jubit.
0: Ayan, tawag mo katropang manghatag ng GCash, katropang jubit, dari sa XFM Davao. So, pwede na mo tawag siya. Tawag na mo karon. Tawag mo mga ison kinsa ni siya. Basta ako lang masulti sa inyo. Sikat kay ni siya mga kaigsunan. No? Sikat kay ni siya katropa. Huwag usab mo po ni ang isahay po nga magumento. Isahay, kumbaga, musaway. Huwag legalidad ay sigutan.
1: Yes.
0: O, kana siya mga katropa. Mo po na ang kumbaga mupasibaw sa iyang punto de vista.
1: Veterano ni siya katropa.
0: Veterano. Just.
1: Veterano.
0: Atong musman katropa para napas sila idea.
2: Matibay po. Ang sabi ng defense, magbibigay daw sila na

0: Basta ako lang nga masulti ana sikat po niya pangalan katropang Jupit na ka pareha siya pangalan. Og usab ang kaigsunan, perminti na niya makita ilibin na sa sutanan kung doon ay mga about legalidad.
1: Yes. Ayan. Ang pangalan niya kay murag murag kan pa artista.
0: Ang artistahin po og mga purma mga kaigsunan. Ikaw. Tawag mo katropa ha kung kabalo mo kinsa ni siya mga kaigsunan, amoy idea. Nan lang sa to ang pagikas diri, tawag mo katropa. Now sa to isutanan katropang Jobe. Sentro. I-vow si Bill, pasado na kini sa Kamara o nakilig sa Lower Congress mga kaigsunan, kini sa ikatulo o katapusang pagbasa sa House of Representatives. Ang House Bill 8420 o kini nga balaod noon nga Expanded Anti-Violence Against Women and Children o gitawag nga i-vow si Bill nga nakakuha kini og yes votes gikan sa 265 ka mga congressmen man lang mga kaigsunan. So wala ni kontra. Pero doon ay isa ka nag-abstain.
1: Nag-abstain. Pero tanan, nag-yes katropa. Mostly, ay tanan jud, no? Isa lang man nag-abstain. Gani matod ni Gabriela Women's Party Representative Sara Jane Elago, nga ubos ani nga balaw doon katropang Jazz, hatagan og kining bilin, no? Ang Technology Facilitated Violence Against Women, kanabitong ginahimo katropang Jazz through online.
0: Online.
1: Na pagpambastos, no? Namanggod tayo din natong mabalaan.

0: mga katropa. Kumbaga, unconscious ta or unaware ta na ginabastos na data through online. Mm. Kanang mag-send sa imuha og mga bastos nga mga pornographic na
1: malaway.
0: Malaway na mga kining hulagway mga katropa or i-approach ka through online nga bastos, no? So pwede na siya ubos
1: ani message kang binastos.
0: Yes, ana mga katropa kanang dili na kumano ang certain mga words pero basta musulod siya sa pagpangbastos mga katropa. Kay di ba kanang catcalling, kanang pwede na siya mapasok. So what more kung sa social media mga katropa, nga daghan kaayog pwede himuon ang uban akining mga ano bitaw, mga bastos na
1: so,
0: mga tao.
1: So, mga posting sa mga babae katropang Javi, tapos binastos bitaw?
0: Pwede po ka na.
1: Klaro man kayo ang kwante. Arami tayong mga posibilidad.
0: Mag-comment ka, mag-comment ka. O, yung imang kwante ha. So, kanang any form of pagpangbastos mga katropa sa internet, social media, or any digital platforms, ubos na siya sa e-vouchy bill.
1: Now, kung mahingpit na kinimbalaon katropang Jobet, no, ang makalapas, mabilanggo o masilutan kini o dunay multa o sab nga 500,000 pesos samtang dunay 20 kaadlaw nga unsa man makini nga paid leave ang mga biktima aron matutukan ang ilang medical, legal ug uban pang mga paghinahanglan katropang Jobet. So, manawagan si Ilago karon sa Senado nga magpasa usab og kapareho nga balaod nun. O kini nga ano ba? Kapareha diha sa kining Senate.
0: As kumbaga mapasok sa Senado katropang Jazz. Og gibutsag sab ni Ilago nga panahon na, no, aron pakusgan o i-amend ang balaod aron nga matagaag pansin mga katropa kining online abuse, harassment o guban pa nga mga klase sa pagpangabuso laban o batok sa mga kababayenan o mga kabataan sa social media.
1: So ano ha, any digital platform ha?
0: So paano ni katropang Jazz, no? Di ba na may uban nga form, for example, dili malikayan sa uban nga mga, labi na kanyang mga vloggers, sometimes dili tanan ha, pero na yung mga vloggers nga dili sila aware silang ginaingon nga nakabastos na, or labi na sa privacy sa mga kabataan. Basta na lang drag video,
1: Dapat mapaklaro po ni, kung example, isa ka babae, tapos sige post o ng mga
0: malaway po
1: nude ng mga ano, tapos
0: pwede po ba sila ireklamo?
1: Pwede ba po katropang Jobet nga kung mag-comment ka dito, mareklamo, baka nga given naman to nga ang post, grabe na po ang nag-post, nakatupis na lang.
0: Nani tawagan na ka ng mga thirst trap ang tawagan na katropang Jobet. Kung mag-post ba og thirst trap ang usa ka babae niya, nay mag-comment dito lawai, makasuhan ba to ang nag-comment? Nga given naman, nga siya naman, na ang naghimo, ana.
1: Sapo, nagtupis lang siya dito. Nya grabe na ang mga comment ko katropang Jovet, pwede ba siya nga mureklamo nga siya mismo nag-gibin naman na nga klaro naman kayo
0: ha? No, murag tala-tala ang dating katropang Jovet. Nagano ka diha, nagpost-post ka diha, unya na bastos ka, magreklamo ka, murag ingon ana ba ang dating sa uban ha,
1: sa
0: pero
1: uban.
0: Napoy uban ana ang katropa nga bisan pag nagpost
1: they
0: sila,
1: that's man nila.
0: Para nila it's a way nga i-express ilang self. So di po sila gusto nga mabastos regardless kung nag-express sila sa ilang self. Napoy ingon ana mga katropa.
1: Then napoy possible nga mabastos sila, gi-message, gi-chat lang siya. Kumbaga through message, private message, direct message, or chat katropang nga Jobet na feel niya na bastos, pwede ba na ireklamo? So, nga na, no, mabasan to ni Puhon katropang Jobet, once mo gawas na kini nga mga IRR or
0: basta
1: mga
0: provision,
1: ano nga maong balaod noon mga kaigsyon. Last just by the size, actually katropang Jobet, kung magtanaw, pasok ni siya karon nga generation katropa, kay dagan in town, nagpakahilom lang katropang nga Jobet.
0: Wala nagsaba-saba kasi para sa ilaha asa online naman ni wala akong kabalo kung asa ay reklamo. Wala
1: akong kabalo po nimo dito, daghan pa po kay requisitos og mupila pa ka dito sa unsa nga mga agency.
0: Daghan pang buhaton.
1: Abot dito kung way follow up, di po tag doon.
0: Nga isa pa. Mahingan din nga basig gamay. Kumbaga mag-doubt sila sa sa ilahang katungod bitaw nga gamay ra man ni dili guro ni tag doon.
1: Ang sample pag abot nimo sa mga agency nga dapat hatagan og pagtagad, ma-archive pa katro pan Jobet kay tagaan pag 6 months or 1 year nga dapat sir. Mama, kani balikin na kay 1 year among tagal ani. Tapos sa kadugay ang katong alleged victim di na ganahan mo balik katro pan Jobet kay pag abot dito sa pag concern agency, di man pud matagad mga katropa. Anyway, mentionan nindot ni nga I think unta na apud ni siya banda diri katropa nga Jobet sa Senate, no? Kay ang Senate karon katropa wa pa na
0: busy pa sila katropa.
1: Unyang hapon at ang nga nato na sa Senate may sunod sa to aga page kay unya magpasibaw to silang tanan. Mm-hmm. Unsa ba ni tabo nga nangwa sila na text.
0: Unya nila ipagawas ilang mga hinanaing.
1: Okay, unsa ba ilang mga position atong alleged attack mga katropa or stage drama da mismo allegedly sa kinig sa init kay mamanto karong adlaw. Sa 25 katropang Jobet magpagawas sila sa ilang mga sentiments. Okay. Namun tinago na una katropang Jobet at sinagan kumbaga ni ngikuan bagigisagang sa uban nga mga senador. Ano pa ni ISP Cayetano nga karong Lunes, karong adlaw katropa. Una ang ilang gitakda no, labi na kog adunay mga investigation mga isunan nga ilusad kabahin usab niini mga katropa. So wa gyud nakatag-an katropang Jobet no, walay nag-message sa tuwa kung sa bagini kinsa magini siya.

0: defense, no? Baka ang pakita nila ay bubble bath, hindi blood bath.
1: Kung wala ka doon pang Jupiter, itong i-reveal ni siya. Huyo!
2: Kinsa ba? Wala na na. Wala dyan nanawag. Dili mo gusto magtubagaan ni mga katropa?
1: Oo, kini. Maunin siya mga kaigsunan.
3: Matibay po. Ang sabi ng defense, magbibigay daw sila ng ano yan, blood bath, no? May blood bath daw sila sa evidence. Palagay ko ang blood bath dito manggagaling sa prosecution. Kasi wala pa tayong naririnig na evidence na manggagaling sa defense, no? Baka ang pakita nila ay bubble bath, hindi blood bath.
1: Kana katropa, wailain si attorney Lorna Pantaho Kapunan. Oh. Isa ka lawyer, radio host, and columnist mga kaigsunan.
2: Veteran lawyer ni siya mga katropa.
1: Columnist pag yun.
2: Siya ni sikat kay di katropang just siya ang kumbaga naghatag punto per punto, no, sa kanila mga
1: kumbaga mahulog na si celebrity lawyer ni siya.
2: Opinionated most lang iyang ginaingon, pero of course naibasihanan katropang.
1: Kung sample nakaikasuhan katropang Jubit kay gibastos ka si attorney Mekwa. Ay, celebrity naman kakatropan na Jubit. So, celebrity lawyer pa niya. Si attorney Lorna Pantaho Kapunan, mga isunan mo na ang ato ang huyo katropa karubuntag.
2: So siya ang naging na itong basin daw o di blood bath yan. Baka bubble bath yan.
1: Yan. Trending! News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending? Unsa ang trending katropa? Ayan, katropang Jubikin sa itong trending.
2: Bato na naa sa Amerika.
1: Tinood ba kanino?
2: Unsa kanino?
1: AI ba ni katropang Jubit, no?
2: Si Senator Bato daw, naa na daw sa Amerika.
1: Ding, ang bato. Wala nang bato. Ando na sa Amerika. Now, taliwala sa mando, matulpa sa Department of Justice nga pagdakop kay Senator Ronald Bato de la Rosa nunot kini sa arrest warrant nga gipagula usab sa International Criminal Court. Gikakurat sa mga netizens ang hulagway nga giingong anaa kini sa New York, USA. Kasi tambong ni sa kini kana New York Knicks. Katropag Jubit, batok sa Cavaliers.
2: Basig nagtanaw katropag Jazz, no? Mo lagi ni mga katropa, matod sa post, gingon nga nagsilbi daw isip guest sa ilahang event si Senador Bato de la Rosa.
1: Ayun, nakita lang katropang tulad sa kung na yung mga kauban nga nasa hulagway, no? Si...
2: Pero daghan karon mga nag-post. Mga for example, ako ha, ako'y previous nga picture with Senator Bato katong during sa tuwang year-end party.
1: I-post. I-post na ko to. Panglubog lang ba?
2: Ngayon ko nga, I am with Senator Bato today. Diba? Pwede na ito.
1: AI yun.
2: Pangitaon ako itong picture.
1: AI ba? Kanang,
2: nagahan mo nag-post karon nga, mga baga, na possible nga na, adri, possible. Paano ka na nila i-trace, no?
1: Ang kumbaga, sample, itong mga, ano, ni Senator Bato de la Rosa, kanang tanan mga supporters, mo hashtag tanan mga, tanan yung mga picture nyo, kung asa
2: i-post,
1: mo, i-post tanan.
2: And ang caption din, I am with Senator Bato. Today.
1: Malibog yun ang NBI mga kaisura.
2: Kinsa yun ang kuhan. So, doon ay posibilidad nga mga dugay na itong photos nga karon lang i-post.
1: It could be. Ilabi na nga somehow kining SDS New York, kining grupo, katropang Jubit nga nag-suporta usab sa maong senador.
2: Kasi firm ang good ang BI, katropang Jazz, nga wala pa nakagawas.
1: Di kikamutuan ang katropang mga immigration, nga wala kagawas. Look at ano, kung saan to si Alice Go. Wala pa tayong natanggap na mga ulat na lumabas si Alice Go. Si Alice Go, to na si Indonesia dahil. Pagpangutana, nagsakay lang katunguan. Yan nung
2: bangka.
1: Diba, kanang ingon nilang wakagawas, di ko na masaligan ng sa immigration mga kaingsunan. Kaya ang immigration katrupa, nagbanta na yun na katrupa kanang mugawas bito mga Pinoy, istrikto kaya na sila.
2: Kaya mura na ibantayan nila pag mamali ka sa ilahang interview.
1: Di ko kalimbo itong paggawas na to.
2: Why did you choose Thailand? Parang nag-join ng Miss Universe.
1: Bintan, imong pangutana. Ako pangutana nga, sino nagpapila sa'yo dito? Lami. Kalami lagi ano pangutana sa tanan, pangutana mo eh, pangutana sa kuama. Di, mag na ito kung katropan Jubit ba, sino nagpapila sa'yo dito?
2: Oo.
1: Di, gitubag na ko mga, yung kasamahan, moho. Yuho. Ano naman, buot-buot yung pila dito, no? Kaya naman to isang, putol ng mga linya-linya dyan. Dito kasi, doon ka, sir. Sikto mo na sila. Mura po nagkinsa.
2: Ano-ano rin na sila. Sinya-sinyasa na sila.
1: Ang dati mo sila, kumbaga kung Pinoy ka, mo-travel ka,
2: striktuhan ka
1: kanang, ano sila kanang pasintabi sa taga BI ha. Kung mo Pinoy ka tapos tanaw ni mo nga kanang kumung-kumung ka nya mo travel ka nakaloko. Katutang nga
2: gibitan
1: ana mo tama gyud in fairness sa Bureau of Immigration. Dito sa malipay nga naay mga
2: yes,
1: Pinoy nga
2: maka-abroad
1: nga maka-relax.
2: Dapat smile ka. Ay,
1: dili sila approachable. Kumbaga nag baliktad dito sa matukalay
2: nasod.
1: Welcome kayo.
2: Unya mo rag happy pa ang tagalaing nasod.
1: Naata.
2: Nga naata. Pagabot na to silang
1: BI. In fairness, no? Pagagaba tayo katropa.
2: Lahi, ako,
1: I don't know kung kamo nagpaminaw ako na feel ako, actually, na feel ako na mga kaisunan ka sa itong Bureau of Immigration.
2: Mura kong nag-join ng Miss Universe ato katropa just grabbing nga defend gid na ako. Why?
1: Title, why you, I mean, thesis defense.
2: Oh, why did you choose Thailand?
1: Wala ka nga. Siyempre, wala pa mga kaimani.
2: Ano daw, gipili na ko ang Thailand. Ako na to, nag-doubt man siguro ni sa kong nawong.
1: O gali. Kumbaga, natural man ang mangutana, but natingali sa mga pangutana, i-plaster po. Eh, ako lagi akong pangutana ako. First, mga isyo na akong nasugata katong last, atong previous na to, ay recent atong kapagawas. Sino nagpapila sa'yo dito? Basta, nilakaw ko itong booth nga na, kumbaga na, okay naman ko, na-approve ko. Muro to, nagbalik-balik sa kong nahuna. Yata ito nga pangutana. Sa tanang pangutana kadto gyud ang pangutana. Ngali dili man tayo magbutbuot og pila dito kung ako gisugo. Wala akong naapil sa linya mga kaigsunan. Ana akong grabe piting bright ta tungtang immigration office.
2: Ano kaya no? Pero in fairness naman po uban nga
1: bio vote.
2: Labi na pag
1: dili man tanan, dili man tanan mga katropa kay naa mo koy katong na naka
2: sa previous
1: sulod ko sa mga sa ilang booth bang may man nga kang company incentive agi good.
2: Wow, very good. Murag man sa mahapi tong uban. Napoy uban nga mahapi sila.
1: Ang uban kay kan nga mura bitaw kanang may pa mo. Kami nami dire. Ana bitaw.
2: Ako na napangutan ko pila ka mag ano ilan kayo sa company na naka-receive ng incentives lahat ano proud kay lahat from
1: malibay sila actually ang uban
2: janitor to ano ganun ba ano ba ingon ana pero ba kay ganang kursmaot ang naong kanang lami bito kumuto
1: ay pa mo kay nagkagawas kami immigration gumi kagawas sa kaisa. Ayan, tingali, masabtan na po na ako kanilang pagjobit. No? Kaya tingali, sila po nga nasa immigration. Wala po lang kagawas. Kaya upas lang interview lang ko galing.
2: Ito. Ayan ha, good. Ay, shoutout daw. Nag-anod rin si katropang Sir Alan. Sa shoutout daw, El Garage Auto Shop, Villamore, Corner,
1: Alan.
2: Rustico, St. Obero, si Francis Adrian.
1: Si Alan eh?
2: Ayan.
1: Oh.
2: Kata sir. El Garage Auto Shop.
1: Ana mo tira dag mayabo niya to. Ida Ma'am Grace, good morning. Tingali America.
2: Dili America. America.
1: Dapat tingali ang mga ebidensya, ang mga video clip kay tingali murag AJK case kuno nga giingon nga 30k ang nangamatay pero wala may mga data. Ingon ni Ma'am Grace.
2: Ay napagid samot ka, trililing si trililing. Hila ka karon kay dili madakpan si Senator Bato.
1: Ayan, ilang mga punto de vista katropa sa to ang mga kaisong karang nagpaminas ng mga programa. Oye, last year 36 katropa, to na kaninyo sa Premium D3 katropang Jobit.
2: Yes, mga katropa, ang Premium D3 sa kinika soft gel capsule ga makahatag og instant energy kay taas kinig medium chain triglyceride. Dunya usa pud ka vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract mapalit diri sa XFM studio og sa tuang Yes to Health Clinic nationwide.
1: At ang ikatropa kay mugawas ang team karon manghatag og
2: sticker
1: sa XFM 89.1 mga kaigsunan. At ang imida kung asa.
2: Kita-kita ta mga katropa.
1: Makita yun yun yung kagwapa si katropang Jubit. No? At karon sa gawas mga kaigsunan.
2: Makapangandam kita ni katropang Jazz.
1: No? Katropang Jubit na kay lipstick ihatag sa imo lotion ko pa. Ito ay katropa. At ang ikatropa team Ma'am Grace diri sa Singapore kay tudloan ka kung asa mo pila. Ipakita lang ang passport or working permit. Wala na ipangutana. Bitaw, ingon ni Ma'am Grace. Actually, ma'am, naka-experience
2: Gid me di ha.
1: Good. Sa tanan nga amuhang bad experience sa mga immigration sa Pilipinas.
2: Tapos close friend ka tropang Jazz ha. Sa of course lying XFM station no. Iloilo ba to? Na ano na murag na mali ang pag-encode no sa iyang. Basta na something nga nagka problema siya. Gani na dugay na delay me that time tungod adto. Pero grabe ka considerate ang Singapore. No pa-transfer mi ato sa Legoland.
1: Sa Malaysia.
2: Sa Malaysia, pa-transfer mig Malaysia. Grabe sila ka-considerate. I mean, gika na mig Malaysia pa, sulod na mi balik kong Singapore. Considerate kay sila do. Na yung mga maliad tong document. So, ilahag gihapong gi-consider. Pero, gikailangan jud of course, ang presence ni boss that time.
1: Oo, pero kung Pilipinas,
2: Pilipinas to,
1: makulbaan ka.
2: Na-offload na ka.
1: Makulbaan ka kayo, basing matanim bala ka pinabtik.
2: Wana, delikado kung sa Pilipinas.
1: Bitaw, igna ko kung mali ko and tingali impression po nako ni sa tanan mga nag-travel no ang Pilipinas mo ay ano kumbaga makulbaan
2: jud ka grabe
1: yung nasod makulbaan hindi ka makaisunan
2: pagdaan ka sa immigration magkurug-kurug ka nga unsa kong ingon basig ma-offload ko makulbaan ko basig dili ko i-appeal sa grupo na
1: grabe taw mura sila kini mga professor bitaw nga mga ano mga terror.
2: Internes. Mura kang mag-dependent sa
1: dili tanan na, dili tanan. Nalay pipila mga isunan na. Muna na, ayusin nyo na ang immigration kay Miss Ganahan mo travel inyo ang mga kapwa Pilipino. Mahadlok nyo sa inyo ang mga katropa. Ito last is 39 alang sa dungang informasyon. Bisita ka itong page Katropang Joves.
2: XFM Davao Katropa Digital. Ingon man sa ito ang Centro Media Facebook page. O gang ato ang YouTube channel mga katropa, Katropa Digital.
1: Alright katropa. O nga pong alas 12 ito ang XFM News Nationwide. Yung makaban ni XFM Mega Manila. Bubano sa Dimalugay katropa nga ito ang rated PG no mga piling musika nga gi andam sa ato ang mga katropa para sa ato ang mga katropa. Right mga isunan. Og manabud pun badoban ta katropa alas 9 hangtod ning orasan ning tungora uban pa update og ba usab sa kiniga palaro pa ba sa 2020

0: Gop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Long have we waited.
6: Panduwang First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: Flo G.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
5: Panduwang First Five.
6: Brought to you by Tanduay,
5: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
5: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
5: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
3: XFM.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yesto, yun ha, kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center.

0: Panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina og minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan og dapat kaunon nga mga pagka para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services, such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Oras mga tropa, alas 10, 48 na sa buntag.
9: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Igala may muntag, welcome sa karon sa tuwang extra balita ni nga orasa. Adlaw karon na nga Lunes sa pitsa 25 ng bulan sa Mayo tuig 2026.
9: Extra balita.
8: Sa tuwang headlines, sa tuwang extra balita.
9: Headlines, headlines.
8: Nabang alang sa mga biktima sa linog sa Agusan, dali kini nga gi pangandaman.
9: Extra, extra balita.
8: Handang mamatay, comment ni Vice Mayor Respecio sa Isabela. Miani kini og nagadaiyang reaksyon.
9: Extra, extra balita.
8: NBI Director giwarningan ang Senado pagtago matod pa sa wanted sa gobyerno dili maayo nga ehemplo.
9: Extra, extra balita.
8: Og Russia gibumbahan ang Kyiv gamit ang bag-ong hypersonic missile. Upat ang patay.
9: Extra, extra balita.
8: Detalye sa tuwang extra balita. Karong rasa, daling giandam ang ayuda o emergency response sa bayabas o kasikbit nga lugar. Humanigo ang magnitude 5.5 nga linog. Pasado tungang gabi karong adlaw lamang. Karong adlaw nga Lunes, dinlakip sa grabing nga napiktuhan ang Tandag City o Claver. Resulta kini sa intensity 4 nga gibati sa lugar. gipahigayon sa lokal nga panggamhanan ang monitoring o inspection sa mga balay, establisamento o pampubliko ng mga infrastruktura aron nga masiguro ang kahimtang sa mga residente human sa nisgutan nga linog. Wala pa'y dakong kadaot ang natala apan na parayon pa ang pagbantay sa posible payod nga aftershocks. Wala pa sa P-Volks nga tectonic ang hinungdan sa linog nga dunay giladmon nga 20 kilometros. Gianda musab sa mga otoridad ang relief assistance o medical response teams alang kini sa mga residenteng mahimong maapektuhan sa sunod-sunod nga pag-uyog sa yuta sa maong lugar. Ibatiko si Vice Mayor Harold Respecio human sa iyang kontrobersyal nga pahayag atol kini sa tigom sa Rage Coalition niadtong Mayo 23. Gipangutana si Respecio ang mga nanambong o gipangutana ni Respecio ang mga nanambong kung andam ba sila nga mamatay o gamitog anusab nga andam siya nga muhalad sa iyang kinabuhi alang kini sa ilang baruganan. Una na usab siya nga nakaunahimong susama nga o nakahimo sa susama nga pahayag sa rally sa Davao City niadtong Mayo 9. Diin gipangutana ang mga DDS supporters kung andam ba silang magbuhi sa kinabuhi alang kang Sara Duterte o sa gitawag niyang revolusyon. Nagpasidaan si Melvin Matibag, ang NBI director nga mahimong dili maayong ehemplo ang giingong paghatag sa Senado o protective custody kang Ronald Bato de la Rosa tungod kay posibleng madaot nini ang pagsalig sa publiko sa sistema karon sa hustisya. Matod pa sa EPE sa National Bureau of Investigation na delikado ko na maggamit ang Senado isip dang panan sa usa ka tawo nga adunay giatubang arrest warrant kaya mahimo kini nga maghatag og impresyon nga adunay mga institusyon nga malikayan ang balaod. Gipasiog daw sab ni Matibag nga posible nga musangpot kini sa breakdown of law and order kon magpadayon ang maong kahimtang. Dugang pa niya, adunay responsibilidad ang bisan kinsang budawat o kustodiya sa usa ka individual nga posibleng dili mapatuman sa balaod. Katapos ang hukad sa tuang extra balita nininga orasa. Sa itong balita nga international, naglunsad o pag-atake ang Russia gamit ang bagong kusgang hypersonic ballistic missile sa Kyiv nga mikalas kini sa kinabuhi sa upat ka mga individual. Kiniusa na sa labing grabing pagpamumba sa Russia sa rehiyon sa Kyiv sukad mi silaob ang gira. Giklasipikar sa Amerika ang Oresnik missile isip usa ka intermediate range missile nga makahimong pagdala og lain-laing conventional o nuclear warheads. Ang kapaspason sa o kapaspason og trajectory nini alos dili mapugngan sa air defense systems nga gigamit sa Ukraine. Ikatulong higayon na o ikatulong higayon na kini nga gigamit sa Russia ang naisgutan nga missile. Kadtong naglangkob sa tuang extra balita ning orasa. Like and follow sa tuang mga Facebook pages ang XFM Davao Katrupa Digital o ingon man ang Centro Media. Kamuna minaw sa 89.1 XFM Davao, inyong katrupa, katrupang Alan Abais, kamaturan ang Sandigan. Extra, extra, balita.

0: Как плариться она?
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
2: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Rated PG. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na rin ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa pat malay-balay
0: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Pormada gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasit Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fe, siya akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zantone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
12: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
12: XFM! Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Rated PG!

0: Exciting!
1: The time now is 11:30.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Long have we waited.
4: Panduway First Five.
3: Zach Tabudlo.
4: Woji.
3: December Avenue.
4: Parokya ni Edgar.
3: And Kamikaze.
4: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
3: Panduway First Five.
4: Brought to you by Panduway,
3: the world's number one rum.
4: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
3: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
4: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
3: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
5: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crop Gold ba?
10: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
11: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Gold na ta.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Talk with Angel Hill.
12: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
14: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Rated PG!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.

0: Taklarek sana.
1: Exciting!
2: Gusali dyan sa Pampanga, Search Rescue Retrieval Operations na mga otoridad nagpapatuloy.
3: Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
2: Davao City Mayor Baste Duterte muling bumatikos sa Administrasyong Marcos. Alkalde, kinumparang pamumuno ni Marcos sa kanyang ama.
3: Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
2: 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
3: Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng palarong pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
2: Balita international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
3: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
2: At sa sports, katropa San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Finals.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
2: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian DePaul.
4: XFM News Nationwide.
2: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4 na bilang ng kataong kumpirmadong nasawi habang nasa 16 na individual pa o iba pa ang pinaghahanap po ng otoridad dun sa gumuhong 9-story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi dun sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
4: XFM News Nationwide.
3: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report.

0: polis mula sa Police Regional Office 3 upang suportahan ang rescue at retrieval operations sa gubong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Sir Melencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente, kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangyarihan ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan ayaw isantabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
1: Report.
2: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gastos sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng trucker ang nag-aatubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi, ayon sa senador. Katropa mo sa Senado, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang nito para maiwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso.
4: Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalatang fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalist ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson si Nakabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panpilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diomone Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji D. III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Range Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ang alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang bisa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
4: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyo ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan ng mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kay departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinaliwanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: 76% ang adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa, kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ng XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
4: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Louie na XFM San Francisco.
1: Live report.
5: Formal nang binuksan ang 66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa isang makulay na seremonya sa Dadolipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kasama rin sa mga dumalo si Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
1: Live report.
5: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamangka Bayan ng Tuboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bonglacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chodoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang para fentest at mas binibigyang halaga nila ang testimony muniya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ang Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chodoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon ng mga programa ang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa Balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
6: Formal nang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako na administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
7: Itong si Marcos, ngayon buang na niya. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang
6: Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
5: Live report. Kahit
8: na sa high-risk condition. Milagro kung ito rin ng normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay LV Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay LV, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa upang maiwasan ang acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Xanthan Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Condino, XFM News!
4: 4 katao kabilang isang pulis at barangay chairman patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Patay ang 4 katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang 4 din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang 2 iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang 4 na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather Update.
4: Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
2: Katropang Badi, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang 4th na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
4: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar, mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
4: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan, particular may 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kahit pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
4: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa. Kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa U.S. Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyana na damay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa motibo ng insidente.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayata para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayata. Hindi naman idinetalya ng aktresa kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
4: Atid po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82. Kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa kanyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
1: XFM News Nationwide.
4: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM.
12: XFM.
13: Taklarik sana.
14: Excited.

0: Tak klarik sana.
1: Exciting.
2: So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned. Dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
3: Yeah, samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, pwedeng i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pinigyan ka masala yung mga katanungan o mga mensahe, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang atin pong Facebook page. Search nyo lang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page. Huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
4: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po nga tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga kaubayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Eh, tatanong sila, Dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng

0: Hydrogen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks at simento, no? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, no? And also, yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen. So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano, yung lakas o strength, at sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells, ano. Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Mahalaga kasi yun, eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no? Type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong arteries, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok. At doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan natin.
1: Tama, Dok. Eh ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Dok? Pagka itong collagen na ito, dun sa nung mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
0: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
1: into collagen.
0: Commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin, ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan. Especially, kung nasa age 25 to 30 ka, ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
1: Tama, Dok.
0: O, di ba? Kaya, yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw ay bumabagsak yung collagen mo, eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
1: Yan, isa pa.
0: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Kaya minsan, yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan, eh, kasi gumuguhit na, eh. Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. At yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag... di ba mga nagbubuntis? Tapos nagkakaroon ng... Yung mga kababaihan commonly, kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark, eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Kasi nga, syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
1: Parang common na lang.
0: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain o pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung yung cracking sound.

0: Di ba pag ginagalaw
1: every
0: yung
1: movement.
0: Ano, every movement may pumuputok-putok. So meaning hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan and nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun yun. And another thing is madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa. Malambot yung supa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. O, ibig sabihin nun, masyadong maano yung density ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ika-apat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Makikita mo yung mga...
1: Nag-shrink yung mga muscle.
0: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular, yung muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass. Di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman eh okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia. Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na dipagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda at saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. O, ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko, o yung pag yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends, tapos yung kuko mo nagka-crack. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, eh madali kang magkaroon ng problema sa ano sa ating panunaw.
1: Digestive tract.
0: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo eh pinatitibay ng collagen. Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem. So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. No? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid. Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen. Patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangangatawan.
0: Oh, ganito yan. Ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production. Hindi pa sila nangangailangan ng kahit anong supplement. For example, yung mga teenage, huwag nyo masyadong bigyan problema, ng mga collagen. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Actually, ito yung totoo. Ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant. Nasa mga tinatawag nating animal sources. Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay. Mm-hmm. So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
1: Dama,
0: oo. Oh, yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
1: Mm-hmm. Tama.
0: So, may ano rin, may risk din. Mm-hmm. Ngayon, okay mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, mm-hmm. our body have the capacity to produce collagen. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan, binubuhay mo mm-hmm. yung katawan na, yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
1: Tama.
0: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
1: Yun.
0: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. O, huwag muna yung supplement. O, kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito, meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yan, nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, o, katulad ng tawag dito yung soya. Ang soya, itinuturing nilang beans yan. Legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkain mataas ng pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mataas yung lycopene yan, mataas yung kanya. Ang collagen na precursor, kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, ano mga tropical fruit.
1: Yun.
0: O katulad ng mangga, papaya, pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production.
1: Mm-hmm.
0: So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila. Compare mo doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw.
1: Oh.
0: So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan balansihin. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak, yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
1: Nako.
0: O kasi nagde-deteriorate na mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi na yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain. Iba yung collagen doon sa supplement.
1: Yeah,
0: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
1: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
0: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
1: Collagen, oo.
0: Kaya diba, kahit di kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon, maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason, kasi marami siyang precursor.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
1: Mm-hmm. Tapos sabayan mo pa ng ano, mga vitamin C's na yan.
0: Oh.
1: Eh, mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
0: Tama ko dyan, partner. Kaya kinakailangan, maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin. Tama. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. Mm-hmm. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
1: Nasa inyo na yan.
0: Oo. Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
1: Oo. Kadalasan, Dok, na na-miss ano tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong napipili, eh, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa ano eh.
0: Oh,
1: dun sa advertisement.
0: Kasi ngayon, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain ang yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging sarap, masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung ano eh, yung psychological aspect of promotion.
1: Tama daw.
0: Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, eh, nagtataglay talaga ng una, refined, highly processed, ang tawag nga, ultra processed, and more on sugar, more on salt. Kasi ngayon, yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
1: Preservatives. So...
0: Eh, ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit humihina yung ating vitality.
1: Yan.
0: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung ano, diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa eh, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prinoseso yun. O, ganun din naman sa mga vegetarian. Mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Diba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
1: Yun. As simple as possible.
0: Mm.
1: Mas, ano yan, kumbaga, mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang
0: ready na,
1: bubuksan mo na lang, iinitin mo na lang, eh kakainin mo na agad. Hindi, kumbaga, mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga yon, ano?
0: Yung mga pagkain na yon, hindi naman natin sinasabi
1: totally
0: matanggal, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na yun, yung mga emergency lang dapat. Yung wala kang naihanda, nasa biyahe ka. Kasi
1: not on a daily basis.
0: Walang perfect na naman na talaga ano mo na always and everything, lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga, maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa... Kaya nga ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh. Pero bakit we did a lot of campaign, katulad nito, program. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program? Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin. Ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin kundi yung mismong sariling gawa natin. Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part, pero kayo talagang mga nakikinig ang based dun sa natutunan nyo, kayo yung gagawa. Yun yung purpose natin.
1: Hands on kayo dyan dapat.
0: So
1: mga kaibigan natin, mga kababayan natin ha, kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang ating pong pangangatawan as natural as possible as simple as possible. Yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan, ha? At sa pagkuha ng sapat na mga nutrisyon, mga sustansya sa mga pagkain, ganun din, ano? As natural as possible, eh mas maganda po sa atin pong kalusugan, ha? O kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na atin pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan ng mga suplemento. At nandyan ang atin pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ha? Ganoon din sa mga coffee lover dyan, subukan nyo atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione, mga kababayan. Diyan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong pagbabalik, atin pong tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paala.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
4: Kirina Bumboy.
3: Bumboy. Nanay, nakwento ko sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Help.
4: Opo.
3: Ano product na yun?
4: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na, capsule na.
3: Santon Gold capsule, gold. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
4: Tagal na ako yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
3: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
4: Oo.
3: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
4: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magkasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
3: Nagsusumpa pa po kayo?
4: Opo.
3: Sa edad ng 93?
4: Oo. Okay. Marami nga nagpuntat, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas.
3: Okay. So, nanay, ano po yung panwagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panwagan na hindi pa nakasubok?
4: Magpanawagan ako na hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
3: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yeast to Health.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
6: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
5: Pasok po sa pag-lasa niya, no?
6: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market, eh.
5: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
6: We send 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drug store, eh.
5: Thank you po, tatay.
6: Okay, to.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
8: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
7: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay pinatunayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
8: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
7: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Oil! Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix, now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Proudland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City, o tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Gold.
9: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effect Turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
15: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health. Kasama niyo po rin po, Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon.
0: Sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng samot-saring problema sa inyong pong paningin. Ayan. Napakahalaga po ang ating paningin, ha, na dapat ay mapangalagaan po na ito at maingatan. Kasi napaka-hassle pagka ito po ay nagkaroon ng problema, mga labo at iba't ibang mga hindrances, ano, sa ating pong healthy eyesight. Ayan, laki pong kawalan yan, ha, sa ating pong araw-araw na pagkikilos, mga kaibigan, ano. Dapat ingatan natin ito, bigyan natin ng sapat na sustansya, protection, ano. O, pag lalabas tayo, kinakailangan yung mga anti-UV na mga eyeglasses, ano. At syempre, sa pangloob, kinakailangan punuin din natin ito ng sapat po, ano, na mga antioxidants. Itong mga antioxidants kasi, ito yung tumutulong sa ating pong pangangatawan, especially sa mga cellula, ano, yung mga eye cells, para maiwasan yung mabilis na pagkasira o yung tinatawag po na oxidative damage na nangyari dyan sa ating pong mga mata, na yun din yung pangunahin, Doc, nagdudulot ng samot-saring problema sa ating pong paningin.
1: Very common ngayon yung pagkasira ng mata ng dahan-dahan. Mm-hmm. Kasi nga, alam mo, mas marami na yung ating activity ngayon na online, yung mga screen time ng tao, mm-hmm, ngayon ay halos buong ano, buong maghapon.
0: Tama, Doc. Oh.
1: Eh talagang hindi naman tayo nahihinto sa pagtingin sa ating, mm-hmm, mga cellphone and also yung mga maliliwanag, ano. Ngayon ang paligid talaga super bright na.
0: Mm-hmm.
1: So maraming pwedeng makasira sa mata based on study. Kaya kailangan din, na hindi naman pwedeng hindi ka magsi-cellphone. Hindi naman pwedeng sa bundok ka na lang tumira para madilim.
0: Tama.
1: So you need to cope up, kumbaga. So sa sitwasyon na to, ang kailangan mo protection para at least mapabagal yung pagkasira ng mata, kasi talagang yun na yung civilization natin, eh. So, ngayon may mga natuklasan naman ng mga sustansya that can help the protect the eyes, ano? Yung lutein, zeaxanthin, beta carotene, vitamin E can do something para kahit papaano yung mata natin hindi naman bumagsak na mabilis. So, ang Yes to Health, naglabas tayo ng Vision X Plus, isang supplement na soft gel na pwede nating inumin even one capsule once or two times a day. Depende sa inyong condition.
0: Oo.
1: Yan kasi napaka-importante niyan.
0: Sa mga kabayan na gustong sumubok ng ating pong Vision X Plus soft gel capsule, ay mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mas mainam, nasabayan po ito sa pag-inom ng ating pong premium D3. Ang soft gel na premium D3, mga kaibigan, ay nagtataglay ng mga essential fatty acids na tumutulong para sa proper and faster absorption ng mga fat soluble vitamins na atin din pong naiinom, mga kasama, no? At yung ating Vision X Plus, ano yan siya, kumbaga punong-puno yan ng mga fat soluble vitamins, ano? Yung ADEC na mga vitamina, vitamin A, vitamin D, E, and K, ano, nandiyan mayaman sa ating pong Vision X Plus. So para mabilis ang absorption nito at yung assimilation sa ating pangangatawan, you need enough essential fatty acids sa pangangatawan mo. Na yun ay pwede natin man natin makuha sa ating pong premium D3 soft gel, mga kaibigan. So maganda yan na i-partner. I-pares nyo po yan, mga kasama. Okay? Sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, mayroong nagtanong po dito, ano? Doc, bakit po kaya pag dumudumi ako, may kasamang dugo? Ano po ang gamot dito? Randy Garcia po ng Santiago Isabela, salamat po.
1: Pag fresh blood, yung talaga as in dugo, magpa-check up ka, baka may almoranas ka.
0: Yeah.
1: Kasi meron tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan dumudugo yung loob na bahagi, yung pinakang dingding ng ating anus. May mga blood vessel dyan na, ano, na mga very sensitive na kapag may inflammation, kasi kung constipated ka, hindi ka makadumi na maayos, pag may pressure na na-create dyan, pwedeng mag-rupture yun. So yung nagiging dahilan, ba't nagkakaroon ng dugo sa ating dumi? kung madalas. Kung paminsan-minsan lang naman, tapos ang dumi mo matigas, irritation dun sa ano. Pero pag lagi mong napapansin, may dugo, ipa-check up. Kasi baka meron na kayong almurana sa madaling salita. Ano? Kasi pag naman meron kang sabihin ng mga internal hemorrhage, yung ano ba, dumudugo yung bituka mo, yung sumura mo, ulcer, hindi yan fresh blood na lumalabas.
0: Maitim-itim yan eh.
1: Maitim-itim. Oh. Tapos ang amoy ng dugo mo, kakaiba. Ay nang dumi, malangsa, hindi mo maintindihan. Oh, pinaka-safe na gawin is, una, magpa-check up para malaman. Pwede rin naman kayo kasing mag kumain ng mga pagkain mataas ang fiber. Magkamuti kayo, yung nilagang saging na saba, mag kumain ng maraming kanin sa gabi para gumanda yung daloy ng dumi. Kasi pag maganda yung pagdumi mo, less yung pressure dun sa tumbong, sa anus, hindi magkakaroon ng bleeding.
0: Ayun.
1: Oh. O, ganun kasimple lang yun na pwede nating gawin. Ano? Tapos mag-take kayo ng Santon Plus Gold dahil mataas ang antioxidant properties with Santon Vit C, Premium D3. Yan ho yung ultimate trio na pwede makatulong sa mga ganyan ding kondisyon. Kasi preventive ang gagawin natin. Kasi kung dumudugo yan, eh, talagang kinakailangan ma-prevent mo yung dahilan bakit siya ay napipressure.
0: Bleed, oo. If ever merong mga irritations or merong mga wounds mismo dun sa hemorrhoids, if ever hemorrhoids po ang problema po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, no? Eh, yung Premium D3 soft gel natin, do, pwede nyo gamitin yan as a natural suppository po ninyo.
1: Tama, tama.
0: Yung oil niya, pwede nyo ipahit doon sa mga nag-inflame na mga hemorrhoids or almoranas. Ano? Nakakatulong yan as antibacterial and anti-inflammatory.
1: Ano? Oo.
0: Yung oil ng soft gel natin.
1: Oo. Biniano lang yun eh. Pwede mong ipasok sa puwet.
0: Yun. Oo.
1: Pero pwede mo rin naman na butasin at i-rub sa area. No? Oo.
0: So maganda yan mga kaibigan. Ha? At of course, yun nga. Nabanggitin daw na dapat ipa-normal ang inyong pong bowel movement. Kasi yun yung ano eh. Yan yung nakakapag-trigger ng matinding pressure dun sa anal vein kung bakit siya namamaga. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, tanong ko lang po. Ang garlic at malunggay po ba ay pwedeng pagsabayin, pantapal doon sa mga bukol? Si Marie po ito ng Batara sa Palawan. Thank you po.
1: Ang suggestion ko sa inyo, pwede naman, pwede naman. Kaya lang hindi siya pwedeng itapal ng matagal kung may garlic.
0: Oo.
1: Kasi ang garlic, kung sariwa,
0: matapang
1: yan. Meron kasing sulfuric compound yan. So, pwedeng masugas yung balat mo, masusunog yung balat mo. Ang gawin mo, pwedeng small percentage lang ng garlic, then isasama mo sa dinikdik na malunggay, lagyan mo ng VCO.
0: Yun.
1: O, lalagyan mo ng VCO. Tapos, itapal mo, pero maximum of 2 hours lang. Pero kung malunggay, pwede mong patagalin ng konti yan.
0: Oo.
1: O kung kayo may mga bukol-bukol.
0: Sa mga kababayan natin, ha, yung sulfuric acid kasi ng garlic is not intended for long time na poultice sa atin pong skin.
1: O, kaya ang ano naman sa garlic, ang hack dyan, kung gusto mong ma-neutralize yung sulfuric compound na irritant, bahagya mong initin.
0: Yan.
1: Okay. Eh, yung ginagawa natin, di ba yung tinatawag na roasting, na ilalagay mo siya sa kawali na dry, ilagay mo yung garlic, yung mga ngipin-ngipin ng bawang na may balat pa, tapos takpan mo, painitan mo lang ng low fire, very low fire, for 5 to 10 minutes. Maya-maya lang, mabango na yon. Pwede mo nang kainin yung garlic na malutong pa siya, hindi siya totally cooked, pero wala siyang anghang. Yan, yan yung hack na ginagawa natin sa ano diyan sa garlic.
0: Para mabawasan yung tapang po niya mga kaibigan, no? Okay, sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan, text lang sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pamanahin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyo po mga calls. Kung meron kayong mga inquiries, text lang po sa atin pong numero, ha? Para mabigyan po natin ng pansin at matugunan natin dito sa atin pong programa. Okay? Matagal lang po namin hinahanap ang Shopee page nyo. Ayan. So mga kababayan na gusto pong maka-order sa atin pong online shopping store sa Shopee, search nyo po Yes to Health 2011.
1: May nagtatanong din sa akin, meron pa ba kayong ibang Shopee store sa Shopee? Hindi daw kaya peke yun. Naitanong din sa amin yun sa isang programa. Actually, meron tayong mga other partners. Basta tingnan nyo lang doon, makikita nyo naman yung ano eh, yung mga comments,
0: ba? Mga reviews.
1: Yung reviews. At saka yung gaano na karami ang naibenta nila. Kasi iwasan din natin yung mga fake products.
0: Yes.
1: Ano? Pero pag yan po yung official partner namin, aside from Yes to Health 2011, meron pa tayo mga official partner na pwede kayo maka-order. Sila yung mga authorized distributor and reseller natin. So, pwede po yon. Just check kung naka-order na kayo ng product. Tingnan nyo yung product na nabili nyo. If it's authentic, eh dito pwede nyo orderin po yun ng paulit-ulit.
0: Yun. Okay, ito Doc, another inquiry. Ano po ang ano po kaya ang gamot dapat kong inumin? Parang lasing po ako maglakad at nahihilo minsan. Hindi po makatulog sa gabi. Christina, impuesto po ito ng Look Cardona Rizal, 74 years old.
1: Ah, pag may para kang grogginess and dizziness. O commonly kasi pag ano ba yung nararamdaman niya, parang lasing lang o hindi ba umiikot yung paligid? Kasi meron kasing iba't ibang uri ng pakiramdam. Pagkahilo, na parang may hilo . May tinatawag na vertigo. Vertigo is pakiramdam na ikaw ay parang nag-spin. Ikaw yung paligid. Pero yung parang lumilindol, parang gumagalaw ang paligid, usually yan yung tinatawag na dizziness. Ano? Mm-hmm. So ang dizziness kasi is una, dahilan, pwedeng kakulangan ng enough oxygen sa ating brain. Pwede rin ito ay kapagbaba ng hemoglobin sa katawan natin. Or either circulatory disturbances. Pwede maramdaman yan ng mga mataas ang BP, mataas ang sugar. So alinman po dyan ay pwedeng dahilan. So ang pinakang general supplement that we can recommend is Santon Plus Gold. Sabayan nyo nung ating Santon Vitsi saka yung Premium D3. Kung nagtitake na kayo ng maintenance, walang problema. So you can also take this kind of supplement. Kasi alam mo, nanay, ang daming mga factors na pwedeng maging dahilan ng pagkahilo. Pero yung sinasabi ko sa inyo kanina, na mga dahilan, lack of oxygen, lack of hemoglobin, yung kakulangan ng circulatory problem. Kasi pag bumagal yung daloy ng dugo mo, yung utak mo, disoriented yan. Para kang lasing kasi nga yung utak mo kulang sa nutrients. Kasi ang nagko-control ng buong movement natin, even balance, is the brain.
0: Tama.
1: So whatever happened to the brain, it will affect your movement. So, kaya ang gawin niyo po, mas maganda magpa-check up para malaman if there's any problem, para po tuloy-tuloy kayong ma-prevent yung paglala ng sakit. Pwede rin nangyayari doon sa mga na mild stroke. Pag suddenly nakaramdam ka niyan, tapos bumagal yung movement mo, even yung pagsasalita mo, yung pag may mga tao kasi pag magsasalita parang ang tagal nila makuha yung sasabihin. Hindi nila namamalayan na mild stroke na pala sila. Kasi pag tinawag na mild stroke, isang uri ng bara sa utak na temporary. Ito ay nangyayari kapag mataas ang BP mo or mayroong kang panganib sa pagkakaroon talaga ng baradong ugat. Kaya yun sa Yes to Health, you can take that. Tapos pwede kayong mag-take din ng hot lemonade, tinatawag na lemon juice every morning, mga warm water with lemon. Pwede rin kayong mag-take ng iba pang supplement sa Yes to Health Clinic kung meron kayong mapapapunta doon. Meron kasi tayong mga binibigay na particular supplement. Kaya lang sa Yes to Health Clinic yung exclusive.
0: Exclusive.
1: Oo, na pwede kayong humingi ng recommendation doon sa ating mga naturopath. Taga, saan siya? Rizal, di ba?
0: Rizal.
1: Medyo malapit-lapit lang naman yun sa Quezon City.
0: Yun. Bisita po kayo sa ating pong Yes to Health Clinic, Quezon City, para mabigyan po kayo ng complete combination ng mga herbal medications. Tsaka meron din tayo, dyan, Doc, iba't ibang mga modalities na pwede yung subukan.
1: Yes, so,
0: like yung, mugok-buyang therapy natin.
1: Yes, meron tayo mugok-buyang therapy, particularly sa mga may circulatory problems,
0: yes,
1: sa mga na-stroke na. Ang mugok-buyang therapy ay traditional part ng Korean medicine. Panahon pa ng mga Goryeo dynasty. Alam mo yun, nanonood ka ng telenovelang Koreano.
0: Parang busy pa yan.
1: Mga Goryeo dynasty pa, yung Joseon. Yan, mga Joseon dynasty. Ang mugukbuyang ay parte na yan ng traditional medicine. At ngayon, ang mugukbuyang is protected modality in Korea.
0: Yun.
1: Kaya nga nung yung nag-training yung ating mga practitioner ng mugukbuyang, exclusive yan. Korean na professor talaga nagtuturo. So, yun ang ginagawa namin to help yung tinatawag na flow of energy sa katawan natin. yan ay pwede niyong itanong sa ating mga Yester Clinic, paano niyo ma-avail po yung Mugukboyang Therapy.
0: Mm-hmm. Dok, another inquiry. Dok, tanong ko lang, nakainom ako ng beer kagabi. Kinabukasan, pwede ba akong uminom ng Santong Plus Gold? Salamat po. Texas Edition from Cebu, Mactan.
1: Sorry, may tinil lang.
0: Nakainom daw siya kagabi ng beer.
1: Beer?
0: Kinabukasan, pwede ba siyang uminom ng Santong Gold natin?
1: Wala namang problema. Oh, kasi yung beer naman, eh, ininom mo, hindi kasabay eh.
0: Mm-hmm. Pagsabay, yun ang problema kasi mawawalan ng or mawabawasan yung bisa ng mga iniinom natin.
1: Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging chemical reaction with alcohol nung supplement.
0: Yan, oo.
1: Oh, yun. Wala namang definite na explanation na mawawalan ng bisa. Hindi kasi natin alam kung ano-ano. Parang pag ginastify kasi natin na, oh, pwede. Hindi, minsan yung iba, iinom ng gin, tapos after that, iinom ng supplement. Eh, medyo hindi siya
0: bagay. Tapos umaasa ka na merong epekto yung mga iniinom ng suplemento.
1: Tama.
0: So, yun. Kumbaga hindi siya, ano, kumbaga hindi siya appropriate.
1: Hindi.
0: Oo.
1: Kung pinaka-the best nga niya, wala na talaga mga alcoholic beverages. Pero kung nakainom na siya at tinatanong niya kung pwede bang uminom kinabukasan, wala naman akong nakikitang problema.
0: So, yan ah. Okay. Ito, Doc, salamat po. Nasagot niyo yung tanong ko from Marie ng Batarasa. Yes, Ma'am Marie, ano, sa mga bukol, sa atin po pangatawan, ano, ang maganda yung Santon Gold Herbal Capsule natin. Inupo kayo noon, ano. Yung sa mga pantapal naman, yun, nabanggit ni Doc kanina. So, wag lang patagalin yung garlic kasi matapang talaga siya, ano. It will cause irritation sa inyo pong skin area, ano. Mas maganda.
1: Pwede yan sa mga ano, pwede yan sa mga an-an, buni, yung mga skin disease. Talagang ang nilalagay doon, fresh garlic.
0: Mm-hmm. Para kasi mapatay yung fungus.
1: Ang intention noon, yung sunugin talaga yung fungus.
0: Oh,
1: di ba? Naglalagay naman talaga tayo ng mga pansunog, yung mga salicylic acid. No, talagang sunog talaga
0: yan.
1: Sunog talaga yung balat mo doon. Kasi ang purpose nga noon, ipuksain. Pero pag mga iniinom, sa kayo halimbawa tatapal mo na matagal, lalo suso yan, kung may bukol, baka ma-irritate ng ano. Kaya tama lang na nagtanong si ma'am.
0: Mm-hmm. Ah, so may mga bukol po dyan, ha, mga kababayan natin. Drink po kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin or much preferable yung Santon Plus Herbal Capsule natin kasi mas concentrated ang Santon na nandoon, ano? At least 1 to 2 capsule 3 times a day ng atin pong mga suplemento, ha? At iwasan yung mga pagkain na maaari po makapag-trigger ng pagpapalaki at pagdami ng mga bukol na yan sa atin pong pangangatawan, ano? So, i-change din natin ang atin pong lifestyle kasi mga bukol doon, ano? Even yung mga benign, ano? Non-malignant na mga tumors or cysts sa atin pong pangangatawan, like yung napag-usapan natin nakaraan ng programa natin, eh pwede po yan silang dumami, pwedeng kumalat sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan kung hindi natin isasaayos yung atin pong mga kinakain. Yun rin yung lifestyle natin na nakakapag-trigger ng pagdami po nila, mga kaibigan, ha? So change natin yung atin pong diet, modify natin yung diet natin. Kung mabigat yung timbang nyo or overweight kayo, sikapin, ano, na ma-achieve yung healthy weight in a normal or healthy way. Yan. At huwag kalimutan, isama yung atin pong ultimate trio sa mga diet at sa inyo pong lifestyle na gagawin, mga kaibigan, ha? Para mawala na yung mga bukol na yan sa atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga sumakabil ng atin pong mga suplemento, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, sa mga authorized dealers natin, ay pagtanong-tanong nyo atin po mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Para Dok, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Mm-hmm. At huwag kalimutan, yung sa darating na Webes, dyan ho sa XFM Santiago, ano? Eh, meron silang gaganapin na isang libreng check-up and consultation with Yes to Health and XFM Santiago. Diyan po sa Bulwagan ng Mamamayan, Barangay San Andres, Santiago City, sa March 5, sa Thursday yan, 8 a.m. hanggang 12 p.m. Kaya invited po kayo kung gusto po ninyong dumalo sa ating pong libreng servisyong pangkalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanila po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung ko Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa Clarex sana.
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: X-rated.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Так, Клари, Ксана.
1: Exciting!
2: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
3: Paklarek sana.
1: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Kaklarek sana.
9: Exciting!
10: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
11: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
12: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
13: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat tagwayang tanan.
12: Ayaw! Ayaw!
13: Ayaw!

0: Kung ano sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: S-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Ngagipada, ini atong tulumanon.

0: tergantung with.
1: Menurut aku mana ni?
2: Ayah!
1: Siapa boleh mana yang tengok dia? Tunggu tini nga kong tingog, DJ RC. Nabully good ko. Huwag kabahin sa among relasyon ni Bobby. Nabantayan ako nga medyo dili na siya pareha sa una. Actually, sweet good siya sa una, DJ. Nagsugod lang yung bugnaw siya. Tungod ato nga doon ay nagbully sa ako ah. Siguro kay nauaw siya. Nauaw siya ba ngang iyang kauban? Mas lucky pa og tingog niya. Ug usa ka adlaw ana DJ, mao kini ang nahitabo.

0: kung masurrender ka na ako.
1: Andi di man sa ingon na, Lan.
0: Ah, ganiha kapag yun dito small nga atong gisuruyan. Na-feel na ako nga. Nauaw na ka na ako sa dihang gikatauan ko atong tenderas perfume nga atong gitanaw. Klaro biya kayo, nang libak sila sa akong tingog, nga murag laki.
1: Ikaw rin ginagsulti, Analan.
0: Ay, nalang ta, Bobby, uy. Klaro na kayo. Nga nagkaanam, nagkawa ang imong gugma para nako. Maungkaroon pa lang, ingnon ko ikaw nga magbuwag ta.

0: ba? Ima gagang gidispatser si Bobby do.
1: Da, ke berniyaw eh. Kita pa kuglain.
0: Ha? Confident ha?
1: Ngano? Wade maibog na ko.
0: Naalagi. Pero ang pangutana, muantos ba sa imong tingo nga murag laki?
1: Oh, problemahon man na. Akong di sila, awa.

0: Ikaw ang libuhan. O niya, ikaw ang nagilak-hilak, di ha?
1: Gisakitan lang ko, ma. Tungod kayo sa sitwasyon. Kisa mong yun ang kang lakiha ang makadawat yun na ako. Kanang musabot na ako ba?
0: Ay, lan. Muabot ra na nimo. Paabuta lang yun ang hustong panahon.
1: Kaya sa mubahali ka ng Jisaw eh. Hey, kapoy naman kay din niya ginuwat niya.
2: Hi, miss.
1: Oh.
2: Miss, kisa nga ni mo? Okay rin mo nga makig-ila-ila?
1: Sure?
2: Kwan, kanang ako di ay si Kirby.
1: Ako sabday si Lan.
2: Uy! Maugin na imong tingog?
1: Ngano di ay?
2: Oh, unsa man ka? Bayot ka?
1: Unsa? Tarong ha? Igo ka rin sa kong komo ron.
2: Dalagi, bayot ka. Ah, nagbinabinabay lang ka. Pero ang tinood, bayot ka.
1: Hoy, saba di ha? Pasagpa ka?

0: Oh, unsa na? Unsa na karon? Naapektahan na ka, no? Ha?
1: Diyos, oh.
0: Wa na'y mo antos ni mo nga laing laki. Tungod kay mauhaw sa imong tingog. Unya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahin na ang pagmahay.
1: Sa may humuon ako, Ani Jesus.

0: Naghilak ka na sa...
1: Ma, hangtod ka no sa mabot ang lalaki nga makasabot na ako. Ug mo ay mauyab na ako.
0: Lan.
1: Magduha na ka tuig nga wa na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingon nimo, muabot ra lagi na anak. Salig lang.
1: Ma,

0: Lord, hatagi sabtaon kong sinoy. Nga ka ng laki ha, maunag yun na. Kana maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Kanang napadong din eh. Kun wa ko masayop. Si Pabe ka na. Good for you. Duha na day mong anak.
1: Mulige, pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang migaway. Hindi lang tungo sa mga bata, agbayaran akong gibiyahan eh.
0: Mau ba?
1: Ikaw, dalaga pa ka?
0: Dalaga pa, uy.
1: Pwede pa siguro na itong balik ko na nga itong kagahapon.
0: Ha? Himuon ko limong kabit?

Para na ako, DJ mo na yung pinakadako na kong problema. Pagbugat gyud ang akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. Huwag nga akong mga pangutana, DJ. Mahigayon pa ba o kay gayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na, Mads, kung parehas na sa akong tingog. Basig di na naging na mausab, Mads. Inana, naging na siya, ha? Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, lainan ko sa akong tingog. Usahay po siguro na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Nga hinhin, pero mura magbayot paminahon. Napabakay lalaki nga muabot din hinako. Kanang mudawat gyud sa akong pagkatao. Nakita mi bago lang ni Bobby og tinud-anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga dunia. Okay ra ba kani kung makibalik kog relasyon niya? Bahala na lang siguro kabit ko. Ana man sab siya nga willing yang biyaan ang iyang asawa. Sige na naman sab siya sila og away. Taka di adaman suwi. Ako kaning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy? Nagkutaw gina nga kong huna-huna, DJ. Pero ikaw... Ikaw ra gyud ang makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ang kinabuhi ang imong naguba. I mean. Like, sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba, dili oi. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Kay naagi ni ini imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labi na gikan sa imo mga tigpaminawan. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo, Lan.

0: pwede bang ako na lang? Oo, pwedeng ako na lang.
1: Ayaw!
0: May hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinabi na sa mga naka-crosspost karun. Bukidnon, XFM. Kita ta via live streaming. Tagum, XFM. And Zamboanga, sa Ipil, XFM. Ayan. Buong bansa. Char, buong bansa.
1: Ayaw!
0: Uy, ma-pressure yung ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga akong nawong ay. Mayroon sila, kalaki magtingo ka ng DJ.
1: Ayaw!
0: Unsa kay nawong ana? Suma? Suma, good. Naantusan lang sa gidna ninyo, oy. Ang inyong DJ Manggod, yeah, grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidentes Pilipinas. Chos! Hello sa inyo ha din ha. May pagpaminaw. Ayan. Bahala, ginaanikad ako akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinahinayon lang gihapon ako na. Hinahinayon. Hinay-hinaya ka... Di lang na ito inayon, kaya pasin niya mabash. Ang pagpaminaw din yun din, ha? Dabi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan ang ato ang pagsibya. Sa mga nagkalaing-laing frequency. Isa-isa ho na ito, ha? Paminaw di ha, kaya na-exam later. 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, madunggan po sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, napunta di madunggan sa 92.9 Giholngan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.XFM Mati, 99.1XFM Mati, 102.1XFM Cotabato, 99.5Zamboanga, og ang 91.3XFM San Francisco Agusan del Sur. And yes, aside from that, sabi ko na ako, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o say Zaza. Ay, di lang tamadunggan sa Bukidnon, na pamadunggan punta sa Tagum. Makitaan ta sa pinagis ilang live streaming na, di, uy, ginoon naman ako na ito. Kapuha na akong side view din niya. Karungo na ito. I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, uy, kaya murag masawayan ta sa akong double chin. Ay, no?
1: Ay,
0: dali kaya ako ang tuwan, eh. Dali kaya ako ang partner. Hindi ko nakapindot. Sa mga wala kaapa sa itong X-rated, X-rated drama. Ano nga masad mo kaapas? Uy, asa na yung mga niya. Uy, anak ba yadyo ko mag-alarm dyan mo? Kaya pag mag-action, wala, action ako dirig mo. Ingo, get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinished?
1: Ay,
0: Monang paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang iyang problema din no, ang iha daw ang dako nga tingog. Saan yung problema, oy? Huwag kira man ang dako ang tingog sama na ako, pero sinaw gaya po na akong agtang sa live. Diba? Active ang akong skincare. Sinaw pa kaayo ko stadtaran. Kaya problema dire tungod kay tungod sa iyang kadako nga tingog nahimo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Ang gilani na lang unta tumads. Putol-putol pag inyo yung line. Pero nahigugma kini si Lani. Kay Bobby, nahigugma siya kay Bobby. Ama si Bobby. Murag, doon na sila nagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang curtain stage, pagpanguyang. Na-discourage siya si Lani. O si Lan. Lani. Lanroy. Na-discourage siya o. Ni... Sa punto nga nagbuwag silang duha. Pag-inom na nagyod kay dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya kagamay rang ana. Kita yung mga kahinaan. Wala kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog giniya. Kaya na lang ito. Bago na ito naon niya. Sa ito ang mga kugihan manambag dili sa itong programa. Ito mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga yata ni. Ano naman nagpalo. Sige naman na sila palood para manawag din sa kong programa. Pero ang problema ni Lani, nakita sila balik ni Bobby, katong, ta, katong laki nga nakapatibok ng damdamin. Apan si Lani. Nasaira niyang si Bobby, aduna na yung karelasyon, aduna pag-i-anak. Wala pa ni Bobby, andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lan. Saba ka niya, Bobby. Tungodog alang nga, nahigugma po dahil siya kay Lan. Pero problema ani, ako ang unang mubabag ni Anang imong plano. Sorry ka na lang, ka ako dyan ang muingon nga, no, itigil ang kasal. Di ang kasal, di ay. Itigil mo yung kahibangan na yan. Hindi isa ko magtambag, uy. Maghuwata sa itong mga caller diha sa itong Pigas Linya. I-dial na ninyo kay officially open, ha. Ang ato ang caller line 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropa. Nanay lang mong tawag diyan. Isa na ka number akong ihata. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, di haram mo una na. Magpapaminaw na diha sa XFM Bukidnon. Hindi lang via hookup, but also sa ato ang crosspost. Patibot sa Tagum, XFM. Sa Ipil, XFM. Malas kay mo ay, kay unang crosspost ninyo, laki kay tingog. Bawion na lang nasa ako ang kwanoy, ako ang kanyag. Madara ba ni? Artistahin na ba niyo? Wait lang, dipinig ni Sabot. Natay caller sa Pickets Linya, maing hapon, unsay pangalan, taga-asa.
2: Ako, ano may turno?
0: Ay!
2: Si Mambol kay BC, marang usanggin niya pagtawag na ako. Abin akong nanay nakasuot. Sineta guwapa.
0: Kaduha na gini Mads ba?
2: Ay!
0: Kumusta naman ka, oy?
2: Okay lang.
0: May okay lang. Kumusta man imong weekend? Nagkuan ka? Sa may gibuhat naman? Laba ba ka?
2: Ah, mura mag nakatag-an. Naglabad yun.
0: Sa pa man na ibuhaton. Sa pa man na ibuhaton. Huwag man kay karelasyon.
2: Then mananong kay ni Ulan na.
0: Huwag man kay karelasyon. Una, yun akong iingon mo, nung laba ba ka? Kung napa kay...
2: Wala lang sa karon, away lang sa ka.
0: Ato lang sa i-cancel. Saya nga ang tawag.
2: Cancel lang sa?
0: Kamu, manggod, hina kayo mo kani si Miss M, nani sariling negosyo. Siya pa'y bahala
2: sa... Ang importante, focus pa sa negosyo. Akala manggod na.
0: Pautangan niya kong lapad, ha?
2: Hindi ka lumik.
0: Hindi lang kay... Last na kong kuanan ng long neck, wag ko kamang yung ko. So may matambag ni mo, Mads. Murag ka ng, dali na kayo ni problema ay, para na ko, dali na kayo ni, di kayo ni Bugat. Actually, kinalag dokol ni Dokla Gamay.
2: Ano nga po, Dok DJ? Interview.
0: Bantay lang yung kada, Dok DJ, ha? Kaya na mga caller natin, kasi ginadaan mo sa bahay ng mga number.
2: Wala mo na, nag-uutang ko sa Edrickson, naging ko niya connect.
0: Sige, salamat ka, ayaw, Miss M. Sige, go!
2: Okay, buutan mo sa tiyanako.
0: Alala, oy! Madunggan kayo mong katiro.
2: Ay! Wala naman na, good.
0: Di gina ka uli. Dili gina matuog stasyon kaya di na ka uli sa ila. Bahala di
2: gina.
0: Anyway, dali na kayo ni problema ni Lan ay actually, dili na kayo ni Bogat. Uy niya, actually, nidrinig dukol.
2: Ay, ay, ayaw taon patinta ni Bobby. Ay, kaya nga pamilya din na ba yung mga anak. Uy, sa kaya mga bata, no?
0: Correct.
2: Di man lang kung maimwana, muna makag-nadispirada kay way mo polis, di mo kay
0: sakita sa lalaki mo
2: tingog. Para na ako, tingog raman na, uy. Ang importante na ako, no, kung ako lang,
0: mm-mm,
2: ang kabuotan, ang itsura sa tao, labi na guwapa or guwapo ka ka na. Pabulito din na ako, bahala mo ang pakipiki o tingog.
0: Ikaw, tuo lang mo niya agad, oh.
2: Hindi mo, hindi mo na magpasa ang tingog, ang kabuotan din sa tao.
0: Sakit sa zaway mo punit, oy, sakit kito pagkaingona, ay, may ubos na bataan ni.
2: Dili ay, labi na yung guwapa or guwapo ka, kaya magiging na mawawang yung uyag mo isuroy ka.
0: Ay, la, patinguga, but pasabot ni mo.
2: Ay, okay na lagi ng tingog.
0: Ah, sige,
2: wala naman ang problema mo. About like ang lalaki na hinood na magmahal ni mo, dili kaya ang tingog ang basehan, oy.
0: Correct.
2: Wala naman, oh, kanang hindot ka tingog, o niya, batik ka na, hala no, ikaw anak. Wala na lang og pati ka kayo basta guwapa or guwapo ka. Ah, kana
0: niya butan po na na po dayo lang po kana sa ibatasan eh kay kita tag guwapo oi buat oi batasan ay undang tag undang ginawa na lang
2: ay may nagpakabuotan man ginang guwapo para dagan may gugma pa
0: bitaw tinuod sige padayon pa minor pa ron silan
2: tumaw na to ayaw gid ka ayaw pangagaw kay nababagin na sa kanang mga suko pa nga, ikaw man na pa, ayaw taon.
0: Ayaw in taon.
2: Hindi na akong ma English pero na
0: unahuna na
2: sa kita na kaglaki nga para give me mo.
0: Correct. Corrected by
2: mauna to kayo para makasunod ako. Fine.
0: Na ayan. Salamat ka ayo Miss M all the way from Dalaguet. Katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
0: Lamiag ataki, oy. Pura magka nang nakait lang na dumbulan.
2: Ayaw!
0: Patalikod. Oh, diba? Sige, pura magunaw na ni Miss M. Ayaw, oy. Ano man dyan magpatinta sa pagkaana niya?
2: Ayaw!
0: Oh, di sa nako ingon na kung tambag din niyo, kay ipaulahin lang sa nako ni. Isa ko mag-una-una, kay naman mong ginamanawag. Kapag man nakompletong attendance na to. Ay, i-shoutout na kung taga-Tagumbi, basinyag ka ng manawag na po kag 40 na. Tawag sa'yo in town, kay kung dugay ka manawag, bahala ka man diya. Uy, basta niingon ko sa tawag sa'yo, kay para makahigayon. Mayang hapon, DJ Reyna. Shoutout na ko sa kong kaubanan din sa operators sa... Asa man nga operator, oy. Mga kaubanan na kong operator, sila Amigo Jason, Vertusio, parang Kevin Gao Joseph, yung tigpaminawan sa AXFM. There is Evergood Plastic Hubay Liluan. Ayan, Dars Jason. Sorry, DJ Chinita. Amping by Miss You, Love You. Parang nag-sorry man si Ma'am Lorna, oy. DJ RC, mayong hapon. Sana mabuti kayong kalagayan. Ikaw din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala ko'y laing tumong din eh. Nara mo sa mabuting lagay. Or, mabuti ang iyong lagay. Ana-aran na siya niya, Richard. Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Mara mag-iingon niyo sa una nga, di ko gwapa sa una. Eh. The more niyo iingon na ano, the more na ako ma-realize nga, di ko gwapa sa
2: una.
0: Mara na ko ka na murag, wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Iwato na lang nato. Pa-shoutout po kami dito sa Highway 23 gas station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shoutout, ana si Night Rider. Pa-shoutout, DJ, sa imong ka-sexy og kalami. Ay, kana, di kinabakak.
2: Ay!
0: Kung maingon lang ganitag kalami og ka-sexy,
4: well, I guess that was the only thing that I would say, that it was really, really legit. Legit. Ano? Ayan, ato pa man. Anapang din na itong liliyon. Tanang liliyon ako, tanang live na adin. Huwag doon itong magbasa para huwag mga lain ang dughan. Ano? John Andre Sanchez, naglahi na station sa Davao. Wala na daw station. Yan naman. Ay, wala ko na-inform. Inform, chikay po ko sa taga-Davao. Biyo sa ninyo frequency din, ha?
0: Ay,
4: John Andre. Oh, hello from Davao. Gikan kay John Andre. Gusto naman yung DJ. Uy, magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna ito yung partner DJ, imong gide. Dili pa, oy. Dili pa ito na ko partner. Namili pa ko kinsay nindot dito.
0: Ay,
4: siyempre, naman ay pre-trial. Shoutout kong Chris Latorigosa from Handayan, Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa, Joyce. Nympha de Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nympha. Shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Okay, mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Kaya ko naman itong itawid. Okay, mag-alala sa akin kasi maliit na bagay lang po yung pag-Tagalog. Kasi lang po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para break it down yun. Ayan po. Ariella. Hello po, watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo, ha din. Hi DJ, Hi DJ, Reggie Rekla. Pasyarot ko diri sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka diri ay pakisagit. Sa darang silingan man nag-uyab, sa una dili sila magtagdanay kay dili kaila. Kay, karon na sad magtagdanay kay naay na sa tarungang i-type ba? Oh, ano siya dire? Sa una dili sila magtagdanay kay di kaila. Karon na sad di magtagdanay kay naay sa una. Ah! Balikan ako ha. Sa una, oh, diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una magtagdanay kay di, ay sa una di magtagdanay kay di kaila. Karon dili magtinagdanay kay naay sa una. may kuno ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good. Normal na siya. Hi DJ, gikan kay Charlene, may hapon. GRC amping sa imong panglawas ha. Kay wala nay mo pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong sa imuha. Ayan. Take care, DJ. Ikan kay Joel. Besa. Sa inyuhan na lang dyan ko makadungog o kanang inani ay kanang take care. Sa una, kay namang lamang to'y laki kay iladilad na. Ibalik ko na ko. Open na nga itong linya, ha? 0995-994-6868. O, human na itong drama. Nawag na mo. Sa'yo na human, kaya sa'yo sana akong isugdan. Katrina, Rose Lim, pa-shoutout po DJ. Wapa lagi ka. Saan ito mo eh? Ngayon lang ba yan nabalita sa inyo? Ana si Knight Rider. Ako DJ RC, lami ko mudala. So, mudala og unsa. Mudag taghoy. Mudag, unsa man, dag. Depende unsa nga muda. Mayong hapon, asa naman sila tita? Oh, pahuway sa akong tita, oy. Pahuway sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bendanilio, power afternoon. Oh, gikan kay Joinski. Taga-asa din ka, Joinski. Good PM DJ, Doc JJ. Paminaw lang sa Bakayan. Kay si Jordan, no? Grabe, hindi ka supportive. Ay, mawa man ang tanan, magpabilin yun na si Jordan. Basta naalang siya sa radyo. Naalang siya radyo. Elinito Uwano, Limuran, Tohino. Ha? Kumplito ha, tuluman ka book aplido niya diri oy Uwano, Limutan, ug Tihino. Salamat, gisiksihan ka na ako. bisan unsa basta malamian lang ka. Ah, lotoi ko bi. Hello Vals. DJ, wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City. Ambot lang. Wala ka ba? Oo, depende na lang din ha, mama. Nag-idra ko. Shout out ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Salamat sa pagbasa, DJ RC. DJ, Lodi Betica sa radyo sa Cebu City. Taga Purok Uno, Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa. Kaayo ka, promise. Ubuyag. Oh, at aki ko na gunato na huwag ka ng blush on, blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako na yung mutambag ka ni Tanan. Makahunat lagi si Doc JJ ron. Siya yung mutambag ka ni Ron Tanan ron. Kapag si katropang Philip si Rohano. Sandali, patambago na to. Kung huwag mo manawa. Og outro na lang siguro ko ani. Umano na lang mo ani kay para mapulo na si Katropang Eric. Mao man galing. DJ RC, kung dili man ka maako, tagain na lang ko din ha. Sige, puhon. Di ko sa bumanawag sa wanted killing. Ang sige raw pa ngayon, uyab na ko. Niya, patawagon mo sa programa na ko isa, di isab mo. Grabe ka mga ariat. Ay. Take order sa Picas Linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala na jud kay signal diri sa radio. Gikan kay Katalan. Ah, okay sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Gwapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Nan, ayon na lang. Problema imong tingo. Kaguban gani, ang nawong ang giproblema. Oo. Diba? Request song, DJ. I'll beat it. That's an answer needed. Kasi number ninyo, DJ, kay mangita ko mauyaban, lisod single, DJ, oy. Sorry ha, wala mo na ako asa kong mga number. Kaya Google Live na sa TikTok, kay murag na busy jud kay Coron this past few days. And then limit ang ako ang pagtabi, kaya ang akong tingo. Medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Pasara from Dumingag, asa man na siya. Hello DJ, pasarot din sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ikan kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis, mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ako og kuan, padaka na ako diri og kanang bank transfer pa kiss ko. Nate caller Doc JJ. Wala ra kasod siya. Kasod pa ako na lang. Ako sana ipadayon. Sige. Uwa sila ka daw sa pangutana? Uwa na minog drama. Pasudlig isa kay mga saba ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabaan. Pasudla lang kay ako ning mga... Anong di ba minog sa akong programa? Ngagikan pa taalauna diri ni mag... Ganiya pa min Lok JJ diri. Di ba nawag na mo kay magpa-request? Kosiyon ko na inyong tagiliran. Nga naman sa pag manawag na mo para mag-request, nga nag... Na, gibayra ba na mo ni amo ang drama diri niya? Di mo maminaw. Pag-sure mo din ha, ah? Sir Marvin, oh, muna ben Sir Marvin, o kanang produce og drama. Di ba lali mag-dramaturgo niya? Di mo maminaw niya mo, manawag na mo request. Ibtun ko na yung saksakan dito sa booth. Ina na po ko diri mga kanila gano'n DJ sa Cebu nga sige lagi pa nga saba on air. Kasi siya higit mo namo man niya kung branding ang tema himo kanya ay tag branding din eh. Mura man niya ganang mura daw ko kanang iyaan sige na daw pa nga saba. Manawag gani mo sa akong programa na anay mga pangutana. Kay tungod natay drama gani ha. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Mawa na ang tumong ni nay ato ang programa. Mura na wanted kilig. Pina Rafael Baring pa. Sunod ang programang wanted kilig. kinsa na po kang relasyon ang maguba. Kaniya tong programa ron. Huwag mo kabaw sa itong drama, aw, undangon na lang nato ni Chos. Sige ha. Mudawat kung isa ka kuan, isa ka caller, nga bahala wa kabalo sa kuan, pero ikaw mudawat sa kong award.
5: X-rated sa XFM. Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Kaklarek sana!
7: Exciting!
13: XFM 89.1 Davao City.
5: X-rated sa XFM.
4: Isa pag unsa pa iingon nyo din na ako, hindi mo ingon, dyan ko ni mo dahil dili kumusok. Tarong agyo dag imo mga desisyon sa kinabuhi, dili gyud ta mag-inana. Okay, lisod kay na makaguban. Paluoy pud ta intawon, duha na kaanak imo pang gubuan. Balikon ako, pwede mo manawag sa tong caller line 0995-994-6868. Mga katropa ha, 0995-994-6868. Go-go lang kayo dyan. Go-go-go-go! Handa na po tayo sa ating caller line. Makipag-usap. Kaya aron din ako magsistorya. Diyo, kamo na si Tabi o yung tao. Patawago na diba para kuan, para magkuan. Para muna mo tabi. Pero sabda na guwata sa atong caller, aniya sa nga itong isa kasunatan nga kung giandam sa inyo, ha? Huwag ko kaboki sa singer, ani, nakita na maguna ako murag bagay ni Nemo. Bagay ni Nemo ni Line. Here's a song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Di suragoan. Wala nag-on.
1: Ayan!
0: 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng stronger soldiers.
1: Ayan!
0: Sayo, hindi na gina ito. Mabantayan nga. Nagpataka naman dahil ko dirig ataki di ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na rin kayo.
1: Ayan!
0: 0995-994-6868. Nalagi manawag rin padung na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan nyo tamo tanan na. Pitkan dala haluk. Hello po sa inyo ha. Sora DJ from Inasal Pasig Palengke. Hello po. Naa kay Ubo DJ wala. Ko alan jud ko kanang what do you call this one man? Pagawra ana.
1: Ay.
0: Stress lang yung truth ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon, taga-asa Kinsani.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
2: Si Kwan Demi, si Jersam.
0: Asa man ka?
2: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Ngano man? Ngano nga ka ni uli gabi eh?
1: Ayaw!
2: Ano, overtime ang huko?
0: Nag-what pa ako ni mo, ang mga bata.
2: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga nanawag. Asa na ikang gabi, Iji Sam?
1: Ayaw!
2: Nalubat, magulo kong cellphone no, nang upatawag.
0: Sige, Iji Sam, ay, basay loo na lang ta ka. Nanawag man ka, so, mo advice juga nilan.
2: Oh, mo advice ko?
0: Sige.
2: Na problema sa siyang tingog nga kwan.
0: Pamagay ko na problema diri.
1: Ayaw!
2: Dili na ito binan. Ang kanang tingog manggod, di na ito problema ako na itong tingog. Kaya kung sa'y gihatag sa mo na ang tingog, di na ginamosag. Kaya mo naman ang tingog yun.
0: Gamay kayo problema para ni mo, no?
2: Oo, gamay rin na problema. Kaya kwan siya, ay noon, ang uban manggod, Guwapa kayo siya. Tanawa na babae ba? Pero pagtingog, batik kay tingog.
0: Ako mong gurumi pasabot.
2: Nga na po yung uban, ma'am, nga dili guwapa, pero nindog kay tingog. Murag, bali ba? Murag
0: ako?
2: Bali,
0: Jisam, to ba gani? Unsa may tanaw ni mo na ako?
2: Aw. Kwan, guwapa ka, ma'am, kay abinin mo, ma'am. Bali, namong mga bali kay kanang mga napula, kinin, tambok. Oy. Tambok sa babay.
0: Oy.
2: Pagtingog, yeah. Abin ako kang mangtiwa ang tambok sa babay. Pagtingog, abin ako kang tingog. Itambok man ito. Gamay man dahil tingog. Nga bali po ni mga babae nga niwang. Kaya pagtingog sa babae nga niwang, dakog tingog, bali ba? O, at mo ni katagaran akong mabantayan bitaw kanang mga tambok nga babae. Gagmay nagtingog. Pero kanang mga daot nga babae, nagkupog tingog. Mura mo, sa gara mahuntayan. Mura ang kanang yung napoblema sa siyang tingog.
0: Break it
2: down. Di na problema. Ano, iyan lang kung adyasun na yung tingog ko. Ipakit-kit yung tingog ba?
0: Ikaw, ako, ang sa may tanong ni Monaco, guwapa o tingog niya? Dili guwapa sa personal? Tarungay mo ito ba? Kaya ibot din ito ng tawagan eh.
1: Ay, ah!
2: Guwapa, uy.
0: Guwapa.
2: Tingog pa lang. Makaingog kung guwapa.
0: Sabar niya, Jisam.
2: Oh.
0: Tuura ba yun? Kapag ba kang hinungdang nga nung dalirakit ko ka ng masakitan pag abot sa guwapa kayo? Matuoy ko ba sa ingon ng laki, guwapa ko?
1: Ay!
2: I-describe ba ka ng...
0: Sige daw,
2: ka?
0: Ay, saan may description mo sa ako, Jisam?
2: Sabihon ka, sabihon.
0: Unsa ba man?
1: Aya!
2: Ibang West 9 siguro, mga 26 siguro.
0: Akong chabihon niya, tapos akong West Line. West Line o West Line?
2: 26.
0: Tapos unsa ba man?
1: Aya!
2: Ora.
0: Ama ora.
1: Aya!
2: Malingaw, buta niyo mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako?
2: Sige mo kung pamihin na bitaw, pero karon ako kan balik kong tawag kay kada tawag na ako tungi agi, di mo ko kasunod, mauda lang kong time ba, mo nang nanawag ko karon, o may lang nanawag.
0: Di kasulod, di ay luwaan da yun.
2: Kasi naman ko tawag din nga, di mo ko kasunod ay mo nang maminaw na lang ko sa, kuan ba, katong mga color.
0: Karon nakatawag ng yung kajusam. Asa man di ka, asa man di ka nanawag karon?
2: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, duula naman dahil ni mo, uy.
2: Di ba sa Sambaguno ba? Sambaguno.
0: Lucky. Naraman mo diri sa Patera.
2: Oh.
0: Tuod kayo sa
2: Patera. Paminawan, magiging ko diri.
0: Tagpaminawan dahil ko. Kasi
2: ay mo. Kasi ay mo. Eric nga, kuan, ayang susunod niya programa ni mo, minaw mong kuan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait.
2: Oh, tagpaminawan ko na niya.
0: Ako di ay.
2: Ang minaw niya po ko eh, kay samtang nagtrabaho ko, mag-insip mong kong ko. Mag-insip ko ba?
0: Wala kami ngawan.

0: 1,000.
1: Lunis untuk birnis langga.
0: Correct. Minyo na si Jessam.
1: Nakoy Paris.
0: Mm. Nya. Musuko tra kag dungagan imong Paris.
2: Aya.
1: Ay lang na kay bad na bad.
0: Kesa nag-ingon.
1: Ang nag-ingon sila.
0: Sila.
1: Ako.
0: Abi ko si Doc JJ.
2: Aya.
0: Sige, Jusam. Balik na lang dag duty.
1: Awa mo kay duty ron, mo kay di open ko ron.
0: Yeah. Mulakaw na ka?
1: Oo.
0: Asang trapo?
2: Aya!
0: Tulo-tulo po.
1: May wipes, oh.
0: Shushan! Ang bibig ko. Salamat, Jusam. Hinaut ko nga, nalingaw ra ka na ako.
1: Lingaw kayo niya. Patimbay ata gamay, hindi?
0: Sure. Sige na. Kisa, gamay. Kisa. Agoy! Agoy! Alami, adoy. Sige, go, timbaya.
1: Timbaya ko sa mga tanang minawalan din sa XFM. Sa kong mga amigo diyan, nakailan ako karon. Kaya ka ba magiging kung anay, nakailan ako ron, nga tigminaw diya, o mayang hapon sa tanan, ma'am, o kanimo diha. Bye-bye.

Nagide ba na da makulatahan ron tungod sa X-rated? What you ko ba mapost gani ko, Doc JJ? What ko mapost? Sharog, di mo trending ng XFM? Ayos, intawan po, Doc JJ. Luwi mo kayo makulatahan dyan. Mag jacket-jacket na siya kay nakambrasan. Shout out to sa akong family diya sa Liluan, DJ from South Korea. O, di ba, wala ko igong oras. Di na ko magpatawag. Muna eh. Swerte kayong manawag na ako. Kayo mang... Uy, naapade. Sige, tagaan na itong oambe. Nga, 3 seconds. So, lida, ayun! Ano man mong manawag, manjig mong padoon ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag, day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di pud ikatulong. Di mong tana ka na ko, dahil mausap ba na imong tingog, dahil kung napagaw ra kasama na ko, bubalik pa na sa dati. Pero kanya akong pagaw, magduha naman kabuan ni. Murag padong sag ko din ha, ambot lang ani ron. Ingon sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o maggamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kaya na ako'y pamilyang gibuhi. Munang, ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil, ayaw na, ayaw pugsa nga baguon. Muna man kinigyatag sa imong ha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Actually, wala may lalaki nga imong sukat nga nakailang nga medyo nabaguan. Storya raman na sa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi gwapa ka, dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Kung mudawat sa akong kuan, naaman po ko'y kaila din nga mga single dress station. Diskitahe ka ni si Miss M na mag-iing diskitaan ni Doc JJ Good. Isugra po kayo niya akong amiga. nakita mo ni Bobby. Yan, naingong ka nga medyo na balik ang gugma ni mo din ha. Wa ni balik imong gugma day. Gibati lang to ni mo day tungod sa kamingaw, sa kadisperada, ka-lonely, hopeless, romantic. I swear, believe me, that's not love at all. Dili ka na gugmay mong gibati, day. Narakas kamingaw kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in town, sugot sa iyang giingon nga mo. Sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunlon?

0: nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Kinaw na ana siya duha ka anak. Kaya nimo magmalipayon samtang naa mo gipasakitan nga pamilya. Ayaw jud to anang lalaking moingon kag ikaw ang kong pilion, andam na ko silang biyaan para nimo dili ka na gugma. Kahibangan. Pagtarong gidi aday ha, kung magdesisyon manggani ka day gamita jud na imong utok day kay muna lang jud na adi aron. Guapa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag man kakita guro sa ko in person, sir. Lami pagtingog, lami pagnawong, ha? Champion gina ang makatag-iya daw na ako. O sana? Sabon? Okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaw. Ano naman na siya, Gyord? Ano na kung maingon ni mo, Day? Ayaw pili ang magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaroon, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita og taong mudawat ni mo kag kinabuhi mo padayon, bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi.
1: Ayaw!
0: Simple. Kung imong tagaan o higayon ang imong kaugalingon, mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa paguna-una kung aduna pa ba'y lalaki nga mudawat ka ni mo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, Day.
1: Ayaw!
0: Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatuko duga tumbay. Aron kung mapanas o mapanas mang kininda ng kalibutan, adun na tayo mabilin sa ato ang mga sumusunod. Ana ba?
1: Ayaw!
0: Kapag there's a more, there's more in life. The world is vast. Sure, grabing action.
1: Ayaw!
0: Una kung ngayon mo una-una aron ang kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro ko ngayon mong kaugalingon ang iyong gihigugmag maayo ron, no? Pagkaingon ka nga, you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. Kaya ka ba ho magkasaon sa imong value? I do not blame you. I do not discourage you. Pero if you choose, piliin ni mong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kong option nga ingon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud.
1: Ayaw.
0: Ayaw gyud ha. Naman ko igong oras kay tropa dili sa programang X-Rated. Salamat kay sa pag-uban-uban na ako sa kong programa. Hangtod alas 3 sa hapon. Sa ito ang mga naka-hook up karon na Visayas Mindanao, XFM Network, XFM Philippines. Sa mga naka-crosspost, thank you so much. Sa akong partner sa Pikas Lawa, katropa ang Doc JJ, sa itong station manager, John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: rate it.
1: Ingon ang pingan. Nganong kalit manggibyaan?
2: Paklarek sana!
3: Exciting!

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: X FM.
9: Taklarik sana.
10: Exciting.
11: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
12: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyo, dako kay katabang sa kuha.
13: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
14: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
14: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Vision X Plus, user, atong paminawon.
16: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
17: Ako si John, sa taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
13: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Oh, babe.
8: namiss na kita. Uy, babe! Kisi!
14: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan!
8: Mag Turbo! Oh, yes!
14: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
7: Seven Plus Herbal Soap!
9: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
18: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
14: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
19: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? At tui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
20: XFM.
21: Kaklarik sana.
22: Exciting.
14: XFM.
23: XFM.
24: Oras sa XFM, alas 3 impunto sa hapon.
25: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
24: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa headlines sa atong extra balita.
14: Headlines.
24: Davao City nakatalog 38 degrees Celsius nga heat index.
14: Headlines.
24: 21 ka mga illegal nga metrohan sa kuryente na sapon sa Oplan Sikop sa Nordeco.
14: Headlines.
24: Samtang Francis Tolentino gitudlo isip acting dole secretary.
14: Headlines.
24: Senador Kiko Pangilina nagiingon nga ang gutom dili makahulat.
14: Headlines.
24: Kampo na Senator Bato mi palag sa paghulagway nga armed and dangerous kini.
14: Headlines.
24: Og asawa na Senator Bato de la Rosa mihangyo sa korte batok sa posibleng ICC surrender.
14: Headlines.
24: Alas 3:02 na sa hapon mga katropa, sa detalye sa atong extra balita, natala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 38 degrees Celsius nga heat index. Alauna karong hapon, Mayo 25 ning tuig. Base sa dato sa DOST Pag-asa Davao, niabot sa 31.1 degrees Celsius ang temperatura, samtang 55% ang relative humidity. Gipasidanan sa motoridad nga anaa na kini sa extreme caution level, din posible ang heat cramps o heat exhaustion samtang mahimong musampot sa heat stroke ang dugay nga pagpabilin sa gawas. Ginasig usab ang publiko nga mag-inom og daghang tubig og likayan ang dugay nga pagpabilin ilawom sa init nga adlaw. Sa Picas Bayan mga katropa, nasapon sa gipahigayong Oplan Sikop sa Northern Davao Electric Cooperative ko Nordeco, kauban ng kapulisan sa Davao del Norte o Davao de Oro, ang anaa sa 21 ka mga metrohan sa kuryente nga wala na rehistro sa sistema sa kooperatiba. Sumala sa Nordeco, nakalapas kini sa Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act tungod sa paggamit og metrohan nga wala awtorisadong rehistro gikan sa hingtong daw opisina. Samtang gipatuman usab sa korte ang supplemental writ of possession nga naghatag og katungod sa Davao Light and Power Company alang sa himpit nga operasyon isip power provider sa Asuncion, Kapalong, San Isidro, Talaingod, New Corellia ug Tagum City sugod Mayo 26 ning tuig. Marain usab ang operasyon sa mga awtoridad batok sa illegal nga koneksyon sa kuryente sa rehiyon. Sa pikas bahin mga katropa, gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kanhi Senador Francis Tolentino isip Acting Secretary sa Department of Labor and Employment Condole. Gikompirma ni Palas Press Officer Claire Castro nga mupuli si Tolentino kang kani Labor Secretary Benny Lagesma. Wala pa ino nagpagawas og dugang detalye ang Malacañang nga kabahin sa opisyal nga turnover og mga prioridad sa bagong secretary. Inon gilauman usab nga magpadayon ng mga labor programs og serbisyo sa Donle ubos sa bagong liderato. Samtang gibutsag na Senador Francis Pangilinan nga dili dapat kalimtan ang kahimtang sa mga mag-uuma bisan pa sa nagkainit nga politika og Senate reshuffle. Matod ni Pangilinan, padayon nga nag-antos sa mga ordinaryong Pilipino tungod sa pagsaka sa presyo sa pagkaon og lana, samtang daghan usab ang naapektuhan sa krisis sa logistics. Gipasabot sa senador nga daghang truckers ang nag-alangan sa pagbiyahe tungod sa mahal nga diesel nga nakaapekto sa pagdala sa mga produkto gikan sa mga merkado. Ipasiyog daw sab niini nga mas importante ang pagsulbad sa kagutom o pagtabang sa sektor sa agrikultura kaysa sa mga away politika sulod sa Senado. Alas 3:05 na sa hapon mga katropa, samtang mipalag ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag sa National Bureau of Investigation kan NBI nga siya kuno armed and dangerous. Matod ni Attorney Jimmy Bondoc, ang legal counsel sa senador, walay basihan ang maong paghulagway o giingon niini nga ang mga operatiba sa NBI mao'y armado sa ilang operasyon. Depensa sab ni NBI Director Melvin Matimag nga standard protocol lamang silang operasyon nga tanang subject sa operasyon himoong armed and dangerous aron masiguro ang kaluwasan sa mga operatiba. Padayon gihapon ang isyu kabahin sa gingong ICC arrest warrant batok kang De La Rosa. Katapusan nga nig sa atong extra balita mga katropa, mihangyo si Nancy De La Rosa, ang asawa ni Senador Ronald Bato De La Rosa, ngadto sa korte nga dili suportahan na posibleng pag-turnover sa iyang banda ngadto sa International Criminal Court kan ICC sa The Hague. Matod niini ang voluntaryong pagtugyan sa usa ka Pilipino ngadto sa International Court, mahimong timailhan nga dili kaya sa Pilipinas ang pagdumala sa kaugalingong kaso. Gingon usab ni Nancy nga ang kaso batok sa iyang banda, gingong gipolitika lamang ug nangayo siya sa mga maghuhukom nga dili magpadala sa pressure. Gihimo ang mong pahayag human sa mga taho nga dunay ICC arrest warrant batok kang Senador De La Rosa may kalabutan sa giingong crimes against humanity atol sa War on Drugs campaign gikan 2016 hangtod 2018. Alas 3:06 na sa hapon mga katropa ug mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page ingon man at ang YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyola. Kamatuuran ang sandigan. Oras alas 3:07 sa hapon.
25: XFM 89.1 Davao City.
0: Sa Clarex sana.
1: Exciting summer man nakatrupa.
2: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
25: kini
2: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
20: Summer na. Katropa.
22: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
22: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive. This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Так, Клариса, на!
1: Exciting!
2: XFM 89.1
3: XFM
1: XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santol Blasco.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santol Blasco.
9: Santol Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
9: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
0: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
16: Extra Drive.
17: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: Extra Drive.
1: XFM. 89.1.
2: XFM. The time now is 4:30.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: XFM 9.1.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM 89.1.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
10: Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumarandayon ako og Sista Pain para padayon lang sa training.
11: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: X FM.
14: Oras sa XFM, alas 5:09 sa hapon.
15: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
14: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Santhon Plus Coffee Mix. Sa headlines sa tong ekstra balita.
16: Headlines.
14: Legal team ni Senator Bato de la Rosa nakikita kang Governor Edwin Hubahib sa Tagum City.
16: Headlines.
14: Palasyo, gitubag ang pagbatikos ni Mayor Baste Duterte bahin sa droga o krimen sa nasun.
16: Headlines.
14: Palasyo, gipakita ang budget allocation sa Davao City.
16: Headlines.
14: Ralph Recto, guban pang opisyal, gireklamo sa ombudsman.
16: Headlines.
14: Og 58 ka mga mayor, miawhag nga dili himuong dangpanan ang Senado.
16: Headlines.
14: Alas 5:10 sa hapon mga katropa, sa detalye sa atong ekstra balita, may bisita sa Tagum City, Davao del Norte karong hapon ang legal team ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga gilangkuban nila attorney Israelito Turion ug attorney Jimmy Bundok aron makikita kang Governor Edwin Hubahib. Base sa gipagawas nga impormasyon, gihimo ang maong panagtagbo sulod sa dakbayan sa Tagum apan wala pagipadayag sa publiko ang opisyal nga agenda o detalye sa ilang gisgutan atol sa mong meeting. Nakadani kini og interes gikan sa publiko ug lokal nga sektor senador tungod sa padayon nga kontrobersyal og legal nga isyu nga gilambigit kang senador De La Rosa kalabot sa gingong ICC arrest warrant. Sa pagkakaroon na wala pa'y opisyal nga pahayag gikan sa kampo ni De La Rosa og sa opisina ni Governor Hubahib kalabot sa resulta og katuyuan sa maong pagbisita. Sa pikas bahin mga katropa, gisalikway ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte na misamot matud ba ang problema sa illegal nga droga, kriminalidad o korupsyon ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Atol sa press briefing, gisgutan ni Castro ang bagong anti-drug operation sa Davao City o gipangutana nga nung padayon gihapon matud ba ang pagdagsa sa illegal nga droga sa syudad nga dugay ng baluarte sa pamilyang Duterte. Gibanatan usab ni Castro ang mga Duterte kalabot sa allegasyon sa korupsyon pinaagi sa pahayag nga ang usa nga miangkon nga korap og nangawat sa pondo sa katawhan ana amatud pa karon sa Dahig. Padayon ang bangga ang politikal tali sa administrasyon og kampo Duterte samtang nagkainit usab ang mga isyu may kalabutan sa ICC og war on drugs. Samtang sa pikas bahin mga katropa, gipangimakak ni Palace Press Officer Claire Castro ang giingon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nga wala giapil sa national budget ang Davao City sulod sa upat katuig. Gipakita ni Castro ang datos gikan sa Department of Budget and Management kan DBM nga nagpakita nga nakadawat ang Davao City og mukabat sa 7.8 billion pesos nga pondo gikan sa fiscal year 2023 hangtod sa 2026. Matud pa sa palasyo, klaro nga dunay padayon nga budget allocation ang syudad gikan sa national government og dili tinuod matud pa nga zero budget ang Davao City. Nagpabilin nga mainit ang bagang politikal tali gihapon sa administrasyon og pipila ka mga opisyal nga kaalyado sa Duterte camp. Samtang formal nga gireklamo ngadto sa Office of the Ombudsman si Finance Secretary Ralph Recto og pipila ka mga opisyal sa gobyerno tungod sa gingong illegal nga pagbalhin sa bilyon-bilyong pondo gikan sa PhilHealth og PDIC. Gipasaka ang reklamo ni physician og public health advocate Dr. Tony Liachon pinaagi sa tabang sa Nabwa Law Office sa karong adlaw, Mayo 25 sa Quezon City. Lakip sa reklamo ang gingong diversion sa 60 billion pesos nga PhilHealth reserve funds og sa 107 billion pesos nga pondo sa Philippine Deposit Insurance Corporation kan PDIC. Lakip sa gingan lang respondents sila si Ralph Recto, kanhi DOF Secretary Frederick Go, DBM Secretary Amina Pangandaman, kanhi Health Secretary Ted Herbosa ug uban pang opisyal sa PhilHealth og PDIC. Alas 5.13 sa hapon mga katropa, katapos ang hinig sa tong extra balita na nawagan ng 58 ka mga mayor ngadto sa Senado nga dili protektahan ang bisan kinsang opisyal nga naglikay sa responsibilidad og pag-atubang sa balaod. Sa pahayag sa grupong Mayors for Good Governance, ilang gibutsag nga ang mga magbabalaod mismo dapat mo'y manguna matod pa sa pagtuman sa balaod og pagpanalipod sa integridad sa gobyerno. Kinihuman sa dugay nga pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sulod sa unom kabuan taliwala sa gitubang niining ICC arrest warrant apan kalit lamang mitungan ni atong Mayo 11 alang sa pagpili sa Senate President. Matod usab sa Department of Justice, gila na si De La Rosa is a fugitive from justice samtang padayon ang mga lakang sa gobyerno kalabot sa maong kaso. Alas 5.14 na sa hapon mga katropa og mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balitag impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, ang XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon man natong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan. Oras sa XFM, alas 5.15 sa hapon.
12: XFM 9.1 XFM
13: XFM
17: Kaklarik sana!
18: Exciting!
12: Exciting summer man nakatrupa.
19: Ang saya summer!
12: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
19: Katropa.
20: Summer na, katropa.
21: Kaklarik sana!
12: Exciting!
19: Exciting! Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
3: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy naka.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: Alang sa pagtapos, magapasalamat kita sa Ginoo. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, na ikaw sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo ug dako, o Dios, sa imong kaayo gugma sa matag usa ka namo. Nga ikaw nagaamuma sa among matag hinulaman ng mga kinabuhi. Nagahatag ikaw og panahon, dako nga oportunidad nga makahimo kami sa pagsulti sa imuhang kamatuoran, sa imuhang gahom o sa imuhang himaya. Nga ikaw nagapakita sa tinuod nga kamatuoran diha sa imuhang pagka-Dios. Tabangi kami amahan nga sa tanan nga nagapatalinghog o sa tanan nga mga nagasubaybay nini nga programa o Dios. Ikaw magahikap sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o gunahuna aron mahimo usab nga panalangin usab kanila, makaambit sila sa kaluwasan nga imong gihanyag sa matag usa kanila. Nga ikaw nagaingon walay mawala o walay gitago sa imuhang naong sa mga pulong nga imuhang gisaad nganhi ka namo. Ikaw magaproteksyon, magapanalangin sa tanan ingon man usab sa istasyon o sa nagahatag o kinabuhi ni ini. Among gilauman o Diyos, ngang imuhang balang espiritu o ngang imuhang proteksyon, igahatag mo ka namo sa among pagpamauli. O kineng tanan mong gitugyan ginasalig, pinaagi sa pangalan o gawang ni Jesus, ngang personal manuluwas. Amen.
1: Amen.
2: Mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
3: ang tingog sa reformasyon.
2: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon, bulaan sila nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
3: ang tingog sa reformasyon.
2: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement
3: ang tingog sa reformasyon.
2: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM 89.1.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, testing ibla.
9: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: It's Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dung.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imna ni. Aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?
15: The Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Exciting! Summer man nakatrupa!
22: Ang saya na summer!
21: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
23: Summer na, katropa.
22: Kaklare, sana.
21: Exciting.
22: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Time check is 7:09.
5: DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Tambayan sa Katropa. Ayan. Sure ko. O sa balot na balot ako ah. Anong nangyari mga katropa? Ayan po. Oo, ito dito sa aking bid. Oo. Ito sa aking bid ako kuya ha. Oh, pwede ba ako dito sa bid ko? Yan, sexy! Hi! Good evening sa atong tanan, mga katropa! Ang oras is 7:22 sa kahapon, ng kagabi yun. Ayan, nakakauna mo sa itong butikian eh. Ayan, call! Lili na mayo, call! Ayan. Alisod kayo kung makakaunta kung natilapantag ko, dili mayo. Baki! May pang itoy, mutilap. Pero ang tao dili gyud. Ala ira ala kaloy. Ayun, mayo kapas sa gabi karong mga orasa mga katropa. Oo, gahapon wala ta nakapadayon sa atong ano kay nagsakit nga akong agtang sa ako ang kuan. Agtang sa ilal. Listen, son. Ako nala na on sa agtang nga nagsakit. Buti na lang na initilap nga ito. Ay, Diyos! Shout out sa nagtilap nga ito. Iro day, iro. Ayan, sige po. Kumusta ang inyong mga adlaw karong mga panahuna? Oo. Shout out diha sa biyahing. So, ito pa pala. Magamit kong anchuhos call. Ayan po, answer naman ni Kalay, laina ni Kalay. Shout out. Ura man kung si Lula Basyang ang atong basahon ka nun. Shout out sa Biyahing Team Suwam. Biyahing Team Suwam, Barog, Marilog. Ayan, kumusta ang Marilog District, Davao City, Philippines? Shout out nila kay Kapitana. Yes, Kapitan. Mabalik ko diha ka para sa itong interview ka with Live Talk with Angel Hill. Ayan po sa ating Sunday episode. Opo, pakita na ko akong ano. Kuyo, nakumot kong habol diri ga kay ano. Tugnaw diri sa studio. Nag-habol ko kulang lang online. Joke. Pero sexy man gyud akong suot pero ana lang anya na lang pud ta maghubo pag kanang dol-dol na sa kadlawon. Anyway mga katropa, oo. Kung unsa man imo magipagdaanan karong mga panahuna nga unsa karon? Lunes. Lunes. Sugato na to ang Lunes sa maayong pagpahiyom. O pagpaningkamot. Ayan, sa puno o grasya. Ayan, sigmugtok niya mga katropa kay Jenada. Nagsigmugtok nga, mas kabayag yung mahala nga magpabanat. Dira ang magpabanat kay Wajuta Ibanat. Ay. Oo, may pangbanat nga word kay naapod. Pero kita, Wajud. Ayan, bitaw. Kung naatay mga pa-shoutout no, kung kinsay nag-birthday karong mga panahuna. O karong mga May. Mik, maayog wa, maayog na. Unsa karon? Mayo 25. Tama ba? Oo, Mayo 25. Lima na lang kaadlaw mga katropa. Mubuto na po. Ang mubuto. Oo, ang unsa? Ang May June na po. Ting klase. Oo, na ito yung ano kay mga katropa no? Nga naglindol daw dito sa ano? Hato dapit sa Baganga. O, kumusta naman na sila dira ang mga taga-Baganga karong mga orasa? O, ang nagpaminaw sa itong programa karong mga orasa diha? O, kumusta mo? Kung nanihapon na ba mo diyang tanan? Unsa man ninyang higup-higup diha? Ah? Naghigup-higup ba mo kape? O, dapat inyong ginakapi mga katropa ang Santon Coffee kay wala gid na digyo ka main sumya ana. O, kay okay kay na imnon bisan paggabi sus tawas pag magka-inom sa kape mga katropa. Oo, imuha po dayong pagdaigtog, inom po dayon ka, inom mo na ni mo si Mr. Og. istorbo para na ay kama si Manoy. ganern. Ayan, maudyo na dapat. Para happy life, happy wife, happy life. Masuko ba yan ang babae kung di dyan mo karinyuhon, bro, karinyuhon. Shoutout diha sa kay Ma'am Jing P. Garrido. Opo, dira sa Maharlika. Maayong, maayong, maayong gabi sa tanang mga katropa. Sabi ni Ma'am Jing. Ayan. Oo. Shoutout sa Yuhan Pharmacy. Dira sa Mintal. Ayan. Kay Mads Amor Galarion. Kamusta po, Mads? So, available lang itong Ferndi Vitamin D3 diha sa Yuhan Pharmacy. Ayan po. Duha po ilang branch. O, duha na ba ang branch ni Mads diha sa may Aquari o diha sa diha doon sa ilahang ano. Mapalit po ang Santon products diha sa Yuhan Pharmacy. Ayan yung mga kape dira ah, na walang ano, sobrang sarap po ang kape. Bitaw, sabi ni Bitaw Sexy Angel, hapit ng klase, maujod. Hapit ng ting klase mga katropa, murag akong suit. Balot na balot kay kuha katropa. Kumot na ganyan ako. Pilig na ako mga katropa na ako sa Baguio City, Philippines. Oo. Kulang na lang gandere ba, human blankets. Unsa gusto ni mo, blanket or human? Sana human na lang ang blanket, cool. Ay. Bitaw. Ting klase na po, no, mga katropa. Daghan na po kahit ang mga bayronon sa atong mga, oo, mga needed sa atong mga junakis. Ayan. Sa mga mamshi dira, sa mga solo parent niya, kamas lang inahan. Oo, kapag may katwiran, ipaglaban mo. So, sa tanang mga katropa diha nga, dili pa member sa solo parent, no? Kung taga Matina Aplaya ka, shoutout po kay Kapitan Sirunay, dira sa Matina Aplaya, o kay Kagawad May Castro. Mga katropa na atay mga ganap ha, sa diha sa Matina Aplaya. Karong, oo. Sa Dumalag, Dumalag Tres, oo, sa Close Court. Close Court. Oo. Naatay, unsa ni naatay himuon karong June 5? Oo, June 5 sa Balik Eskwela naatay pagahimuon nga gupitan dira sa diya sa Dumalag Tres, Dumalag Tres, opo. Kung naapoy mga warts yung mga inahan, pwede po ta magpatanggal og warts, opo. Sa atin po na katropang XFM. Ayan, project ng ating XFM Davao City. Katropa! Ayan. So, naatay pa warts removal diha. Magpalista na lakod mo sa ano, sa ato dirang kay Vice President ng Santo Niño Chapter Dumalag 2. Opo. Oo, kay sa Secretary Novi, ayan o, sila po maglista sa magpa-warts removal po. O, kami po ang in charge dyan. Ayan. Sige. Watching po si Kuya Woodenary ng, ayan po, ayan, ng OIC. Okay po. Oro Integrated Cooperative. Opo. Sa lahat ng wala pang cooperative, have your ano na membership po sa OIC. Ayan po. Sa at a low interest, matutulungan po kayo kung magkaroon, gusto niyo magkaroon ng business. Opo, pang-capital katropa. Ayan po. Sabi nga ni Kuya Wooden, diri shout out daw. Mahaw ta. Ay. Maragi ka tong uwak ba? Mahaw, mahaw. Shout out to my nephew. He's celebrating birthday today at Claveria, Miss Orr. Sabi ni Kuya. Ayan po, sige po. Magpamangita to dali o gano, happy birthday. Ayan, o happy birthday dito. Sige.

0: Okay. Happy birthday po. And of course, mag-ano muna tayo. Mag-break muna tayo sa ating mga, sa ating ads. Babalik po tayo saglit.
1: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Tambayan sa Katrupa.
3: XFM 9.1.
4: Kanang nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Kaklarek sana!
6: Exciting!
14: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surang Davao de Oro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
14: Zaton Plus Gold.
15: Creatine lamian na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay lang kayo. Pero wala kong creatine, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesko. Realitibo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
14: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Mapalit
2: sa mga butika.
9: Turbo user, atong paminawon.
20: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
9: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu o sa Kasels Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sisdepain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisdepain.
25: Sisdepain, tanggalang pain. Fast and safe. Sisdepain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
28: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
30: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Oh, I'm back. I'm back and I'm back again. Opo, sige. Ayan. Ngayon, ano na ako, sexy na ako ngayon. Parang may nagagat kasi sa akin dito. Baka parang may biglang nag-ano sa aking tagiliran. Opo, anong meron dito sa ano? Parang may nagalit kanina sa ating ano. Ano kayang nangyari sa kanya? Oh, magpasa naka. Ano ba yung sabi dito? Sabi dito ng aking ano, ka-women's, magpasa ra marriage contract sa imong parents. Ah, okay. Sige po. Okay? Opo. Ay, ang ganda naman ito. Shoutout kay Belinda Herda. Salamat po sa imuhang ano, sa imong pagkagwapa na ko dere. Ay, ganahan kay ko ani. Sis. Oo, makahatag di ko porn di vitamin D3 sa katropa ani nga ano.

BFF, mag ano, request ka ng song. Anong favorite song mo na pwedeng ipatugtog natin? Oo. Ba't may nangagat? Oo. Ano kaya yun? Parang ouchie-ouchie. Oo. Shout out sa akong beshi, Lila Talandron. Diyan po sa... Asan ka kani BFF? Sa may ano? Asa ka gani dapit nag ano ang imuhang residence na asa Iwa, tama ba ako BFF? Ayan. Opo. Ano pong i-request natin Kuya Wooden? Oo, mag-request po kayo ng song para makita natin sa ating ano. Oo. Watching her at here. Watching her. Watching here. Kuya Wooden, ano na? Watching here, watching her. Bala, may ano na kung her or her na nila. Basta kay ang ambal niya ga. Watching diri sa ano? Watching here diri sa boarding house? Okay, sige call. Balik na diri sa ito nga programa nga mga pakatawa diri ga. Ayan. Asa na to ko lapik? Watching here. Ayan, sa Iwa. Ayan, sabi nga ng aking BFF, nasa Iwa. Happy birthday! Sinong birthday to you? Sinong birthday ko, BFF? Na yung nag-birthday? Sa lahat ng nag-birthday, karong mga, ano, karong mga pizza, ha? Mayo 25, no, 2000, dilisod ka ayo nga maging saon ni pagbisaya ni. Daw, ano ni, kanya nga hawad kayo magbisaya ba? Mayo, mayo, pag wala, pag dili, ano na, oo. Ayan, sexy. Kumusta mga ka-sexy? Opo, ang oras is 7:48 in the evening. Oo, parang ano, anong i-request mo, BFF? Happy birthday sa tanang nag-birthday karo mga oras, ha? O mga panahon na mo, nagpila na lang po ka oras, mga katropa. O, matapos na po imong birthday. Ay, murag nagsapaw at akong bid. Sige. Ako, ayan. Sige. Okay, ito itong gusto ko, itong bid to. Ito. Ay, ayaw to. Ayan. Sorry. Pull me from hell, bring me back. Ayan, wala daw gigigwa lang niya. Something romantic. Grabe. Always dreamed of a solemn face. Someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces. Barely believe. Starting to think that I'm daw may ara nang agad sa ako na na ano. Lucas. Ayan. Kasakit-sakit, balik ako dito sa sexy ko. Yan. Ayan, gustong-gusto ko yan. Yes, BFF, ano yung ano mo? Oo. Dogikig. Ayan, kalimot jud ka ba? Sa Iwa. Oo nga, happy birthday to you. Happy birthday, BFF. Happy birthday mo, BFF. Sa Iwa, gani, Laina. Ayan, sa Iwa, gani BFF. Kaya ako bago, magkukunaga, ano, BFF ba? Bago. Iwa pala yun. Ayan. O, sa akin BFF, sa Iwa. Ayan. Daw, nanusok kay, parang na, may napunit sa ako nga tagiliran ga. Oo, murag na ay nag, na ay nagbaril sa ako nga tagiliran. Hindi ko alam kung sino to, parang hapdi-hapdi niya. But anyway. Parang ano, parang hapdos sa nga bigla na ano, nangyayari kaya doon. Kung may ara nga gara ka dugo-dugo datos may ara, siguro nga, uy, secret ito, ano na. Anyway, mga katropa, ako unsa na nga pinag-isip natin dyan, time check is 6 ko na naman. Ang ano nang ginaisip ko ya, sige lang na 6 na nga, 6 na nga 6. Time check is 7:50 in the evening. Ayan. Shout out kay Kuya Jasper, Kuya. Oo. Ay, sir pala, sir. Dapat alive tayo dito. Huwag tayong malumane dito sa tambayan sa katropa. Oo. Sa tanan nga nag-monitor ka ron sa mga ilang mga taxi o nagda-drive.

0: Ayan. Padayon lang sa pagpabinaw sa itong tambayan sa katropa. Sa nagsashoutout kay every Thursday mga beshi ko, naghahatag taog pa GCash. Opo. Then end of the month, maghatag taog 5 kilos na bugas. Ako itong itaas akong ilok pero wala man ata ko ka-shave. Sabi. Oo. Ano ang o sa pagitangin yung mga ano, o sa may mga dapat nga mga music, no? Sigwi lang ko mga katropa. Health tips ta, health tips. Oo. Sige. Mag-health tips, health tips. Oo. Health, health. Health ha, health. Oo. Health tips. T-I-P-S. Nag-isip ko ano yung spelling. na ano naga daw ano. Anyway, maraming salamat katropa. God bless sa inyong lahat. Sabi ni Kuya Wooden Neri dira sa OIC Illustri Branch. Shout out sa mga taga Illustri Branch. Opo. Ayan. Oro Integrated Cooperative. Shout out po dyan sa Illustri. And of course sa Davao City Illustri and Toril Branch. Opo. Davao. Kaya siya FYI lang mga katropa, no? Oro is gika na siya sa Cagayan de Oro City. Ayan po. So 60 years na po ang Oro Cooperative po in doing that kind of ano pasapagtabang sa mga tao nga nanginahanglan og kaagapay. Ayan ang OIC Oro Integrated Cooperative. Ayan po, maraming salamat kay Kuya Wooden, ang manager po ng Illustri Branch ng Davao City. Ayan po. Sige mga katropa, oo, health tips muna tayo po. Ayan, balik tayo dito. O, health tips po tayo mga katropa. So, nagalisod ba ka og tulog sa gabi eh? O, dili ba ka makatulog? Kung dili, kanang ginatawagod og insomnia? Ang kanang insomnia mga katropa, dili yun na siya malikayan. Kung ikaw, daghan ka ikag ginaisip, no? Kanang dili uncontrolled ang imong emotions, no? Pag uli sa balay, nagsige pa jud kag tan-aw og dili maayo kasuko kayo ka sa mga napanghitabo sa imong mga lalo na sa atong sa ato ang bansang Pilipinas nga nahitabo karon sa mga panghitabo diha sa ating politics. Opo. Kabalo ka nga ensumyahon kayo, sige tan-aw ana kay ang imong paminawon pag tungtong na gani na sa alas 9 hantod alas 10 dapat maminaw na ka og solemn music. Ginatawag na to og spa music or meditation music. Oo, yung mga ganon. Yung mantra. Oo, yun ang ano sabi ng ating expert mga katropa, no? Para makatulog ka. Og i-turn off na ang imuhang mobile phone pag tungtong sa alas 9. Opo, alas 9. Pag human sa akong programa, patya na dayo na imong cellphone mga katropa. Ayos ang patya kung nagnaa pa ang ako ang tambayan sa katropa kay dili ko nimo madungog. Lisod sad kung imo ang patyo ng cellphone ay ayos ang patya lagi kayo nga tag itong GCash pag Thursday call. Sabi nga na shoutout niya kay Charot lang sa Dumalag Santo Niño, no, na Dumalag akong silingan dira na dapat siya mabunutan. Sabi na ni Mute, kung ikaw mabunutan, palit na kong sigarilyo na. Di, yung ka mabunutan. Ita ko, may nga pa kag, ipalit ni wag bugas, siguro, palit. Ipalit, nabunutan ka o gano, ipalit ni mo og. Mura na good na, mga katropa, kung makadaog ka o loto, karong mga orasa, unsaon man nimo ang loto? Unsaon man nimo ang imong nadag-an sa loto, no? Asa naman to, di naman ma-move. Ayan. Unsa man ang imuhang pag madaog ka, no? Unsa man ang imuhang ano? Unsaon man ang imuhang kanang gidag-an sa loto? Ni ana pagod ang ako ang spiritual leader nga mas makilatan pa daw ka kaysa makadaog kag loto. tinuod ba ginang guys, sigway lang na ako guys sa kay ang panahon karon manggod ting ulan. Nabatay picture sa tong solomon diha brother. Ang kaning solomon mga katropa. Kanang lain ay mong gibate. Oo. Para karong gisip-on ka. Action taga balaka ani Nicole. Yang gisip-on ka kay na bacteria ka kay ngano naglow imong immune system. Ngano man naglow imong immune system kay wa man ka nag-inom og vitamin D3 nga Fern D vitamin D3 og Fern Active. Wa pod ka gainom og milk ka. Oo. Wa pod ka nag-inom og Santon coffee. Ay. So daghan kay kagibati. Oo. Ginalunok nimo ang mga stress sa kalibutan mga katropa. Mao na nag-deteriorate ang imong immune system. Ayan po. Ayan, so sakit sa kalawasan mga katropa. Solomint ang haplas na walang katulad. Shoutout niya kay Sir John Maso. Hi Sir John, opo ang atong Solomint Master. Ayan po, no, balik tayo dito sa atong health tips. Ang pag-iwas sa insomnia, dapat daw according sa atong mga expert, yeah, ito Solomint. Ang atong Solomint pain reliever. Oo, Solomint po, hibiscus. Gikan siya sa hibiscus. Ayan po. Kana po ng ating mga beauty tips, no? Kana naatay ano, naatay eye cream sa eye ano sa eye fern og naatay sabon nga kanang pangpabaga sa atong ano? Oo, kanang pampabaga sa buhok nga naupaw. Oo, naatay Aurora soap. Ayan po. Itong Solomint mga katropa. Solomint ni kay pag once kaning Solomint haplas na walang katulad pag imuhaning nasubukan makaingon jud kag tinuod jud si sexy angel nga nindutay jud kaayo ni nga haplas pag nahaplasan ka mga katropa makaingon jud kag sana all haplas ka na lang ay just sana all haplas ka na lang haplas si Kubi ay makaingon jud kag daoroy pag haplas Solomint ang haplas na walang katulad ayan murag ma-feel mo pag nahaplasan ka nahaguran ka sa imong likod mga katropa og Solomint makaingon jud kag okay rag walay mo hap-hap sa imong mga kalikuran basta kay naalay Solomint kere ra jud kol. Okay ra jud pero okay ra gid pug naa ka call oh de ba? Ayan mga katropa, sa ato mga chika-cheka balik ta dito sa insomnia. Nabalik ta sa insomnia pag naa kay insomnia, naa kay Solomint ang haplas na walang katulad mga katropa, makaingon jud ka. Shout out kay BFF Lila Talandron, alam niya unsay buot nako pagsabot aning haplas na walang katulad kay user gina siya sa ato ang Solomint. Ayan po. Guys, ang atong Solomint po, available po ang distributorship. You can contact 0997-857-9037. Ayan po. Sige, and babalik po tayo sa konting patalastas.
1: Tambayan sa Katropa.
2: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
3: Taklarek sana!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: New Year speak, your perfect escape above the city.
8: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: X FM. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
9: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
14: Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
16: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
17: Visionex, daghan ang natubangan.
18: Masukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
17: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
19: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
19: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Den Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting.
3: Tambayan sa Katropa.
4: Ayan, I'm back again, mga katropa, mga ka-sexy katropa. Ayan po, hindi pa kayo inaantok, di ba? Ano, naantok kayo? Parang nakainom kayo ng Red Horse dyan. Shout out sa mga nag-inuman dyan. Hinay-hinay lang, call. Opo, baka mahulog ka sa puso ko. Ay, Diyos! sabi nga nila, pag igat-igat lang. Pag sinabi nga nila, pag nakainom, nakainom daw ang babae, mga angkol. Onsa? Onsa daw pang makainom angkol ang babae? Umiigat. Umiigat daw yan pag nakainom. Oo. Lumalabas. Oo, lumalabas ang iyang pagka? Bigaon. Shoutout po dyan sa Ayong Ayong Fruits and Vegetables dira sa dato sa Lumay Elementary. Dira sa dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Opo, pag nagawi po kayo dyan sa dato sa Lumay, opo, huwag kayo makalimot. Dumaan po, drop by po kayo, bili po kayo ng fresh na gulay and vegetables dyan po sa Ayong Fruits and Vegetables Gulayan. Ayong Gulayan. Dyan lang po sa along the highway po ng dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Hi mate, how are you today? Opo, kumusta po ang mga shoutout po sa kanyang partner? Opo, anong pangalan ng partner niyo po mate? Ayan po sa inyong lovey-lovey na very supportive sa kanya. Ayan. So sa lahat ng gusto magpapa-shoutout ang natsaka magpa-greet ng mga nag-birthday karong mga orasa, happy birthday all. Wish you all the best in life. Ayan. Your mga gina-desire will come to pass. Desire. Iba yung gusto o desire? O gusto? Once. Desire? Ano yung desire? Beshe ko. BFF. Desire. Yung parang pagnanasa? Ayun na ba yun? Ayan po, pagnanasa. Ayan po, pagnanasa. Sabi nga ni Susan dito sa Henry Laundry Shop, sabi ni Susan, ang kalami sa solo mint. Lami, kaayo ang solo mint. Nindot ka ay sa pakiramdam, mga katropa. Ma'am Jing Pigarido, pag nasubukan mo yung solo mint, ma'am, drop by kita dyan sa Maharlika. Saan ka banda sa Maharlika? Ayan, ipatry natin ang solo mint sa inyo, ma'am. Ito ang solo mint na walang katulad. Haplas na walang katulad. Ito si Ma'am Susan ng Henry Laundry Shop diha sa Matina Aplaya o diha sa May Shanghai. Oo, siya yun, user yun na. Dugay-dugay na ni siya nga user ng solo mint. Mga 1 year na siguro niyo, no? Isa na katuig kapin. Opo, si Mate Ayong dira sa ano, sa Ayong Gulay and Prutasan dira sa dato sa Lumay. Ayan po, patry ko sa iyo mate yung ano, yung ating ano, yung ating solo mint. Oo, pag drop by, pag magpunta ako diyan. Next ano, next week. Opo, ayan. Next week po tayo magpunta diyan, mga katropa. Ayan po. Ayan. Hi, kay Charot lang. Ba't gayon ka lang, te? Saan ka galing? Asan ka, te? Nganong karon lang ka? Sir Erwin, nganong karon naman ka nag-monitor sa ako? Sir, din kahalin. Ayan. Shoutout kay Sir Erwin. Oo. Pusong. Ano yan? Pusong ulan. Sabi dito. Sir, when I say yun, ano yung mga istorya? Pusong ulan diri sa Jose Santo, Tomas, Davao del... ulan dira sa Jose Santo, Tomas, Davao del Norte. Sa mga diha, no? Diha sa Davao del Norte, diha sa San Jose. Sabi ni Sir Erwin, taga San Jose pala ni si Sir Erwin. Ulan daw, ingat mo mga katropa, no? Sa nagabiyahe karon, hinahinay mo sa pag... tamak sa inyuhang manibela. Tama ba na? Tamakan ba ang manibela? daw, daw tralala lang yun. Action tagabala ka pag tamakan ang manibela. Tama ba? Dili, manibela ba? Gasolinador, di ba? Brother. Di ba? Pag manibela, kanina ngayon mga driver na ga. So, ang gasolina, dito na sa baba, nga katabi na siya sa brake. O hinahinay ni mga accelerator ba na tawag, ana? Action tagabalaka, anong manibela? Oo, nga tamakan ng anong manibela. Ano kaga daw, syunga lang, naba, sa ilalom ng manibela na iya. Delikado, nakabaliktad na ngayon mo sa lakyan na iya. Ana, sige. Hinahinay sa pagtamak sa accelerator, mga besiko, pag umuulan, bumper to bumper. Ayan po. Ayaw, pag, ano, pag nag-traffic, ayaw, pinaabtik o atras. Kayo, wakakabalungan, na ako sa imong likod. Na ako sa imong likod, nagpaabot sa imuhang paglingi. Nyagi atrasan man ko ni Mukol. Pagkabungkaga sa kong kasing-kasing call. Bungkaga sa kong kasing-kasing, Sir Arnold. Sir Arnold, kumusta halong? And of course, may nag-abi sa imo dira. Oo. Ngano nga, subong ka lang nag-monitor. do girlfriend lang ya. Ngano karon lang ka sa ako nag-monitor ga? Oo. Halin pa kanina nga alas 7 nga diin ka nga ano ka sa akon kasing-kasing. Chas! Masagpaan gid ko ani o gani. Ay maka kuramos gid sa ako ang ano ani nga mga partner dela. Anyway. Isteria lang gud nga way tik-tik ga indi ulang wag ano. Char-char lang na siya. Showbiz. Ayan, sabi nga ni shout out ko DJ Angel, mabuti nakaabot pa ako sa iyong programa today. Buti na lang naabutan mo ako ga. Ay, ganina lang ako nagapaabot sa imuya. Oo, diin ka na. Chucks! Oo, hindi na nga nag-move niya. Ayan. Opo, magandang gabi po. Pasensya na po kayo, nahuli po ata ako sa iyong programa dahil kakauwi lang po galing sa work. It's okay po, sabi nga. Okay lang po na, Sir Arnold. Ang importante, mas mabuti na yung nahuli kaysa hindi mo ako naabutan. Pag nahuli daw, mas nauna na siya sa ano. Ah, sabi. Oh, sabi. Opo. Mabuti, yes. Charot, here I am. Shout out ko kay DJ Angel. Sabi, here I am. Here I am. Oh, yun daw ang request niya, brother. Here I am. Ang request ni Charot lang. Here I am. Amo na nga, murag, ingon na siguro na nga rhyme. Nga rhyme. Sige, habang hinahanap pa natin, kacharot lang. Opo, sige po. Sabi ni Sir Erwin, sa ano hambal mo, Sir, maligo, migdagat sa babini. Maligo ka mo sang dagat? Okay na, sige po. Pakinggan po natin ang request ni Charot lang, here I am. Ayan po.

Ah, gihinga ko. Gihanga ko nito ga. Iba yung ka mag-birthday ga. Nga may ara nga hataw na. Oo. Daw, giwatihan lang gig kaya. Oo, pag mag-happy birthday gani, may mag-happy birthday ba na, di ba, Sir Jasper, mag-birthday ba na, happy, happy birthday. Dapat dili ganun, di ba? Happy birthday. Daw, gigukod ka sa among, happy birthday to you. Dapat amo na, happy birthday Kuya Koy-Koy, more birthdays to come, and of course, more blessings to come, and all your prayers will come to pass, Kuya Koy-Koy. Ang akong neighbor na, kahit ano, kahit saan, parang ano lang, kahayag sa kalangitan. Oo, pag, kung ingunana nga imong silingan, nga maasahan, opo, lami kay na, nindot kay na mahimong silingan. Yan, shoutout po din ako sa kong silingan di ano, kay Lang Badjo, kay Lang Badjo di sa kong silingan. Salamat kay sa bahaw, Kol. Pagkulangan kong kanon, hotdan kong kanon sa balay, manuktok ko sa ilahang, nindot kay na di sa dumalag, guys, kay pagkulang kag kanon sa imong silingan, pwede ra kami ngon, Kol, glaway bahaw, dira, tagae ko be. Magkakayog naong. So, mo na siya. Oo. Walay bagaay naong kay, saka na lang maulaw pag humana. Oo, mo na siya. Love your neighbor as yourself. Parang, love your neighbor as your husband. Ibang usapan niya. Ayaw, pag nasai ang kapitbahay, Cool. Oo, kasi kasalanan na. Pero ang bahaw sa kapitbahay, pwede mo pagnasaan, basta bahaw lang gid na iya. Oo. Pwede mo kaunon ang pagkaon sa kapitbahay, mananghid lang ka. Opo. Kaya mahiluan dyan ka, ana. Shoutout po sa akong mga silingan din na sa akin na Cheche Action. And then kay, ayan po, kay Inday. Oo. Kay Ate Charot lang. Salamat sa pagtupi sa akong mga damits. Oo. Salamat ka, ayo. Salamat sa pagsabot. Opo, shout out lang yun. Kalma lang mga bebe ko. Ayan po, ang oras is 8:34 in the evening. Kumusta po ang ating mga ang mga pakiramdam karong mga orasa? Oo, sabi nga nila pag tungtong sa alas 9 pag uman sa ako nga programa ga patyo na nimo na imo cellphone. Hindi mo pagpatyon, di ba, Sir Arnold? Hindi mo pagpatyon ang cellphone, Sir. Ha, pag-ari pa ako di. Kasi tayo-tayo lang na nga nagrausap subong, Sir. Ayan. Sabi nga dito ng... Ano pa tugtog? Itong ano? Itong gustong-gusto ko itong... Ay, saan na to? Hindi na ako makita na nga iya nga. Ayan. Ay, ayaw pala, hinay pala. Ano na, Sir Erwin? Oh! Ayan. Ah! Dugagagag. Amo na nga, kung ingon ana ang atong, ano? Ingon ana ang atong beads, no? Ating ato, tara ito. Tapos palapit na ng palapit si Sexy Angel. Oo, daw, baksidor lang yun yan. At rasa si Sir Arnold, subong si Sir Erwin. Yan, sige po. Ah. Ayan. Oo, daw mapunta na kita sa maayuhon. Gini nga may ara. Gini ngayon nga mag ano ba, mga katropa. Nga mag-unsa o kuan. Tawag nito kayang magsindog kaya ganing emoticon nga grakagalit lang gid na Madam Sir, hindi nyo pagseryosohon kay pagseryoso kadto ka mo sa emergency. Oo, isipin nyo na konti na lang nga to nga budget, why na tayo budget sa ano sa atong halingap. Dapat itawa mo. Oo, habang nakikinig ka sa aking programa, tumawa ka, bebe. Oo. Ayan. Huwag mong isipin yan kasi hindi ka naman din niya iniisip. Paano mo nalaman na iniisip ka? Oo, bakit alam mo ba na iniisip ka niya?
pag nakagat yung dila daw, iniisip mo daw, iniisip ka daw niya, daw gati na nga, lang yung kinakagat ang dila mo, wadi na siya tinuod nga nakagat imong dila. Oo. Ayan. So, sa mga oras karon mga katropa, no, doon muna tayo sa mga tips, seryoso lang. Opo. Paano ba natin, ano, pag once may mga gina-go through tayo mga katropa, no, huwag nating too much thinking kasi ang dami ngayong namamatay sa, ano, cardiac arrest. Opo. Okay naman siya kanina, tapos kinabukasan, wala na siya. Opo, may kaibigan ba kayong bigla na lang pumanaw sa sobrang maganda naman ang pangangatawan, wala namang problema, tapos bigla na lang nabalitaan mo na nag-pass away na siya, nag-rest in peace na siya. So may mga dahilan mga katropa, psychological or clinical. Oo, may mga ano yan, explanation bakit may nagkaroon ng mga cardiac arrest. Opo. So pag-stop ng pag-palpitate or pag-beating ng heart. Ayan. Kaya nga dapat patugtog natin yung hawak mo ang beat. Oo, parang hawak mo ang beat, hawak mo ang brief, diri sa brief sa kabila, diri ang beat sa kabila. Diba, Sir Arnold? Andyan ka ba, Sir Arnold? Sir! Sir! Ayan, shout out. Ayan, para ni kay Kuya Kuykoy, hawak mo ang beat. Happy birthday, Kuya Kuykoy. Shout out kay Ate Dalia Garciano. Happy birthday, Kuya Kuykoy. Para sa iyo to ang music na ito.

0: Itong birthday mo, kuya, oh. Grabe. Nagparapawis ako. Gabasa, basa, kuya. Yahoo! Happy birthday, kuya, kuya, kuya, kuya, Garciano, dira sa Dumalagdos. Kaya basa, basa ang ako nga. Buti na lang. Yahoo! Ano na? Kabasa ako, ilok. Buti na lang. Hindi mabaho. Ano lang. Sige po, meron tayo request, brother. Opo, sabi. Sabi nga dito, ngayon online, sabi nila yung Herbolario. Shout out naman dyan. Sabi nila yung Mas Herbolario sa kanyang F4N Sibukaw. Cesar Mico, Ma'am Luz, Sir King, and Junjun. Junjun! Junjun! Ang kabaw. Sorry po. Ayan po, request call. Lupit ng pag-ibig? Ano to? Ano to, Sunday? Lupit ng pag-ibig? Ate Dalia ba? Nataana? Ha? Naa? Sige na lang, call. Sige, para na sa emo, Ate Dalia. Thank you. Sige po, listen your favorite song, Lupit ng Pag-ibig. Okay? Sige po. Tama ba yun? Sige.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ate Dahlia? Oo. Parang sakit na mag-inakol. Ay, ano man yan, Ate Imelda, oy? Nga no,

Fearless Whisper. Ayan, Cole! Ayan, Cole! Doon na kayo ang turbo, Cole! Sige, Cole! Inom ng turbo, Cole! Mabalit na ang turbo cup, turbo sa inyong mga suking, mga tindahan, mga katropa. Oo. Tapos patugtog din mo, Careless Whisper. Ayan. Sige po, maraming salamat ka ng request noon. Nakapailas, nagpa-request din mga katropa. Sabi ni Leo Herbolario, ang sabi niya is, ikaw na sapat. Ano ba yan? Anong... Taranta, lagi ko pag si Leo Herbolario. Ikaw lang sapat na. Nakaba na? Brother, ikaw lang sapat na. Kisa nagkanta na, ikaw lang sapat na. Sana all, ako lang sapat na. Thank you pa. Haba-haba ng hair ng my loves mo, ana, sir. Oo, nga siya lang sapat na. Ay, wala. Kuya, wala na. Kuya Leo, bro, brother. Wala nang ikaw na sapat na. I-research na muna sa mong playlist, ha. Oo, yung ano, anong kanta ko na nga, time check is, ano, 8:48 in the evening, mga besiko, mga katropa, mga kasexy. Opo. Request natin is, pwede tayo magpahabol ng request, ng other request. Anong request mo, Sir Erwin? Baka iti na naman na, Sir Erwin, ha? Pwede mag-request, salamin, salamin, sirba. Sir Erwin, unsa ba na imong request, sir? Ay, unsa'y salamin, salamin. Naaba na, brother? Kaling salamin, salamin ni Sir Erwin. Naana? Talaga lang, ha? Merong salamin, salamin, kuya. Sige, Sir Erwin, paminaw na to ang salamin, salamin requested by Sir Erwin.

Angel, galing lang nagpalabas ng secret. Yes. Ayan mga katropa, ang oras, alas 8:53 sa kagabi. Ayan po, oo. Mga tulog na kita taod-taod o pagtungtong sa alas 9. Palungo na ninyo inyong mga mga cellphone. Kayo man na akong program. Ayan po. Sa susunod, no, ang putahi ba yan? O putahi. Ayan. Pero palungan niya cellphone. Oo, ayan. Ayan po, Sir Erwin. Salamin-salamin. Oo, na-enjoy natin ang ating salamin-salamin. Ayan po. Kay Mr. Leo Herbolario na ang iyang request. Ikaw na, sapat na ang kapalit niyan, brother. And para na sa'yo mong my love, okay po. Ito na po ang para sa'yo. I always love you. So mga katropa, maraming salamat sa inyong pag-uban-uban sa akong programa with your sexy angel. Opo, magkita-kita ta ugma na pod sa tamang takna. O, tamang oras ng alas 7 hantod alas 9. Tawanan, beauty tips, health, beauty, and wellness. Ito lang po sa Tambayan sa Katropa. Ingat po kayo lahat. Matulog ng mahimbing na may smile. Love you all. See ya.

0: TSK. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
2: Kaklarek sana?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, mabina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: XFM 9.1. Exciting summer man nakatrupa.
4: Ang saya!
5: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa!
2: Summer na! Katropa!
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Walay giingon diha. Kinsa bitaw siya, oy, nga ganong, ganong mas importante pa man siya. Nganong kanang, nganong, oy! Nganong kanang, isa, ang tanan ni mong atensyon. Ganong sayahan na lang man, ten. Diba? Ay, kung anak, good day. Ikaw man unta ang kuan, ikaw man unta ang nanag-iya, pero nganong mas prioridad mangyud si Zack. Masakit man. Pero yan po ang giingon na kamatuuran. Kinsa siya! Ano niya to ang kuang galagers lagi ni Bibi Jow. Hi, B! Hi, B! Hello! welcome po sa to ang programang putahe sa Gabi. And yes, yes, yes, it's me! Ayan, ako po ang inyong makauban harang gabi o ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po ang trilason sa image sa programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. I'll be with you up until 11:30 this evening. Oh! Abo, umi-Inglis na si Auntie! Yes, gani bino. Oh, ngani mo ngani. Oh, ako po yung makauban ng trilason si Imedja madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Yes. Oo, oh, sa mga gusto kita makauban karong gabi una o sa mga nag-duty. Oh, ay. Ay, wait. What have I done? Wait lang ha. Tama lagi akong gibuhat. O, mo na, Miha. Makauban ko ninyo sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Ay mo kalimot sa mga nagduya karon yung naka-duty. Isipin mo na lang, wala tayong pera. I know na isa sa... Hindi mo gano'n maiwasan niya ka na pag mag-duty ka nga. Kana kung, unsa kita wag ana, tapulan mag ito o sahay. No? And then, ang atong buhaton is we're gonna find some other, kanang gitawag good being, reasons. Murason ka sa imuhang boss. Boss, I'm not feeling well today. Yeah, not good. Boss ka nang kuan good boss, oh. Ayaw, gilbiya, in town pa doog, ano, imuang luya-luya, huna-huna, daghang kay tag mga bayro nun, karong katapusan. O, daghang kay tag mga bills, mga payables, in short, utang. So, every time na feeling ni mo, takulan ka mo duty, walay rason para magpuyo ka, walay rason nga magkanang, kanang dili ka mo duty, walang rason. O, kinahanglan mo duty, gida kay poor po tayo, poor, poor. O kung feeling ni mo nga luya na gidkaayo ka, it's because your immune system is trying to stop you from working. Kay wala ka na energy, baby. Kinahanglan gyud nga mag-inom ka sa mga produkto sa Yes to Health. Strongly recommended po nako ang imuhang idungan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kay na siya para sa imuha, B, especially sa mga kanang batiun o kanang tapuls. Hindi mo gina siya maiwasan. Binaamang yung mga panahon nga tapulan kita, kapuyan ka mo duty. And kanang ingon anagod nga murag wala ka na enerhiya. O, ginalamon ka ng iyong pagkatapulan. Huwag mong hayaan na sirain ang imuhang future. Di seryoso. Kapag ka magluya gani ang mga bibi, importante yun nga strong ang atong immune system. It's always Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. O ganaapod available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, or di kaya sa Generica nationwide. O kung di po kaganahan nga mag-adto-adto sa mga pharmacies, you can have them delivered directly sa imuhang doorstep. Pwede ka nga mag-order via Shopee, TikTok, or Lazada. Mag-chismis, taroon! Okay, maumagin ni siya ang goal sa tuang programa. Mag-chismis kita sa mga butang na dapat hindi nagununta istoryahan. Pero sa tuang Sir BB question for tonight! Muntik pa mamali yun, ha? Ato ang survey question karong gabi una, hatod ka na to, syempre, sa Turbo Men Enhancer. Kaninga solusyon po sa kakulangon sa kusog sa mga kalalakihan o mga kababaihan, it's always Turbo Men Enhancer po ang katapat o nga panghatag sa tuwa sa tuang extra nga mga enerhiya. Dobi, ngano daw, o ba? Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon, walay love life? No, loyal? Self-love? Og ni katropang Jonathan Lee Soriano pa, nagsiself-love kasi kami. Kasi naman ang iba choosy eh. Oh? Pero ngano mo? Bitaw, ngano ta? Oh? Nganong ingon anak mo, nga kanang kasagaran bitaw, no? Kasagaran sa mga lover boy, sa mga lover girls. Lover boy man usually akong madungog. Walay kuan, walay love life. Diba, mga mahigugmaon kina sila niya. Paistoryahagin na sila ganang about sa love life, about sa mga tambag-tambag hawod, gayo na sila bi. Ayun na, nganong ingon anak? Nganong, dabi? Ito nang tanawon bi? Bitaw, nganong ingon anak? Nganong wala gihapoy love life? Masakit isipin talaga na yung kanagong handang-handa, Tagalog na naman tayo. Kanang andam na nga nagi ka magka-love life, bi ka nang muraga, kumbaga sa laktod ng pagka-istorya, ikaw ang pinaka-perfect na example sa mga lucky or buying naanatanan, no? Mahigugmaon, mapinanggaon, pero wala kay love life. Ingon sila, kana daw mga walay love life, pero mga lover boy and mga lover girl daw, grabe daw ang self-love, ana. So, ilaha daw nang ginahuna-huna sa makadaghan ang ilahang desisyon. Mo ba? Sige. Tagaan mo na mo og chance. Pero sa inyo mga comment, mga reaction karong gabi una, 0975-474-9153. Og pwede pod ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages sa inyo hang makita ninyo yung Disney Princess na gabi ulit. 101.7 XFM Bukid Noon. Palihog ko po, follow po, like ko po, share, baby, ha? Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And I believe very soon ma-change na po din ito ang official Facebook page sa Davao City, since nag-change na po kita og frequency into 89.1, right? 89.1 ang Davao, no? 89.1. Live usab kita sa XFM Bukid Noon News Entertainment, and of course XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Cebu Gay, XFM Pagadian City, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog once again ang ito ang programa sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi, Mami Jacqueline! Thank you! Mami Jackie Labis diha sa Hong Kong. Always yun siya nagpaminaw mi. Always yun siya nga nagasubaybay sa to ang programa. Every now and then, buntag hangtod gabi. Oo, na usan ni siya ka OFW na to diri sa Hong Kong. May gabi, mi. And I hope you're doing well. I hope na wala kay kagikapoy sa imuhang trabaho karon. Monski, anin yon? Queer po. Thank you! Oh, suki po na siya. Permintigin na siya present, no? Dinigin na siya ga-absent. Nag-a-con po na siya. Nag-follow, nag-like, o nag-share sa toa mga programa. Erwin! Hello, Erwin! Thank you! Ako, Manghod. Sa Tagum City, si Aljane. Adayo, may gabi, Manghod. I hope to see you very soon. Kasakit sa kanta. Oh, wala po nang i-introduce ako sa among manager ning mga kanta nga Kinsa Siya Nganong. Siya gid dahilan nganong pati ako pati sa balay kay ako na pud ko kanang si tawag ana kanang nainganyo. Masuko na ang mga people sa balay kay ngano dong akong music puro ra gid ing ato. Dobi. Paginahan manggid kaayo ko. Mama Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan sa Tinambunan family, maayong gabi ipo. Thank you. Salamat po sa inyong pagtanaw, pag-share sa to ang mga programa, especially po sa mga programa dili sa XFM Network Philippines. Sa inyong mga tubag ha, pwede gapon na ninyo siyang i-text ako once again 0975 0917-474-9153. At ang ininyo unyo taod-taod biha, ayaw mo gawala. Ato ang putahe confession o sa kabibi na to, ang nisalig sa to ang programa aron ipagawas ang iyahang mga hinanakit. But for now, sa mga hinanakit sa mga bana o asawa, kung naa may problema din ha, isettle o sa na ninyo, ayaw na nyo ipost-post sa social media. Mabay na yung sakit sa mga mag-asawa, no? Pag mag-away-away gani, may gani nag-usab na ko. Charot! Charot! Oh, practice! Oh. I've learned that. Na-learn ko na siya nga. Kanagunga, gitambagan magod mi in advance. Kung halimbawa, magsulod-sulod mi sa mga relasyon. Gitagaan mi o kanang word of, kanang inspiration ba na, if in caso da mag-away-away mo sa imuang bana or sa imuang asawa, dili gido siya dapat ginapost sa social media. Nga naman, daghang kay evil ay nagtanaw sa inyo, daghang kay tao nga kanang gusto makita nga kahulog ka, nga kaga-fail ka sa imuang marriage. Daghang kay gusto makita sa imuang nga wala ka naging successful sa imuang kaminyuon. Na mali ang imuang choices sa imuang kinabuhi. That is very kanang ano ba, kanang sagba kayo ba nga, once upon a time nag-post-post ka nga, sweet ka, ayaw mo na, ano. Niya salihang nag-away-away na dahil, why? Muanang di kung naay problema sa pagpaasa mag-asawa, importante nga i-private lang gid ang tanan. Ayaw na lang gina ninyo siya i-post-post sa social media or i-open up sa inyong mga friends because they cannot help you. Di sila makatapang sa imo, ha? Kamurag yung duha sa imong bana or sa imong asawa ang makasulbad ni Ana. O syempre, kulang ragid na siya sa lambing. Mukha na siya ang realidad. Kapag kagay gaaway-away ang magpartner, oo, isa gid sa inyo ha, ang dapat magpaubos. Ang isa pabilin sa taas. Nahi imong yun na-una ba? Lagot ka ba? Pero tinood, lunok-lunok din po sa pride. Tapos, kung kulang sa kusog, kulang na sa paglambing-lambing, naatay Turbo Men Enhancer. Nakukin na siyang tabang bi aron nga masolusyonan ang mga problema sa mga mag-asawa. Kaya usually kapag ka nag-aaway po ang mag-asawa, kulang ragid mo sa lambing. No? Imagine na ay nag-ingon sa kuha nga kapag ka doon nag-labing-labing mo sa imong partner, it helps you nga ka nang ma-relax ang inyohang mga panghuna-huna. No? It gives you time to think, nag-pause, unya, nag-hatag doon siya og smart choice sa inyohang mag-asawa, o maunang ang solusyon sa inyong mga problema, Turbo Men Enhancer. Tagpila mong gudno, iba sing mahal po na basing di po taka-afford, ana. Hoy, tag 75 pesos ramang good. Oh! 75 pesos lang ang atong Turbo Men Enhancer. Maluwas na gid in town kasi sige ni mag away-away sa imong asawa or sa imong bana. And the good news is, pwede siya both sa lalaki and sa babae. Muunang, kung gusto ni mo nga mas malipayo ng imuhang pamilya, ilabi na sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XPM, ipalit dayon ko.
7: Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Purok Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo,
1: Tiko Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na kanyang dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na to!

0: Oh, ako ra isa unya ka nang lonely gihapon ko. I don't loner lang gid siguro ko nga type nga pagkatao no. Like katong mga kanta gid sa unang panahon, usually 80s and 90s nga kanta, mas ma-feel gid na ako ang iyang kanang kasakit sa dughan. Siyempre katong kanta habi hatod usab kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako bi kaya siyempre mahal magid gihapon ang gasolina karon murag agay sakit na magid kay magpagasolina boy no. Sa kamahal sa gasolina karon kinahanglan gid bi nga manigurado kita nga atong ibutang sa to ang mga makina sa motor o sasakyanan. Kanang mga gasolina or kanang gasolina nga mag long last ug makaabot gid ta sa to ang destinasyon ug dili ta ilaron walay sagol nga mga tubig or mantika ba aron kanang pure gid nga gasolina og o mga lubricants para sa inyohang sakyanan ug motor to make sure na dili mas mahal ang maintenance kaysa sa to ang panggas. Mo nang strongly recommended gid nako ubi nga magpagasolina kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita gid ka nang ato ang gasolinahan nga Shell sa tibuok kalibutan, oh. Kanang gusto gid ko nga di kalidad gyud. Before di gid ko nagapagasolina sa Shell sa tinuod lang bi kay mahalan gid ko. But then giingnan jud ko sa ko ang mga friends na kung gusto gid ka nga kanang ang imuha gong gasolina kay hinlo o walay sagol nga tubig or di kaya kung unsa-unsa pa din ha ang makadaot sa imong sakyanan sa Shell gid ta. Motong nag-switch jud ko sa Shell and then I found out grabe gid ay kaninot ang yang gasolina kay hinlo gid ka ayun no unya nga to ang nozzle hook dili gid siya maghugaw dili gid siya hugaw sa tinuod lang unya ang kanang every time pagad nga naakay transaction sa ilaha unya naakay Shell Asia app o kanang mga points din mo din ha nga naipon pwede din mo rin siya gamitin in the future magpagasolina magpa-change oil or di kaya mag-grocery sa Shell Select. Mo nang kamo din ha abi pag kung magpagasolina na lang man gani mo unya mahal pa jud oh mahal pa jud ang gasolinahan sa uban tapos ilaron na gid gani gihapon ka diri ka na sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Aduna kita branches diri sa Bukidnon, we have sa Maramag, naapog kita sa Valencia and diri sa Malaybalay duhan ni siya kabuok. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Hello, mga gabi gihapon sa mga nasa Facebook Live karon. Makita gihapon ang atong kaanyag Charlong. Mga gabi kang oy Besh, mga gabi Besh Harold Garcia Ramirez. Si Ma'am Charlene, mga gabi din ha sa imo si Lian Cotamora, Matilos and Sir Rufa Lukob. Mga gabi din po. Salamat nak naghinlo ko og tiwas. Uy, salamat kay Mami. Kita gihapon ang imong background ni Mami Jacqueline Labis nga samtang nagapanghinlo siya sa iyahang mga hinluunon karong gabi una. O kita gid ang iyahang kauban sa permanente. Na, Nganong kasagaran bi ato balik gihapon ato tong Sir Wiwi question ha. Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon walay love life? I'm sprinkling happiness. Ano ba? Manghatag ko sa inyo ha, galipay karong gabi una. Positive energy nga magka love life juga in time. Ay lang pagdali-dali. Maski pag unsa nimo ka lover boy or unsa pa nimo ka lover girl diha. Kung dili pa gid panahon nga magka love life kayo, lagi pagdali. Ano mo sa paon ti ka karon?
1: Secret.
0: Dili lagi magdali-dali kaysa kanang pagdali-dali nimo ang apurahon nimo si Cinderella. Ayaw mong pong ingunan, no, eh. Makonsensya po ito. Dili lang ta magdali-dali, ha? I know for sure. Naagi nakalaan sa imo, ha? Ay, sama na, Cindy. Ay, nga, 40 naman ko, 45 naman ko, 50 naman ko, 60 naman ko. Daagi hapoy para sa imo, ha? Kung dili man love life, ganun para sa imo, I know, naswerte gid ka in other ways. Like, negosyo ka, nakay kwarta. Kung papiliyon ka, love life, kwarta. Kwarta. Sa kwarta na lang po. Huwag mangyapoy love life, di ba? May gabi kang bong-bong ng Bohol. Thank you! Salamat kaayo. May gabi ipod kang Armand ng Bohol. Salamat kasi yung pagsilip at pagpaminaw, ha? Sa toang programa karong gabi una sa mga taga Cebu. Oo, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City. I think si Kuya Jovan at akong kaoban sa Picas Lawak karon. Si Kuya Jovan ba?

0: Dili ko sure. Kid Ruben, sumagot ka dyan. It's either si Kid Ruben or si Paping. May gabi, idiha, Kuya Benji Talizik.
1: Thank you!
0: Miss you, ya. See you, puhon. Miss you, ya, mwa. Na og magkabayo na po ang mga magkabayo? Magkabayo. Ang sumang ginibesh? Kay mahal, ah, magkabayo. Og magkabayo na po ang tao, besh. Kay mahal ang gasolina, mawala na po ang gas station, mapulihan na og grass station. Ay nako, pwede po, besh. Pero sa panahon karon, maski unsa kamahal ang gasolina bitaw, maning kamot magirin taon tanga makapagas, parehan na mo. Siyempre, kaya nag-travel, good me sa mo ang frigikan sa balay, padung sa trabahoan. Kung pwede pala mo, baklay, baklay, uy. Pero kaya ako, parehan na ako, nga di mansyod yung anak, kadag ko mo ang budget. Need mansyod nga mag-duty, good me. Di man pwede mo absent kay mga poor man me. Full tank gid ng amuang, it's either ang among sakinan or ang amuang motor, full tank gid na siya. And trust me, kanang among motor nga 3 liters lang mangani ang sulod ana. O pag pagasolinaan lang nimo sa Shell, ingani ang mahitabuan na maabdan na siyang sobra 1 week ang usage nimo. Sobra-sobra pagid sa 1 week imong usage. Nga naman, hinlo manggod ang gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. O, ingana kaninot ang gasolina. Mo nang importante yun, nga mamili kita gasolinahan, nga dili ta ilaron pagabot sa nga gasolina, diesel, or di kaya mga lubricants sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Oh! Rochelle Fuentes, miss you, ma'am!
1: Thank you!
0: I miss you too! Julian Ran sa kwarta gidaw siya. Love life kwarta. Kwarta lagi. Bala mo dira basta kay kwarta. Kwarta lagi. Ngayong gabi, may gabi, ma'am, pwede request ako ng song Try Again by Westlife po. Sige, paningkamutan nato nga ma-play nato na siya, ha. Anyway, B, anyway, way. Ala, sorry naman, wait lang ha. Ako po ay may nagawang pagkakamali dito, Bibidjaw. Ikaw na bahala, ani Bibidjaw ha. Mayroon akong, ito na lang. Anyway, Bibi, taod-taod ha. Ako na lang gikuan, Bi. Ikaw na lang bahala, anak Bi ha. O, taod-taod, Bi, atangin ninyo ang ato ang putahe confession. O sa kabibi na to ang nagpadala sa tuwa sa iyahang problema, sa iyahang mga, o gusto magod siya nga mag-clear ang iyahang mga panghuna-huna. Sige, bitaw, inabito, teka, binuangin. Ha. Ikaw na bahala, di, Bibi Jaw, ha. Sa iyo lang, Juku, i-shortage karong gabi una. Oo, oh, nga, taod-taod, ha. Once again, atangin ninyo nga to ang putahe confession. Oo, nga, abrihan na to ang ato ang linya. Nga, taod-taod, pwede mo nga manawag sa tuwag, maghatag sa inyo mga tambag para sa to ang letter sender unya sa pagbalik po sa to ang programa. Diligi hapon, syempre, sa XFM Network Philippines. Ay mo paghawa sa pagbalik na to once again. O, ang ato ang rated SPG nga programa. Atong sugdan paghuman sa pipila ka mga pahinugdo.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Oras, alas G's sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
1: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Take two. Welcome po sa itong programa Karang Gabi Una, ang Putahe Confession. Kini ang inyohang safe space or safe wall kung asa pwede mo makapagawa sa inyo mga hinanakit. Simple lang inyohang buhaton B, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Or di kaya, pwede po ninyong i-text 0975-474-9153. Pero I doubt kung mag-text mo sa kuha, dapat pinakataas ganun yung message, no? Kung yung feeling ako maputol, magid po siya sa mas maayon na lang na kung naa ka i-confess din ha, either malipayon na, usaba, kalipayon mo na ni mo, or you're being sad, or you're being whatever it is. Kung unsa imong ipamati din ha karon, unsa may emosyon nimo din ha, much better ni imo na siyang ipadala sa tuwa sa tong official Facebook page. Again, 101.7 XFM Bukidnon. Reminders, Rated SPG po ang ato ang programa karong gabi una. So muhang yumi sa mga kabataan nga naminaw karon, nga inyong mga ginikaran sa inyong hangkilid, mga moms, mga daddy. Hangyo mi sa inyo nga kaninga to ang programa mang God is naibasin natin mga maingon dinhi ang mga words nga dili pwede sa inyo mga anak. Kamo na lang po ang explain ha, kay wala koy gustuhon magid nako nga i-explain nako sa ila nga ingon ani ni siya or ingon ana na siya, basing ma misinterpret ko sa inyo ang mga anak. So muhangyo lang ko sa inyo kinasingkasing, palihog ko kamo na lang explain, kamo na lang translate or kanang if na ay mga words nga maingon, mangayo ko daan og pasaylo sa inyo ha, kay tao lang po ako at ako po ay nagkakamali char lang. Pero bilid na ko maglangay pabitaw no, kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender for tonight. Syempre nga to ang Putahe Confession. Hatod usab ganato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga manganakay din dinaad na karon no. Ilabi na sa mga nagpuyo diri karon sa it's either sa Malaybalay baka or sa Valencia baka. Naa ka San Fernando or asa man ka diri sa Bukidnon. Ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing sa tanang mga mommies dinha nga mga nakay nga walay budget apan naay feel health. Pwede na mo nga manganak sa Mommy's Child Maternity Clinic nga walay bayaran maskin piso, meron pang pa-cashback. Ibig sabihin, ikaw na gani ang manganak, ikaw pa'y tagaan o kwarta. O asa mang kaana uy, o matagaan ka na kay pa-cashback na ay mabalik sa imuhang money. Tapos libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang newborn screening paggawa sa imuhang baby, libre pod ang check-up sa pedya sa imuhang baby ay ha mo muuli. Oh, libre pod ang tanang family planning counseling, libre pod ang ininit tubig sus Ginoo ko butan pagid kay ang mga staff. So unsa pang pangitaon nimo, di ba? Gusto jug ka mga anak dito sa palpalon imuhang kuan. Kasabaan ka nga nga mag-inarti ka nga RTB na mga mama basta magkuan kana kisa bagoy ganahan di mag-inarti nga sakit magid ka ayon ng mga anak na unsa di ay mo. Oh, nya ang mga uban din na di pagid ka sabot, di ba? Kung gusto ka nga palanggaon ka, diri ka panganak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa may Barangay Size, Corner Moreno Street. Kilid lang gid sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atmang sa Terminal Pakan ayan. O pwede pud mo nga magbisita sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Nako maglangay pa. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini nga wa, hasklang giwa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ha? Papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Thank you. exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marisa. Adun ako'y longtime boyfriend na pulo na may katuig. Malipayon ako, Cinderella, nga naabot kami sa napulo katuig. Kay bihira lang gyud ang magpartner nga maabot sa ingon aning kadugayon. Apan, Cinderella, iyaha akong gibiyaan. Kaya ang iyahang rason, dili palo ko na siya ready magpakasal. Pero Cinderella, sawa na ako nabali. Personal de ako nga makawitness sa iyahang kasal sa ubang babae. Isa katuig pa lang sila sa iyang babae. And Cinderella usa ko ka makeup artist. Daghan ako og nasaksihan ng mga kasal. Maunang sa tinuod lang Cinderella gakaingit yun ko. And always akong ginapangutana sa unang ako ang longtime boyfriend. Kung kano sa pod mi magpakasal. Pero feeling ako Cinderella, every time mangutana ko, kaka-allergic siya sa ko ang pangutana. Ang iyang rason sa ko, dili pa daw siya ready mentally, financially. Ug niingon ko saya, Cinderella, nga naaman unta mi mga trabaho. Mao nang kabalo ko nga ma-figure out gud namo kung naaman mi mga problema sa kwarta. Once kasal na mi, kabalo ko nga malutsan gud namo ang among mga problema. Pero wala man jud ko kabalo, Cinderella, nga ako ready ay ang gusto magpakasal ug dili siya ganahan. Fast forward, Cinderella, nag-join ko sa usa ka bridal fair. Ug na ako'y nahimong client na actually gi-refer daw siya sa iyang kaila. Ug dili na lang daw niya iingon. Kaya ang tinuod close daw mi sa nag-refer sa iyaha. During sa wedding preparation, nigawas ko sa kwarto kay na ako'y nakalimtan sa kong sakinan. Na ako'y nakasalubong o nasugatan nga dapat di naginunta na ako masugatan. Ug nakita na ako, Cinderella, ang ako ang ex-boyfriend. All this time, Cinderella, wala jud ko'y idea kung kinsa ang groom sa ko ang kliyente. Sa dihang, Cinderella, nibalik ang tanang kasuko na naasa ko ang dughan. Nidretso ko sa CR o naghilak ko. Pero need na ako maging professional this time. Akong gimake up ng bride, gear-touch na ako siya hangtod sa reception. Gitry na ako akong kaugalingon, Cinderella, nga di ko muhilak, nga dili ko magpangurog while nag-make up ko. Kaya daghanti kong pangutana sa kuang huna-huna. After sa kasal and sa reception, Cinderella, giistorya sa mag-asawa ang tanang supplier. Apil ko ug nagpasalamat sila. As if kanang murag walay sala ang groom sa kuha, Cinderella. And since ang makeup artist ang first in ug last out, nabilin ko sa hotel room kay manghipos pa ko sa mga gamit nga akong gigamit sa ilaha. Imagine, Cinderella, ako mismo ang nakita sa kwarto kung asa sila mag-honeymoon. Tapos, Cinderella, natingala na lang ko. Nakuratan gid ko nga nisulod silang duha sa kwarto. Na-shock sila. Kay ang bride wala day kaila sa kuha. Nga ex day ko sa iyahang nahimong bana. Ang nag-refer day sa iyaha, Cinderella, ang ako ang long-time na ex-boyfriend. As in, wala gyud sorry, Cinderella. Pero Cinderella, at the time, nagkistoryahan na yung duha sa lalaki. Dito, Cinderella, nangutana ko saya sa mga pangutana nga gusto gina akong ipangutana sa una pa. Yang giingon sa kuha, Cinderella, dugay na silang magkaila sa iyang naghimong asawa karon. Ug na fall out of love daw ko na siya sa ako.
Kay Kesyo daw, grabe ko ka busy. So Cinderella, ako apa daeng sala ang tanan. Daghan kay siyag mga reasons nga naka-point out gitanan sa kuwa nga ako daw kuno ang naida kong pagkukulang sa among duha. Halos wala na ko'y masabtan siya ang mga rason, Cinderella. Hindi na ko ganahan maminaw sa iyang explanation. Pero isa ra kong nabalaan. Endgame na ang tanan. Wala na ko'y nahimo pa, Cinderella, pero giingon na lang nako niya. Nganaan na siya sa usa ka babae nga swerte kaayo siya. Guapa, bubbly og sweet kay ang iyang asawa. Nihilak na lang ko while pagawas na ko sa hotel. Kaya wala ko kasabot sa kong gibati yun. Isa siya manggipang ingon sa kuwa Cinderella ang iyang isa sa rason nga ngano ko nung na-fall out of love siya sa kuwa. Kaya di na ko ahatag ang ako ang virginity sa iya. Oh! Nag-promise ko sa kong kaugalingon sa una pa nga ihatag ko lang kini sa lalaki nga akong madala sa altar sa kaminyuan. Natingala ko, Cinderella, kaya nga nung murag ang tanan-tanan, sala pagid na ako. Mabalaan pagid na ako, Cinderella, nga naa din hitabo sa ila sa ko ang friend, katong naa sila sa laing nasod sa una. Pati mga ginikanan niya, Cinderella, ako po di ay ang gina-blame. Kaya nga ano daw kuno, nasa panahon na naging kami pa, napulo katuig, wa pagid daw kuno ko kahatag sa ilaha og apo. Oh! Cinderella, ambot ba? Wala ko kabalo kung magilty ba ko dapat sa mga gipang-ingon o sa mga nadungog na ko sa ilaha. Pero I think tama namang gidpod siguro nga mag-move on na lang ko. Dili lang na ako maiwasan, Cinderella, nga magsakit ang ako ang dughan. Although kabalo ko nga, naana siya karon sa laing tao. Naana siya sa laing babae nga swerte na kaayo siya. Pero nga naman, Cinderella, nga sakit mang gihapon. Lalong masakit ang langit gihapon ko. Nga nakita na ako nga, nagdugay sa ko ah. Pero wala ikasal sa ako. Mangayo lang ko og tambag sa mga listeners karon, Cinderella, kung unsay angay na buhaton. Tama ba nga magpakalayo-layo na lang gid ko aron makalimot ko sa mga panghitabo? Pero kabalo kong magbalik-balik gihapon sa ko ang huna-huna. Or tama ba, Cinderella, nga mangita na lang kog lain aron lang totally ma-healed ko sa kuang ex-boyfriend. Para sa Putahe Confession, Marisa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gideon Galawiyo, taga napunturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami, nahulog na kayo po sa kong ihi. O kira kayo, garo na kreatin. Then, 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na hulog ko sa Yesko. Kaya, hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Milani DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gis!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nabod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Stong, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na akong.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kinsa piliod na? Kinsa? Kinsa? Ah, katong kuan. Oh, katong... Ay, bitan na kung pangutanon ka, no? Kasi may piliyon bitan ni mo katong nag-love sa imo, ha? Or katong love kayo ni mo. Ingon sila, mas ninot ako na piliyon katong taong love kayo ka. Because along the way, ma-learn gihapon daw ni mo unsaon pag-love anak nga tao, dobe. Pero pangit gihapon, Biki, kung piliyon ni mo ang tao nga love kayo ka o niya wala kay feeling saya, it's like you're putting yourself in a prison. Karti! Pero bita, manigurado na lang kita, no? Mas gapag itong piliyon to ni mong tao nga love kayo ka, pero naapong kay feelings. Dili kay love ka niya, pero wala kay feelings sa iya, ha? Kay ikaw magigapoy mag-antos ana at the end of the day, di ba? So mas maayog yun nga piliyon ni mo ang tao nga love ka o love po ni mo siya. Pero again, when it comes to love, ingon sila, dapat magbiling gudaw kung kag para sa iwang ka o galingon. Dili ba gudaw po di ihurot? Sa iya tanan. Para na siya assurance ba nga siya ragi ng imong higugmaon. Okay, anyway, bitaw bino, bahala na mo kung unsa inyo ha mga choices din ha, unsa yung mga piliun niyo din ha. Ang importante, dili lang kita masakitan. Kamo gihapon na minaw sa Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una. Nag-inusaran guys ni Princess Bisaya version. O kaganina inyuhang nudungga ng istorya ni Marisa kung asa nakita niya. Siya mismo ang nakasaksi nga ang iyahang long-time ex-boyfriend. Gibiyaan siya sa sulod sa 10 years nga naging sila sa iyahang ex-boyfriend. Iyang boyfriend ay ato nga tayo. Gibiyaan siya para sa usa ka babae nga nahimo niyang kliyente sa kasal. Which... she was the makeup artist. Kasakit ana no nya makita na lang nimo nga bakit ganon ako manunta na oh nya nganong si Zaman no. Pero bi sa imong ingon ani nga mangud nga mga rason usahay man gyud makaingon gyud ta nga na dili gina siya maiwasan nga mangutan na bitaw ta sa tungko og galingon nganong siya man ako manunta to unsay dahilan nganong ingon ani nganong ingon ana. Na-learn gid nako na kapag naagan ni mo rag something na mahitabo sa imuhal at sa example, ingon ana, gibiyaan ka. Ayun na pong tanay mong kaugalingon kung unsay pagkukulang ni mo, unsay wala sa imo, unsay naas, iyahang anong siya ang gipili. Instead, bangon diha. Siguro manggod, I think ingon ana ang mindset sa usa ka tao because dili pa manggod nato madawat dayon nga nasakitan ta. Aba, oo. Dili na ito madawat dahil nga nasakitan tamo. O nang ato mga pride, usahay manag, mas tagas pa sa to ang mga sungay. Dili ka na ito naman iwasan nga mo. Question dyan ta nga. Usamay na sa iyahan. Nganong siya man. Pero bitaw, na ay rason ang tanan nga panghitabo sa to ang kinabuhi. Same mo ha Marisa. Oh, kanang ingon ana nga gibiyaan ka sa imuhang long time na ex-boyfriend. Kabalo ka. Kung unsa gibuhat niya, sa imuha. For sure buhaton gihapon na niya sa iyahang present karon maskin pag-asawa na niya because naay part sa iyahang life nga dili siya kontento kung unsa gihatag sa iyaha. And ang hitabo sa imuha karon nga gibiyaan ka, it's actually a sign for you to be happy. Makawala ka sa usa ka tao nga dili ka deserve. Ana lang gud. Pero again, nasabtan na ako ang imuhang giyunahuna karon nga nasakitan pa ka. Eh, welcome man ka nga i-endure ni mo ang pain. Imuhasang i-experience ang pain imong gibati karon. But again, sa mga nasakitan din ha, ayaw ninyo i-focus inyong kaugalingon sa sakit nga kahitabo sa inyo ha. Instead, dapat mamangon mo kay tanang mga tao nga nawala sa inyong kinabuhi nga dili ka mo ang naisala. Dili ka mo ang dahilan nga nung nawala siya sa inyong kinabuhi kundi siya ay nangita. O nangita siya og kanang paraan nga makawala siya sa imuha. It's actually a sign. O nga, gilayo ka sa Ginoo sa mga taong dili ka deserve. Marisa, I think that's enough. No? Pag move on na dyan, wala'y rason nga mag-focus ka din ha. Si Texter 5649, wala ko kasabot sa imong giingon, no? Pero ang niingon pa ni, ingon pa ni Arman, kanang mangita na lang siya og lain, aron maminyo na siya o bitaw, dili pud ta kaingon nga makakita, makakita taglain, minyoan na dayon because it takes time. Di man kita kaingon dayon nga, pag makita ko lain, I know for sure, mauna gid ni siya. O dili ta ingon ana. No? Kaya usahay mangani, oo. Natin mga makitaan din ha, ang abin na tugmaon na para sa tua, pero dili pa man gid ay, parang murag, Tagalog na naman tayo ba? Murag, nakitaan lang na nimo siya in preparation para sa ubang tao. No? Sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. Max, Demi, maayong gabi, baby.
2: Thank you!
1: Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga baby na ito, nga nagtanaw karon sa ito ang live sa 101.7 XFM Bukidnon. Dagang salamat, gihapon kaayo.
2: Thank you!
1: E, nagpabiling gihapon mo nga nagmata o nagsilip-silip sa ito ang live. Kabalo kong ipangkapoy na mo. I know some of you are exhausted sa inyong mga trabaho sa adlaw. O nga, nagihapon kulis kagabi o nagsaba-saba. No? Nagsamok-samok sa inyo ha. Pasensya jud kaayo ha, kay kabalo mong gudpod ko nga naapay mga pang night shifts sa to, kabalo ko nga naapay mga pang gabi ang trabaho din ha. Nga need pod ninyo nga ma-alive pod gamay inyong mga dugo. Sa mga ganahan pa mo habol og tambag, pwede pa gid kaayo ha, 0975-474-9153. Pwede pa mo manawag bintas napatay gamay nga oras. Dawaton gihapon nako, abrihan gihapon nako ang ato ang linya para makahatag mo og gamay nga words of inspiration, siguro words of a little encouragement para sa to ang letter sender for tonight. Maayong gabi po. Hello, apa? Ito na naman yung phone natin eh. Nagda-drop na naman siya ng mga calls. Need gini siya nga atong tarong-tarongon gamay kay mar delikado gini. Hello, may gabi po. Hello, aba. Bibi Jow, kailangan na gini nato siya i-fix atong phone kay mo automatic drop siya og calls. No? Alay, mga ayaw pasaylo sa inyo. Kadaghan man dahil sa nanawag pero mag-drop gid siya giya joy. Kabad ani oy. Sorry kay. Sige lang ato lang sa ning ayuso na to ang linya ha. Wait lang bi. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello po, maayong gabi, sir.
3: Maayong gabi,
1: gabi po. Sige pa, go ahead sa imo ang tambag sa to ang letter sender po.
3: Okay. Sa tambag ni Juan ng Chat Maritis?
1: Marisa po.
3: Pa Marisa?
1: Mm-mm.
3: Dili pa man ulay ang tanan kay bata pa man ko siya. Dili lang gud niya ipokus ang iyang hunahunaan ang lalaki niya. Dili para siya ha.
1: Mm-mm.
3: Paidaghan na gulat gud siya.
1: So dili lang gud siya magdali-dali.
3: O, dili man gud kay isa ray lalaki. Daghan may lalaki gud.
1: Oo.
3: Umal na siya nga masakit na siya kaya tugay man sila yung years man sila niya prematurely na siya nga masakit na siya
1: lagi limang kag 10 years good ang inyong panag-uban so sakit kag gihapon na
3: sakit na siya pero makayar na niya makamukuha na siya kay ang yung buhatan na rin siya malakad lain.
1: Dili man ta di pud ta kaingon nga pag mangita og lain mauna pud na ang solusyon, no? Ikaw ba sir? Ikaw ba sir ang unsa ba pila ka tuig ba ang imong pinakadugay nga relasyon?
3: Apo an lang 3 years.
1: 3 years. Unsa gani to rason nga no nagbuwag gali mo?
3: Man ta siya nangita man ta siya lain wala pa man wa man siya makakontento sa kuagot.
1: Oy, mao ba? So 3 years. Niya yeah, siya'y nangita og lain. Karon minyo, dumog di mo minyo na ba to siya?
3: O, oh, naminyo na siya.
1: Katong gihapon niyang nadayunan.
3: Lahi na po.
1: Ay, mao ba? Sana all.
2: Sana all!
1: Sige lang, at least dili man siya ang nawadan. Dili man ikaw ang nawadan, siya may nawadan. Nawala ka sa iya, ha? Diba? So, dili gito siya para sa imo, ha, sir? Tama ba ko?
2: Oh!
1: Nabuo ang niya kong silikono eh. Hoy, Asgar!
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imo mga BPSO po nato sa barangay na Hoy, Asgar, may gabi din ha sa imo mga kaubanan. Nga naminaw karon o mga bantay nato din ha sa ato ang barangay para i-keep ang peace, peaceful area. Salamat kayo ha sa imo mga kaubanan din ha karon Asgar. Wala pa man take up yo eh. Kuhato diha ko take up pa. Hurot-hurot atong kape. Out of stock permanente. Abi, tisinga na to ni. Hello, may gabi. Hello po.
4: My God.
1: My God! Sige, tagais ako ninyo yung chance ka atong ayuhon nito ang cellphone ha mo. Mangayo ko pasay. I hope mapasaylo pa ko ninyo. Kung di pa ning kamutan, sad na ako nga matubag ako inyo ako inyo mga tawag pero ngano man ni mo ni na. Nagud lagi kayo, parehaan ni o. Oh, answer. Oh, gi. Ay nako. Sige lang ayusin sa nako ni. Si kuan si caller si katong 0916 ako sa ning tarungon ato ang linya. Hawa ko kabalong ano na unsa ni Ziza. Oh, ko sa ning ayuson. Anyway, bi salamat kay sa inyong panahon ha. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa atoa. Ay mo kabalaha kay 24/7 po ang ato ang mga kanta diri sa XFM Network Philippines. Ano yun? Madungog ninyo mga favorite songs ninyo up until unyang kadlawon. Buwan na nga, ayaw mo paglipat diha o laing radyo. Paminaw lang gid gihapon mo kay kabalo ko nga ganahan kay mag mga love songs for tonight. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yagkwa, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Drea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
7: Kaklarek, sana.
8: Exciting!
9: Exciting summer man nakatrupa.
7: Ang saya ng summer.
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na, katropa.
7: Kaklarek, sana.
9: Exciting.
8: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklare,
2: sana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Clarex!
3: Exciting!

0: and signing Summer Manakatrupa.
1: Ang saya na yan.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
2: ng summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Clarex!
3: Excited!

0: kakla rek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM XFM
1: Tak klarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natulo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya
4: ng sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Good morning, katropa! Oras na to, Clariks ka ayo. Imponto, alas 4 sa buntag.
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, Tibuok Pilipinas, atong makaigsuunan abroad. Good morning, good afternoon, kaninyong tanan, good evening. Ay lahi manggudog sitwasyon ang panahon sa laing nasod mga katropa. Pandiri sa Tibuok Pilipinas, mga higala, mayong buntag kaninyong tanan. Mga katropa, ning adlaw kita nga Martes, May 26, 2026, mga katropa. Dahil nasab nga hugna sa tong pagpanaguban-uban sa ato ang Ronda Hanay sa Kabuntagon. Dili sa ato ang Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
1: Sa gihapon, mga katropa, ang ako ang inyuhang makauban gikan alas 4. Hangtod alas 4:30 sa buntag, mga higala, waylain, mga katropa, ang inyong tig-Ronda. Yung katropa sa kahinginan, katropang Marvin Ibano.
3: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
4: Runda Balita.
3: Runda Balita.
1: Sa itong makaigsunan hanga, nakatune in na ning mga orasa din sa XFM 89.1. Mga katropa, good morning kaninyong tanan mga higala.
5: Good morning!
1: Sa itong makaigsunan nga nakaplastar na sa ilang tagsa-tagsa ka mga vending stalls, mga katropa. Sa itong makaisuunan ng mga vendors, may buntag kaninyong tanan.
5: Good morning!
1: Sa itong mga negosyante, mga higala. At din sa itong mga negosyante, mga katropa, nag-i-plaster na ilang mga tindahan. Ipang unlock na ang mga roll-up, mga katropa. Good morning kaninyong tanan.
5: Good morning!
1: Sa mga trabahante din ha, nga mga sabi natin ang ato ang government workers, mga katropa, good morning kaninyong tanan.
5: Good morning!
1: Sa ato ang mga enforcers ha, mga law enforcers nga sa iyo pa lang kayo sa buntag, nagtikaw-tikaw na sa paghatag og seguridad sa ato ang syudad, good morning!
5: Good morning!
1: Ug sa uban pa na itong makaigsuunan nga nanimuyo sa nagkanyang bahin sa ato ang rehiyon sa Davao Region, mga katropa, ay maabot bang pundod kita din sa Davao del Norte, Davao de Oro, and even abot kita din sa Davao Oriental, mga katropa. Good morning kaninyong tanan mga igala. Labi na mga katropa sa Ibano Clan. Uy, basta mga katropa ha, pag-uhay lang na humana ang reunion, mga katropa. Ano mga igala, pinaka-importante nga maghimamatay ang matag clan ninyo, no? Kay basin unya. Kailang nga, uy, ig-aga man dahil niyang nauyap. Delikado kayo mga katropa, ha? That's why importante yun ang reunion, mga katropa. Yan, good morning once again. Kanyang tanan mga igala, kinito ang pagpanaguban-uban. Nag-ipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Ang ato ang Zanton Plus Coffee Mix. Ay, lami kayong pag-ulan kagabi, mga katropa. And of course, nining takna sa kadlawon kung asa bugnaw ang ato ang kahanginan, mga igala. Siguraduhon na ito ang atong kape nga ginainom, kanang kape nga healthy, walay angay ikabalaka sa palpitation o nervyos, mga katropa. Ngayon mga igala, nakukinigtabang sa pagpalikon sa ito ang panglawas. Nakukinigtabang mga katropa, kaya once naligo ni mong immune system, mga higala, diapod na siya natural nga kinibitaw nga remedy alang sa imuhang kanibitaw na trigger ng mga balatian din ha mga katropa. That's why inay mga katropa nga magmintinar nini mga kapinga delikado hinuod daghag side effects atong lawas dili na sa Zanton Plus Coffee Mix kay gamay kini sa mangustin, malunggay ug soyang mga katropa. Oras at alas 4:05 na. Good morning, Ma'am Nita Valderosa.
5: Good morning!
1: From Canada, always present. Nagang salamat, Ma'am Nita. Kita maglangay, mga katropa, ato ng ambakan. Timbawasan ang panghitabo, dinis ato ang dakbayan sa Davao.
3: Runda Balita.
1: Nausan ato, mga katropa, ato ang sitwasyon sa panahon.
2: Weather update.
4: Weather update.
1: Okay, kumusta man, mga katropa, human sa nahitabong pag-ulan kagabi, mga katropa. And sumala sa CDRRMO Davao, kini gumikan sa weather system nga trough of the LPA. Kini nga low pressure area mga katropa, hinungaw matul pagkatao sa low pressure area. Masa reported ng mga pag-ulan areas din sa Maytoril District mga katropa, ni undang naman hinoon na mga higala. Sa 11:40 kagabi. Ang mga orasa, binidala na mga pagbasa na mga katropahan. At huwag trapu-trapuhi in town. Ang mga katropa kaya apan na digyapon magkumpiyansa mga higala ay nag-meet up panahon sa kagabion or late afternoon. Dira may tabo ang pag-ulan kay labi na, bawi-bawi po pagkaadlaw ang tutok mga katropa kay perting inita, perting alingiinga. Kana mga katropa, magkumpiyansa mga katropa, labi na kung magbulad sa init mga higala. Magayong diriday sa Davao Region kagapong adlawa ha, gani tungtong mga katropa. Ay, by the way, diri sa may Agusan na Del Sur. Rather mga katropa, sagipay kayon nga Davraa. Temporaryo nga giya undang mga higala ang kinimismong mga field athletic events mga katropa. Humantong tungo 39 degrees Celsius ang kainit sa maong lugar mga katropa. Mga higala ang kadelikado. Kinahanglan kong naaman dyan sa field activities mga katropa. Mahimo dili lang mo prolong. Dili lang magdugay o pabulad sa init mga higala. Ay ang kining heat-related illnesses posible gayod ni anak mga katropa. And pinaka-importante sa tanan, keep hydrated. Muinom dyan og tubig mga katropa. And of course, muinom og Zanton Vitamin C. Aron masiguro mga katropa nga lig-on ang ato ang resistensya mga higala.
3: Runda Balita.
2: Local news.
4: Local news.
1: By the way, kumusta na sa ito ang syudad sa Davao? O sa ito makaigsuunan ha? Ay karong bulan sa Hunyo 2026 mga katropa. Oy, atong Davao City ha, nagpagula na og mga schedule alang sa ato ang Duaw Davao 2026.
3: Runda Balita.
1: Sa ito makaigsuunan nga excited na ang amo bisita. Musalmot mga katropa sa ipagayon ng mga aktibidad. Nagpagula na og schedule of activities ang Davao City LGU. Kung asagikan June 1 to June 30, mo na mga katropa ang gikonsiderang the big Duaw Davao sale. Yan. Aalauman mga katropa ang mga baligya, mga produkto ng Davao Wenches. Kining local products sa Davao mga katropa. June 5 mga higala ang Duaw Davao 2026. Mo na siya ang kick-off ceremony ng ipagayon sa Rizal Park mga katropa alas 6 sa gabi. Samtang June 5 to June 7, Volleyball League kini mga katropa. May paigayon sa Davao City Relocation Center. Sugod alas 8 sa buntag mga higala. Samtang ang Reyna ng Davao 2026. O ikinigalan ka ang tanaw o pageant mga katropa. Ambot lang ha, kaya kanaghanan sa mga mutanaw, mga lalaki yun mga katropa. Ganahan yun silang pageant ba no? Basta-basta ha, ang Reyna ng Davao 2026. The interview ground rounds kini mga katropa sa LPU Freedom Hall mga higala. Samtang June 6, June 13, June 20 o June 27, mokin mga katropang schedule sa Duaw Davao Walking Tour. June 13, ang Reyna ng Davao 2026, the preliminaries. June 15, mga katropa, hangto na ka na. Sa July 15, o basta-basta na, kini extension, Duaw Davao Cafe og chocolate roll. Ayan. Ang June 19 Reyna ng Davao Grand Coronation Night mga katropa. Siyempre gabi ka na magkikitawag Grand Coronation Night. And Duaw Davao Sports Tournaments June 20 mga katropa. Duaw Davao Pride Parade sa mga kaigsuunan ng LGBTQIA+ members. June 21 ka na, mga katropa. Ang Duaw Davao Night of Music and Colors, June 21. Ang Duaw Davao Film Showcase, June 18 to June 26. Samtang sa June 22 to June 24, ang Duaw Davao The All-In Expo, mga katropa. Napudra ang Films and Arts Exhibit, mga katropa, Tourism Showcase, Uga Food Bazaar. June 27, mokin ang fiesta sa San Pedro, mga katropa. Fiesta sa San Pedro 2026, nadina ang sayaw sa ulog sa kadalanan. June 27 to June 28, fiesta sa San Pedro, moni ang Manukan Anan Food Bazaar. Basta-basta. June 27 to June 28 sa mga katropa, ang Duaw Davao Pickleball Tournament. Kana, kung manakay, medyo nikusog ni sikat na ng pickleball, mga katropa. And June 28, Duaw Davao Cheer Dance Competition. Kung ganaan kayo mo tanaw ni ining grabe ka, lively kaayo nga presentation performance, mga katropa. Cheer Dance Competition. Uga June 29, mga katropa, mauni siya mga higala ang gitawag nga Fiesta of the Cathedral of San Pedro gihapon kini, mga katropa. Ito mga schedule of activities, mga igala, alang sa itong makaigsuunan nga buot, bubisita, magsuroy-suroy sa Davao City, labi na sa sentrong bahin sa itong syudad, mga katropa. Dinadaghan ang mga aktibidad, mga katropa. Muna, good luck! At ang kanunay, di malimot, mga igala, magdalag payong. And of course, mga katropa, keep hydrated kanunay. And mutuman lang sa ipatuman nga security measures sa itong mga otoridad, mga katropa, aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa matag-usa.
3: Runda Balita.
2: Local News. Local News.
1: Alas 4:11 na, mga katropa. Good morning, Ma'am Ruby May Fukuzawa. Mayong buntag. Ohayo gozaimasu. From Japan, kini si Ma'am Ruby May, mga katropa.
5: Good morning!
1: And nagang salamat, Ma'am Ruby May. Sir Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ay, kumusta na edra sa Surigao del Sur, Sir Uncle Dars. Abot pa din na ang kainit. Ang kainit sa mismong palarong pambansa. Ay, Agusan del Sur, mga po na itong isa, mga katropa. Kana, kumusta man yung mga atleta din ha, Sir Uncle Dars. Ayan, pigantin na yung mga katropa. Yan sa Pikas Bahin ay mga higala, ha?
3: Runda Balita.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa. Uy, kiniha kay sanglit sa Tagum City o sa mga katropa. Nana po nahitabo, mga katropa, ang kinimismong mga kasikas din sa Tagum City, mga higala. Sa matod pa, mga katropa, ka HVI or High Value Individual nga drug suspect, mga katropa, na dakpan kini sa itong mga kapulisan sa Baoga area kagahapon sa kadlawon, mga katropa, pasado alas 3:21, mga igala. Kung asa nirecover gikan niini ang nagkantidad og 340,000 pesos nga gituguohang shabu, mga katropa. Ngayon, mga igala, nga nagkadaghan naman ni Ron. Asa naman, mga katropa? Kana, mga igala, kay both at two sides of coin manggod. Di malikayan, mga katropa, nga muna'y makita. Ang uban mo ingon nga, resulta nagkadaghan na ang droga karon kay gumikan matod pa sa administrasyon nga hinay matod pa ang operasyon. The side, mga katropa, kana sa uban, ha? Labi na sa mga yanong lungsuranon, pagkasay sa itong kapulisan, nagkadaghan ang mga nadakpan karong mga drugista kay gipakusgan ang ilahang anti-illegal drugs operation.
3: Runda Balita.
1: Na, mga katropa, ha? Depende na sa matag-usa, mga igala. Pagkakalikayan, mga katropa, agakini mga panghuna-huna. Kay labi na, dinagko na po, mga katropa, ang droga na nasakmit sa ito ang mga otoridad, mga higala. Importante, mga katropa, kung buot ng mapakgang yun, inaisgutan ng mga droga, mga katropa, tinabangay, magtinabangay dapat kauban ato ang kapulisan. Gilayong mo report kung nai na matikdan, oy, nagayup-yup naman yung tao ni Dini. Oy, nagapaaso naman yung utot sa demonyo. Ano, mga katropa, ipang sumbong na din, ha? Either, mga katropa, pamilya ba na ninyo? Hindi so ba, ha? Ibi alali, mga katropa, kung pamilya ang nalambigit, mga katropa. Kung aduna kamo'y namatikdan, istoryaha inyong miyembro sa pamilya. Kay once manggod mapasagdan ka na mga katropa. Ang number one dauton ana ang utok yud ini user mga higala. Ay kung nagigamit ka ana, siyempre, mabati kag kaisog, Superman ako. Uban ana, mawaya na yung uban mga katropa. Hindi na makontrol ang pangutok. Inawalig ka na mo kaon. Batiun mga katropa nga, active kaayo ang panglawas. And mutukar dira ang addiction. Once na anang addiction mga katropa, magpangita na. And ngalan nga, labi ng mga yano nga mga individual, walay tarong pangita, ay musulod na sa illegal nga mga negosyo mga katropa. Unay delikado domino effect ka na mga katropa. That's why sayo pa lang, ala mga igala, dangup sa opisina sa itong mga otoridad. Kay na itok mang intervention alang ana atong mga otoridad. Doon ka mga katropa, magatubang ka na og pila katuig nga pagkabilanggo mga higala.
3: Runda Balita.
1: Oras ato, alas 4.15 na sa buntag mga katropa, sa pikas bahin mga katropa.
3: Runda Balita.
1: Ang ato mismo nga mga health experts sa from SPMC mga igala ha. Ay mga katropa, nagdasig kini sa itong makaigsuunan, labi na sa mga mabdos na kung mahimo regular ang inyong pagpa-prenatal check-up mga katropa. Aron masigurong masayod ka mo na nasa luwas nga kahimtang ang inyuhang mismo mga gisabak mga katropa. Ay pahimano lang, no? Kaya nagpasidaan, no? Ang mismo mga health experts nga ang ato makaigsuunan nga modisidar na o dira pa modiside nga magbuntis edad nga 35 mga katropa na po high risk na kaayo mo ana. Pero mahimo nang masela ng inyong pagbuntis mga katropa. So that's why mga igala, kung magbuntis man, advisable, no? Kay kining kapin 20 anyos mga katropa na ang ideal age mga higala. No, 19, medyo bata-bata pa man ang mga katropa, pero pwede na po hinuon ang mga higala. Pero number one din ha is planuhon yun ang pagbuntis. At ilang na mga katropa na mentally o physically ready mga higala. Basin po niya, naalaya medyo kanabitawang na nabuntis. Kaya, buntis naman akong friend. Ang mga higala mga katropa. Ang itawag kong peer pressure mga higala. Okay, nabuntis silang mga higal, kilang barkada, ay sila po, di magpaulahi. Kaya pag-abot mga katropa, pag-ando, not ready mga katropa mentally, o physically. Kaya grabe ba yung mga bilar-bilar anag ang mga anak mga katropa, magbantay sa imuhang bata. That's why nga naha, kinahanglan ready yun. Mahimo nga, responsible mother. Huwag siguraduhon mga katropa, ang kinigitawag og safe motherhood.
3: Runda Balita.
1: Oras sa alas 4.17 na mga katropa.
3: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4.18 na sa buntag mga katropa. Sa kumakaigsuunan ha, aya kamumbiya sa inyo ha mga panimalay mga katropa. Siguruha nga nakainom kamundaan og Xanto na Vitamin C. And of course mga katropa, kung buot ninyo relax, relax. Alam na din sa itong makaigsuunan sa tibok syudad sa Davao. Baka sa itong mga turista nga nangita og laaganan sa Davao. Bisita ka mo din sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Nahimutan ka na din sa may barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kanang tinuod nga relax inyong gipangita ay diri sa New Year's Peak Mountain Resort. Kay kami mga katropa, ay excited na po ko mga higala. Ay makalaag yung ko sa Baoga area. Ay isa pa mga higala, ginapasiugdag yun din nga overlooking. Kining overview mga katropa, makita mo nga sea of clouds, hindot ang mga amenities. And of course mga katropa, kini ang mga pagkaong ginadalit sa maong resort mga katropa. Maong laaganon mga higala ay sure-sure. Wanay ma-feel yun mo, connected yung ko sa nature. Di basta-basta mga katropa, bisitaha lamang ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa na himutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Alang sa dugang aking impormasyon o detalye ang ilang Facebook page ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa.
3: Runda Balita.
1: Itabag lang ay alas 4.19 sa ito ang Ronda Balitang Regional.
3: Ronda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Sa Regional News nato mga katropa. For nato ang baka na Regional News. By the way, amping-amping sa itong mga kaigsuunan. Na talking about mga nangaligo drig sa pa. Okay, drig sa San Agustin, Digo City, Davao del Sur mga katropa. Partikular sa Balutakay River. Gikatahong isa matod pa ka lola o iyahang 5 anyos nga apo. Ha, matod pa isa nakabsan sa kinabuhi humanggi anod sa baha mga katropa.
3: Runda Bandita.
1: Agi ila mismo kining naisgutan nga lola na si Tessie. Ug ang iyang apo si Melay mga katropa, residente sa maong barangay mga higala. Mao ni mga katropa amping-amping kung namatikdan ha nga tabukuno ng inyuhang area. Sa pa mga katropa ay namatikdan nga kusog ang sulog. Ayang kumpiyansa ang tabok mga katropa gawas na lamang kung adunay mga how dina nga mutabok. Siguraduha mga katropa nga safety ang inyuhang pagtabok aron malikayan ang kining susama nga insidente. Alas 4:21 mga katropa tong Regional News mga katropa ha. Dinatawa maglangay mga higala kay sanglit. Grabe ang mga insidente. Mga higala sa panghitabo diri sa tuang isla sa Mindanao. Matunahon nato mga katropa dinhi sa Maya Isabela City. Kay usama tod pa or mismo ato mga personahe sa Coast Guard Station Isabela. Akin ay mitabang mga higala ni ining pagtransport mga katropa o paghatag og medical assistance sa usa ka 35 anyos nga pasyente agikan barangay Diki Malamawi Island mga katropa Isabela City Basilan nanganak kini mga katropa sa motor bangka. Basta-basta mga higala ha. Wa na nakaantos sa ospa, nakaantos wa na dalag ospital mga katropa sa bangka na mismo nanganak. Noon mga katropa nahimong successful ang iyahang pagpanganak mga katropa ug kasamtangan kini nga giatiman mga higala ang maong inahan uban ang iyahang mismong newborn baby mga katropa. Nga na mga higala ang ka-abdik sa ito ang mga Coast Guard personnel mga higala paghatag, pagtagad, pag-atiman ilabi na talking about sa sitwasyon sa ito ang kadagatan.
3: Runda Bandita.
1: Sabi kas bahin mga katropa doon na po yung insidente alabi na nang nagkaduol nga BSKE Barangay Sangguni ang Kabataan election mga katropa barangay official gikataho usa kini ka barangay kagawad mga katropa adini mismo sa Papurok Santan barangay San Jose Imelda Zamboanga Sibugay gipusil patay.
3: Runda Balita.
1: Kini mga katropa gipusil matod pa kini sa riding in tandem masano alas 9 sa buntag ning milabayng adlaw mga higala. Mga katropa kung asa sa inisyal nga imbestigasyon sakay ang biktima sa iyang motorsiklo. Dihang gikalita lamang kini nga gitiunan o gipusil sa wala pa mailhing mga suspitsado mga katropa. Ug kini mismo nga gisakyan sa mga suspek usa ka itom nga motor nga walay plaka mga katropa. Ilang maong biktima nga si Edison Magdamit. Sa matod pa ka barangay kagawad sa barangay Gadyangan Imelda mga higala. Kung asa adunay na recover ang mga otoridad nga unom ka basyo sa bala gikan matod pa sa .45 nga kalibre sa pistola mga katropa. Kung asa nagpadayon pang investigasyon sa kapulisan labot sa maong insidente.
3: Runda Bandita.
1: Sabi kasbahin mga katropa. Kini mismo ang panghitabo usab mga igala. Usa ka lalaki ang naaresto mga katropa human nangawat og cellphone sa sulod sa ospital sa General Santos City. Ano mga igala ha? Kulungan ang gisang putan. Uban sa ospital, kulungan.
3: Runda Balita.
1: Kulungan sa manok, kulungan sa tao. Kana mga katropa ang gisang putan ng mga suspitsado. Kaya nahitabo matod pa mga higala ang pagpangawa takna sa kaadlawon. O siguro tingtulog kini mga katropa. Mga sa gila ang mga suspect na si alias Jun. Uy, Jun! Na. Taon si Jun mga katropa. Presidente kini sa Jensen mga igala. Kung asa ang sumala sa report, didagit matod pa niya ang cellphone sa Osaka Watcher. Sa sulod sa ospital, kansang cellphone nagkantidad kini og 19,000 or almost 20,000 pesos mga katropa. Manino mga igala, kay nadakpan man, Sinasikag po sa pag-responde sa security personnel sa maong ospital, mga katropa. Dito nadakpan ang maong suspek ng kagul sa prisuhan.
3: Ronda Balita.
1: Oras alas 4:24 dito maglangay sa tuang Ronda Balitang Nasyonal.
3: Ronda Balita.
2: National News.
1: Ang maong National News, mga katropa, hatol ka dito sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Tumakay sa unang mag-uuma. Gamit naman nining Crop Gold, mga katropa. Kaya ako kining tabang aron sa pagpanindot sa bunga sa inyong mga pananom, mga higalaw, sigurado. Panindot ang mga produkto nimo, mga katropa. By the way, good morning, Sir Arnold Altivo. Good morning! Ayan, nagang salamat, Sir Arnold.
5: Good morning!
1: Mas 4:25 sa buntag, mga katropa. Adirita sa panghitabo sa to ang nasod, mga higala. Labot ni ining mismo ang Malacanang, mga katropa, giklaro nga bugos ang ila mismo nga commitment, mga katropa, alang sa gitawag og absolute rule of law og due process, samtang mga katropa nagsingabot ang legal proceedings niining pipila ka mga high profile political figures, mga katropa.
3: Ronda Balita.
1: Pinakabahin ni ini, mga igala, ha, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Presidential Communications Office Undersecretary o Gapalas Press Officer Claire Castro. Iyahang gagibarugan, mga katropa, ng executive branch. Stricto matod panining likayan ang pakigalambigit sa Senate impeachment trial, mga katropa, ni VP Sara, mga igala, nga magsugod karong July 6, 2026, mga katropa, o bisan pa man ang pagpatuman sa International Warrant of Arrest. Binabato kang Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa. Natangatangan, ha? Gala ko kay Sanglit Hinoon, ito man si Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, labot ni ining mga panghitabo. Sabi na ning impeachment trial o labot usab sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: Ronda Balita.
1: Sabi kasabayan, mga katropa, ang Korte Suprema gibasura, mga katropa, ang pangyo nga temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga igala. Pinagi ka na sa vote nga 951, mga katropa. So ikaduha manggod, asumpinagod nga nagpadangat o nag-request kung TRO ang company de la Rosa. Kung simple na sab, nagibasura sa korte, mga higala, humano sabi ni gawas na or mismo nagmando na kini aron arestuhon, mga katropa, ang maong senador. Ug matod sa Supreme Court, lack of merit ang hangyo nga for TRO sa kampo ni de la Rosa.
3: Nagarunda, nagabalita, Ronda Balita.
1: Ano, mga katropa, ha, ang atong update kasika sa to ang nasod, mga igala. Tanging pa, mga katropa, uban pa mga detalye, ilabi na kini nga gitawag, mga katropa, nga sitwasyon sa gasolina. Kaya lagi panibagong dugang na pod, mga katropa, kining bag-o na pod nga oil price hike epektibong ipatuman karong adlaw, mga katropa. Kung sumala sa impormasyon, mga igala, na kini sa piso. Piso, mga katropa, ang usbaw matag litro sa gikan sa diesel, gasolina, hangtod sa kerosene, mga katropa. Dahil na igong oras atong pagpanaguban-uban, mga igala, dagang salamat sa inyong pagpakiguban, pagpaminaw diri sa ito ang programa. Kani ang musulong na programa, Exciting Pilipinas, kauban si katropa nga Brixa Flores. Sa ngalan na lamang sa kanitibok ang puwera sa XFM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, katropang Marvin Ebano, ako mag-ingon, kamatuuran ang sandigan.
3: Ronda Balita.
1: Oras, katropa, alas 4:28 sa buntag.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: XFM 9.1.
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
6: Express Balita.
5: Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
9: Aw.
1: Kaklarek sana.
10: Exciting.
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ay, ang summer.
2: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
10: Summer na, katropa.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
10: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM Davao Philippines, Standard Time, alas 4:33.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Bricks

Mga Eksono, sab nato karon nga mga OFWs, ang ato mga overseas Filipino workers, kumusta mong tanan mga katropa? Mga kaigsuna na ito mga Pilipino, nga mga immigrants, Filipino immigrants karon sa Langyaw nga mga nasod, good morning, maing oras ka na itong tanan. Labi na diya karon sa nagkadayang bahin, diya napita sa may, kuano, sa may Middle East, no? Wa pa na gihapon nahunong ng inyong gubat, diya kay mupamahala mapon ni Pilipinas o precious petroleo karon. Bagay, muraga, di naman tama tingala mga kaigsunan na ning ato ang pangguberno, mga higala sa Pilipinas. Murag normal naman. Pag mangutana mga tao, mingon mangguna na sila dayon mga kaigsunan nga new normal na daw. Oh, di ba? New normal na kuno mga katrupa. Muna nga, kining mga question ato karon, may kalambigitan diha karon sa kinibang ginatawag nga kinibang pag saka na po sa precious petroleo. Ay, normal na lang na. New normal lagi. May buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan dinhi karon sa Dakbayan sa Davao. Sa itong mga silingan nga mga probinsya, mahigala, welcome dinhi karon sa panaguban sa programang Exciting Pilipinas! Kininyo alagad si Kadrubang Bricks Flores sa magiguman na sa kaninyo mga Ikson. Hangtod kita sa unahan. Sa pagkatod karon sa mga informasyon. Sa tuhatagan o gampagtagad din yung buntaga. Mga balita, mga kaigsunan, nga ito ang itunol nga na kaninyo sa mga panghitabo sulod karon sa milabay ng mga inuras. Relax lang ta mga kaigsunan. Kaya kung magpatuyang ta diha karon sa itong gibati mga kaigsunan. Kita ay ma-stress niya. Atong himo na ni Mahigala, muhigop na lang taga Pamansang Kape na Pilipinas. Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, maayo pa. Ha? Kumikan kay kining tuang Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Doon na pa ni, trabaho ni nga palikuno ng atong immune system. Unya, i-hatagan o booster, Mahigala, kining atuang mental health. Para ba nga ma-relax ta ba, mga kaigsuna, no? Para ma-relax ta, diha karon sa kinibang mga problema nga to ang gisagubang karon mga kaigsunan ko din sa to ang nasod. Hindi lang kung tamagkuhan mga kaigsuna, magpadalaan ni nila ba? Kaya kini, yano rin ni sa ilaha ba sa mga politiko? Part and parcel ni sa ilang away mga kaigsunan, bangin. Nakita na damay. Siyempre, inilang bangi Mahigala kung high level na madamay na gani Mahigala ang ato ekonomiya, sigurado Mahigala ipit ha? Ipit oy, kada kung ipit. Direta sa karon mga kaigsunan sa kinibang makahatag karon sa tuang maing digestive health mga kaigsunan ko. Layo ta kini sa sakit mga kaigsunan ko nga ginatawag nga colon cancer. Colon cancer mga kaigsunan, kanabang tinain ninyo sa inyohang intestinal o intestine wall? Kanang dunay mga nagahubag-hubag dito mga kaigsunan. Kanang may magagawas ang inyohang angay nga ibawas. May patiyon na nila ang kasakit mga kaigsunan sa katong dunay mga kinibag yung aning matang sakit. No? Di na intawon makabawas mga kaigsunan ang mahitabo mga kaigsunan mag mapuison. Oh, kini mga kaigsunan no, tabangan natong ato ang lawas da karon ang atong digestive system mga kaigsunan na digestive health nato tabangan nato mga kaigsunan pinagi sa kinibang ato ang benepisyo nga makuha gikan sa Santon Plus Coffee Mix. Asa man ni nagikan kay mga kaigsunan ko sa dietary fiber no nga gitanyag diha karon sa mga sangkap mga katrupa nining Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan makatabang kini diha karon sa tong digestive system alang sa regular mga mag-promote mahigala sa tuang gut health.
ba? Where samtang gawas mga kaigsunan, kini bang naghatag, nagtanyag, mahigala ang kining Queen of Fruits, mga kaigsunan nga mangustin, para nga i-calibrate mga higala nga ito ang mga internal nga mga organs. Ha? Di apay matabang mahigala ang lain pang sangkap ni ani nga mao ang soybeans, mga kaigsunan, no. Abunda kayo kini sa nutrients, mga kaigsunan, dunay mga bitamina ug mga minerales nga nagtanya kay natog folate, kining folate, mga kaigsunan, maayo kuno ni sa mga mabdos, sa mga nanganak, no. Potassium, magnesium ug omega 3 fats. Oh, di ba? So, pone mga kaigsunan, dili lang kagainom, wala lang tagainom mga kaigsunan og yanong kape, kundili kape kining makatabang, makayuda para sa pagpalambo sa tuang maayong panlawas. Sa mga kaigsunan, ala, kutawa na! Panahon na sa pagkutaw karon sa inyohang kape, mga higil ang pambansang kape ng Pilipinas, ang Santhon Blast Coffee Mix. Wala pa mo diha karon mga kaigsunan sa Intersa Taxa ka mapanimala. Hala, pamalita. Mamalita mga kaigsunan o Santon Plus Coffee Mix. Diha karon mga kaigsunan ko sa Mercury Drugstore, South Star Drugs, BGP o Generica Nationwide. Kinyusap ka mo, saka mo din karon sa Sibihanan sa XFM Davao. Saka lang mo din may gila na arami na himutang din napita sa Maestrain Hill sa Mandina. Pwede usap mga katrupa na moto mo karon sa mga klinika sa Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated, nimutang lamang kini mahigala di adapita sa may door number 3, Silpol Building, JSIS Heights, sa Matina, Ciudad sa Davao. Karoon kay Adlaw nga Martes. Nadya karoon bisitahin ninyo mga katropa, no? Pwede usap ka mo karoon nga magpahiling, magpa-check up nga libre. Pinagi ni Dr. CJ Nidroda. Di adapita mga kaigsunan ko sa Yes to Health Clinic. Tapad lang ni sa kuan sa Tagum Cooperative, mga kaigsunan, makita nyo na dihadapita sa may Matina ka ng dahil ni mong saka ng kurbada bitaw, diha, pakurbada bitaw sa kaning sibihanan sa EBS-CBN kanya ito. Karaan mga kaigsunan, dihadapita mga katropa. Nandiri sa takaroon muli, takaroon mga higala sa mga panghitabo, mga higala din sa tuang nasod sa Pilipinas. Naunsa na ba ni intawon mga katropa, no, nga dunay ubay-ubay nga mga panghitabo dinhi karon na murabag okay na lang ta. Okay ra siguro ta ni. Oh. Samtang sa dungang bahin mga kaigsunan dinhi karon sa tuang mga balita. Iskudero og Amy Marcos moy manguna karon sa Senate Labor Electoral Reforms Panel. Mone karon mga kaigsunan ko ang gipagula ng mga impormasyon kalabot nini nga naiskutan mga higala nga panghitabo da karon sa Senado. Si Senator Francis Chis Escudero mahigala mao karon bagong chairman sa Senate Committee on Labor, samtang si Senator Amy Marcos ang gitudlo mahigala nga Committee on Electoral Reform and People's Participation. Si Escudero ug Marcos mahigala mao ni sila ang mipuli mahigala ni Senator Rafi Tulpo og ni Risa Honteveros, mga kaigsunan. Ang bago nilang assignments mahigala aprubahan sa plenary kagahapong adlaw mga kaigsunan sa Senado. Samtang sunod usab dinhi sa ouster mahigala ni Soto si sa Senate President Neto Milabay mga higala nga May 11. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano nga igsuon niya nga si Senator Pia Cayetano na install usab kini mahigala karon nga mao'y mag chair sa Blue Ribbon Ribbon Committee ang money committee ba mahigala nga daw sa murabag nahilom kuno ni sa flood control investigation flood control inquiry. Ika daw mga kaigsunan ko kuan kini bang wa na mang guy baha. Unsa ba yamo?
Para ko na nga tulo sa imong panimalay, mga kaigsoonan, kung mutulo raman ang imong panimay, mahigala ka na imong atop ko mag-uwan. El Nino karon. Wapa mo kapangka, ana, nga El Nino karon. So sa ato pa, way baha karon nga hisgutan, mga katropa. Muna, mga kaigsoonan ko, nga muna'y problema ninyo karon kay muhisgot na mo o kanang kuan ba, kanang bang sige mo paningil anang flood control nga El Nino man. Ato ang Senado, labi na mahigala sa Blue Ribbon Committee, kani ato, bakit ito sila ka-investiga, mga kaigsoonan, kay wala may kuan El Nino man. Ha? Wala mga higala katawanan ng ato ang Senado. No, di na po mga kaigsoonan, no, kay padayon ko no gihapon, mga kaigsoonan ko, nga kinibang giingon nga hulga di karon sa kinabang lahugay, di karon sa Senado. Wagi katagbawan ni ato mga senador ba, no? Kay nakaprepara gihapon karon to mga senador para nga pulihan ini nga to ang Senate President kasi Alan Peter Cayetano, pulihan kuno ni winasak mo agad sa liya. Ang liderato kuno mga higala karon sa Senado. Di ba kini si Wing Gatsalian gikuan man, no? I-endorse man ni form ni Senate, ano, Senate naman ni Vice President Sara Duterte kaniadto. Win ang edukasyon. Oh. Ano man ang naunsa naman na? Malagi na mga kaigsoonan na change ba, no? Oy, nana po dai bago karon si Tolentino mahigala karon, no? Gihinganlan nga acting dole chief, mga kaigsoonan ko, si Senator Francis Tolentino. Tolentino, mga kaigsoonan, kanhing senador. Oh. Siya karon ang gitudlo kuno nga bag-ong Department of Labor and Employment chief. Na? All right.

0: Mga kaigsunan, ato ang lantaon karon na dinis ato ang panaguban, ang ato ang mga balita, mga kaigsunan, pinagi sa itong Express Pasada headlines.
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Headlines. Dini karon sa pagkatod sa ito mga balita, unahon na ito karon ang ito mga balitang lokal. Sa ito mga balitang lokal, mga katrupa, 32 ka mga sabungiro na luwas kuno gikan sa na gikan sa baha human nga na trap kini na kulgot dito sa Sapa sa may Marilog district sakop sa siyudad sa Davao.
1: Express headlines. Headlines.
0: Luwas na rescue ang 32 ka mga individual dito napita sa may sitio Pagan, Barangay Tamugan, siyudad sa Davao human kini na trap sa kalit nga pagsaka sa tubig. Tungod kini sa kusog nga ulan kasamtang ang nangandam usab karon ang nangandam ta sa sila sa paghimog sa kasabungan para sa ilang piyesta.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Mamadalag GCT mga kaigsoonan ang tubig baha.
2: Bangas ka.
0: Manay nailok sila mahigalas tubig.
2: Bangas ka.
0: Ha? May nalang kay naluwas dayon mahigala sa rescuers kini nga mga giingon mga higala nga mga sabungiro diha nga misaka ang tubig mga isoon pinaagi sa to mga eksperto gikan sa 911.
2: Bangas ka.
3: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Sa rugang

0: Express Pasada.
1: Ano lagi mo, sige, gagara-gara diha gagamit-gamit o kinsa inyong panggamiton.
0: Headlines.
1: Saban pang bahin, mga katrupa, dinikaroon sa to mga balita pinagi sa tong Express Pasada.
0: Express Pasada.
1: Sa to mga balitang regional. Kaya ito mga balitang regional, gihatod ka na ito, mahigala ka ron sa Premium D3 Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, mahigala nga makahatag kinig alibyo alang sa tuang panlawas. Pinagi mga kegsunan sa pagpaligod sa itong cardiovascular or cardiovascular metabolic health. O gaingon man sa pagpaligod sa tuang kabukugan, lakip na usa mga tuang immune system.
0: Express Pasada.
1: Ang Premium D3 Ixon, mapalit kini sa mga naguna nga mabuti, kasama na lamang sa Mercury Drugs, sama na lamang sa South Star Drug Stores, TGP o Mercury o ingon man usab ang generika nationwide. Pwede usab nga mapalit kini mga katrupa diha karon sa naguna nga mga butika doon sa inyong lugar. O doon kamo sa Dakban sa Davao, bisitahin lamang ang Yes to Health Clinic na nimutang dahil napita karon sa may door number 3, Cellphone Building, GSI Sites, Matina, Ciudad sa Davao. Sa lugang pang bahin, mga higala, din karon sa to ang mga balita ng atong hatagan o pagtagad.
0: Express Pasada.
1: Sunod-sunod, galinog mitayog sa mga bahin sa Mindanao. Mitayog kini sa parte sa Mindanao. Tulog ang mga sunod-sunod nga linog magnitude 5 hangtod 5.5 sa nagkinaya nga party mitay o ginidini sa Mindanao sulod lamang sa 24 oras.
0: Express Pasada.
1: Unang naigo sa magnitude 5 ang lugar sa Bayaba, Surigao del Sur na ito nga Mayo 24. Ning kasamtangan nga tuig mga alas 9:19 sa kagabion. Samtang isunan usab dayon kini sa kusog usab nga pagtayog magnitude 5.5 nga niigo kini niadtong Mayo 25 tuig kasamtangan sa alas 12:48 sa kadlawon. Dinabati kini intensity 4 sa may Tandag City, Surigao del Sur. Samtang pinakaulahi mahigala nga pagtayog magnitude 5 sa offshore quake. Dito napitang bahin sa may Baganga sa Davao Oriental. Kagahapon-gihapon, alas 10:32 sa buntag. Samtang napahamtang usap pasidaan karon ang Feebox sa posibleng aftershocks. Ultimo ato ang nature mahigala. Murag nagkurug-kurug mga kaigsunan. Maunin nga doon na tayo lino. Nahadlok ni sila sa mga panghitabo karon dinhi sa tuong nasod sa Pilipinas. Sa dugang pang bahin mga katrupa, sa pagkatod karon sa tuong mga balita.
0: Express Pasada.
1: Bad joke ni Mayor Baste Duterte bahin na ngadto kang Senator Bato de la Rosa og sa ICC. Nag-viral. Emong kontrobersyal karon ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte atol sa usa ka Rage Coalition event. Nagkomedya kuno ang mayor nga medyo nalipay siya tungod kay kung ipadala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court ICC tungod sa War on Drugs, aduna nay kauban ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dito sa prisuhan. Yan kon hinoon ni Mayor Baste Duterte nga usala man kato ka bad joke. Bad joke ni Mahigala, pero tinuod kini nga nahitabo karon sa tuang palibot. Wala kina makaingon ta Mahigala nga daw di katuhuan kining sistema Mahigala karon sa tuang Pilipinas. Iba talaga si President Marcos mga katropa. Wala na siyang katulad. Mura na siya og sa advertisement mga ikso ni Senator, former Senator Manny Pacquiao o katong iyang katunggali, mahigala nga si Morales. Wala kang katulad, Manny. Sa rugang pang bahin mga katrupa, dinikaroon sa to ang panaguban. Operasyon kuno sa Davao City Landfill.

0: posibleng isuspinde human sa trust slide. Tawa de ka. Ang problema man taan ni Mahigala asa tadapita ni Mulabay. Amo ang lugar kagahapong adlawa Lunes ha. Mao ta to schedule sa pag hakot og basura dito sa muang lugar. Wala nakahakot kay nag-slide ko no mga kaigsoonan, nag-landslide ko no sa may kalina. Ginkonsidera karon sa Department of Environment and Natural Resources DNR 11 ang pagpahunong sa operasyon sa sanitary landfill sa may barangay New Carmen sa Davao City. Natong Mayo 20, 2026 tungod sab sa sunod-sunod nga pagpangulan. Usa ka tawo usab ang nakapsan sa kinabuhi samtang duha pa ang nagpabilin karon nga pinangita o missing. Nakit-an usab karon sa Environmental Management Bureau EMB 11 ang operasyon sa naisgutan nga landfill nga nag-operate kini nga walay discharge permit ug leachate treatment system labot ni ini mga katropa. Nganong nana man na mga katropa, hapit na lang na puno na lang na diha, wala din ay sakto mga dokumento ng kuan diha kanang basurahan diha dapita sa may New Carmen. Masa na inyong ginahimo diha NGB o GDNA? Anong niabot sa ingon ani? Kaya ang problema lagi na aning ato ang pipila ka mga ahinsya sa gobyerno, no? Ayaw pa mo hatag mo aksyon, ayaw pa mo makakita problema pag doon na yung mahitabo. Kadugay na nang gidungog mga kaigsoonan ko nga doon ay problema kining kuan, kinibang ato ang basurahan sa Davao? Ha? Kining ato ang sanitary landfill nga nimutang sa may New Carmen sa siyudad sa Davao? Kuno na kuno, i-transfer kuno ni dito lapitas may pakibato o baka sa may marilog. Ha? Unya, wagi din ni nakita sa NGB di ay mga katropa. Wagi din ni nakita, wagi din ni na-check sa to ang mga taga DNR po. Ha? Ano na abot mo sa punto nga di apay tao nga mamatay, di apay tao nga mga mamising, ay hapa mo hatag og aksyon mga higala ang pipila nato ka mga ahinsya sa gobyerno. Oh, di ba? Asa man dai mo nato mga panahon sa wa pa mahitabo ang trahedya anang naisikutan nga landfill. Ha? Lingkod lang mo. Unsa ba? Disura po na magsweldo tag tao mahigil lang maghulat lang kano sa mo salo pang adlaw no. Kano na lang magpasilya, magpasinaw sa bangko mga katropa. Oh, samtang ito oras, alas 4:59 na sa buntag. At tuwan na ito karoon ng ato mga balitang nasyonal, mga kaigsoonan.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Dini karoon sa ito mga balitang nasyonal, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa gikatakdak ng mubiyahe. Padulong ato sa Japan alang sa Osaka State Visit. Mubiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw Mayo 26 payon ngadto sa Tokyo, Japan alang sa Osaka State Visit sulod sa upat ka adlaw. Di nagtumong nga pakigpulungan o pakigtagbuan ang bagong Prime Minister sa Japan nga si Sanae Takaichi. Kalabot kini sa pagpatuman sa mga defense packs og pagkuha sa bug access sa $10 billion Japanese energy fund.
1: Express Pasada.
0: Naday tuyo mga kaisunan, mangutang di ay.
2: Bricks float.
1: Express Pasada.
0: Ngayon niya mga higala, itong hatagan o pagtagad mga katrupa sa inyong pagsunod sa tupanaguban. Minumduman ninyo nga usa sa mga human rights activist mga katrupa nga gikan sa Japan, nagsigig bagulbol dito na pita sa United Nation nga pabuhian kuno mga katropa. Sila kuno ang mosagop mga iksoon ni former President Rodrigo Duterte dito sa Japan.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Grabe sa Banat Rex Portion mga katropa, dinikarong buntaga nga itong hatagan o pagtagad, opinion may kalambigitan sa legal opinion nga legal, kalabot kini sa pag-aresto kuno ni Senator De La Rosa. Anyway, mamahimong mood ang academic na kinikaroon mga kingsonan. Kung ugaling, doon na ruling mga katropa kinibang Supreme Court. Hmm. Kaya kagahapon, Manggod, doon na gipagula nga pahayag ang Korte Suprema nga katong previous, katong nahiuna, mahigalang gibasura ko no ang temporary restraining order sa ginibang Supreme Court. Hangyo, mahigala ni sa kampo ni Senator De La Rosa nga babagan, i-block mga katrupa ang pag-issue, pag-serve sa warrant of arrests sa ICC. Alright. Kay di ay mga nakasumpaki mga katrupa, no? Anyway, ninimbaguhay lamang ang Supreme Court, miingon man kuno mga higalang nga ilaghapon kini nga napadaplin, kini nga naisgutan nga petisyon gumikan kay kulang kuno og kalig-on. Lack of sufficiency mga kaigsunan. Now, buti pa sabot, wala pa'y final ruling, wala pa'y final ruling ang Supreme Court sa hangyo ni Senator Bato De La Rosa. Ato ako nang himay-himay yun karong buntaga mga kaigsunan din karon sa Tupanaguban. Kaya mao man gini karon ang nakapainit mahigala sa kuan ba? Usa sa mga nakapatrigger para nga konsentritan kining tutukan kining nahisgutan nga panghitabo kining warrant o bares para mabalimtan na nato ang flood control inquiry. Diba? Unya to ni hatagan og pagtagad sa tubagbalik mga katropa dinhi sa inyong pagsunod sa Tubanaguban ang Exciting Pilipinas. Alas 5:03 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Mga katropa, available.

0: Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.

0: Balik ta makatropa din karon sa tuwang panag-uban ha. All right. Kagahapon di ay by the way ato sang ipadaplin mga kaigsoonan sa kining ginatawag mahigala karon nga pag-aristo kang Senator Bato de la Rosa. Direta karon sa medyo muraga bag-o. Actually this is part and parcel of the Senate action today mga kaigsoonan ko. Now showing diha dapita karon mga katropa sa Senado. No? Gikan atong March 11 nga dunay rigudon, no? Change of leadership mga katropa human nga gi-auster si Senate President Tito Soto because of inaction sa uban nga mga problema sa Pilipinas mga katropa, no? Ikambyuhan. Now hangtod nga niabot nga to mga kaigsoonan sa isyo sa warrant of arrests alang ato sa usa sa mga miyembro sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa nga taga Davao. Okay, taga Mindanao mga katropa. Gumikan sa war on drugs sa isyo nga gisumbong karon padulong ato sa International Court. ICC, International Criminal Court mga katropa. Now, diha-diha mga higala, while init pa mga kaigsoonan ko ang isyo sa pagpabuto diha sa sulod sa Senado, ito na yung mga pagpabuto eh. No? Niabot sa punto nga ginakwestiyon nga wa gani nag-asayo nga nanguli mga kaigsoonan ang previous majority black sa Senado. While ang bagong majority block nagpabilin sa Senado, gumikan kay nagpaabot sa impeachment, article of impeachment nga ipasa sa House of the Representative diha sa Senado. Oh. Dayon nahitabo mahigala ang pagpangatake diha sa Senado. Doon ay mga pagbuto-buto, no? Nga nahitabo, whether sa isgutanan nga ang nag-una og pabuto ang USAA or ang taga-NBI, sila na'y bahala diha mga katropa. Basta doon ay mga nabati nga buto-buto, doon ay kaguliyang, doon ay kagubot, ginaitabo sa Senado mga kaigsoonan. That's it. Now, dire karon mga kaigsoonan, nigula, sa tanto-tanto, mahiga lang nga pagdagan, pagligid sa panahon, mga katropa. Di na po'y issue may kalambigitan sa extension of term sa itong mga leader. Ha? Muna inyong gusto di ay? May paminawan lang daw na ito, kung tinood ba ni kinibang statement karon mga higala, no? Speech mga katropa. Presentation of boiled egg. Boiled egg ni mga kaigsoonan, ha? Kining issue may gila sa Constitutional Assembly or extension of term. Ingon ta na lang, mga katropa. Kagahapon, gibulgar mga katropa ni Senator Amy Marcos sa hawanan sa Senado. Pinaagi uban sa iya mga video, mga katropa, nga gipresinta sa plenary sa Senado. Nga doon na kunoy mga pagtapok-tapok ang pipila ka mga sakop sa kinibang Senado aron isgutan ang Constitutional Assembly CONAS para sa term of extension of terms sa mga opisyal including President of the Republic. Dara atong lantaon mahigala paminawan nato karon si Senator Amy Marcos dito sa Senado mga katropa. Dara.
1: With your permission therefore may we now direct the technical team to play the video presentation.
2: Bakit nagpalit ng liderato sa Senado?
3: May I be allowed to humbly move to declare all seats
0: narrative kini siya.
4: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
2: Bakit ito nilugsog? Bakit patuloy ang pananakot?
5: Talagang garabalan. Obvious na obvious. Hindi isa-isa ang majority.
2: Bakit may panggigipit?
5: Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery.
2: Bakit may pambabaluktot ng kwento?
6: Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Nagmamalaking lang may nangamusta. Eh si Camille Villar ang unang nag-update. Isa ka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10.
2: Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasamuhan.
7: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President,
2: hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga.
8: Ito this time, medyo nagkabulagan, kabulagan.
2: Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hapon na.
9: Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
10: Let me co-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? Eh, may 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment.
9: Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss.
10: Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there?
2: Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas.
11: While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger.
2: Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil?
12: No.
2: Bakit nakataranta ang lahat?
13: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment.
2: Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
14: Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention.
15: Is something big brewing inside the government? The claims of a possible no election scenario.
16: Ang pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng constituent assembly.
2: At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 or 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad nang pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara.
17: Meron ako'y nadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35.
18: Ito galing ang bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kapataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa, ilagay natin.
19: Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, who ba, si Vico, na tumakbo.
17: Sabi ko na,
19: maging qualify.
17: Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n. Hindi, wala. Hindi ko naisip si Bicol.
2: Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo?
12: Eh hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment.
2: Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap?
20: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon.
2: At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailukluk ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayan sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan.
21: 2028, alam natin that's the election budget. And it was assured to the congressman this will also be the CONAS budget.
2: Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korup at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan, at iniipit upang maging tau-tauhan.
0: Alright, kinila sa mga kaisunan, no? Ang portion nga atong ipabati da sa inyo. By the way, gipa migula nga init mga kaigsunan ang hiskutanan. Di tubag mga kaigsunan ko si Senator Zubiri. Relative di karon sa alleged sa meeting with Senator Tito Soto and other officials, mga kaigsunan, to discuss about the term extensions of all the officials including senators, mga katropa. No? Unsay paminaw na to, mahigala kining ato ang our very own, ha? From Mindanao, mga kaigsunan ko nga senador pod. From Bukidnon, hills from Bukidnon area, Bukidnon province, mga kaigsunan sa Region 10. Dera, si Senator Migs Zubiri.
22: Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Kanyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo.
0: Right. So, mauna yung mga kaisunan ang tubag, no? Maybe, nakapagula. Igsuon ni mismo, ha, sa presidente, mga katropa. Dayag naman gininyo mga katropa ko, mga kaigsunan nga ugun sa ginahimo ni Senator Amy Marcos despite of her blood link mga kaigsunan nga to sa presidente. Ha? Magsuon ni sila. Same blood ni sila mga katropa, Marcos blood mga katropa. Iyon sa nahitabo. Gihinganlan niya, giname tag niya ang ihang igsuon as addict. Drug user, ha? Magbuntag og kauban sa iyang mga barkada sa ilahang panimalay mag sisyon, no? Siya mismo ang nagsulti. Now, here comes diha sa plenary sa Senado, mismong si Senator Amy Marcos ang nagbulgar, nagbutiag mga katropa nga dunay plano for an extension of terms sa mga official. Now, do you think walay truthful ani mga kaigsunan? Do you think this is fraud? Mga kaigsunan? No. Now, may unta karon mga higala nga wala na siya, fake na siya, gumikan kay Moni. Hibaw eh, kinsa ning nagsulti? Ang nagsulti is sister sa presidente. Usa ka elected official sa Pilipinas, senador, mga katropa, si Senator Amy Marcos. Okay. Ay kuking na mga katropa nga wala ni sa mga informations nga nagather terapita sa iyahang gipungkuan nga corner nga mao ang senado. Oh. Now, diri karon mahigala sa istorya, explicitly accused karon mga higala ang Senate Minority Leader nga si Vicente Soto the third, ha? Uban nga mamiyembro sa minority bloc of plotting its charter change or chacha para sa term extension scheme mga katropa. Now, panahon sa sesyon, si Marcos mahigalaga aligar, no? Nga usa ka coordinated push ang gihimo para nga ma-convoke ang Congress into Constitutional Assembly or CONAS. Ang objective, ang katuyuan, mga katropa, sa alleged plot, ha? Sumala pa sa claim ni Senator Amy Marcos, mao mga katropa ang pag-extend, pagsumpay, ha? Sa termino, maingon nato mahiga lang nga mag-end by 2028? No, nothing. Ha? Wala na pagtapos ulay eleksyon nga may tabo mga katropa sa 2028. Muna yung sa mga purpose. From 2028 to 2031, na extension sa mga incumbent officials including here brother nga presidente si President Bongbong Marcos hangtod sa 2031. Oh. Now, may unta karon mga higala nga di ni matuhuan gumikan kay istorya nga barbero lang ni. Ha? Tanaw kinsa nag istorya? Igsoon sa presidente, elected sa mga Pilipino, naglingkod as senador di karon sawanan sa Kongreso sa Upper House. Di ba? Now, mao ni karon ang gi-expose nga video sa plenary. During siyang privilege speech, mga higala ni Marcos, nagpresenta siya sa Osaka video showcase, mga katropa, nga supposed sa documentation o footage, mga higala, of a coordinated talks sa among political figures and businessmen. Nga naghisgot kini mga katropa sa alleged term extensions. Mag-extend sa term sa mga top elected officials including congressmen by 3 years, moving the transition to 2031. See? Now, dunay plano ko no nga 2028 election suspension. So sa to pa no election nga mahitabo, mga kaisunan, ang ilang ginakampanya. Alright. No election scenario for the 2028 national election. Oh. Dito gihisgutan usab ang presidential candidate, mga kaigsoonan, para lang yun nga dili makadagan kini si kuan ko no, si Vice President Sara Duterte. Gihimo na sab nila karon, doon na sab sila age limit ngadto sa 50 anyos. Para nga dili mo qualify si Vice President Sara Duterte. Unya, naglali sila, gumikan kay, naglali sila mga katrupang, no, dili, why not 35 years old? Ihatag na to ni sa mga batanon kining pagdumala sa Pilipinas. E sila man ang ato ang hope sa Pilipinas. Paglaom. Oh. Muna karoon na naitabo nga, kuno, gikampanya si Vico, kay kaya gipanghambog kuno ni Soto, mga higala, nga kaya ni Vico nga palokapahon si Vice President Sara Duterte panahon sa 2028 nga presidential election. Now, diri na to makita, mga kaigsoonan, nga para bang unsa ba ni? Kuha na lang kanang we are spending money for nothing, mga kaigsoonan, diha karon sa kinibang ginatawag na impeachment proceeding ay gihimo karon diha karon sa Senado. Ha? Do you think, mga kaigsoonan, nga useless ni mga katropa kinibang impeachment process, impeachment case diin ang atong mga senador mubarog, mga higala, as mga jurors or judges, mga higala, sa impeachment court. Now, kung wala kini pulos, useless kining nahisgutan nga action, spending money without or nothing, mga kaigsoonan, mas mayo pa siguro, mga higala, nga hunungon tanan ni. Oh. Tungod kay motugot tag sa dili, mga higala, naggasto tag kwarta ani. Ha? Naggasto ang gobyerno kwarta, mga katrupa, diha karon sa proceeding ang ipahigayon sa impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Now, unsay may tabo, mga kaigsoonan, if ever dunay impeachment process, muna ginatawag, mga kaigsoonan, nga every minute, every second, mga higala, is gold, mga katropa. Diya karon sa tuwa, mga senador. Just imagine, kadaghan sa mga problema, wa ninyo ni na atindi tungod kay ginauna na to kining impeachment case batok nga to sa vice presidente. Oh. Unsa na kining problema karon nga atong ginatagamtam nga ni sukarap ni sarurot og todo ang atong inflation? Unsa na problema karon, mahigala, nga allegedly mahal ang ato mga palitunon? Unsa na problema karon nga allegedly mahal ang presyo sa petrolyo? Nahatagan ba niga atensyon? Pure nga atensyon sa to ang mga elected nga mga official?
1: Exciting!
0: Ha? Wala! Tungod kay ang ilang dagway, tuwara dito gatubang, mga katrupa, sa kinibang dulong sa impeachment batok nga to sa vice-presidente sa Pilipinas. Now, doon ay ako nga mga probability, mga katropa, nga in case malukapa o dili malukapa mahigala ang plano para nga mapalagpot, ma-impeach ang ikaduhang pangulo sa Pilipinas, there should be another plan. There should be another elements. Element. Paunsa nga ma-erase, mapapha ang ikaduhang pangulo. Pinaagi sa paghisgot di karon sa charter change. Dili na padagano ng presidente, kinahanglan na Vice President Sara Duterte i-extend ang termino sa kinibang sa mga elected nga mga official. Og panahon sa eleksyon, patasaan ang edad, age limit sa kanto nga makadagan sa pagkapangulo. Kinahanglan 50 anyos. You see? Oh. Now, ningon mga higala kining atong very own ato mga higala nga senador pod from Mindanao. Si Senator Mig Zubiri. Nawa gid ako na gihisgutan mga higala nila ni wala sa gitap ni Senator Tito Soto para nga mauban dia. Alangan. Na double blade bang ka? Dai mga posibilidad mga katropa, no? Now, buti pa sabot, gano'n ay doubt mga higala ang former leadership, ang former majority sa Senado. Nga to kang Senator Migs Zubiri. Nga wala ni stand. Wala ni baruganan. Dili ni sa standard nga himuon nga parte o kabahin di karon sa mga major plans. Gumikan kay duhay dagway ani. Pwedeng madagway Marcos, pwedeng madagway Duterte. So doon ay doubt, doon ay duda mga katropa. So therefore, ang iyang kasamaan dapat niya, si Senador Soto, nga, kung doon na mo'y meeting, nga nung ako niyo giapil. Or either, pangutanon niya, tinuod ba ni Senator Soto na nag-meeting mo instead of striking out of the video presented by Senator Amy Marcos. Diyos ko ninyo, Diyos ko dahi. Okay, so na mabalik ta din sa tuwang padaguban sa programang Exciting Pilipinas. Manlamang usa sa mga paibalo karon gikan sa tong technical department kining atong oras gihatod kanato mahigala karon sa Crop Gold foliar fertilizer ang kaabag sa tong mga maguma para sa abundang ani ug kita sa paghago sa tuwang kaumahan. Alas 5:35 na sa buntag, Philippine Standard Time.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crop Gold ba?
4: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
23: Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
24: XFM.
25: Kaklarik sana.
26: Exciting.
27: Protection ba sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
28: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
29: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
28: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
27: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
27: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?
6: Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santan Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Nak, merienda time na!
12: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lamig, humok, o humot!
11: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop yun nato na ginakuha.
12: Paborito yun na ko na ma mga pan o cake sa D&B Bake Shop.
13: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Long have we waited.
16: Pangduway First Five.
15: Zach Tabudlo.
16: Flo G.
15: December Avenue.
16: Parokya ni Edgar.
15: And Kamikaze.
16: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Pangduway First Five.
15: Brought to you by Tanduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets. Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
17: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
18: Balik ta maka trupa dinhi karon sa to panaguban.
5: Sa ito ang programang Exciting Pilipinas, mga Igson, kinigihapon si Katrubang Bricks Flores. Good morning day karon kay Ma'am Ruby May Fukuzawa. Di adapita sa Japan, mga Igson, no? Kay muanhar ba di karon ang ato ang presidente? Di adapita sa Japan, mga katrupa, no? Kay dunay state visit ang ato ang Pangulo sa Pilipinas. Si Sir Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City. May buntag ni mo Sir Arnold Altivo. Si Ma'am Jenny Alcasito Tabiusa, mayong buntag ma'am, no? Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, mayong buntag ni mo Sir Ilmer. Si Baruto Iriher, buto-butura, wala may naigo. Nagyapon Sir Katungol de, katunay nga glass nga nabuak. Ha? Bangag-banga ko to. So, warning shot to siya daw kuno, giingon sa usaa unya dunay ingon nga una mang napabuton ni ani ang usaa. Dunay pud ingon nga ang NBI gustong babagay. Napabuto po ng NBI. Okay. Baruto Iriher, drama ra na ila sir. Drama ra yung kuno ila dinhi mo, laina po ng drama. Oy, madamay mabuntag. Randy Arciaga Santisas listening. Good morning ni mo Sir Randy. Ma'am Fia Alcaraz, may buntag Katrubang Bricks. May buntag po ni mo Ma'am Althea Orthea Alcaraz. Si Ma'am Leah Manalaysay, good morning. Blessed morning Sir Bricks watching. Thank you so much for watching Ma'am Leah. Archie Sinulietsak, morning Katrupa, always listening from San Rafael Baliti, Davao City. Archie Sinulietsak, nga sayo nagmata kay nangape. Oh, very good. Mary Grace Cruzada, good morning Ma'am Grace. Good morning Katrubang Bricks watching from Bago Galira. May buntag kaninyo da mga taga Bago Galira. Salamat sa inyong pagpaminaw. 5:46 na nga tong oras Philippine Standard Time, mga katrupa, ato nang dawaton karon mga reports gikan sa tong mga kaubanan. Ato sa nato karon ang report mga katrupa sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area. Dinapita sa Maytagum City 300,000 kapin kuno ang kantidad sa druga nga nasakmit sa Tagum City sa gilusad ng operasyon DIHVI or High Value Individual Suspect sa nga suspitsado arestado. Atong i-check ang report niya karon katrupa mo sa balita si katrupang Darwin Dulatre. Katrupang Darwin Dulatre, good morning, please come in.
18: Mukabat sa 340 nga katirad sa gituwang Shabu ang nasakmit sa inyusang puwersa sa kapulisan. Nagipangunahan sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge. Pinagi sa bypass operation sa Barangay San Miguel, Tagum City. Alas 3:21 ang takna sa kadlawon, Mayo 25, 2026. Nailan ang subject sa operasyon nga malampusong nadakpan nga si alias Glenn, High Value Individual Drugs Personality, 43 anyos, adunay kalibin, lumulupyo sa nasampit nga napit. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, gidakop ang suspitsado human kini palitan sa poster buyer og usa ka pakete sa gidudahang Shabu gamit ang 500 pesos nga mark money og 9,000 nga budol money. Nakumpiska usab gikan sa iyang posisyon ang laing upat ka paketeng druga og usa ka rubber medical glove og usa ka unit nga Honda EDB 160 nga motor nga gigamit sa drugista sa pakig transaksyon sa illegal nga aktibidad. Gibana-bana ang mutimbang og 50 gramos nga Shabu ang nasakmit sa operasyon gikan sa suspek kansang balhog na sa presuhan og nagatubang sa kaso sa paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kanom naman ipahayag ni Police Lieutenant Colonel Bahan sa XFM Tagum na padayon niyang pakusgan ang mga inisyatiba batok illegal nga druga sulod sa iyang area of responsibility aron makabaton og luwas o piske nga syudad alang sa komunidad aron maligon ang tuhod makasugakod bisang magluhod magturbo male enhancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
19: Live report.
5: Salamat karubang Darwin Dulatre sa report. Alas 5:48 na sa Buntag Philippine Standard Time. Sa kadapusang bahin mga katrupa, ito ang i-check karon ang report gikan dito lapita sa may XFM Jensen. Motorista patay sa hit and running. Pulis na damay. Katrobang mo sa balita si katrobang Ivan Pulunan sa XFM Jensan. Katrobang Ivan, good morning, please come in.
19: Live report.
20: Giawag ni Police Lieutenant Colonel Patrick Elma ang labaw sa Traffic Enforcement Unit Jensan nga mo-surrender na ang suspect sa hit and run incident ning nakalabayng Mayo 24 alas 5:38 sa buntag sa South Cotabato Sarangani Road sa Barangay Labangal ning siyudad sa Jensan kung diin mitaliwan ang usa ka motorista samtang samdan usab ang pulis nga nadamay. Giila ang motorista nga si Joner Granada Labang, 31 anyos, ang ka si Humphrey John Palermo, 24 anyos, nga pulos taga Mirabueno Village, Purok 29, Barangay Mabuhay ning siyudad. Ang pulis nga nagmaneho og motorsiklo mao si Jane Tolentino Mendoza, 31 anyos, nga PNP personnel, nga na-assign sa City Mobile Force Company og residente sa Barangay Poblasyon Santo Niño, South Cotabato, samtang gialigarang tricycle ang mibangga kanila. Subay sa inisyal nga impormasyon nga nagsundanay matud pa ang pulis og ang gialigarang tricycle nga ginasubay ang nasampit nga dalan samtang si Joner Labang ang anaa sa pikas direksyon gikan sa Barangay Kalumpang padulong sa Macar Traffic Light. Diin sila tanan ang anaa sa innermost lane apan pag-abot matud pa sa naitabuan kalit nga mi overtake ang gialigarang tricycle hinungdan sa bangga. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang angkas nga si Humphrey samtang si Joner ang nagkadugo sa dalan samtang usab ang pulis nga pulos daling gidala sa balay tambalanan apan impunto alas 6:30 sa buntag gideklarang patay si Joner sa mga attending physician. Sumala ni Humphrey giingon sa mga residente nga mitabang kanila nga adun na matod pa'y tricycle nga mibangga kanila og dali nga misibat human sa maong disgrasya. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Elma padayon ang ilang pakigalayon sa Public Safety Office aron makakuha og kopya sa CCTV apan gipanawag ganiini sa suspect nga labing maayo nga mutahan sa kapulisan alang sa posibleng pakighusay samtang wala pa mabasaka ang kaso.
21: Pwede you surrender kay we are conducting deeper investigation on this to identify you as mas lalo pang mag-aggravate yung iyong offense committed if ever hindi ka mag-submit yourself to us to for investigation.
20: Sa pagkakaroon, padayon ng imbestigasyon sa kapulisan sa nasampit nga insidente. Mga katropa, ayog surrender sa mga sakit o mga hagit sa kinabuhi. Magpabiling healthy o abtik. Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, X-FM News.
19: Live

0: inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Coffee Mix.
1: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting!
11: Exciting summer managatropa.
12: Ang saya summer!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa!
9: Summer na! Katropa!
12: Kaklarek sana.
11: Exciting!
10: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas, oras sa 89.1 na XFM Davao, alas 6:02 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
6: Paglabay ug basura sa Davao City Sanitary Landfill, temporaryong gisuspende. Suspek sa Maguindanao Massacre nga nadakpan sa Jensan, hingpit nang gibalhin sa BJMP sa kauluhan. Noy binta kataw patay sa gas explosion sa minahan sa China. Spurs nakatabla sa series Batok Thunder sa Western Conference Finals sa NBA. Singer nga si Jessie J gikumpirmang cancer-free na. Herbie nga kuneho giila isipi na katigulang nga buhi sa kalibutan. Alang sa health alert, kleptomania, usa ka mental health disorder nga kinahanglan og atensyon sa mga eksperto.
5: Express Balita, Express Balita.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Express Balita, Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Martes, pitsa 26 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Kami yung mga tigbalita karong oras.
8: Katropang Andy Causon.
3: Ako sab yung katropa, katropang Alan Abais sa atong balitang lokal.
5: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal hatong kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill, temporaryo kiningagi suspende ang Express Balita Manukada ni Jovette Espanyol.
5: XFM Report.
9: Temporaryong gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kan DNR 11 ang paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill human sa nahitabong waste slide nitong Mayo 20 nga miresulta sa pagkamatay sa usa ka individual, duha ka injured og duha ka mga missing. Base sa assessment sa Environmental Management Bureau kan EMB 11 og sa Mines and Geosciences Bureau kan MGB 11, nakita sa inspeksyon ang mga delikadong kondisyon sama sa titip nga basurahan, naguba nga leachate pond og presensya sa informal settlers o waste pickers dool sa landfill area. Dunot niini, nagpagawas ang DNR og notice of violation batok sa City Government of Davao tungod sa kakulang sa discharge permit og problema sa leachate treatment system. Matod sa ahensya nga dili tugutan nga mubalik ang operasyon hangtod nga masiguro nga luwas ang lugar. Sa pikas bahin, gibutyag ni Barangay New Carmen Captain Jerry Ceballos atol sa pagginabi sa XFM team nga kapin lima na kaadlaw nga nahudog ang operasyon sa landfill nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente.
10: Sa pagkakaroon na, wala naman sila naglabay kay napasilay status sa DNR National. So wala pag ipalabayan naman, so wala pa yung panginabuyan ng mga tao. Hindi ka na itong pagkaitaw. Alam, mga 5D siguro.
9: Samtang dugang paniini nga muabot sa kapin 130 ka mga pamilya paghihapon ang nagpabilin sa evacuation center. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom, ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
5: XFM Report.
8: Samtang sa lain pang han-ay sa balitang lokal, gikumpirma sa Davao City Fire District nga miabot sa 18 kabalay ang naugdaw sa nahitabong sunog sa Purok 8 IKP Jerome Barangay Lapu-Lapu Agdao, Davao City ning milabayng gabi. Sumala ni DCFD spokesperson, Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrihas. Residential houses ang nalambigit kansang sunog, miabot kini og second alarm. Kapin 5 ka oras ang operasyon sa kabomberohan ay hakini gideklarang fire out gikan alas 11:30 sa gabi hangtod na alas 4:47 sa buntag. Hinuon walay natalang casualty sa panghitabo og temporaryong gipahiluna sa Barangay Lapu-Lapu Gymnasium ang ana sa kapin 30 ka mga apektadong pamilya. Padayon usab ang investigasyon sa BFP labot sa posibleng gipanukaran sa kalayo og danyos sa insidente.
3: Ano na kitay 7 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugamang hukad sa itong nga balita nga lokal, SPMC, matod pa. Kababaihan, edad 35 patas. Taas ang risgo kung kini sila mabuntis. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
5: XFM Report.
11: Gipasabot sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga taas ang risgo alang ni bisan kinsang babae nga magbuntis sa unang higayon sa edad nga 34 pataas. Sumala ni SPMC Department of Obstetrics and Gynecology Volunteer Consultant Dr. Katrina Abarcar, kini nga bracket sa edad mao ang panahon nga manggawas ang medical conditions diin gawas sa posibleng atubangon nga risgo atul sa pagbuntis. Posible sab nga maghatod kini og depekto sa health conditions sa
12: sabak. The healthcare side, no, high risk na yun, 35 years old and about. Ano man high risk? Of course, manggawas na dira ato mga medical conditions, hypertension, diabetes. Also, high risk po na for trisomies. Kung familiar ta with trisomies like Down syndrome.
11: Bisa ni ini nga risgo, posible gihapon ang maayong pagbuntis kung mutuman lang sa insaktong proseso ug tambag sa mga eksperto.
12: Actually, kani mga 35 years old and above, nag-perform ni og examination sa baby, ultrasound examination. Ang tawag na ito, ana, CAS or congenital anomaly scan. Because as I mentioned, high risk na po ni sila nga magkaroon ng babies with congenital anomalies or inborn na mga abnormalities. And once na makita na mo nga, negative man ang congenital scan, normal naman ang baby, then we tell the mother na okay lang si baby na to, but we still continue ang regular na check-up. Okay lang, as long as regular prenatal check-up at to dito sa inyo ang doktor, magkaminaw sa inyo pang advice, usually we would have good outcomes naman.
11: Sa kasamtangan, daghan matud pa og giatiman nga ana sa high risk ages ang maong departamento sa SPMC diin kasagaran niini mga career women o mga babae nga mihatag og taas nga katuigan sa ilang karir ayha ni desidar nga magbuntis. Subay sa advokasyang Safe Motherhood, tambag ni Dr. Abarcar sa mga mabdos nga kinaiyahon ang regular nga prenatal check-up aron masiguro nga luwas ang kondisyon sa gisabak hangtod na sa pagpanganak. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 9 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Makasentro ang paglusad sa 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2026 sa ASEAN Collaboration, Innovation, Tourism and Community Development karong Hunyo 3 hangtod 5 sa SMX Davao. Sumala ni Philippine Halal Trade and Tourism Expo founder o CEO Marilu Ampuan nga magikan sa Indonesia, Malaysia o Brunei o Middle Eastern countries ang mga delegado kung asa mag-abli kini og daghang mga oportunidad. Makabenepiso ang Davao City sa kolaborasyon sa halal ecosystem. Sanglit na kaposisyon ang rehiyon isip halal hub sa Mindanao. Pinag-iusab sa soft opening sa Universal Halal Hub, mapakita ang mga produkto sa halal MSMEs uga makainganyo nga mapalit ang produkto. Samtang aduna ipahigayon usab gatulo ka adlaw nga libreng medical services isip kabahin gihapon sa Expo's Humanitarian o Community Outreach Act Initiatives.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 10 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugamang hukad sa tonga balita nga lokal gipadayon sa Department of Agriculture 11. Pinagi sa rice program ang pagabudapod o hybrid rice seed sa Davao del Norte. Isip kabahin sa kampanya sa gobyerno alang sa rice sufficiency. Nasairan nga sa lungsod sa Talaingod, gihatagan og hybrid rice seeds ang mga mag-uuma aron nga mapataas ang produksyon og ani sa humayan. Mato ni DA Area Coordinator Jennifred o Jenfred Gordo. Target sa programa nga mapaligon ang rice sufficiency sa nasod nga na palamang kini sa 57%. Tungod nini, gibutyag sa mga beneficiaryong maguma nga misaka ilang ani tungod sa paggamit sa hybrid seeds o nakapaminos kini sa ilahang gasto sa production. Gawas sa talaingod, nakadawat usab og milyon-milyong kantidad sa hybrid rice seeds ang New Corellia, Panabo City o Carmen. Samtang hihatagan usab og hybrid corn seeds o abono ang mga mag-uuma isip kabahin kini sa food security program sa rehiyon.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, lalaking igo lang mibisita sa ka-live-in nga waitress sa KTV Bar sa Tagum City, Gipusil. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
5: XFM Report.
13: Gipusil sa wala pa mailing suspitsado ang usa ka lalaki nga igo lamang mibisita sa iyang ka-live-in nga usa ka waitress sa usa ka bijoki bar sa Ferrido Street, Purog Galingan, Barangay Mankilam, Tagum City, niadtong Mayo 24 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gikumpirma nini ang biktima nga nailang si Michael Amion, 33 anyos, lumulupyo sa Purog Makupa, Barangay Bisayan Village, Tagum City.
14: Actually sir, ang gato sa dito kay na siya ay ka-live-in partner dito na kanang naga-duty dia sa bijukihan.
13: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, base sa ilang imbisigasyon, naka-istorya pa sa biktima ang duha ka mga lalaki sulod sa imnanan. Apan paggawas nini, kalit gipusil sa suspitsado ang biktima. Katulog kay gayon, gamit ang .45 nga pistola, dayon misibat ang duha ka mga lalaki sa wala matido nga direksyon. Ning kasamtangan gitambalan sa ospital ang biktima nga sumala pa nang kayagom og samad sa dughan, kansang nahinabi pa sa kapulisan human sa insidente. Sa pagkakaron, personal grudge ang nagunang gilang taong nga motibo sa krimen. Gituuan sa kapulisan nga kaila ra sa biktima ang mga suspek og sa iyang kapuyo, kansang misibat human sa krimen og tangan panggibangita sa kapulisan alang sa kumpirmasyon aron mailhan ang mga suspek.
14: Muna mong gina-follow up karon sir kay ang biktima ng good agatong iyang kalibin is nilayas kong good na wala dito sa area, so amo pang ginapangita sa ana sa address nga gihatag sa moa, ipadtuan na po na ko sa akong tao, kaso lang wala po naguli dito. So
13: mao kini ang ikatulong higayon nga shooting incident nga natala sa Tagum City ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babaeng negosyante sa barangay Nueva Fersa ni adtong Mayo 10, pagpusil sa bagong gawas sa persuan sa Boaya Road Bagogpuis, Tagum City niadtong Mayo 20 og ning baguhay lang. Samtang luyo sa sunod-sunod nga krimen, gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang dakbayan sanglit anda matud pa sa tarang higayon ang kapulisan dungan sa pag-awhag sa publiko nga kung adunay mamatigdan nga kadudahang tao, i-report layon alang sa hinanaling aksyon.
14: Kaya mo ka balaka kay naaman ang inyohang pulis na mubantay sa inyo ha. So ang akong lang hangyo sa inyo ha, na kung namoy namatikdan nga kalain-lain o mga lihok, tawag dayon sa ato ang Tagum City hotline para ma-preempt na to ang mga krimen.
13: Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Adunay kita 14 minutos na balabay si Galasay sa buntag sa tuwang balitang regional.
5: Balitang regional. Balitang sa regional.
3: Ang atong balitang regional tugar ato sa Santon Vitamin C. Suspek sa Maguindanao massacre nga nadagpan sa Jensan, hingpit nang gibalhin sa BJMP sa kauluhan. Ang Express balita manukad ni Ivan Pulunan.
5: XFM Report.
15: Hingpit nang gibalin sa Metro Manila District Jails sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa nga nimutang sa Bikutan, Taguig City. Ang suspek adunay kasong 58 counts of murder. Human madakpan ning miaging Abril 25, 2026 sa Purok 13 Sitio Lanton, Barangay Apopong ning siyudad sa Jensan. Giila ang nasampit nga si Rodel Ampatuan alias Rodel Pondi Mandeza, 45 anyos, kinsa adunay ganti nga 250,000 pesos alang sa iyang pagkasikop. Matod pa ni Police Major Joseph William Placer, ang station commander sa Macar Police Station, nga usa ka bulan na nga anaa sulod sa custodial facility ang nasampit, diin gikonsidera kini nga national level most wanted person gumikan sa kasong 58 counts of murder tungod sa pagkalambigit sa Maguindanao massacre kaniadtong 2009 nga giilang deadliest election related attacks sa kasaysayan sa Pilipinas.
16: Tapos ang ginawa ko lang is si kaso yung transfer niya kasi kumit siya sa Metro Manila District Jail Annex 2004.
15: Gipangunahan sa City Mobile Force Company ug SWAT ang Police Security Assistant sa Macar Police Station aron hingpit nga i-deploy ang nasampit gikan sa Jansan Padulong sa kauluhan. Ang nasampit nga pag-transfer kaniya nagpabatuod sa seryoso matud pa nga pagpatuman sa kapolisan sa balaod og kampanya batok kriminalidad. Mga katropa, kung ang imong kape karon nagapahuot sa imong dughan, panahon na para mubalin sa natural. Mag Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 33 anyos nga taga Butuan patay human gipusil sa Bayugan City mga gamit sa illegal nga droga nakuha sa crime scene. May Express Balita si katropang CJ Salvan Luy.
5: XFM Report.
17: Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human kini pusila sa makadagang higayon samtang nagparking sa Duplin sa dalan dito na sa crossing Tagubay Purok 7 Barangay Kanayugan Bayugan City alas 10:50 buntag kagahapong adlawa Mayo 25, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Rida Lauta Molina ulitaw og residentes Purok 6 Barangay Di Oro Butuan City. Sumala sa taho kalitlang nga giduol og gipusil sa wala mailing suspek ang biktima samtang anaa kini nga nag-angka sa iyang motorsiklo. Nakaangkon og dagang samad pinusilan sa lawas si Molina nga moy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover usab sa mga otoridad gikan sa crime scene ang unom kabasyo sa bala sa kalibre .45, usa ka Infinix cellular phone, usa ka pitaka nga adunay mga IDs, usa ka helmet og motorsiklo nga adunay plate number nga 612 Zebra Golf Echo. Gawas niini nakuha usab sa crime scene ang usa ka digital weighing scale, ubay-ubay nga nilukot nga aluminum foils og mga walay sulod nga mga plastic transparent sachets nga gidudahang may kalabutan sa illegal nga droga. Sa pagkakaron, nagpahigayo na og hot pursuit operation ng Bayugan City PNP aron mailhan og madakpan ang responsable sa krimen samtang ang patayng lawas sa biktima anaa sa Bulyusos Funeral Homes. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga puno sa mga health benefits? Mag Santen Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kini yung katropa, CJ Salvan Luy, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na kita 19 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag. Ukraton Siron ang mga balita. Balitang Nasyonal.
5: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Ang ato nga balitang Nasyonal. Hato ka na to sa Premium D3. Italia sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
18: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, nagpasya si Senador Amy Marcos na iatras ang kanang ipinalabas na video sa plenaryo ng Senado nitong Lunes na nagdadawit sa grupo ng minoryasa o muna mga planong pagbabago sa saligang batas o charter change. Umaasa naman si Amy Marcos na kapalit ng kanyang pagbawi sa video ay ang pangako ng mga senador sa publiko na walang magaganap na pagpapahaba ng termino ng mga opisyal at siguradong matutuloy ang halalan sa 2028. Sa kabila ng pag-atras na video, nanindigan pa rin ang senador na malakas ang usap-usapan ukol sa kanselasyon ng eleksyon dahil umano sa mga interes na unahin ang pagpapatalsik sa Vice Presidenteng si Sara Duterte at ang pagpapalawig ng kapangyarihan ng mga nakaupo sa gobyerno.
5: Express Balita.
18: Binatikos ni Senador Rafi Tulfo ang video presentation ni Senador Amy Marcos ukol sa umunay planong charter change ng minorya kung saan iginit niya na bilang isang veteranong mamamahayag ay ngayon lang siya nakakita ng hausyaw o pekeng expose na gawa-gawa lamang at walang matibay na ebidensyang nakasubaybay. Kwestiyon naman ni Senador Juan Miguel Zubiri kung naging katulad na ba ng sikat na talk show host na Inday Badiday ang Senado dahil sa pagpapakalat ng chismis at intriga na nagiging dahilan upang magmukhang sirkus ang mataas na kapulungan sa mata ng publiko. Mariing nanawagan ng dalawang mambabatas na huwag idamay ang mga senador na wala namang kinalaman sa sinasabing sabuatan upang mapanatili ang integridad, disiplina at katotohanan sa loob ng plenaryo.
5: Express Balita.
18: Marinding pinabulaanan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang mga paratang sa ipinakitang video presentation ni Senador Amy Marcos ukol sa umuray mga planong pagbabago sa saligang batas, pagpapahaba ng termino at pagpapatigil ng halalan. Bilang dating chairman ng Committee on Constitutional Amendments, binigyan diin ni Pangilinan na walang katotohanan at pawang mga haka-haka lamang ang mga aligasyon dahil walang naganap na kahit isang pagdinig tungkol sa charter change sa kanyang buong termino mula Agosto hanggang Mayo. Suportado rin ng senador ang panaging hiling na burahin ang naturang presentasyon sa opisyal na tala ng Senado dahil ang mga maling impormasyon at intriga ay walang lugar sa loob ng plenaryo. Ipinaliwanag pa niya na mas mabuting maghanap ng katotohanan base sa mga opisyal na record at ebidensya ng Senado sa halip na maniwala sa mga video na nagpapakalat lamang ng propaganda.
19: Express Balita. Express Balita.
18: Samantala, sa gitna ng mainit na diskusyon sa Senado, iginiit ni Senador Tito Soto III na hindi ang pagbabago sa saligang batas o charter change ang solusyon sa mga problema ng bansa, kundi ang pagbabago sa asal o character change. Ipinahayag ito ng mambabatas matapos niyang sangayunan ang hiling na burahin sa opisyal na record ng Senado ang ipinakitang video ni Senador Amy Marcos ukol sa mga aligasyon ng planong pagpapahaba ng termino ng mga politiko. Para kay Soto, walang basihan ang mga lumabas na usap-usapan tukol sa kanyang pagpanig sa constitutional amendments dahil mas naniniwala siya na ang tunay na kailangan ngayon ng Pilipinas ay ang pagtutok sa maayos na pag-uugali at katapatan sa pamamahala.
19: Express Balita. Express Balita.
18: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpalabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO upang pigilang makalabas ng bansa sina Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Espirito at Aristotle Viray. Ang hakbang na ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa hindi niya ay dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong nakaraang halalan. Kabilang din sa mga inirekomendang makasuhan ng plunder at lung iba pang individual na tumayo bilang mga donator turampondo sa senador.
19: Express Balita. Express Balita.
18: Susulat ang National Bureau of Investigation o NBI sa Philippine National Police para opisyal na hilingin ang pagkansensya ng mahigit 100 baril na pagmamayari ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa mga nakarehistrong armas ng senador, ang mga automatic rifle, mga high-powered na baril at mga shotgun. Ipinaliwanag ni Matibag na dapat nang bawiin ang mga lisensyang ito dahil itinuturing na ngayon si Dela Rosa na isang fugitive from justice o takas sa batas matapos lumabas ang utos ng pag-aresto sa kanya kaugnay sa ICC warrant.
19: Express Balita. Express Balita.
3: Balik din sa to sa Dak Ben sa Davao doon na kita. 24 minutos na palabay si Galasay sa Buntaga. Ug sa to ang balita, balitang international.
5: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang ato nga balitang international hatog na to sa Vision Excel Plus. Sa Italy, mikabat na sa 90 ang namatay human sa gas explosion sa usa ka coal mine sa Shanxi province sa China. Nagikonsidera kini nga pinakagrabing mining disaster sa nasod sulod sa kapin 16 ka mga tuig na itabo ang pagbuto sa Liuxianyu coal mine diin adunay 247 ka mga trabahante nga nakilisilaom sa minahan sa oras sa insidente. Rayon ba ang rescue o retrieval operation samtang gimbestigahan pa sa mga otoridad ang hinungdan sa panghitabo. Kimandor sab ni Chinese President Xi Jinping ang paspas nga rescue efforts o hugot nga accountability sa mga responsable. Tungod nini, ipahibalo nga nadakpan na ang pipila ka mga executive sa kumpanyang nagdumala sa minahan samtang kapin na 700 ka pa ka mga rescue o medical personnel ang gipadala sa lugar aron nga mutabang sa operasyon.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Sa pikasbahin, gipamahayag ni US President Donald Trump nga walay pagdali-dali sa posibleng kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran kabahin sa nagpadayon nga tensyon ug blockade sa Strait of Hormuz. Matud ni Trump, magbabilin sa bug-os nga puwersa ang blockade sa mga barko sa Iran hangtod nga adunay formal nga kasabutan nga maaprubahan ug mapirmahan sa duha ka bahin. Bisan pa man sa giingong progresibong negosasyon, nagpabilin gihapon ang panaglali sa mga isyu sama sa nuclear program sa Iran, sanctions ug frozen oil revenues niini sa mga bangko sa gawas sa nasod. Samtang padayon sab ang pagbantay sa nagkadakong epekto niini sa global oil supply, ilabi na kay ang Strait of Hormuz maoy agianan sa dakong porsyento sa supply sa lana ug liquefied natural gas o gas sa kalibutan.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:26 ato ang balita nga paugnat sa kusog.
5: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Ang ato nga balita nga paugnat sa kusog hatog nato sa Turbo Man Enhancer. Mikamada si Victor Wembanyama og 33 puntos. Aron nga pangunahan ang San Antonio Spurs sa 103-82 nga kadaugan batok sa Oklahoma City Thunder. Aron nga mahimo kining table ang kartada 2-2 sa NBA o tabla ang kartada 2-2 sa NBA Western Conference Finals. Sumala pa dinhi nga gikinahanglan niya nga mangita og pamaagi aron nga mahimong impact sa basketball court dungan kini sa pamahayag nga responsibilidad niya kini og kinahanglan nila nga mudaog. Matursab ni Spurs coach Mitch Johnson nga nahimo kining agresibo si Wembanyama aron nga dili mahagbong sa 3-1 ang Spurs sa series. Dugang pa nini nga mahimo nila nga opensa ang depensa bisan ang turnovers og mga rebounds. Kaya naman nga tuig 2014 ang katapusang tamak sa Spurs sa NBA Finals kamtang gihandom sab sa Thunder ang back-to-back champions sukad sa Golden State niadtong 2017-2018.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 6:28 sa Balitang Showbiz.
5: Showbiz News. Showbiz Balita.
8: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Malipay ang gipahibalo sa British singer nga si Jessie J nga cancer-free na siya human sa iyang pakigbisog batok sa breast cancer sulod sa kapin usa ka tuig. Sa iyang social media post, gibutyag ni Jessie J nga emosyonal siya sa dihang nakadawat sa resulta sa iyang MRI nga nagpakita nga wala na ang sakit sa iyang lawas. Kahinomduman nga ni atong Hunyo 2025, gipadayag sa singer sa kantang Price Tag nga na-diagnose siya og early stage breast cancer sa wala pag ipagawas ang iyang kanta nga No Secrets. Daghang fans ug kauban sa industriya sa musika ang mipadayag og suporta ug kalipay sa maayong balita mahitungod sa iyang kahimtang sa panlawas.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Sa tuwang balitang lahi na gyud kon LRG atod kanato sa Santon Plus Gold. Herbie nga kuniho, gila isip pinakatigula nga buhi sa kalibutan. O buhi sa kalibutan. Gila sa Guinness World Records ang usa ka lionhead rabbit nga si Herbie isip pinakamagulang nga buhi nga kuniho sa kalibutan tungod kini sa iyang edad nga 15 ka tuig og 82 ka adlaw. Milapas si Herbie sa kasagarang kinabuhi sa iyang lahi nga 7 hangtod 10 years lamang. Gipanag-iyahan sa magtiayong Richard og Melissa Dunham, gipadako nila ang kuniho sukad pa sa 8 ka semana pa kini. Nakasuway si Herbie og tulo ka asawa sa iyang kinabuhi nga si Flopsy, si Tinks og Betty nga uban kanila namatay na pod. Sumala ni Melissa kusgan og medyo istrikto lang ang kinaiya ni Herbie og mahilig kini nga magdula og magbingki sa kaklase kini sa paglukso-lukso og pagliko sa hangin nga ginabuhat sa mga kuniho kung kini sila malipayon.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 6:30 atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Zanthone Herbal Tea. Kleptomania, usa ka mental health disorder nga kinahanglan og atensyon sa mga eksperto. Gipatin-aw sa mga eksperto sa mental health nga ang kleptomania, usa ka klase sa psychiatric disorder, ilalom kini sa impulse control disorders. Diin ang usa ka tawo kalit og balik-balik nga makasinati og gana nga mangawat bisan wala kini panginahanglan sa butang. Sumala sa mga specialist ang maong kondisyon kasagarang nagikan sa imbalance sa chemical sa utok og mahimong maapektuhan usab sa stress, anxiety, depression o family history sa mental health problems. Gisaysays ang mga apektado kasagaran makasinati og tensyon sa wala pa ang panghitabo og temporaryo nga kahupayan human sa aksyon. Apan sunod niini, kasagaran musunod ang guilt o konsensya. Gipasidan-an sa mga health professionals nga dili ni dapat ikonsidera nga manggilapason sa balaod ang adunay klepto. Inay, nagkinahanglan sila og counseling, behavioral therapy og tambal ubos sa pagdumala sa usa ka doktor.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita kanong adlaw. Adlaw nga Martes. Pinsa 26 na nimbulan sa Mayo, tuig 2026. Good morning mga katropa.
8: Rise and shine mga katropa. Bangon na din ha, halihok-lihok na kay dili pa holiday karon og mapang-adlaw. Para mawala inyong duka, inyong laay din ha sa pagpanarabaho, inom mo sa itong lamian og healthy nga kape ang Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Yun.
8: Ugmang adlaw katropang Alan, regular holiday in observance sa Eid al-Adha or Feast of Sacrifice sa ato mga kaigsuunan mga katropang mga Muslim. Maingguntag katropang Analiza Bracho, katropang Randy Santisas, katropang Angel Comania. Maingguntag pod kang katropang Elmer Curioso Cabillo, shout out sa Cars Auto Shop daw sa Sumpot de Matiling, Zamboanga del Sur. Katropang Thay Alcaraz, maingguntag Archie Senolietsak sa San Rafael, Baliti, Maa, Davao City. Ug kang katropang Ryan Camarillo ug sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11. Good morning!
3: Good morning po mga katropa na ito, mga kasilingan na andilan sa Bago Galera, ingaman diyan sa Bago Playa, mga katropa. Musunod na ito ang The Secret of Health, kauban siya, Dr. Remile Tuuy. Huwag ingaman ang programa nga bullseye sa mga issue, pre-issue, trabaho lang, walang personalan ng yours truly, inyong makauban mga katropa. Sakalan sa ito ang Kitibukang Puwersa sa News and Cardiffers XFM Network, Philippines.
8: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisik katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abay sa Magengon.
8: Kamaturan ang Sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas, 89.1 XFM Davao, alas 6:44 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: All right, kumusta mos mi amigos si amigas? Welcome us sa usap kita mga parikoy, mga parikay ato mga kalomon, mga kaluman sa matagal lugar ug probinsya sa rehiyon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental ug gutubaga sa maabot ato pagsibyaw sa kapaginaot. Nga kanunay kita ambuligan sa grasya sa tuang labang magagagahong. Yato sa Cipan Sound sa matagal usa ka destinasyon. Inga to ang gawas ug pasulod ni atong dakbayan sa Davao. Balag hinay basta kay safety ta sa kanunay ato mga travelers, mga undog, mga inday. Adlaw karon nga Martes mga katropa, oy pitsa 26 na nimbulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa, 26 unya ugma kay holiday para sa mga eksona nga mga Muslim mga katropa, gi paigayon ang deklarasyon nga regular ang holiday ug mga lawas. Ha, mga katropa, I hope na doon na di apuntay mga peace of mind.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I hope na dili pestilence ang mahitabo. Nato dili ka na mga tropa, kung dili peace of mind.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw yung tawa ng mga pestilence sa mga katropa. Layo pa kayo na. Muratag nata sa end of days. Kumbaga, ang tawag na mga tropa, last days. Kaya, in the latter times, in the last days, dangerous times shall come. For men will be lovers of pleasures more than lovers of God.
1: Bullseye!
0: Daghan na kayo mga katropa ang lovers of pleasures, yun no?
1: Bullseye!
0: Kahapon mga katropa, grabe kayo mga lovers of pleasures more than lovers of God. Yun na sa kining sinado.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, wa sila kakapi o kanang kapi diri sa Yes to Health Incorporated. Munang galabad ang ilang ulo. Munang kita diri sa to sa program mga Bullseye mga katropa. Put God first before everything. Because what ay mahimo mga katropa kung dili maguna ang ato ang Diyos din sa to ang matag lakaw, matag ardugon niya. Buta nga, pasalamatan na to ang Ginoo. Lord, thank you so much. Lord, thank you. Sa imuhang paghatag ka namo mayo nga katulugon. Thank you sa mayo nga panglawas. Thank you Lord sa tanan nga mga panalangin og ingon man apilanto sa pagpasalamat mga tropa ang kanang mga pagsulay. To every challenge sa tuang kinabuhi mga tropa, pasalamati kana because nagapadayag lamang kana nga ang Ginoo anaa kanimo. Ug anaa usab kanako. Yan. So mo ni mga katropa nga kung ugaling atong ipadaplin ang Ginoo, wag yo tay ayo ani. Kana mo ka nga kaya ko ito, wala na. Daghan na nalugmok anang mga ay. Kaya diha, masulod ang pride mga katropa. The center of the word pride is letter I. And diha po mga katropa na hulog si Lucifer. Tungod anang ay. Garbo mga katropa, mo ay makapapukan din sa tuwang mga katilingban. Ang kini mga last of the flesh. Pride of life and kining mga katropang last of the eyes. Oy kabalo baka mga katropa nga mao ni ang greatest weapon ni taning kining tutulong akong gisgutan karon. Kining last of the flesh, last of the eyes and pride of life mga katropa. Way back ato sa Garden sa Eden, mora ba ni mga katropa ang gigamit ni taning weapon against ngadto kang iba. Iba nga gigama gikan sa gusok ni Adan mga katropa, mao nang gitawag ni mga babae og kanang kagusok. Muna kamo mga babae diya paghilo mo ha, mo sige ka nang hari-hari sa balay ha. Kamo mga babae mo sige ka nang sikisika sa mga bana di sa balay ha. Gikuha lang ra ba mo diri sa mo ang gusok. Wala ra ba mo gibuhat gikan yo sa kamot sa Ginoo din ha mga katropa nga gigama gikan sa yuta.
1: Bullseye!
0: Kaya kamo, gikan na mo diri sa muang pagka fleshly. Nasuko man kay, kasabang kasi mga asawa no. Wala ba? Wala ko kasabiron? Muna nga ako na pahinumduman nga kamo, gikagusok lagi mo na mo. Sabi mo ang mga katropa. Ako ba yung mga, naman ko yung mga asawa nga sa'yo pa sa buntag, mga katropa nga purting taasa na sila mga tilaok.
2: Ang mata na mo! Kamo, hapit ng klase!
0: Ingit na po na ito mga nanay ni mga tropa kay hapit ng klase! Dugay na po numata ni mga tropa ang kini ato mga estudyante! Pero balikan na ito mga katropa, kining Last of the Eyes mo ni ang weapon ni Satan mga katropa. Si Eva, gigamitan niya kini og Last of the Eyes. Siyang ingon si Satanas mga katropa nga tanawa iba ang kining prutas nga giingon sa imuhang Diyos nga mamatay ka. Dili ka lagi mamatay. Ustaan pa, sugarol yun ni Satanas na mga katropa. Iyon na mamatay si Iba lang mga tropa. Pag tanaw ni Iba mga tropa, agoy kalami kaonon. So Last of the Eyes ha, kaya kining ato ang mga sala mga tropa. Mag-una yun sa ato ang mga pagtanaw. Una nga kita mga lalaki in general ito. Pag na imulabay din ha nga uso na rin kayo karon ang mga babae nga din na maula mga katropa, magsuot ka ng short pants nga bigot kayo. Ha? Pwerte yung bigotan niya, kita na ilang mga igot-igot. Nagtuo siguro sila ganahan mo yan ng mga lalaki, mutanawa na, Last of the Eyes na! Di gimi magpatinta na ng mga katropa, kaya nga naman, di ang manukad ang sala, Last of the Eyes. O niya mga katropa, musunod din ang Last of

0: nga wa man din namatay si iba. Oh, di ba? So wala jud ni namakak si Satanas, kay ingon nila mga katropa nga bakakon na si Satanas kay he is the father of lies, mga katropa, no? Amahan sa pagkabakakon. And John 8:44, mga katropa, nahimo natong amahan ang yawa. Kani mangka ang yawa nahimo nimong amahan di kamusugot ana. Oh. Kay siya man ang amahan sa mga pagkabakakon, mga katropa, mo na kamo mga bakakon din na inyong amahan yawa. Oh. Mga bakakon mong tanan. Ang amahan ang yawa nga si Satanas. Oh. Ay mo magtumutomo og istorya, mga katropa, mga blank mong dagko. Wala mga to masuko. Pride of life. Pero ang namatay rito, engineer Kabaloka, dili ang physical kundi ang spiritual. Oh, the spiritual relationship between God and man mao ni nakapasiparar nato, mga tropa, mao nga kita karon mga malisyoso na kayta. Ha? Nganong ikaw nagsinina man kadin ha? Kay lagi, ala nga maglakaw ka, maghubo, mga tropa, na magtawa nimo. Malisyoso man ang tao. Ha? Gamay lang ganing wahing, mga katropa, sa mga pananaw ganing makatintal nato, mga katropa, diha din musulod ang malis. Because we are corrupted by the spirit of lies. Una nga, di nato ni ika lilong, mga katropa, ay mo kakurat, ay mo ka-stress ani mga balita sa ito nga palibot, mga katropa, nga ala, sige, pamakak diri, pamakak dito, klaro na kayong pagpamakak aning ato ang mga politiko, mga katropa, magapalusot, bahalag pisat. No? Normal na, mga katropa, because we are now in the latter times. For men will be lovers of pleasures more than lovers of God. Bullseye! Bullseye! Una, mga katropa, karong adlaw, mga katropa, ato ang pasalamatan ng Ginoo, Lord, thy will be done in earth as it is in heaven. In our prayer, mga katropa, sama sa prayer po ni Jesus Christ, mga katropa, nga gihimo example nato nga Lord, provide us our needs. Una sa prayer, mga katropa, dapat maguna gyud ang adoration, maguna gyud diha ang confession, maguna din ha ang thanksgiving, and then ang supplication. Kanang pagampo, mga katropa, nga maguna ang adoration sama ni Kristo, mga katropa, ba, no, sa the Lord's prayer, ingon siya, our Father, thou art in heaven, then hallowed be thy name. Buti pasabot, Jesus Christ himself gave his adoration to the Father, the God Almighty, the Almighty Father. So, adoration. Pero kita, mga katropa, pag mag-ampo ta, Ginoo, tagai, kuani, Ginoo. Sige na tayo, nung kanang pangayo, mga katropa, unsa man atong Ginoo, bangko? Unsa man atong Ginoo, mga katropa, kanaganing, kanaganing gobyerno, kaya mangayo ta, unsa man atong hatag ayuda? No? Una usay di ata masayop ang katropa ba kay atong gitreat ang atong Lord, mga katropa, nga tighatag lag ayuda. Wala din ang adoration kanang acts ba, acts adoration, then confession, no, kay forgive us our sins as we forgive those who sins against us, diba? So thanksgiving, give thanks unto the Lord because he's good, no, God is good all the time. Una nga, bisa pa man mga tropa, nga medyo delikado nga itong kahimtang karon sa itong palibot, mga tropa, ang taas kayo nga inflation rate, but God is good. Ha? God is good all the time. Una, di sa programa nga Bullseye, mga tropa, magunagin ka nun ay ang pagpasalamat at sa itong labang malapang magagagahan. Lord, thank you sa imo, ha Lord, gagihat na ganamo din nga panahon na magatingganay, pamidiri mga tropa, o magadungganay. Isod kay mawad antag tingog niya, mawad antag ka ng pandungog na. And then supplication. Saka pa ang supplication. Why is it nga na buwag ta sa relationship? Because of the inherited sin of inheritance. The reason why Christ came to seek and to save that which was lost. Wala nga samtang may panahon pa, Ginoo may unaha. Nya usahay mga katropa, mag-ampo lang ni si Cayetano sa Senado, ingno naman din sa mga demonyo, mga tropa, ayaw nga ampo! Ayaw nga ampo! Ingon si Cayetano, mga tropa, nga kung ang Diyos atong ipadaplin kaya atong ipauna ang atong pagkapolitiko o pamulitika, asa ta mangita guidance sa tuang kagulingon nga kabubuton? May punto si Cayetano, pero daghang gihilasan. Bahala mo din mga tropa, as Cayetano says, for God is with us, nobody God against us. Una, welcome, welcome sa itong programa nga
1: Bullseye.
0: Paki-like, paki-share, paki-follow mga tropa ang itong programa hatog na ito siyempre sa Yes to Health the Incorporated. Sabi na sa mga produkto nga gama o gipangapodapod na ito mga tropa ang mga produkto ng herbal ang itong coffee. Mga katropa, nito kalimtan na ito ang Santon Gold Coffee Mix ang ako ang giinom ka ng mga tropa.

0: Kabalukaon sa ni Premium D3 o ang Santon Gold. Akong gisagol. Ah, basta lagi. Init pa man eh. Kalimot man ko hindi na. Ako tang higupon o pinapubre mga tropa. Kalimot man ko. Init man di ay. Ito, welcome mga tropa sa itong programa nga Bullseye. Once again, ato ka na ito siyempre sa Santon Plus sa Coffee Mix. Unsa nasa ito ang Santon Plus sa Coffee Mix mga tropa. Gini makatabang sa pagbugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa itong memorya o gapakusgon ang cognitive function sa utok nga may hinungdan sa itong pagawala sa memorya o ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gapakalma gini sa itong nervous system tungod kay ang Santon Plus sa Coffee Mix. Wala gini caffeine. Ang Santon Plus sa Coffee Mix kapina tambal pa. Musunod na ito ang programa. Programa? Musunod na ito ang mga headlines karon na mga katropa na kung sa deka. Kung sa deni mo ha. Headlines. Headlines. Ito mga headlines karon mga rasa. Sa ito nga balita nga lokal mga katropa sa ito nga programa. Programa na po sa ito mga headlines karon sa ito programa nga Bullseye. Paglabay o basura sa Davao City Sanitary Landfill. Temporado kini nga gisuspenso mga katropa. Nako. Headlines. Headlines. Dagan kayo mga basura kung nalabyan karon gikan sa Katalunan, diya sa Dapin sa Kalsada, walay mga truck sa kanang tigkuhag basura mga katropa. Wa pa man ni kalabay dito sa sanitary landfill mga katropa. Wa pa ni kauli. Headlines. Headlines. 18 ka mga balay ug daw sa itabo nga sunog sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Headlines. Headlines. Ang SPMC nagabutyag kababainan ko no, edad 35 pataas, taas ko no ang risgo kong magbuntis. Headlines. Headlines. Daghang oportunidad lauman sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2026. Headlines. Headlines. Nagabudapod og hybrid rice seed sa Davao del Norte, mas gipakusgan pa sa DA-11. Headlines. Headlines. Laki na igo lamang bisita sa ka-live-in nga waitress sa KTV Bar sa Tagum City, gipusil. Headlines. Headlines. Ano ang balitang regional suspect sa Maguindanao massacre nga inadakpan kini sa Diyansan. Hingpit ng gibalhin sa BJMP sa Kauluhan. Headlines. Headlines. Ang pili tayo na mga katropa, no? Lalaki nga may parking lamang daprin sa dalan ug nagdula kini scatter. Nako! Patay human gipusil kalima sa Bayugan City. Headlines. Headlines. Nagdula lang scatter mga tropa, gipusil niya tapos nagbingo pa gyud sa iyang pagka-scatter. Sa itong balitang international, lubinta ka mga tao patay sa gas explosion sa minahan sa China. Headlines. Headlines. Trump ingon nga walay pagdali-dali sa kasabutan sa Iran. Headlines. Headlines. Ano pa ni mo Trump, imunang paspasan din na Trump ha, kay para madali na ning problema ha, kay lisod kay ni magdugay ni kay kami diri sa ato sa Pilipinas o sa amo sa Pilipinas. 7% na ang inflation rate.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oto mga tropa, ito ang mga naglangkob sa tuang mga headlines ng oras sa ito nga programa nga Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Adlaw kita karon mga tropa nga Martes sa Pizza 26 ng bulan sa Mayo 2, 2026. Ito mga balita karon mga tropa, itong hatagan ng pagtagad tungkol kay importante man ang mga balita.
1: Bullseye!
0: Ewa tama sayod mga katropa, ikaw ako na po ang mamahimong unod sa mga balita o madamlag may lagbalita nga good news, dili lang bad news. Good news na sa mga balita, mga katropa. Good morning dito, mga katropa, sa kay Mary Grace sa Cruzada, Altia, Bato Malaki, Puntillas. Good morning, katropang Sir Alan Abayes. Happy Tuesday na tong tanan. And God bless you always, sir, watching from Negros Oriental. And Motor Jack, good morning. Katropa Ralph George, good morning, mga katropa. Martin Abaris Mangiran, vlogger, good morning also to you. Jinaline Arcio Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
0: And Beer Laps, Lap Mads, good morning. Malaking tama, politika ang dahilan, panira lang lahat.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning, mga katropa. Doon na kita ay 2 minutos na paglabay sa kalasyete sa buntag. Ito ang pag-sayro na ito ang mga balita sa ito ang mga patrollers sa taod mga katropa kung nakamatag na kabangon o kuwa nakainom o premium D3 coffee mix di mo kabangon. Kung wa mo nakainom mga katropa o Santon Gold coffee mix mga katropa o Santon Plus Gold para pagpugong sa kininga mga kaluyahon sa itong lawas. Labi na mga katropa ang kining Santon Gold Coffee Mix nga mao kini ang maka-fight sa tuang fatigue ug makapa-boost kini sa tuang natural nga energy. Una mga katropa, kami diri sa tuwa sa XFM 89.1 sa dial sa tuwang FM band, mga katropa. Why kapoy kapoy? Why luya luya? Basta kay dunay kapi, mga katropa. Kala ratsada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ang delikatan, mga katropa, ang balita sa ito ang regional patrollers nato, mga katropa, sa ito ang sister station. Ano si katropang kwan? Daniel June Marata, engineer. Malihog ko kay nakita na nako diri si Haring Adlaw nga iya hangkinang ipadala.
2: Good morning!
0: Nagpadala kini og picture ni Haring Adlaw nga nisubang pero gipalibutan kini mga katropa sa clouds.
2: Good morning!
0: Good morning, dia katropa nga June Marata. Pero kung wala pa na kontak kay usay mga tropa, kontak ko kay ning diri ka sa may south area ning cellphone ni June Marata. Asam yon tinuod imong number?
2: Good morning.
0: Kay pertin daghana man jud imong numero jud. Mura man jud ni siya og ganing ako ang amigo mga tropa nga lima ka buok ka number malibog na lang ko. Si anya ako nga gi-save ng iyang gi-phone book na ko ng iyang numero mga tropa, nalibog na po ko kay lahi na pud ang number nga gigamit. Una usay mga tropa ang gipangutan na jud nako ngano man nga lahi-lahi magag number. Imong sa daghan mo kayog maningil. Oh, people paglikay dai sa mga maningil dai. Diri sa ta ka tropa ang engineer lito. Ato ang mga report gikan sa tuang sister station kay dunay lalaki gipusil patay sa Malungon sa Rangani province mga tropa samtang ang suspect gikulata kini sa mga paryente. May nalang gani kay nadakpan niyo ang suspect. No? Siguro, doon na ni mga personal grudge sa ni kay nadakpan man ang suspect. Kung galing, kuha ni ka ng gun for hire ni. At ang nadakpan mga katropa. Ang ato ang detalye mnokada ni Cherries Ligid sa XFM Jinsan.
3: XFM Report.
4: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Malungon Municipal Police Station palabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki ato sa birthday party sa Purok Lamlango, Sitio Datalutay, Barangay Blaan, Malungon sa Rangani Province ni adtong milabayng adlaw alauna 30 sa hapon. Gilang biktima nga si Junjun Sumali Piang, 25 anyos nga mag-uuma, samtang suspek mao si Alias Takay, 39 anyos nga mag-uuma, pulos residente sa nasampit nga lugar. Base sa imbestigasyon, samtang malipayong gainom ang biktima og suspek kauban ang laing mga barkada aron isaulo ang adlaw na tawhan sa ilang kauban, wala damhang kalit pabuthan sa suspek og improvised 12-gauge shotgun ang biktima sa walay klarong hinungdan. Human sa insidente, may sulay og dagan ang suspek apan gigukod og nadakpan sa mga kabanay sa biktima dayon gitabangan og kulata og tigbas. Sa pagresponde sa kapulisan, nakumpiskang gigamit nga pusil sa suspek nga giturn over dayon sa Regional Crime Laboratory Office 12 alang sa ballistic examination. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa ospital ang suspek apan padayon ang pagpangalap og dugang imbestigasyon sa nasampit nga insidente. Mga katropa, alang sa himsog nga panglawas, magtumar sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: XFM Report.
0: Dika, salamat kanimo, Cherish Leghid. Mga katropa, doon na kita ay 6 minutos na palabay si Gala 7 sa Bundang. Palinta sa ito ang mga pagbuhagay sa mga balita. Karoon, mga katropa, ito ang programa nga Bullseye. Ato sang delikatan karon ang ato ang palibot mga tropa kung kumusta ang ato ang Haring Adlaw. Foggy pabagyapon na itong morning. Ato ang easterlies mga tropa, doon na ba'y mga pagtutaligsik? Ato ang siron, ato ang traffic info o ato ang eye in the south mga tropa. Dili, eye in the sky ha? Eye in the south nga si katropang June Marata.
3: Traffic info.
0: Why, John?
5: Yes, mga katropa, nga lang, matang karoon din sa may MacArthur Highway, katropa maintain sa din sa may GPS. At nakita karoon, ang dagan, udaloy karoon sa trapiko. Din karoon sa ito ang atong nangyutan nga din, ang pasulod o paggawas, din karoon sa ako ang dakbayong sa Davao, medyo nindot pa ang dagan karoon sa trapiko. Dili na ito makita ang pagkahibi sa trapiko, kundi natinalaman ang dagan karoon sa ito ang trapiko. Din ato napansin usab, na kasagaran atong nakita ang pagdagdag usab sa pagsayuno na nag-aatang karon mga panahon na diha sa mga nagkanihang tagalanan. Labi na din napita sa mga dito, medyo ang napaabot ano, maulang siguro kanina ako ang bus, kanina city bus, karon ang napaabot, sila, bago atong nakita karon sa putong alan, ang nadaloy sa Katikod Rican sa Tuang Limitangan, pati kami kay MacArthur Highway, ni ating Bakalan sa Dabaw. Sa Picas Bay, sa Bakalan, at itong yatag, usap ang sitwasyon sa Tuang kapanahunan, karo mga panahunan, at itong Bakalan, kagabi, sabi ang kagusog sa ulan, medyo pila ka oras usap ang natigayon na ang pagsusog sa ulan, kagabi, Bakalan, at ang karo, nakita usap nato, ang kanindot sa panahon. At makita nga medyo ang panganib karon kanagsara ni mo, makita nga wala gibintang katapok sa isa ka lugar nga din mo itong may itong napasingin lang na mukulan inyong mga panahon. Pero karon at nakita usap sa putangalan daw, nindot ang atong kapanahon ng karong mga orasa. Alam sa nagsusang Pilipino, Arasa Pilipinas sa putang June Marata 8 at English.
0: Live report. Live report. Kaya salamat kanyang mga katropa nga June Marata. Mga katropa, doon na kita ay 9 minutos na palabay si Kalashirte sa Buntag. At ang sarun mga katropa, ang line pa nga balita, gikan sa ito ang sister station sa Bukidnon. Canadian National nakaplagang patay sulod sa iyahang pinuyanan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang balita manukada ni Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
6: Wala nay sinyales sa kinabuhi diyang nakaplagaan ang usa ka Canadian National pasado alas 12:20 sa kadlawon, Mayo 25, 2026, sa Puroksay, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si Joseph Tomas Ison, 82 anyos, residente sa lugar. Base sa report, nanitaho sa kapulisan ang barangay kapitan sa Maligaya kalabot sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga pulis sa lugar, napalgang nagbuyod sa iyang hospital bed sulod sa iyang lawak nga wala nay timailhan sa kinabuhi ang biktima. Sumala sa asawa ni ini nga ang iyang bana nakasinati og pagpanakit sa iyang lawas samtang anaa sa iyang higdaanan pipila ka oras sa wala pa kini namatay. Subay ni Mrs. Ison nga bedridden na ang iyang bana sukat Enero 2026 tungod sa diabetes, heart ug hip problems ug di paubos sa total hip replacement surgery niatong Marso 24 ning tuig, samtang walay timailhan sa foul play nga naobserbahan atol sa imbestigasyon sa kapulisan. Mga katropa, para mapanormal ang sugar level sa atong lawas, aron usab malikayan ang sakit sa diabetes, Tumar og Sazon Plus Gold. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
1: Bullseye! Bullseye!
7: XFM.
8: Exciting!
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
11: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM 89.1.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balik ni sa toa sa Dagpay sa Davao. Ito ang luparan mga katropa. Ang balita manukada ni katropang Marvin Ibano. Ito ang... Tempa ha, kay Moraga, nagahangning ako ang kiliran mga katropa. DCPO naka-aresto og 101 ka mga individual subay kini sa tibuok kasiman ang pagpatuman sa 4 focused directives mga katropa. Which is very good, no? Ang kompleto ang detalye manukada ni katropa nga Marvin Ibano.
3: Live report. Live report.
5: Lisan ko sa... 101 ka mga individual ang walay puas ng kasyon sa Davao City Police Office kung DCPO subay sa pagtatuman ni ini sa four focus directives. Kini nga ginaganon na sikob sunod lamang kana sa usa ka semana. Ikan Mayo 17 hangtod Mayo 23 ning tuiga nagilang kuban sa anti-illegal drugs operation uga operasyon batok sugal wanted persons ug kampanya batok los sa firearms. Base sa datos sa DCPO, kabo sa 51 ka mga drugista ang nadakpan dungan sa pagkakumpiska sa total kapin na 53 grams ng sabu, balurdulan na 400,000 pesos o ang kapin 202 grams ng marijuana, balursab kini 24,000 pesos. Nabutsar sa 13 ka mga sugarol ang nadakpan o nakumpiska kini ang total bet money, balur 4,245 pesos. Na 13 ka mga kaso na ang na-file nga doon sa korte. Samtang sa paglukod usab sa mga wanted individuals, prime ka ang nadakpan. Dinakip na ini ang 14 ka mga most wanted person. Pito ang na-arrest usab subay sa operasyon Batok Los Firearms. Dinadunay na pulo ka armas ang gisurrender. Usa ang na-recover. Pito ang giturn over for safe keeping. Pito ka mga kaso na ang napasang at nga doon sa korte. Gikaro sa DCPO nga kinakalampusan nagpakita dili lamang sa dedikasyon sa mga kalalakian kalalakinhan o kababayenan sa DCPO apan pinaagi usab kini sa ligon nga pakigtambayayon sa komunidad, mga opisyal sa barangay ug sa lokal nga pangamhanan sa Davao. Padayon usab kini nag-awag sa komunidad nga padayong suportahan ang kampanya sa kapulisan batok kriminalidad sa pagtukod ug mas luwas ug malinawon nga dakbayan sa Davao. Katro pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano. Mga katropa, ang Malacañang milimod kini nga katong pamahayag kuno matod pa ni Pulong walay budget sa Kongreso, dili kuno matod pa kini tinuod. Kinsa gyud kay nagsulti sa matuod ani karon mga katropa. Dunay mga pamahayag ang Ate Claire ng bayan. Sumala ba ni Ate Claire mga katropa? Hindi naman totoo talaga at ang Davao City ay sa Bisaya pa mga katropa, pinangga daw ta sa Malacañang. Ano ba yan Ate Claire? Totoo ba yung sinasabi mo Ate Claire na talagang love niyo po ang mga Davaoinos? Eh bakit ganun na lang yung mga sinasabi ng ating mga nasa paligid niyo po? Unang-una, napapakinggan po natin na dangerous yung mga tao dito sa Davao City. Kaya itong si Bato de la Rosa na taga Davao din. Sa ngayon, kahit nang taga Bato ito ng Bato Santa Cruz sa Davao del Sur, pero yung bahay niya nasa Davao City na. Doon nga pinapadalhan ng sampina ng ating mga taga PNP. No? So pinawi naman, kalaunan yung sampina po nila. No? Eh sabi nila, armed and dangerous. Yanis naman ay sinasabi nila na Davao City is not the safest place. And wala naman siyang sinasabi na facts. Yan ba yung sinasabi mo, Attorney Ate Claire, na pinangga nyo kami?
3: Bullseye!
0: Pero matod pa mga katropa, di lang tinood nga walay budget kuno sa GAA ang Davao City. Kinsa ba ginasultik tinood? Ano si Pulong o kamo? Kana mo ato mga katropa ang mga tagidabaw nga makakuha o tatawag ka na ganing dili man ingon og cash assistance, medical assurance assistance nga doon na po'y pundo gikan mga katropa ang ato ang mataga district congressman din na sa ato ang DSWD. Ito mo na, magpadala lang sa ganang referral mga katropa, letter no of ganing-ganing referral para makakuha ka dito o ganang-ganing assurance nga ikaw, mabayad, papil mo na yung bayad nga sa ospital mga katropa, nga kuha ang pundo sa ospital gito sa DSWD sa pangalan po sa usa ka congressman. Ito na mga bureaucratic nga ways sa tuwadri sa gobyerno mga katropa, niingon si Pulong nga warate pundo.
3: Bullseye!
0: Niingon si Ate Claire mga katropa nga meron, hindi wala, meron. Anyway, ato na nabalikan mga tropa sa tuapod ng mga punto de vista niya tataon mga tropa. Ha? Ang Davao City, padayon po ang paglambo bisan giipit sa administrasyon.
3: Bullseye!
0: Kini mo ay tinood at declare ha? Ang Davao City, padayon kita nga naglambo mga tropa bisan ko nung giipit na kita sa administration. Number one, yan ang pagpangipit mga tropa. Kini nga ito ang bus system. Kanindot na itong bus system mga tropa? nga unta dili kini localize ang ato nga pag subsidize. Dunay subsidy coming from the national government budget para dinha sa tuang bus system. Nga tuang transport system ni ato ang nasud ana at Davao City. Apan gi recall mga katropa, remember mo, gi bakwi sa Malacañang ang budget. Pero no retreat, no surrender ang Davao City. Ah, matupa ni Councilor Danny Denghira nga may pera naman tayo, do hindi na by face na lang. Sampo ngayon na mga bus natin na libre, mga DC bus na to. May coming pa. So tungod niya na mga tropa, nagbarog ang ato ang Davao City. And then, glad to know nga ang kining mga foreign investment nato. Kini ato ang mga tropa nga mga investors coming from abroad. Niya sila nagabisita, mga katropa, nagtuon ugon sa ilahang gusto nga i-invest diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao.
7: Bullseye!
0: Bullseye! Very good, no? Kay kita bisa pa man tud dai mga pagpangipit bala na mga tropa kun sa na ilang pamakak dinha mga tropa nga love kuno matud pa nilang Davao City. Kita magani mo bikil kun sa inyo ikabikil nga to ang syudad. So makita na to mga tropa nga naratay mga high rise building. Amo din ni panghambog niya mga high rise building ani kini mga condo units na to mga tropa. Kabalo ka sold out na.
7: Bullseye.
0: Kani ato mga tropa lisod kay baligan mo ni mga condo.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Magbaligya ka kondo mga katropa sa Davao City, daga namang gusto kay mo palit. Tungod kay ang negosyo karo mga katropa, dili lang kay mga hotel, pati ang mga kondo units mga katropa, pwede ni mo kining inegosyo.
7: Bullseye!
0: Magkuha ka isa ka kondo unit. O niya, knowing na daga na mga sojourners ng itong syudad, mas gustuhon po nila mo puyo mga katropa kondo kay... kaysa sa hotel nga kada oras ginakwenta. So, uso naman ang karon pati sa kauluhan. Karon mo na po na diri mga katropa sa Davao City. Mo na nga daghang kay tag mga nakita nato diri mga katropa ang mga lugar nga gipang high-rise building na.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, isa lang na sa ato ang pod nga pagbarog, no? Di ta magpa-apekto sa isigutan ng pamulitikan hon mga katropa. Gumikan kay kung makatutok lang kanunay ta din ha. Ma-depress o ma-stress o maka-anxiety pa ta.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ka sa bayan, sa ito nga silingan po nga lugar, mga tropa, ang Davao del Sur. Sa Davao del Sur, isip insurgency free, mga katropa, gisaulog kini nila uban sa 10th Infantry Commander. Sa post ni Governor o Vice Governor Mark Cagas, naapod din mga tropa si Governor Yvonne Cagas, mga tropa. Nagapasalamat si Governor Mark Cagas ngadto kang Major General Alvin Luzon sa dihang for honoring sa ika-upat nga katuigan nga anibersaryo na mga katropa o anibersaryo sa Davao del Sur isip insurgent o insurgency free. Insurgency free mga katropa ha?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Una ra ba na himo nga insurgency free ang Davao del Sur panahon pa ni buhi pa si Dudu Cagas mga tropa. Nahimo siya nga insurgency free the time nga nag-declare magyuni si Dudu Cagas kaniadtog war against mga tropa sa grupo sa mga rebelde. Grabe na diha, ilabi na sa may Santa Cruz area no. Kanang upper portion sila nga bukid diha mga tropa nga purbida gyud. Naay mga gipang ambush diha. Diha na ganito mga tropa tong na-assign kaniadto tong 39th IB ba? Ang pamigo mga katropa, ang battalion commander pa nagig-away sa karapatan. O niya, ito na, nag-kwa na, nasa Australia na karon, kay retired naman. Nahimo po itong membro sa mga team ni Digong sa security. Listener po sa ito, adres sa XFM. Hindi lang daw siya magpamention mga katropa. Kaya basin daw, imbitahan sa Senado. investigasyon. Kananda ba nga mga dikit ni Digong mga katropa? Imbestigahan nila sa Senado. Pero duga rin yung mga katropa ha. Before sa kining peace caravan o peace 911 sa tuwang dating mayor sa unang mga katropa nga si Sara Duterte Carpio, ginatutukan ang kining peace caravan sa lima ka mga provinces like in Del Norte, Oriental o Occidental mga katropa. mao tong panahon na nga ang Occident ang Dilsor ni ingon kang Inday, dai di lang ko magiga okay ko diha dai sa inyo hang mga pamagi dai, naghimo ko diri dai, okay kay ko nang piskal banday, pero kung mag lambigit tay diri dai ang lima ka mga governors buhi patos dudu kagas na amang ko si Bautista dai, di ba mo mugi nagkumustahan ay anak, no? Dumta na mama siguro mi anak o nag-away ba mi anak? Mondong po na magtropa. And then congratulations ngadto sa pagpadayon ani ha sa mga Kagases, labi na ni Governor Yvonne Kagas mga tropa og si Mark Kagas. Sa pika sa bahin mga katropa diri punta, no, sa tuang nga katapusan nato sa tuang mga news trends sa ning orasa. Si Gibo Teodoro iyahang gipamatud-an mga tropa nga mga terorista gyud ding na mga napatay sa mga sundalo sa Negros Occidental tungod kini sa mga IEDs kanang improvised explosive devices o device nga na-recover. Isa sa pagka itong mga gamit na ito na na-recover ng ating mga sundalo ay at present pa ito sa presensya ng mga NPA na napatay, eh anong tawag natin sa kanila? Ito yung gamit ng mga terorista.
7: Bullseye!
0: Sa gisulti sa karapatan karo mga tropa nga nagkandak kung numato pa sila o kanang ilahapod nga investigation mga tropa dito sa Negros katong sa namatay nga 19 ka mga NPA lahi po ning lima diya sa Negros Occidental mga tropa ni bago lamang nga usa ka UP leader student kanito nahimong leader mga tropa o nahimo po ding commander sa NPA na nga dili dawaton sa iyahang ginikanan ang iyang patayang lawas. Kamoy lubong anak ka taga-karapatan, kayo man ang recruit. Kamo mga taga-kabataan party list, kamoy lubong anak nila. Mamatay na, di na ninyo na mapustan, ninyo na ang ipasa sa muadri, kamoy lubong anak.
7: Ana
0: ang frustration sa mga ginikanan mga katropa. Sumala pa ni Gibo Teodoro, tested and proven na yun nga ang kinimang na-recover ng mga armas. Pagkatapos ng kanyang mga sinasabi na ito'y gawa ng isang teroristang grupo and talagang totoo naman talaga na communist terrorist group ang CPP, NPA, NDF dito mga katropa sa atin sa Pilipinas.
7: Bullseye!
0: At sa buong
7: Bullseye!
0: Sanlibutan.
7: Bullseye!
0: Sa higing mga katropa sa karapatan, isunod ka namo kang digong! Sa ICC! Kay imong gimasaker ang kining mga kabatanunan dito sa Negros. Kayo ni Pastos Dicon o ganaganing purdibli gantayaon ni ay nako.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sa itong pagbalik mga tropa itong isgutan kining budget mo sa lokal nga panggamhanan ning syudad bastante kini luyo sa pag-ipit sa nasyonal. Ato ang makauban diya ma-interview mga tropa si kini nga Konsyal Dari Dayang Hirang ato ang Committee on Finance din na mga tropa chairman sa Committee on Finance din na sa ato ang konsiho. At sa pagbalik sa ito nga program mga Bullseye, standby mga katropa. Alas 7:26 na.
8: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
13: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
15: Kaklarek sana!
14: Exciting!
9: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
20: X FM.
21: Kaklarik sana.
14: Exciting.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Fe, siya akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
0: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold ba?
5: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili panimo, isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni.
6: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Maka-reduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
0: Bullseye! Bullseye!

0: Balag mga baliw mo diha, basta ako dili. Ano mga nga baliw sa gugma, mga tropa? Diba, Jing, Umama Jing Jing, o Phoebe Licious Agot Balladares, no? Ati Phoebe, mayang buntag niyo mo diha. Good morning. Ha?
1: Good morning!
0: Good morning po kay Mama Jing Jing o Grandi Arjaga Santisas. Nilia Libertina from Los Amigos, good morning.
1: Good morning!
0: Richard Ramos Broad, good morning. Katropa, Bradala Mais Pugi, kayo mga bus sa Davao City.
1: And good morning!
0: Angel Gumania, good morning also to you. And sa mga naki-sausa na to karon mga katropa, Francisco Borla, good morning also. Ralph George, good morning. And yes, Mama Jing Jing. And Berlap sa Lapmads, good morning. Og sa tanan ng mga naga-monitor sa kabagay ng buntag mga katropa niya to ang panaglawi sa ganginan. Pabugnaw na ito mga katropa, kay init kayong ato ang panahon, diri karon sa tuwa sa palibot. Di ba, muramang ni us-us niya ako ang... Oh. Na ako'y nasipa sa ilalo mga katropa, nga ako ang bangko ni Kalitlag us-us. Kung init na gud kayo mga katropa, yung mga gibati, karon mga katropa, kapoy na baka sa kainit o kasaban niya itong dagban sa Davao. O siyempre, tara na. Dito ta sa ato ang lugar nga mabugnaw kay mga katropa, ang New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw og presko nga hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax ka sa imong una-una og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect para sa barkada, pamilya o bisan solo travel ka. Kanuha na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan na ibabaw ni atong syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang gini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Nindagban sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alam po sa dugang po ng mga impormasyon mga katropa. Sa pagbisita nimo sa New Year's Peak mga katropa, baw na ang atong kape. Ang Santon Plaza Coffee Mix mga katropa kay puwerte kalami ni mga katropa dito sa naisigutan nga lugar ni mo. Imnon nga init kaayo mga katropa ang kape, dali ra kay mabugnaw sa gabugnaw diha sa Marilog area. Ya, higo pa na to be. Oh. Yan mga katropa, sa to pa lang likitan karon mga katropa ato ang isigutan ning budget sa natukan ko sa natukan ko pag suyop na ako engineer. Mahibog limog kape ba? Budget sa lokal nga panggamahanan ning ato ang syudad sa Davao, kay gisaway man ta mga katropa, kay lagi daw Davao is money poorest city, dangerous city, dili tinuod nga friendly city. Ata na lang mga katropa, bisig unsa na lang. Pero wa ta na pa apekto. Kaya nga ito ang syudad mga tropa, bisan pa ang tood, wala tayo budget from national, pero ang atong lokal nga panggamhanan ni nga itong dagban sa Davao, nagapadayag nga bastante leo sa pag-ipit sa national ang itong mga budget mga katropa. In lieu with this, ito ning siren, kung tinuod bagay kini mga tropa, nasa itong linya karon si katropang, katropa na magiging natin eh, Konsehal Danny Dayanghirang, mayong buntag, ganyan mo konsehal?
2: May buntag, Anan, o sa tanang naminaw sa imong katropang programa. Good morning sa tanan.
0: Good morning and welcome sa itong programa nga Bullseye. Unang-una, pasalamat ko sa panahon nga mong gihatag karoon din nato o kabalutang na ay session karoon nga Adlawa Konsehal, no? And gusto lang yun nato nga siren mga katropa ang kini nga tuag yun nga dagpan sa Davao nga sintro ta sa mga pag pagsulay. Pero atong siren diri karoon sa ito ang chairman sa Committee on Finance, kung tama sa iyo, mga tropa, nga luyo sa Malacañang konsehal, nga nilimod kinis lang ang Davao City kung nawalay budget sa national, na ako, no, matod pa. Unsa may imuhang first reaction, ani, konsehal?
2: Well, number one, ang national, ani, Alan, muna ang Public Works, Department of Public Works, DPWH. Yes. Ang ako masayran nga murag wala na kayo dagko nga or wala na project kayo diri sa infrastruktura. Kaning isa, kaning sa social welfare, dili kayo klaro kay murag nakakonsentrate sila sa ubang probinsya. Kanang mga suporta sa katawhan, murag ang concentration sa Department of Social Welfare and Development sa lain lugar.
0: Buti pa sa botani nga pichi-pichi, sa pichi-pichi na lang, dili, unlike before, nga bulto-bulto yun.
2: Yeah, tama ka. Yeah, I think tama ng imong paghulagway. Lagi sa una nga, murag amigo pa, ang tanang congressman na ay budget. Apan karon wala na. Kay, zero-zero naman sila diya. Ang naibili na lang diya. Wala ka gandit na kayo. Kung itandi niya itong eleksyon, taod-taod, mga tag-ug ayuda, ugubanta karon wala na.
0: Wala na.
2: Oo. Doon sa siyudad, ang paningkamot na ito, kaning paglambo sa dakbayan, ang mitamang yun na ito, dako kaning mga negosyante.
0: Okay.
2: Gani, aduna po'y proposal Manila, kaning mga asset assessment value sa mga buwisan. Murag na sila'y plano nga i-adjust o ang resultaan ni mo taas ang bayro nun sa buwis. Dili lokal ah, national ni. So, morning, gimitingan namong gapon sa committee hearing. So, gistudyuan yun na ito ngayon. Nga basin, mugawas nga taas ang dakbayan sa Davao sa buhis apan ang mga silingan nga dapat dili. Kuhanay, sa Department of Finance ni. So, yung naistudyuan na ito ngayon, basin idiskursyo na ako nirong Adlawa. Aron imbitahon ang Bureau of Local Government Finance. Eh sila may nagadumala sa financing sa lokal. Nga kung asa, kung usag yung pagtinabangay kay kaning share na to sa Manila, kaning sa national, automatic na eh, naman sa local government code.
0: Yan.
2: So ako lang din eh, ginatanaw alan nga, ang mga negosyante sa Davao dili, kayo ipit ba kung ang mga katawan? Oh. Kay kung mutaas magod ang mga bayro nung sa buwis, mutaas na po ang rental sa mga stalls, mga vendors.
0: So napabili so, na ko ang investors friendly diyata na ila.
2: Oo. Yeah, padayon ang atong gani. Dili lang maboto og sobra lima o na po ka mga ambassador ni bisita sa Davao. Tulo diri sa Davao mag-limpyo. Dili ugaw ba. Gani ang tubig na to, mainom na to.
0: Correct.
2: Sa laing lugar mamalit ka pa. Dire. Diretso ka lang inom sa tubig. Salamat po ta sa Water District ana. Gani isgutan na muhalan nga katong plano sa Water District ang supply og tubig ngadto sa babak. Ibutang anang tulay. Kay kita hay mo man ang tulay, gusto na butang tubo, kita na puy mo supply og tubig dito sa Samal Island.
0: Mo ba?
2: Momentoy gisgutan sa Water District.
0: Kapalingo okay. Na tulay. Dali raman ang pagkonekta no kung nanay tulay no kay ang tubo ipakilid raman na.
2: Oh, paresto nga. Yeah, itong raman na ipakilid sa tulay pero dapat mag-combinate yun sila gusto sa Water District kay basig bugat ng tubig. Bugat raman ng tubig.
0: Correct.
2: Okay. Mapiktuhan ang security sa tulay. So,
0: swerte ba ko na sa plano na karon na Kunsyal, ha? Kay dihara ba sa Igakos, no? Murag po nag-sibo ang tubig niya, parat-parat po.
2: Oo, manang, nanginanglan po na sila diya. Okay ran po na kay silingan, pero makita ni Mohalan, katigagana sa ato mga kondominium ron.
0: Ayon, oo.
2: Kani sa buhangin gani, kaning silingan at muli sa Gisano, sitigit, mga upat siguro kadagtong building na, butangan na kondominium. So, supplyan ni mong tubig na sa pataas. kanang sa Ateneo. Makita man yun mo niya.
0: Yes. Okay, ang
2: Alcantara niya, Aldivinco. Pilag katao ang magpuyo niya, mga estudyante. So, asa na kuwag tubig? So, supplyan yun mo ng tubig pataas. So, dili lang niya, alam, daghan ang langinan lang sa Davao. So, dapat estudyuan og maayo. Kung nga sila'y makuha ng tubig dito sa Samal Island, okay, rapod.
0: Ayun.
2: Wala kay ilaman po na. The same with Panabo, pwede makuha dito sa Del Norte, dito sa Mungkay, or asa ba na sa Kapalong.
0: Tama, no?
2: So,
0: isa na sa mga ginatanaw karon sa ito mga investors, no? Kaya kadingas kuryente, tubig, o siyempre, ang ato ang mga lokal ng mga polisiya.
2: Yeah, kay kung wala'y negosyante, Alan, wala'y buhis. Huwag po tayong makuha sa Manila, tatilisura sa Davao, kasi mangulik tag basura. Kaning suga lang na to, Alan, kaming makita ni Mons Carsada, ang atong bayro nun sa Davao Light, anak, matagtuig, 250 million.
0: What?
2: 250 milyones ang ginabayad nato sa Double Light. Mm-hmm. Suga ka nang, dili man na libre pagtunin nyo ng suga sa karsada, libre, dili na. Mm-hmm. 250 o 350 ang matagpuste, anak, depende sa wattage. Mm-hmm. So, kanang suga gikag Kalinan, Buda, paingon diri sa Turil, paingon diri sa Pakibato, siyudad, ang nagbayad, anak, katawahan.
0: Mm-hmm.
2: O ang flat, 250 na, kana lang ha, suga lang. 250 milyones.
0: In a year.
2: So, in a year. So, dili, lalim, alam, kanang mga, kanang sa SPMC na to.
0: Hospital.
2: Ang kadaga, hospital, ang kadaganan, diha, mga empleyado sa siyudad.
0: Ah, okay, tama. Mm.
2: Naman tayo mga gibay rang diagnose, mga janitor, nadia, mga job order.
0: Tama din, no? Mm-hmm.
2: Kana nagbantay sa paulayan diya nga building nga gibugna ni President Rudy aron matulugan sa mga watcher.
0: Mm-hmm.
2: Ang mga tiglimpyo diya ug apil ang operator sa elevator, siyudad ang nagbayad ana.
0: So daghantag mga facts o mga factor diri karon nga i-consider nga kinintanan na gipaluyohan sa Dakbayan sa Davao and nakabarog ta ani. Dako bag factor ani karon na konsyal nga mabuhi ang atong siyudad bisan saliga na to ang kining local budget.
2: Kaya kayo alan kaya. I-manage lang gyud maayo ug super maayo man ang pagpadagan ni Mayor Baste.
0: Mm-hmm.
2: Gani sa budget nga among aprubahan karon sa supplemental budget ng 1 karon tuiga. Dugang ang mga napo 20 kabases.
0: 20 kabases, ha?
2: Oo.
0: Idugang sa napulo.
2: Mm. Oo, naman tayo napulo. Mm. Naay proposal nga dugangan og 20.
0: Ayun.
2: Kay, kadaghanan ani mang good problema ang pasahero sa kadaghan sa Davao.
0: Correct.
2: Uh-huh. Ang Davao alan na imo kaning magnet.
0: Tama.
2: Kung mga tao gikan sa North Cotabato, Cotabato, Agusan, Oriental, gani ang taga Manila o Visayas, gusto na diri magpuyo. Ano man, gwapo ang lugar, tubig, gwapo ang tubig.
0: Oo, number one diya, tubig ko rin din, no?
2: Ang aeroplano, dagka ng mulupad, pagawa sa nasod. Ang ato mga bypass road, alan, nabahin-bahin na. Kung mahumanan tulay sa Samal Island, paggawa sa anak diri sa Jerome, kanang Nicaltex sa Alcantara, kanang crossing.
0: An open na po, diya.
2: Kung magawas ang tulay, anak, mukunik nga ito pa yun sa Agdao, mamidpid sa dagat, hangtod to rin, anak.
0: Karindot, oo.
2: Diri po sa Mamay Road, kaning kilid sa airport, ang gawa sa anak dito sa Panakan, giyabrihan na po, alam.
0: Mm-hmm.
2: Aron kaning karsada diri sa Version Road, mabawas-bawasan.
0: Oh, kato main roads na to nga giunauna kaniadto nga magkaklag ang traffic diha. Naman dito yung mga kalsada karon nga gipangbuksan. So usa ni sa mga solusyon.
2: Oh, agree na kayo alan ang siyudad, gisugdan ni Per Arvin eh. Ang dakong naghagit ini eh, kaning sigig ulan.
0: Kana lang.
2: Ato baha, wala. Wala mag-exempted ani so mga tulay pareha sa anan sa Kalyawa. Nahugno. Yeah. Dugay na nga tulay po.
0: Oh.
2: Kanang tulay po, wala po na kang tulong. Dili na kang kong sa second, sa akong distrito na.
0: Sa imuhan ng distrito, konsyal, dapat ikaw ang i-mention diha.
2: ang ilang ibalatan si Congressman Pulong kayo. Nahugno. Dawa may labos Pulong, anak. Kay lahi may Congressman
0: dere. Excited po naman kayo nila nga gi-bulgar, no? Si Congressman Tinio, si Attorney Falses, no? Excited ka nang i-bulgar.
2: Well, sila ka ba o nga dili na lugar ni Congressman Pulong. So,
0: Nangangukan. Ang
2: may tabuhan ni Alan, mangita rin gamay tiyo, then banatan.
0: Banatan, oo. Kanaganing pinturahan ta, kanaganing itom para magmukhang puti. Mo nag-iingon na to diya nga, kanulit ang labayan o lapok para mahugawan ta di sa Tosekpan sa Davao. But luyo aning okay, kunan na konsyal, no?
2: Sige.
0: Luyo aning kani kabrota daga kay mga batikos may kalabutan ini kagahapon man gunog naka-focus sa budget o kining ayuda o kining tabang o proyekto sa Davao City. Yes, kung naay mga national budget through by tama tong imong gisulti, it is through by the Department of Public Works and Highways, but dili kini pareha kaniadto. Luyo niya na mangutana ta isip chairman sa Committee on Finance sa City Council. bastante ba nga to ang income karon sa syudad as chairman on time on finance o kini nga chairman sa Committee on Finance? Do na ba tayo pagkamatikod na to nga misaka ba nga to ang annual budget ani karon konsyal o saon sa pud kini nga rason nga musaka siya nisaka siya?
2: Nisaka alan tungod kay daghan ng mga tao o negosyante. Kung daghan negosyante, daghan magbayad og buhis. Kung daghan tao, budagan ang ekonomiya. Sa butana, daghang mga order. Kung daghan order, daghang musulod ng mga produkto diri sa Davao o magbayad ka ng buhis. So, nisaka alan ang buhis, ang income. Ang ginabantayan lang na to, tungod sa kamahal sa kalitunan alan, likay gita nga magpataas og buhis. Ang siyudad sa Davao walay plano nga magpataas og buhis. Ang problema ani kay naay mga buhis gikan sa Manila susama sa capital gain tax, estate tax, kani mga balaod nga nasyonal nga plano sila nga magpasaka sa tibuok Pilipinas.
0: Agoy.
2: Sa buhis. Apil na diya ang Davao.
0: Oo.
2: So kanang ubang lugar tungod sa duha man guna pag ang tresurero sa munisipyo o siyudad mo ay mukulikta o kwarta. Pero tigil mo o assessment o pilay bayron nun mo ang assessors. Ang assessors, ubus ni kani sa Department of Finance. So, sa lokal nga mga buhis, sa mga local government, dili kayo magpasaka. Apan, ang problema ni ang nasyonal. May sila may mudiktar.
0: Correct.
2: Then kung sila yung mudiktar, kaning empleyado yung taon, kaning Bureau of Internal Revenue, kaning Assessor's Office, Register of Deeds, under man is a national, Register of Deeds, under ni sa Department of Justice, BIR, under ni sa Department of Finance, Assessors, under ni sa Department of Finance, wala tayong control ane.
0: Yan.
2: Now, posible, kuha na yung kwarta ang Manila, dili rapon sila eh. Tanaw na po nila ang mga munisipyo, ang mga syudad.
0: Manglili so, sila ng income dito sa lokal, no? Sa LGUs?
2: Oh, so, pero, ang diri sa lokal, muna, ang luoy din eh po ang mga tao. Kita po nga mga tigimog balaod sa lokal, depende sa punta.
0: Yan.
2: At tuwing na sila, ayaw na na, kay magbisod ang mga negosyante.
0: Oo.
2: Pero wala, ang atong control, alan, limitado kayo, kay sila may mabuot.
0: Gamay pagpasabot lang nga konsyala kay na mention nimo ning about aning budget no kay mga bahinanay sa tuang income nga atong income diri dala na to sa national na pagbalik diri kay mga internal revenue sa to gamay na dili na kani full no 60-40 ata ang bahin ani makatabang ba ni konsyal kining madungagan og kanang syudad diri sa tuang rehiyon makatabang ba ni sa tuang sadak sa Davao locally?
2: Well, dito sa ila, makatabang na, no, sa ila. Kay ang computation ng good sa allotment or bahin gikan sa Manila, magdepende ka sa population o sa dako ka area. Wala ko kabaw sa mga siling nga dapit o unsa ka dako ng ilang area o ilang population. Apan makatabang ka sa kinatibukan para mulambo ang tanan. Kabaw mo, musugutag dili. Dili na ito malikayan ang paglambo sa Samal Island, sa Santa Cruz, sa Digo, sa Panabo. Okay na. Kaya ang mga tao, actually, dito sa Davao, Alan, murag taga Panabo, rapun eh. O murag taga Digo, rapun eh. Murag taga Babak, rapun eh. Kaya, diri man ang sentro tanan. So, nakugtabang ni sa Davao, nakugtabang ni sa tanan.
0: Mura na siya o kanang magdugang tag distrito no kay para madungagan ang atoang budget sa matag district o matunga na atoang mga dapat nga pag-ialat no sa matag distrito ng mga proyekto. So karon lang kay ang imuhang dream kanya tong madungagan o distrito po na itong dagpan sa Davao wala yun na purso-purso.
2: Kung nakatagaan tag panahon sa Ginoo nga dito sa Manila, encuentro yun ta dito.
0: Sayang.
2: Kay grabe man dito sa Manila ang atong experience. Ang atong mga gidiri sa Davao, basig madala nato sa Manila. Labaw na ron nga.
0: Kaya ba nga

0: Okay, dako na kay ang siyudad alan kaning tulo ka distrito dugay na ni 1980 pa ni 30 ka tuig na milabay. Nausab nang Davao alan no sabda.
1: Kining ato ang tulo ka distrito diri wala pa ko nahimong announcer ani.
0: Tingnan dat. So ang ubang lugar gidali nila nga daghan ang distrito aron daghang makuha nga kwarta sa Manila mapadala diri.
1: Labi ta nga ana diri konsyal. Daghang kay uyog na itong imuhang plano no. Pero katong time ni Digong ano wala daw ni na push.
0: Dili na nako kayo makuha ang rason ato alan. Daghang yun unta to, pwede unta to, pero murag na tumaw ka, ang katunga sa termino ni PRRD, misulod ang COVID.
1: Ang mapod lagi po.
0: Misulod ang Marawi. Tapos misulod ang problem sa isuon na to, mga Muslim sa Cotabato, iyang gisulbad. May nanduman ni bumba dito, bumba dere. Gihatag ni Presidente Rodi sa itong mga igsong Muslim sa Cotabato. Atong barn. So, nag-abot-abot yun ang naabtan siya sa sa mga dagkong panghitabo sa atong sutog katong problema sa droga. Tako kayo po to.
1: Yun.
0: Kaya makita nimo katong mga pipilang iyang mga gipang expose mga local official, mga military, guban pa. Wala na to matagal. Wala na kayo matagad, wala na kayo matanaw ni PRRD kay namo putoy kinahiya alan niya unahon sa ang ubang tao kaysa iyang lugar
1: para di daw maingon og kanaganing self-serving no motoy giingon ni kuan ni Digong no. Anyway Konsyal, nay nag paabot diri pod no sa pagpasalamat nga ang ato ako nung konseyo maayo ko no ang budgetary. Salamat sa mga investors daw nga naga-anhidri o naga-trust sa Davao City. Napoy sumbong diri Konsyal kining Konsyal unsa kay ato ikasulti ani nay mga negosyante gikan sa Manila nga nagputap og opisina diri sa tuwa sa Dakmen sa Davao. Asa daw sila musumbong kini mga lokal na itong mga negosyante nga dili daw sila pamayran daw aning mga investors nga nag-opisina lang diri pero ang ilang registration dito sa ilang permit o business permit dito sa Makati. Narin, una na nga mga panghitabo konsyal sa Davao City. Extension, no?
0: Naanalan, for example, mamaligya ay kag refrigerator. Ang imong opisina, central office nimo dito sa Manila, ang kadaganan ana nagbayad dito sa Manila. Ang uban ana, ilabog ra dili ang produkto sa bodega. Pero wa gyud sila kintahay negosyo din eh. Kay ang transaction computer naman. Delivery noon diretso sa bangko, kanang bangko wa man puy boundary na. Pagsurog bangko, basta panganila nang dang accounts, busod man puna dito sa ila. Daghan na lang, daghan, labaw lang mga produkto so, nga pagkaon.
1: Sa may kuna na konsyal, ang uban ani magreklamo, lupig sila atong mga lokal na itong mga negosyante diri kay diri nagkuha og business permit niya tapos naa sila yung mga kantransak nga mga companies nga naapoy opisina diri pero ang ilahang business permit dito rin sa kauluhan o niya pang tingkiyohon lang sila ba? Dili bayran? Asa sila mo reklamo?
0: Ang tawag ana, scammer.
1: Scammer, no?
0: So bawal man na dapat dukdo nila ug una sila mo negosyo ana mga tawanan na warung ng yodo istorya
1: ayon
0: kung isputan ang produkto bisitahan nila ang bodega tanaw yun nila then pang tanon ang biyayar nagbayad ba ning buwis na ba na opisina dito kay tungkol sa teknolohiya cellphone ug uban pa usahay sa telepono na lang magistorya then palamihan lang kag isa ikaduha nga deliver pagkikatulo mo wala.
1: Sige lang konsyal ato ni paabot sa imuha ning ubang nga impormasyon kay murag sa imuha rabo ning distrito daw ni nakapatong ning mga kumpanyahan ni
0: ipadalang pangalan naman ko sa opisina lang kabaw man sila kaya akong numero naman po ko diya pwede mo i-share sa mga tao lang
1: ayun
0: text lang din para cellphone na lang punta kay makakabang 50 ron diretso na lang tag-istorya strip po
1: no tama yun na konsyal. Anyway usabi makasikas na itong bitbiton sama sa imong gingong gagina doon na kay privilege speech karong adlaw.
0: Yeah, ang akong privilege speech alan kabayan aning proposal ng pagtaas o buwis gikan sa Manila dili Davao niya so walay lokal nga buwis din eh Manila akong buhato ni aron maprotektahan ang lokal nga mga taga Davao
1: ayun
0: ikaduha among aprobahan tong itong

0: pangayo sa City Hall Dugang under supplemental budget number 1.
1: Initial figure?
0: 1.2 billion, mga 1.2 billion. Supplemental budget na eh. Mauna nito mga sobra. For example, na proyekto ipay mo, tapos butang na to 2 milyones, ang nagamit lang 1.7, so na 300 mil.
1: Mga savings na.
0: So, savings. So, gitapo-tapo nito nan, muna ang usa ka source nga income.
1: Wow.
0: So, then, gibutang na po bagong Panginang lang sa syudad. So, par mayo ang dagan sa city, ang amo lang ibantayan dire kaning tawag aning mga palisiya sa national nga dili pud kayo maipit ang taga syudad.
1: Dili haom pud sa tuwa dire sa tuwa sa lokal.
0: Then another thing, amo pong gina-istoryahan ron ang mga buhis na byron on sa Davao City Water District sa Dakbayan sa Davao.
1: Ayun. Anyway, salamat kayo Konsyal sa imong panahon dini and very informative ang ato nga gipagawas sa ato nga publiko karon. Labi na diya sa imong mga committee ba dinasa karon sa City Council. Good luck sa ato mga Konsyal nga magpahigayon sa ato nga session karong adlaw.
0: Salamat kay Alan ug magbuntang sa tanan nga naminaw ug sa labaw na sa tanan sa akong distrito dos sa Davao. Salamat kay Alan, thank you.
1: Thank you so much Konsyal. Dani Deng Hirang ang ato ang chairman sa Committee on Finance sa City Council. Good morning. Pagbalik ta mga tropa ha og daghang tagisgutan sa tong pagbalik mga tropa makasikas kagahapon sa Senado murag nagnindot-nindot na niya. Doon na yung mga nagwali, doon na yung mga nagpasyatab, doon na yung mga nagagubot mga tropa og ang pinaka aim nato din ha nga dili divisive ang ato nga Senate aning pagatubang sa tuang krisis karon sa tuang ekonomiya. Dari sa tuwa sa nasod da Pilipinas. Ato nga pagbalik mga katropa, ang PNP chief pod mga katropa nato nga si Nartatis, may appeal na kini sa pag-auhag kang bato nga tumanon ang rule of law. Bullseye! Ubalik tao malamang sa mga reminders sa tuwa nga The Secret of Health na kauban siya Doc Remy Litoy. Alas 8 na sa buntag.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba? Na naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo